0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabyan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
12: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
13: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
12: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
18: 3 times faster.
17: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
18: New Alaksan Extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
18: New Alaksan Extra.
17: Extra paspas, extra galing.
19: Strong sa una, herbal strong karun.
0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ora sa diwa ade radio sa katawhan nala sa 8:15.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Ragada ta mga higala sa itong isgutanan karong nga buntaga, gihatagan o igong pagtagad sa sangguni ang panlalawigan, ang panawagan sa mga katawhan, nga unta us-usa na ang aplitihan sa mga panakayan, tungod kay dakoong pud kayo ang pag-us-us sa presyo sa petrolyo sa lana. Sukwahit niya itong mga nakalabay buwan, mga kaigsunan nga miabot o gatos kape, no? Ang maong presyo sa lana. Himuon mga kaigsunan ang sangguni ang panlalawigan karon ang ilahang aksyon kung unsao nila ni mapaus-us baka ining plitihan ang iyan na baka hapon mga kaigsunan nga us-usan ang plitihan sa barko o uban pang mga panakayan. Kini atong isgutan mga kaigsunan kung unsa mahimo ani sa ato ang provincial board nga niining pagpaus-us sa plitihan mga kaigsunan. Kabahin niini, atong paminawon sa ang report gikan sa atong alagad reporter si alagad Allen Doy Dora. Allen, pasok.
1: Nanawagan si Board Member Joanna Cabalitinitay alang sa adjustment sa plitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon sa Bohol atol sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon kagahapong adlawa. Sa iyang pamahayag, ipasabot ni Initay ang dakong epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ngadto sa ekonomiya o sektor sa transportasyon, ilabi na human misaka ang presyo sa lana tungod sa tensyon sa gubat sa Middle East. Matod niya, dali o dako ang pagsaka sa presyo sa gasolina o diesel sa mga gasolinahan bisan pa og adunay gitawag nga buffer stock nga mamahimong makatabang sa pagpugong sa kalit nga pagsaka sa presyo.
2: The trend seems to go back to its stable prices. Nagdarako na ang presyo. This is why the regulatory power of the local government units really matters.
1: Tungod din ba ang pagpasar og resolusyon sa sanguni ang panlalawigan nga mag-auhag sa mga may kalantanan sa ahensya, kauban ang mga operator, driver, tagiyang transportasyon, uban sa mga stakeholders alang sa posibleng pagrepaso o gangay nga adjustment sa plitihan sa tanang public transport utilities sa Bohol. Kini si Allen Doy Dora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Salamat Allen Doy Dora sa mga report mga kaigsuunan. Mao ni ang general view sa ato ang mga katawhan nga grabe kayo ang pagsaka sa pagbuto sa gubat dito sa Iran mga kaigsuunan. Grabe kayo ang pagsaka sa presyo sa gasolina, abot og gatos kapin na mga kaigsuunan. Og ang krudo karon na mga 70 na lang kapin tingali ang krudo. So miusos na. Mao mga kaigsunan nga naobserbahan sa mga katawhan nga kanus apaman mo us-us pod ang plitihan nga mi us-us man ang presyo sa lana. Si board member Joanna Cabalitinitay mga kaigsunan sa sangguni ang panlalawigan ning ato ang lalawigang Bulanon naa niya sa tunlin niya karon mauban nato mga kaigsunan nining kabuntagon karon. Board member Initay, may buntag kanimo.
3: Good morning, Sir Tibbs. Good morning sa atong tanang mga kaigsunang Bulanon nga nagpaminaw karon sa atong istasyon. Good morning and salamat sa higayon nga naa sa makauban karon sa atong programa.
0: Yes, yes, board member. Dako kayong kalipay sa mga katawhan kining balita nga muus-us ang mga plitihan sa panakayan, no? Hinaot nga mahitabo na board member tungod kay nakita pun sa atong mga katawhan nga ni us-us naman. Dako man kaayo gyud ang us-us sa presyo sa lana. Board member, unsay giluto nato nga liho karon sa sangguni ang panlalawigan kabahin niini? Sanglit kining plitihan, tricycle, jeepney, dili man na siya under the bunal sa sangguni ang panlalawigan. Ilaha man na sa LTFRB o guban pang mga authorities. Board member, unsay giluto na tong liho karon?
3: Yes, sir. It's ato nang giluto sa ato ang sangguni ang panlalawigan karon na magkwanta, no? Patawag ta resolution atong gipasa karon na nanawagan ta sa mga ahensya na mukonsulta ta with the transport operators, mga owners, stakeholders, ang kanang nga apektado sa para doon ay necessary adjustment sa pritihan sa tanang public transport utilities. Muna atong iduso kay nakita o nadungog man nato ang mga yangoo sa itong mga kaigsuunan diin sukad pa. Dili man lang na karon nga gikan nga nag-oil crisis, kundi sukad pa na sa pag-pandemic diin ang pritihan at itong panahon sa pag-pandemic midubli. Midubli ang pritihan o nga karon well, tungod na sa social distancing, unya, nisabot ang mga tao, unya, pag later on, wala na siya nabalik pagkahuman sa pandemic. Unya, karon pagsakasap, presyo sa gasolina tungod sa ano, Middle East crisis na to, Middle East war, increase na pod. So karon yung balik naman og us-us ang presyo sa ato ang mga gasolina o krudo, pero wak man nabalik daw kuno ang presyo sa pilipihan. Mao na nga, mao na panawagan sa ato mga kaigsoonan nga bulanon na mabalik in town pod kay wala man yung saka ang ina ang mga sweldo, pero ang pilipihan nagpadayon ng yapong saka. So mao na nga atong nanawagan ko sa atong mga kauban sa sanggunyang palalawigan diin konsultahon po nato kay dili man ingon nga kami mo ay makapaubos ani nga presyo sa pilipihan, kundi ang natural ang ahensya nga paminawon pud intan ang atong mga kaigsoonan nga apektado, kita nga mga local commuters apektado pud aning dapita. So mao nang nanawagan kami. Sir Kim.
0: Kanang giingon nimo panawagan na board member pinagi sa usa ka resolution na board member sa yung session kagahapon.
3: Tama yan.
0: Kanang giingon nimo panawagan sa mga hingtungdan, mao ba na ang resolution nga inyong gigama kagahapon sa yung session?
3: Yes, Sir Kim. Small, ang appeal na sa privilege speech na to. Mm-hmm. Na manawagan sa mga constraint agency.
0: Mm-hmm. Why posibilidad, board member, nga mo invitar ta nila sa maong hawanan sa sanggunian to discuss the possibility anang maong giingon nimo nga pagpakunhod sa plitihan. The stakeholders, kinsa man ni sila, ang LTFRB ba, ang sanggunian panglungsod ba, board member?
3: Appeal na, definitely appeal na ang LTFRB ani kay sila mag-regulate sila mang din nag-issue, nag-regulate sa mga panato.
0: Mm-hmm.
3: Sa itong mga public conveniences, kanya, mga ruta o fair regulation, no? So, mas maayong ato din ang i-appeal kina. So, ato naman ang i-refer karon sa Committee on Public Utilities and Franchises nato sa itong sanggunian panalawigan mo na nga ma-appeal din na sila sa pagpapanawagan nato karon.
0: Mm-hmm. Nana ba kay mga initial idea, board member, o kung doon na manggalay pagkunhod sa presyo sa plitihan, pila ka po na? 1 peso, 2 pesos, pila kay angay sa imuhang tanaw?
3: Muna'y hisgutan ng yun. Dili ko makasulti o pilay amount kay ikuan maguna. Kung mahimo i-recall back katong time nga nag-double ang plitihan pagsugod yun sa pandemic. So mo na nga wala man na usog ang titihan, wa man na balik from 100% na increase, wala man siya na balik ning sunpano. So mo na nga mas maayo nga na-aggregate consultation na agi kasabutan para ang necessary nga adjustment sa titihan mo ay mapatuman.
0: Appeal ba sa mga panawagan na to, board member, ka ng plitihan sa barko o ocean jet kay mao ni ang murag usual na to nga magamit madutag Sugbo o guban pang Bahindes Bisayas, board member?
3: Yes, appeal na nato kay ako ang dimension nga panahon nga public transport is appeal na ang sa yuta sa tubig sa kahanginan na to kay increase mo pud na. So mo na nga mao gyud na ato ang request karon nga mo ni.
0: Mhm, okay. So appeal pa bud ka sa ato ang pagduki-duki kabahin ni ini o sa stability sa presyo sa ato ang lana, which the Department of Energy murag on board aning dapita, board member.
3: Dili pa man gyud sa dili gyud ang ato ang kuno presyo sa atong lana sa atong gas o krudo kay gikan sa 62 na saka man to up to 108 unya karon 79 man ang presyo karon. So dili po ingon nga more or less na anang siya sa 100. Gamay na lang kulang mo balik siya sa pag-start yun sa pagtaas sa presyo. So mo na nga appeal pag yapon sila kay ato man po nang gitanaw nga kung mahimo mamabalik na din siya sa normal ang presyo kay dili matod pa dili magyod totally gikan sa ang pag angkat sa lana ang nakamahal ani kundi nahapod tingali ko'y pikto ni ang mga naninda ani nga presyo sa maong gasolina or crudo.
0: Mm-hmm. Tinuod, board member. Okay. Pagkakaroon, ang presyo, muraman og musaka, muusos, musaka, muusos. Pero wa na itong saka yun pareha itong mananang labayang buwan. Nga, grabe ko gayon may abot og 100 pesos, board member, matag litro.
3: Yes, oo. Mm-hmm. Mga ginaya itong gitanaw kay, dili man ingon nga ang commuters lang affected. Apil ta nga mga private nga naay sakyanan, apektado dyan ta kaayo ani kay natural kada lihok na to, kada lakaw na to konsumo man ta gasolina and tanan po natong commodities most likely basta musaka ang gasolina apil jud ang atong mga palaliton so mo na nga ato po nang gi conjured mo na atong gitan audio niya dako og bug-at po sa atong mga natong tanan nga mga paano nagkonsumo sa both sa gasolina, sa crudo, sa tanan na itong palaliton, affected ang tanan.
0: Mm-hmm. So, mag-isigutan yung pagsaka sa gasolina, ang reaksyon, ang response sa itong gobyerno, mao nga magdagino ta board member, so doon na giingon nga for the work no, so, sa kasimana. Nagpadayon pa ba na gihapon karon panahon na board member na sa Kapitulyo?
3: Yes, sa mga apag yung pinagkariyo na unya, ato po nang yung no, aron po mabalik po, ma-normalize po din dang ang sitwasyon sa atong mga igsoon nga tayo mo bangon para mo report sa opisina niya. Although na na-use po man ang uban na po, pero mas naamang doon mga kanta na itong mga kaigsoonan niya, mas mo prefer po sila na 5 days a week yun. Although dili pa ng LGUs nagsunod ana, sa court test is po ana, from 4 days, simbalik din siya sa 5 days na. So mo na nga, ang uban po mga LGUs po na 5 days na po sila na ilang gisunod kay

0: November?
1: Sa ako nga, kabahin sa ako nga side, dili ko katubag anang datita kung pilay savings karon sa ato ang kapitulyo. Mas mindo tingali nga arita sa ko ano in charge ana mao gyud makatubag ana dapita.
0: Mhm. Kay dako man kayo og kebra leman ka upa usa ka adlaw wa ka jamoy ko ano operations wa kay aircon guban pa. Pero na man gihapon nga napo ka oras pero sayong buntag man ang magsugod so dili pa kayo gamit nag aircon. Pero karong panahon na init sa nga tanan na board member, no? Grabe ang ato ang kahimtang nato karon na El Nino o guban pa. Unsay gihimong pagpangandam nato karon sa sangguni ang panlalawigan kabahay ni ini?
1: Karon gyud kay init man gyud kayo di gyud nato kapugnan nga po ano mag og nakuan pa magpaong gyud ta totally sa aircon ana mga orasa kay sayo pa lang sa kabuntagon init na man gyud pero sa sumasa mando gasunod man ang mga opisina sa ato sa opisina lang na inigabot po na to o sayo tamo abot dito dili man po sila mag-andar pa sa aircon so nga sayo po sila magpalong so I believe nga ang uban pong mga opisina mao po na ilang gibuhat na nag austerity measure sila nagaginot sila sa atong kuryente pero mao lagi na nakita po nato nga muraga ang effect po na niya, hindi po na na sa konting alay na ay mga delayed po kay magsili pa man po pamaypay itong pang-ilan. Mm-hmm. So mo na nga, mas maayo po niya. Ato po ng tanawon niya, in fact karon para at least makuha-kuhaan ang kainit, nag-una-una akong magtanumi, magbutangi o isan lang mga kuhaan ng ta gusto na to i-adapt na to ang kung ano, green nga building. Mm. Ay at least makakuanta nga, mabugnaw po ng atong building. Unya. Ako nang sugdan o magtanong ko sunflower sa ako ang kanang isan lang sa gamay nga space sa akong bintana. Butang na siya tanong tungkol sa init. Unya, bantang man po na sa adlaw mo na nga. Nga that's kuan po na siya nga naapoy something lively po sa maong building. Unya, cost efficient po na siya, makatapang po na siya nga dili po kayo tantong muinit ang atong building. So, muna nga, usa na sa atong paghahimuon po niya, makatabang in a little way na ako'y katampo po sa atong pag-save sa energy and bugnaw po ang kalibutan.
0: Nindot na, board member, no? Kung ang tanang tao mananong mabugnaw gineng kalibutan, no? Tanang sektor, hasta gilang sektor sa construction, ang mga architects, doon na nasa laging green architecture, ha? mga building nga doon na naka-appeal na ni Ana ang mga tanom nga gi-appeal sila nga design, no? So, maunay mga himuunon unta na to karon. Kay kaning kainit sa panahon, epekto na tingali ni sa kalihukan sa tao sa kalibutan, papagmutol o kahoy o guban pang mga matang sa paggamit sa enerhiya, board member initay.
1: Yes, yes sir, Tils.
0: Mm-hmm.
1: Usagi na sa atong gitan, kung ano kay ako, nag-promote man gyud ko nga kung mahimo ang tanang tao magtanong pati na ang ato ang green nga building ato nang itatuman bisag sa ginagmay lang butang kay naa naman nga building most likely na may mga spaces nga kuan bantang sa init siya unya aning bisag ginagmay lang tanong sa opisina makatabang na siya nga ma-freshen up ang hangin at the same time rich in oxygen o niya, mabugnaw yun ang maong lugar. So, ato nang usa na sa atong iduso pohon.
0: Okay, special president, tingali, apil na sa ito ang lihukunon sa mga konsehal, no? Unsa mahimo na ito, anak nga tree planting or unsa ba, nga policy nga mahimo na ito, anak board member, to promote tree planting sa ito ang lalawigang bulanon, board member.
1: Yes, Sir Tibbs, mao. Kanunay ka na ito nang di ko ano. In fact, last year, medyo late man ang ito ang paglingkod na ito sa PCL. But ito nang i-appeal na ito sa ito ang programa sa amo ang during the time na nag-celebrate sa PCL week, nag-tree planting ni, nag-dito ni sa Sikato Nara. So Nara ang among gitanom at the time. So, huwag na ay mga request sa mga LGUs kung gusto nila asa magtanom, ito nang i-appeal sa ato ang meeting para ma-decide po na sa kinatibukan sa PCL.

0: KL kung adto mi magtanom kay I really promote ako gyud nag adapt gyud ko ana nga adapt a tree gyud ang ako ang gusto nga itabo ana kay kinahanglan gyud nato para abang sa atong kalikupan.
1: Board member, salamat kayo nining panahon nga imong gihatag ug hinaot nga kining mga tinguha nato sa unang panalawigan makabuot nato ni kung maabot ang panahon nga murag muus-us na gyud pag-ayo baka ha kining presyos lana. Salamat kayo board member. May buntag kanimo.
0: Salamat kayo Sir Kim sa atong vice mayor nga abti kayo sa lungsod sa Luway. Salamat sa ako mga atong mga igso ng Bulanon nga na kanin kalingaw nga nagpaminaw ni atong programa. Salamat og good morning padayon sa pagabati sa para mo asenso. Tumbati anytime mga kaigso ng kong Bulanon. Good morning og daghang salamat.
1: Salamat kayo.
2: DDYRD nang una sa mga balita.
1: Ang presidente sa Philippine Councilors League mga kaigsunan board member Joanna Cabalit Initay siya mo inihimo sa privilege speech kagahapon aron sa panawagan nga paususan ang presyo sa plitihan tungod kay miusus naman ang plitihan ang presyo sa lana. Apan dunay mga textures nato diri okay ra nang gihangyo ni board member Initay. If mo balik na ang kada litro nga tag 50 pesos kapin pero sa pagkakaron lisod gyud kay ang mga driver naglisod pamangani sila og abang sa pagkakaron. Ah okay, so dili pa og mo balik 50 murag okay ra pero karon pila ra do 70 paron kapin no? Oh so dili pa ron kay wa pa ko mo pamusaka wa pa mo usos gyud taman-taman ha. Hala sige. Oh do usos ha. Di na mo so, so doon na pa'y text dire. Oh. Magpaputol kog ulo kon muus-us pa ng plitihan. Wa masukad, misaka nga miusos. Wa ba do? Ha? Wa dyan mo, no? Basta gani mo, saka na na. Wa na, mauna na. Dili na gina muus-us. Oh, mauna mga kaigsunan. Ha? Kay murag di naman tingali po da. Nga dili naman tingali po muus-us ng presyos gasolina. Do? Tanaw na ko, no? Di na mabalik, do? Ha? Ah, dili na mabalik, no? Okay, daghan na sa mong parihara. Mingon tong mga operators nga. Dili na, lisod na kayo mong paus-us sa plitihan kay lisod magbayad sa mong sakyanan. Mahal spare parts, oh, unsa pa diha. Daghan, no? Mauputingali po ng mga supplier daw. Ah, lisod kayo ang kuan. Dako na kayo gataripa, dako na kayo bayronon sa kuan, gawas. Oh, tungod din gubat. Daghan na kayong mga balibad mga kaigsunan. Tree planting is individual concern. Individual concern guna pero naay mo lead, naay mo lihok, naay mo gitik, no. Kay pasagdan lang mawa pod, no. So labi nang dunay concerted effort bahin niya ng butanga. Simbakog asa ko motuo og muhang mo us-us ng precious plitihan kanang mga driver mapahimuslanon na sila kaayo. O ayaw. O ayaw hilab din ang driver. Okay. So kujug-kujug mo lang na sila sa presyo po sa gasolina. Ah? Pero ang syudad sa Tagbilaran nagtuon kabahin na ng bracketing. Ah? Panitag ang presyo sa lana na 50 kapin, 50 to 50 kapin, 50 to 60, 60 na ba? 60 to 70, 71 to 80, 81 to 90. Oh, kana mo yan ay corresponding fare ana. Oy, lisod na mga higala, no? Sayo na nagamong balauda, pero ang pagpatuman na na maoy lisod mga kaigsuunan. Okay. Atong oras, 42 minuto sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon. Og sa atong pagpadayon mga kaigsuunan, no? Sa atong pagsunod usab ni ining maong mga balita dito sa kauluhan na mga higala. Diin, wa pa matapos mga kaigsuunan ang mga sugilhanon. Ang mga kaigsan nga naglibot sa maong kagubot dito sa Senado, human miabot si Bato de la Rosa nga gaginukdanay, human nga dunay buto-buto, o karon miabot na dito sa impeachment trial mga kaigsunan. Sa ilahang pag-investigar, matod pa sa DILG, wa mo atake ang NBI sa Senado? Wa mo atake? Nga nung pasuminglan man ang NBI nga ni-atake sila? Nga nung kaha mga kaigsunan nga miingon man o wa mo atake? Ngano magkanggiingnan man pud og giatake sa NBI ang Senado, mautong dunay mga buto-buto. Ato kon paminawon, ang latest kabahin nini mga kaigsuunan, og unsa ni giatake ba or wa atake sa NBI ang Senado? Ato paminawon kining maong report.
3: TV nakitang bumaril si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kahit wala naman daw tao. At kasunod niyan, pinatatawag bukas ng PNP-CIDG ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms kabilang ang operator ng CCTV. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili.
4: 5 p.m. 5.
5: Sa kuha ng CCTV na inilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado.
6: The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So,
5: bahagi ng preemptive measure ng GSIS maintenance ang pagdidrill sa kanilang mga pinto. Kabilang dyan ang pinto na kumukonekta sa Senado at GSIS main building. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla,
6: none of the NBA agents had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door.
5: Nasabihan din daw ang Senado tungkol sa pagdidrill.
6: So hindi gulat nito, because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed.
5: Nakunan din ng CCTV ang pag-inspect ng NBI agents sa outdoor canteen hallway at kalayaan garden ng GSIS. Dalawa sa kanila ang naiwan. Pasado alas 7 ng gabi o ilang saglit bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa second floor ang drilling sa first floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplasca na meron silang aarestuhin.
6: General Aplasca did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order of the lock and load and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
5: Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at kalayaan garden ng GSIS kung nasa ng dalawang NBI agent. Kita dyan si Aplasca na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 p.m. nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito ang unang beses na nagpaputok si Aplasca.
6: We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca. In a few seconds,
5: ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplasca at binaril ang bintana. Pero ayon kay Remulla, wala naman silang binabaril.
6: Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. After the last fire,
5: sinundan ulit yan ang putok ng isa sa mga kasamahan ni Aplasca. Sa labas naman makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Pero ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o sa kampo ni Aplasca.
7: On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so And per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong apat na shooter.
5: Ang tanong, may pag-atake nga ba talaga sa Senado? Gaya ng ginigiit ni Senate President Alan Cayetano. Ang malinaw, ayon kay Remulla,
6: pagkatapos ng anim na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
5: Una na rin sinabi ng palasyo na hindi inaatake ang Senado. Ipapakita pa sana ng PNP ang CCTV ng pag-alis umano ni Senador Bato de la Rosa madaling araw ng May 14. Pero nagkaroon ng technical issue kaya hindi ito na-play. Ang naipakita nila ay ang picture ng puting Fortuner palabas ng Senado na pag-aari umano ni Senador Robin Padilla.
7: It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla.
5: Tumanggi muna ang Department of Justice na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability sa mga pangyayari. Pero ang lahat daw ng ito na i-report na nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili.

0: Okay, moto mga kaigsoonan, dili ataki. No? If you use the word attack, mga kaigsoonan, and you are dealing with armed law enforcement agency, dili mahimo mo atake ka o dili ka in full battle gear, mga igsoon. Atake ko, ha? Dili mahimo atake, basta dili mo atake, reading, ready. So, yung kag-reading, ready, in full battle gear. Ha? Atake, armas, bala, o unsa pa ng uban nga mga gamiton, mga kaigsoonan, sa pag-atake. O sanglit building man itong ilahang ilusob, mga kaigsoonan. So, naay unsay mga gamit diha, naay mga team diha, mga kaigsoonan. Motoy sultin lang, atake. Wa man maka full battle gear ang NBI, so dili, atake. O atake, mga kaigsoonan, o gato ng sabton, kung mag-isgot ka o mga armed men like the military, PNP, so gubat yun na. So reading ready sa gubat, ah. So naanang mga full battle gear. So dili to atake. Unsa man to mga kaigsoonan og dili to atake, ah. Oh, nagkuan lang, ah. Mm. Nagdrill lang. Ga-practice lang atake. Ga-practice lang atake. Pero gakuan to, gakuy-ukoy to ni De La Rosa tingali, ah. Pero gi-secure ang GSIS building kay daghang kwarta to. Oh, no kamao po nangita og guan sila do, no. Taksak-sak to man pod gay GSIS building to, daghan na kayong mga tao dito, man takay ba uroy og malusob dos mga tao, daghang mga kwarta dito, ha. So dili to atake, mga kaigsoonan, ha. Pero doon na gyud murag sinukliag bala adto kay upat man to ka shooters matod pa sa pulis. Upat ka klases bala, ballistic exam, no. Examination na nakita nga upat ka klaseng armas ang gigamit adto. So doon na murag exchange of fire baka mga higala. Mm. Oh, dili to atake, kuno to kanang fire drill tingali to do. Okay, ting sunog murong panahon na do, ha. Unsa man galing. Mga oras na to, mga kaigsoonan, 51 minuto suma na kalabay ang alas 8 sa kabuntagon na. Fake news, wala isinit atake. May failed kidnapping, ha. Failed kidnapping ni Bato. Failed kidnapping to, matod pa sa mga observers. Dili to pagdakop ni Bato, kundi pagkidnap ni Bato, De La Rosa. Kaya matod pa, wad sa mo'y warrant of arrest. Nga nung dakpon man ang tao nga wa'y warrant of arrest, mga kaigsoonan. So, kidnapping. Failed kidnapping. Katugod hinuon, mga kaigsoonan, sipyat man gito sa NBI. Di, mangyod, ha? Mura mo tagito, tuwaw tili sila silahang lihok, mga kaigsoonan, ha? Kaya ang tuyo nila, ato dili ang kay pagharang ni Bato De La Rosa nga masood sa Senado. Pagdakop, yun. Pero saan la pagdakop, mga kaigmako, mga si Bato De La Rosa lawas? Gipang wakli ra niya tong mga NBI agents nga mga babae, ha? So nahibaw man sila nga ang ilang subject person, mga kaigsoonan, mako nga tao, military, so mga wrestler unta tong ilang gibabag ato daw, ha? Mga NBI agents unta tong nga magko po kay lawas nga di ka artist, eh, bato mga babae ra pong NBI agents, eh, gi-wakli ra bato, ha? Human salida wa nila madakpe, ha? Oh. Mauna, mga kaigsoonan, ang nahitabo. So, sipyat ito sa NBI kay dakop ito. Or, basin o tungod silang pagdali-dali. Wa sila, awahin na silang nahibaw nga. Muad to si Bato De La Rosa, Senado ba? Dali-dali, wa ka purma. Wa ka purma. Nagnas Bato muad to sa Senado. Dali-dali sila. Wa na, awahin na. Awahin na. Okay. Mga wrestler on that nung ilahang gigamit ito. Mga babae nga NBI agent lupig sa kusog ni Bato De La Rosa. Ipangwakli ra sila. Hindagan si Bato De La Rosa. Gamit ang iyang military training, mga kaigsoonan, ha? Pero looy, Bato tanawon do, pero gihangak na do, kaya wala nagod maanad og dagan do, ha? Sa una, batanoon pa nga sundao, pero karon nga, senador na, wala na maanad og dinaganay, ha? Gahangos in town ang senador, mga kaigsoonan, ha? Doon ay text klamo, nato mga kaigsoonan, nga itong pag-abasahon ko. Text klamo diri, mga kaigsoonan, bahin ni og tubig daw, ha? Okay. Ari atong bahin ni og tubig sa Korilya. Ato ni nga basahon. Okay. Diara sa umawa mungod siya daw. Tabang mapahibaw ang among concern regarding sa problema sa tubig diri sa kanangkaan korilya, hapit na mo usa ka semana nga wala may tarong aga sa tubig, ang among pangunta na nganong ang ubang silingan sa Picas area kay naa may agas, pero dire sa amo kay walay klarong agas. Kung muagas man gani, kasagaran kay gabiin na. Oh, gabiin na kaayo. Oh, tingkatog na. Mao nga dili mabantayan kay wala pudmi kabalo unsang orasa mo agas. Kanangkaan, no? Kanangkaan ni daw, ha? Sige, atong tawagon. Nasi Engineer Magaliano sa linya? Ah, okay. Nasi Engineer Magaliano sa tuang linya. Engineer, maayong buntag.
1: Maayong buntag, sir.
0: Okay, live ka karon sa itong tulumanon, Engineer Panso Magaliano. Diri sa itong tulumanon inyong alagad na dungog tilinimo ang moong text klamo. Karangkaan na Engineer Panso, nga no, tunod gabiin naman mo agas sila, way klarong agas kuno, Engineer?
1: Wan, nga po, naka-ayaw niyo, naka-mainline niya, ni? Unya, naka-ayaw na, pasun na sa tanking, nag-uglit na rin ang lawa, wauki na ni.
0: Unsay nakaingon sa wife pag-aga sa kanangkaan dunay mainline nga nagleaking?
1: Yes sir, may mainline nga leak. Duha kay area.
0: Ngano man to engineer? Unsay ko sa leaking engineer?
1: Okay.
0: So na tarong na ninyo karon or kamulo pa ninyong tarong?
1: Gihapon.
0: Okay na gahapon. So mo unsa may mahitabo ani karon karangkaan mo agas na ni?
1: Well, pasod sa tanke na mo muling kapuno mo binat na pressure. Sayong okay na.
0: Ah, okay na. So kaning nag-text na to karon nga taga karangkaan. May advice ni mo na engineer aron na kunang ilang linya mo ay naay diferensya basig dunay mga lapok na niya na unsa may buhato nila aron mahinlo na engineer.
1: Mas na yung matkos sa kinahanan at mong stimula ng tanawin niya ng linya karoon makorek.
0: Ah, okay. Karoon, engineer, nga naayo naman ninyo to, so muagas na to. Kung dili gihapon, muagas ang linya ng text na to. Tingali ang iyahan ng...
1: Mas maayos wala siya sa pinahan.
0: Ah, okay. So atong panahon sa opisinahan kung ugaling dili gihapon mo agas ang ihang linya unya natarong na ninyo, engineer. Wabay problema ang atong source karon engineer nga ting init man.
1: Okay naman. Okay na sir.
0: Wabay problema. So kung ugaling sa ato pa normal mo balik na sa normal ang agas sa kanangkaan ani engineer.
1: Yes, sir.
0: Buto yung normal, so wala yung gabiing agas kayo ane. 24 oras ba na ang kanangkaan, engineer?
1: Yes, sir.
0: Okay, so sige, katong ka-text na to dire, kung galing doon na paghihapoy problema sa imong linya, tingali sa iyahanan ng household nga linya, engineer Pancho.
1: Mawagyan, sir.
0: Okay, wala ba laing areas, engineer, katong nareklamo sa piyesta diha sa Corellia? Okay, so katong kanangkatak, okay na. Kaning kanangkaan na lang, okay na po, naayo na gahapon. Okay. Engineer Panso, salamat kayo. Engineer, no? Sa pagtubag na ninyo itong tawag, engineer. Salamat kayo. May buntag
1: kayo. Sa kayo, sir.
0: Okay. Pasalamatan ni Engineer Panso Magaliano sa Waterworks sa Corellia. Mga kaig, so nagpahibaw nga katong kanangkaan, motong way klarong agas tungod kay dunay linya nga naguba, nagleaking, no? Tungod sa gamot sa kahoy. So ilahan ang nanaayo kagahapon. So mabalik na sa normal, no, nga agas ang kanangkaan. Kung ugaling doon na paghihapoy problema sa linya, wa mo agas ang household, gi-advise mo nga mo bisita sa opisinahan ni Engineer Pancho kay basig na ilaing problema. sa inyong linya, no? So salamat Korelia sa pagtubag nining ato ang tawag karon og may buntag ninyong tanan diha sa Korelia ni Dors Kaloyong og uban pa. Lidya Arat diha sa Albor may buntag nga tanan nga silingan nila dito DYRD ang gipaminaw. Oh, may buntag ninyo diha sa bahi man tingali na, no? Oh, may buntag ninyo diha sa Albor og uban pang bahin sa ato ang lalawigang Bulanon nga naminaw nato karon. May buntag kaninyong tanan. Unto alas 9 sa kabuntagon. Mo biratag balik mga kaigsunan sa uban pa ninyong mga text o mga mensahe. Human ining pipila ka pa hinundong. Standby.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kanang makaingon ka nga quality gyud. Labinas mga tambal nga atong imnon. Syempre, kinabuhi o panglawas na gyud ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Ilabinasab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa. Maong dapat ay ha ka mo palit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naestudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay nang gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka ni adto, Unilab na mi. Ngano, kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan. Ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ay hapa mo abot ka nato gikan sa raw material, lab test, appeal sab sa storage.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Strong sa una, herbal strong.
9: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Oh! Ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw!
6: Para mas mahiting ang tulog, ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw!
7: Pagkatapos ng trabaho, pauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw.
8: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
9: For better life.
10: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy.
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New Alaksan Extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra.
11: Extra paspas. Extra galing.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500.
8: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay. DTX 500.
8: Sinubukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
10: Mabibili sa mga butika.

Balik na sa itong dalamanon, inyong alaga ng adlang Miyerkules. Sa dunan na kita ay 12 minuto sa mga kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Mga text diri, mga kaigsuran, gapataka lang na seremulya. Inyo balita, pabor. Ngaunta, kita man sa CCTV, NBI man, gauna, wala ayo. Okay. Kapataka lang si Rimulya, ato lang gibalita migo o unsay mga gipangsulti sa atong mga katawhan migo, ha. Okay. Classmate, dili na lagi mo ang kon ang taga NBI nga may atake sila sa Senado o sa health aspect pa, dili di ay to atake sa high blood sa ato pa, oh? Milk stroke at ratong nahitabo or mild stroke, mild stroke milk mo ni. Mild stroke ratong nahitabo mo lagi. Og dili to atake unsa man to, ha? Fire drill. Ala sige. Duna pay text dire mga kaigsuonan. Ang kuno na lang sa NBI nga nasipyat sila pagdakop ni Bato de la Rosa. Mas bright si Bato kay nila, bitaw. Kana kay si Bato, wa madakpi pagsud. Wa pod mahibaw ipagawas. So bright si Bato daw. Kamoy Bato de la Rosa lalim ba, ha? Oh, wa madakpi pag sud. Oh, wa madakpi pagawas. pag sud og pagawas mga kaigsoonan sa Senado, ha. Duna pay laing text dire mga kaigsoonan, ha. Adyaw mo kabalaka kay mo balik na putog salida si Bato de la Rosa kay mo butar na puto sa Senado aron pag acquit kang Sara Duterte. Trilinga po na do, no, ha. San, ha? Ang musunod pong balik, ha? San ka, ha? Mga kaigsunan, ha? Watakibaw. That is the way to save the queen, mga kaigsunan. Bato will do it, mga igsunan, ha? Kung gikinahanglan, masalbar si Sara Duterte, sama sa iyahang pag-adto or masalbar, mga kaigsunan, pinagi sa pag-kudita sa Senado. Why not, ha? Malalim yung pinagsamahan kay Bato de la Rosa at sa mga Duterte, mga kaigsunan, no? Dito pa sa Davao, when Bato de la Rosa was chief of police in Davao, ha? Hantod nga nahimong chief of police sa kauluhan o nahimong senador, mga kaigsunan. Karon, kuan lang pa, luoy lang paminawon, nga undaran, hiding, mga kaigsunan tungod sa kahadlok nga dakpon na mga higala. No? O may lain yun ng pagtago ni Bato sa kahadlok na dakpon. Tungod kay nahibaw gyud siya nga tinud-on gyud siya dakop, tinud-on gyud dakop si presidente Digo nga presidente siya pa bakaha nga dili presidente. So mo na nga ako'y Bato, mga higala, mo topic you go, ha? Mo topic you go, mga kaigsoonan, ha? Ako'y Bato, ha? Kay dakpon gud pero niingon mo gyud puto siya sa una nga iyang ubanan si presidente Digo dito sa Dahig, no? So wa raman, no? So mo na nanawagan ng mga uban niyang ang mga katawhan nato nga kung wa sa isa, di mo pakita siya. Murag anak kintahay. Pero lisod man mga igsuon, no? Dinis ato ang nasod karon. Basta kontra ka mga higala, pangitaan juga og sayop, ha? Bisan pagmingog, sabay, ngunong mahadlok man kang wa may sa, pangitaan juga sa, ha? Mga kaigsuonan. Oras na to, 15 minuto sa mga kalabay ng alas 9 sa Kabuntagon sa atong pagpadayon, mga kaigsuonan. Atong ubanan ang segment, mga higala, sa atong tulumanon, ang Ramiro Cares. Diyan sila nagpahayag sa ilahang pagpangga sa atong mga katawan pinagi sa mga serbisyo sa ilang tambalanan nga Ramiro Hospital. Atong ubanan ang Ramiro Cares.

0: Maayong adlaw, mga kauban ug mga minahal namong tigpaminaw. Sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, ato ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan niini, ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan sa mga kabayuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital ug lisod ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro ug kasaligan nga impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, ug kanus-a kinahanglan mangayo og tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw sa kahigayon, kundi sa matag adlaw, matag oras ug sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health atong gipakita ang pag-atiman dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundi apil usab ang paghatag og kahupayan, pagtagad og pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyom, ang matinag-anong pagpaminaw ug ang pagpakita og malasakit mao ang naghatag og kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana usa ka pahinumdom nga kita aniya aron moalalay, motabang ug matiman. Buong semana walay hunong alang sa kayuhan sa matag pasyente nga nisalig kanato. Daghang salamat ug padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma ug pag-amuma.
1: Maayong buntag mga suking tigpaminaw, ang inyong usap kita sa atong special na programang panglawas, Ramiro Care Wellness on Air. Sa miaging mga adlaw, atong gisgutan ang mga tuo-tuo o kamatuuran bahin sa hypertension. Karong adlaw, atong tukion ang mga sintomas o paagi sa paglikay aron mas masabtan nato kung unsaon pag-amping ng atong panglawas. Kauban niya po nato ng atong internal medicine doctor na si Dr. Everdini. Welcome back sa programa daw.
2: Salamat. Mayang buntag sa tanan. Nalipay ko nga makapadayon ta sa atong serye o makatabang sa paghatag o impormasyon sa atong mga tigpaminaw.
1: So Doc, unsa man gyud ang mga simptomas na dapat bantayan sa sakit ng hypertension?
2: Kasagaran ng hypertension, walay klarong simptomas. Mao na nga gitawag kini nga silent killer. Apan ang uban, makasinati ani, especially sakit sa ulo, pagkalipong, pagpanganap sa pananaw, or kapoy ang lawas bisan walay klarong rason, napuyuban niya mo paspas ilang tibok sa ilang kasing-kasing or kitawag na ito nga palpitations. Pero hinumdumi, bisan walay nining mga tema ilhan, pwede gihapon nga taas ang ato ang presyon. Mao nga pinaka-importante nga mao ang regular nga pagpa-check up sa atong blood pressure.
1: Dok, nga naman nga importante nga masayran dayon ang mga simptomas?
2: Importante kaayo nga masayran dayon ang mga sintomas sa hypertension kay kasagaran wala man gyud ni siya klarong sintomas. So, kung dili na to babantayan, makadaot kini sa atong kasing-kasing, sa atong utok, ug sa atong kidney sa kadugayan. So, kung makabantay ta sa mga posibleng sintomas sa masakit sa ulo, panglipong, pagpanganap sa pananaw, ato dayon ipa-check ang atong blood pressure para matagaan dayon ta sa sakto nga tambal. Ang sayo nga pagkahibaw ug aksyon makapugong sa grabe na komplikasyon.
1: So Doc, unsa man ang mga pamaagi aron malikayan nato ang sakit?
2: Daghan kaayo og praktikal nga paagi aron malikayan ang hypertension. Una, pagpugong sa asin ug pagkaon ug likayi ang instant o mga processed foods. Number 2, pagkaon og daghang prutas ug gulay nga makahatag og vitamins ug minerals. Ikatulo, ang regular nga pag-ehersisyo bisan 30 minutos katulo sa usa ka semana. Paglikay sa panigarilyo ug sobrang alcohol kay makadaot sa ugat ug kasing-kasing. Mag-manage ta sa stress pod. Pinaagi sa relaxation, pag-ampo or kanang mga kalihukan nga makapahupay. Pagpugong sa timbang aron dili mabug-atan ang atong kasing-kasing. Ang pinaka-importante, regular nga pagpa-check up sa blood pressure aron masayran dayon kung taas na ba.
1: Daghang salamat, Doc, sa imong kaalam ug oras ug sa atong sukintig paminaw. Stay tuned ug maon di atong hisgutan ang mga delikado nga binuhatan ug unsaon pag-usab sa sayop nga pagtuo ngadto sa sakto nga mga practices. Kini ang inyong programang Paglawas. Daghang salamat sa pagpanginoo.
3: At Ramiro, we stand as your safe haven, offering the care you deserve. Here, reassurance is not just spoken, but felt in the gentle care ahead. Because best comfort begins with us. Every step they take is one of compassion, and in the tender hands of these healers, hope begins to bloom. Because everyone deserves the chance to heal. We make quality care affordable so families can focus on what truly matters, getting better. When life takes unexpected turn, you need a team you can trust. Day and night, we're here because your family is our family. Excellence isn't just what we strive for, it's what you deserve. From cutting-edge technology to heartfelt care, we're committed to brighter, healthier tomorrow. Because at the Ramiro Community Hospital, we don't just care for patients, we care for people. We care for families, we care for you. Here, every step of your journey matters. We love you through every moment and committed to go with you.

0: Balik sa Tudlo Manon.
1: Inyong alagad forever.
0: By the 3 minutos mga higala, human nakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Uga tagbaw kita mga higala sa mga pagtulunan to karong adlaw. Labi na diha mga kaigsuunan na sa ato ang pag-atiman sa ato ang panglawas. Uga dunay text dire, Sir Tibbs, positive sa gunpowder ang NBI driver mo bitaw. Positive oh, sa ato pa nagpabuto gud ang daga NBI. Oh, so nagsinukli ay gadto sila mga kaigsuunan, ha. Nagsinukli ay. So mao na nga na ay mga nakita ang mga kaigsuunan, no? Nga mga CCTV kabahin sa maong panghitabo dito mga higala. Ug karong buntaga mga kaigsuunan sa atong pagpadayon sa atong tulumanon na Miyerkules karon mga kaigsuunan. So basta Miyerkules sa mga higala, niya uban nato ang taga Galyaris sa Memorial Hospital arong pag-amuma kanato mga bulanon sa ato ang mga panglawas sa mga kaigsuunan. So welcome to the segment mga kaigsuunan ang Amuma Cares. Ang Galyaris nga Amumang Galyaris, Amuma Cares ang mura na magna. Kuan na do Ramiro Cares man tong ganina. Karon Galyaris na pod ha. Ang Amumang Galyaris Binisaya din eh. Ang Amumang Galyaris sa mga kaigsuunan segment na to sa tong tulumanon inyong alagad. Good morning ninya ang ato ang suki mga kaigsuunan na ninya pagaran ang guwapa nga taga Galyaris nga niya karon uban nato karon nga Miyerkules. Good morning ninya, welcome to the program inyong alagad.
2: Hello, hello. Isang matasigon ug hapsay nga buntag kaninyong tanan, mga kapuso sa kahanginan ug mga pamilyang bulanon. Welcome sa laing edisyon sa atong programa, Amumang Galyaris, Amumang Dekalidad, Atong Prioridad. Live kita karon diri sa DYRD inyong alagad. Ako inyong kaabag sa maayong panglawas, Dulce. Og uban nato gihapon ang akong partner, Sir Tibbs Bulisair.
0: Yes, Dulce, good morning.
2: Mayong buntag ninyo sa tanan natong tigpaminaw karong adlaw, May 20, 2026. Mag-uban na usab kita karong buntaga nga puno sa impormasyon, updates ug dako nga tabang sa atong panglawas. Because today is very special sa pagsaulog sa Cervical Cancer Awareness Month, we will be discussing a very crucial topic for our women out there. Og kauban nato karong buntaga aron maghatag og katin-awan og mahalagang impormasyon, mao si Dr. Janeline Cero. Daghang salamat sa pagahin sa imong oras nga namo do.
3: Salamat po sa pag-invite and then good morning po sa tanang naminaw karon. Mm. And good morning po sa atong anchor si Sir Tibbs.
0: Yes, okay. Doki, you were not there when we were there. Sa inyong hang balay tong 2 weeks ago. Dito mi namahaw sa imong balay sa Hagna. Taga sa Katuna ug taga Hagna ni si Doc. Kauban ni sa akong asawa.
2: Okay,
0: oh, mga manguutay.
2: Okay. So Doc is from the Department of OB-GYN from GCGMMC. So but aside from that, apan sa dili pa kita magsugod sa atong diskusyon kauban si Dr. Cero, aduna say mga mahinungdanong updates ug mga pagpasalamat gikan sa atong pinalanggang hospital, ang Governor Celestino Galyaris Memorial Medical Center. So atong sugdan sa usa ka solemneng paghinumdom, recently GCGMMC observed the International AIDS Candlelight Memorial 2026. Kini usa ka pagpakita sa atong padayong suporta, paghandom ug pagpataas sa kahibalo may tungod sa HIV or AIDS aron wagtangon ang stigma ug mapalig-on ang pag-atiman sa panglawas. Usa-usab kadako nga dungganong pahalipay. Congratulations to the Department of Ophthalmology sa ilang official accreditation. Karong accredited na kamo mas mapalapdan pagyud ang dekalidad nga serbisyo alang sa mata sa atong mga kaigsuunang bulanon. So job well done, Galyaris family. Og kaniadtong Sabado, May 16, 2026, malampuson sad nga gipahigayon ang Run for Life Road Safety 2026 dito sa Island City Mall. It was a huge success and it wouldn't have been possible without the immense support of our incredible community and organizational partners. Mao nang dakog yun ang atong pasalamat o ato silang tagaan o special shout out karong buntaga. Ang tibok GCGMMC nagpasalamat sa the following, the Philippine Physical Therapy Association, Bohol Chapter, Bohol Occupational Therapist, Do Exam Incorporated, Philippine National Police of Tagbilaran City, Tagbilaran City Traffic Management Office, ug daghang salamat usab sa City Environmental Management Office, Bohol Limestone Corporation, Philippine Mining Service Corporation, Alturas Group of Companies, Bohol Medical Society, ug dili nato kalimtan, daghang salamat sab sa University of Bohol, College of Allied Health Sciences, Pokhari Sweat, Abinson, Kalbe International, BRB Medical and Diagnostic Clinic from Kalape. So this is the BRB Medical. I know na. So salamat sa inyong walang puas nga pag-abag sa makalihukan sa Galyares aron mas mapalambo pa ang kaayuhan sa publiko. So Sir Tibbs, allow me. Birthday bita po na ko ron, Sir Tibbs.
0: Oh, okay. Birthday na
2: mo
0: rin.
2: No, shout out po na ko, Sir Tibbs. Diyo ako makauban sa Galyares Hospital. Mga billing and claims headed by Ma'am Elaine Talabok and my colleagues. Sige mo kung kalimut ko, Sir Tibbs.
0: Oh, yeah, sige, go ahead.
2: So, my colleagues sa Physical Medicine Rehabilitation headed by Dr. Mirna Plateros. Hello, and from the PACD, sila Ma'am Rosie, Sir MJ Felix, Richard, and Sir Enting. And thank you. That's all. Anyway, so karon mabalik na kita sa sentro sa atong diskusyon. Kay Mayo man karon, it is Cervical Cancer Awareness Month. This disease is highly preventable. So yet many women still suffer because of a lack of early screening and information. Maong ani si Dr. Janeline aron mag-edukar ka nato. So Doc, maayong buntag pag-usab. So to start off, Doc, unsa ba gyud kining cervical cancer? Unsa ka importante nga may balaan kini sa atong mga kababayenhan dinhi sa Bohol?
3: Kaning cervical cancer, usa ni siya ka cancer nga motubo kini sa kwelyo sa atong matres. So ang hinungdan ni ining cervical cancer mao ang gitawag natog HPV or kanang human papilloma virus. So kana siya nga virus, moapekto na siya sa atong kwelyo sa matres. So asa man ang kwelyo sa matres, Doc? So kana siya maunay agianan sa bata unya maunay atong EIE labi na og kanang padung ta mga anak. So ana dira kung nay motubo nga abnormal nga cells, mao nay tubuan na siya og cervical cancer. So dili pud ingon nga ang tao if positive og HPV nga virus, magkahimo na siya og cervical cancer. Depende ra gyud na sa tao.
2: You mean sa hygiene or di pud na, Doc? Or
3: dili na siya sa ingon sa hygiene. Oh, so kining cervical cancer kasagaran makuha na nato sa sexual contact. Mm. So sexual contact meaning pwede nga vaginal, pwede pud nga oral or anal nga sex. So kaning HPV virus dili ra jud ni ingon nga moapekto sa mga babayi. So moapekto pud ni siya sa laki. Pwede ni siya mga dili ra ingon nga cervix ra jud ang tirada ni ini. So pwede ni siyang muigo sa imuhang tutunlan kanang mga throat nga cancer tungod sa HPV nga virus, unya pwede pud na siya nga dito sa ato ang lubot. Mahimo siyang mga rectal cancer. So, mao na siya. So, ang cervical cancer, kana siya, matambalan unta na siya, no? So, according po sa mga kanang datos nato sa Globocan nga 2022 estimates, kaning cervical cancer, ikalima ni siya sa cancer nga common sa mga babayi. So ang naguna dira na ang breast cancer, sunod lung cancer, unya na ay colorectal o thyroid nga cancer. So ang cervical cancer is mao na ikalima. Nya sa datos nato sa DOH sa 2023, aduna tay 7,897 ka mga babayi nga apektado o na diagnose ni anang tuiga. Unya 4,502 ni ana ang namatay. So base sa datos sa DOH, so 12 kabuok babayi ang mamatay every day tungod lang sa cervical cancer. So mao na siya nga dapat importante na adyutay screening. Kaya ang screening mismo, it will save lives. So kanang screening, naatay tulong nga klase nga screening, mao nay gitawag na itong pap smear, kanang number one, na ay visual inspection with acetic acid. Ang ikatulo is ang kanang HPV testing. So kanang screening, so Doc, ano sa amang ko magpa-screen? So kasagaran, dapat ang babayi, if sexually active na ta, magpa-screen ta 21 to 29 years old. Nya nga nung dili man po ta magpa-screen, Doc, of less than 21 years old, kintahay ka, nya sexually active ka. So anak nga mga ida, dili pod mi mo kanang, dili na siya routine nga mag-screening o pap smear. Kaya nga no, ang ato ang lawas kay naadyo na siya ato ang immune system nga mo fight pa sa virus, so dali rata makapawalaan ang virus. So ang kasagaran, ang screening, mag-start na siya og 21 to 29 years old nga every 3 years ang pap smear unya. Hantod nga og mo edad na pug kag 30, above, pwede po

0: ang mga sa low resource settings like pariha jud anang uban nga dili jud kabayad, pwede nga ang mga midwife or nurses pwede nila mabuhat tong gitawag og visual inspection acetic acid. Yes. So kana siya tong cervix lit-lion unya butangan na siya og acetic acid nga 3-5%. Mm-hmm. So unsa mo po ng acetic acid dok kana siya in Bisaya suka ra gyud na siya. Unya unsa mo pud nga suka nga gamiton, pwede nga ang locally available nato. Pwede Silver Swan, Dato Puti, kanang na yung Marka Pinya, brand. So, pwede rin na siya niya.
1: Tepadok, pwede na mo iwaswas o sa mga?
0: Dili, amo ang kanang kanang suka, ibutang na siya sa imong cervix, sa babay, magbilangkad ang babay niya. Examino tong cervix niya, ibutangan siya og suka for 1 minute. So after 1 minute, ana nato i-evaluate kung naa ba tay makita nga acetyl whitening, kanang murag magputi ang atoang cervix, kanang nay part nga puti kaayo siya. So kana nga part mo nay kana mga abnormal nga cells, kay kaning mga cancer cells, kuan na siya kanang nana siya kanang rich in proteins ang ilang nana siya taas nga nuclear protein, so muputi na siya if mabutang og suka.
1: Dili pa na hapdos.
0: Anar lang siya discomfort gamay pero mawala ra pud na siya kay waswasan man na mo og kanang kuan saline solution after.
1: Okay. Ya kung guys kut magtuyo sa mura naman na og
0: gapot. Wala tuyo. Wala tuyo. Nya dili po nang suka nga pinakurat kay hapdos siya. Dili suka ro siya.
2: Dili po suka nga mga tuba dok no white.
0: Mas better if white nga kuan color nga suka.
2: Can this screening be done simultaneously like pwede siya i-pop smear as well as VIA siya?
0: Pwede na siya nga mag-pop smear ka, dayon kahuman, kung makakita ka nga, daghan bitaw siya, kasagaran, mingon mi nga, uy, aduna may gas-gas ning imuhang kuan ma'am, imuhang cervix. Mm. So, mo proceed mi o katong VIA, kanang visual inspection with acetic acid. Ni kahuman pa jud ana kung magduda pa jud mi nga nay daghang puti-puti, pwede mi magbutang atong lugol sa iodine. Butangan na mo nag-iodine. Kung naay wala mo color o brown, mo to yung mga positive.
2: Iodine tong is betadine?
0: Dili. Lugol's iodine na siya. Lahi po na siyang iodine.
2: Lahi po siya. Okay.
1: Kanang iodine salt, lahi po na.
0: Yeah.
1: Lahi po na siya sa lips. Iodine salt. Panakot ko ang kanina. Makinilaw na eh.
2: Okay.
0: Unya, aduna po tayo katong ikatulo na ito nga screening, pwede po tayo mag-HPV testing. Pero kanang HPV testing, dili kayo na siya common diri sa tuwa sa Bohol. Kasagara na ana siya sa mga dagko nga syudad or labi na sa Manila. Kay medyo mahalun po na siya. Kasagaran sa UPPGH, ang kasagarang prices nila dito is mga 2,500. And then sa mga private institution is 8,000. So mahal yun ang kuan HPV testing. Ang kalainan sa pap smear, ang pap smear mo detect na siya og abnormal nga cells sa imong cervix. Ang HPV testing yun, katug yung virus. So dili pud pasabot nga if ever bitaw ka ng positive na jukag kanang sa virus, dili po napasabot nga naa na jukay cancer. Naalang kay virus, unya dapat monitoron lang jud ka para dili na siya mo proceed into cancer. Ngana na siya.
2: So when you say virus, Doc, no, this ka, naa jud na, like, kanang sa tawag ni magtumar gyud ka ana i-maintain nimo so that
0: para bang siya mawa para dili, mawala siya
2: mawala siya
0: dili po na siya ingon nga na kay tumaron para i-maintain
2: before it becomes cancer or something unsa man na siya pag usay term ano kanang pag prevent nga mo become to cancer ang kanang
0: mo na ang pag prevent jud ana regular check up o screening. So, kay sa regular check-up, mailhan man nato if na changes sa imuhang cells sa cervix, pwede man nato na siya tambalan, itreat. Itreat na nato dayon. Dili nga treatment nga tablitas. Natay ka ng treatment nga gitawag o cryotherapy or kanang thermal ablation. Wala siya lutuon gamit ang bugnaw nga kuan katong probe. Lutuon sa ang cervix nimo.
2: Lutuon?
0: As in, ma-ice na siya. Ipagahi sa ang kuan kato yung mong cervix. Murag mo eyes, mabugnaw.
2: Murag na ay ibutang sa sulod.
0: Ibutang na siya sa sulod.
2: Murag bilangkad siya kung babae.
0: Bilangkad gihapon, tapos na ibutang niya. Murag siya
2: kuan. Mo na ang treatment niya. Kuan. If positive ka sa virus, sa HPV.
0: Dili po din mong positive. If ka nang kuan ka, na ay normal nga cells sa imong pap smear. So, mo na i-cryotherapy ka, kato yung mong cervix, murag na siya lutuon, pinagi sa bugnaw, kaayo nga probe, murag to siya mo eyes, niya. Later on mo bakbak ra puto siya mo pakpak tong mga kuan tapos mabag-o na puto imong cervix o matangtang to siya
2: renew
0: ngana na siya
2: okay.

0: So kani imong gipang-ingon doc, are these available sa atong hospital?
1: Oh, ang ato ang available diri sa Galliaris is naatay pap smear, naatay katong cryotherapy, kanang VIA, naatay colposcopy. Ang colposcopy, if ever nga kanang magduda na jud mi nga uy kanang precancerous na gyud na siya. Kanang colposcopy lantaw na namo kanang microscope ang imong cervix unya ipatungod na namo sa TV. Nga butangan gihapon na namo atong katong suka o katong iodine. So tan-aw na namo if naay abnormal nga cells ditso na mimo biopsy.
0: So kani nga procedure do ka as in live gyud ni dili nga magkuwatag sample para ibutang sa microscope as in ang babae present sa babae
1: present siya niya tan-awon gyud nato siya. Okay.
0: Mga din yung daghan dyan sigurong murag muli kayo o magpa-pap smear o magpahingana, no? So now, are the risk or the symptoms, Doc, nga kanang about sa aning cervical cancer?
1: So, kaning mga tao, aduna dyan tayo kalain-laing risgo. So, unsa may mga risgo ni Ana nga pwede ka makakuha earlier o cervical cancer. So, number one, early ang imuhang sexual activity. So, the more ka nga, like mga teenagers karon, dili naman dyan malikayan, kung earlier ka magkanang makighilawas, mas earlier ni mo makuha pod ang virus. Nya, number two, daghag sexual partners. Dili pod na ingon nga, naiuban nga, maski isa lay lang partner, mo ingon nga, Dok, nga nung nagka-cancer man ko, nga usar man akong partner. So, ang kasagaran, Ana, nay uban nga ilahang partner daghan pud og partners before daghan okay. Ng mga kaagi mo nay nagdala sa ilaha og virus mo nang nakakosa cervical cancer so naamong lang ang babae. Unya number 3 kanang pagpanigarilyo. Maski pag second hand smoking makakos na siya ang kanang toxin sa sigarilyo, makakos na siya og kanang mga changes sa imuhang cervix. Nga dugay siya moayo bali ang sigarilyo mura na siya og gasolina ba nga imura gibubo nimo sa kayo so mas mo grabe ang imuhang kuan dili na noon mo fight ang imuhang lawas sa cervical cancer unya napoy number 4 kanang weak ang atong immune system sama sa nay mga tawo nga nay HIV or AIDS nay mga gipang dialysis o mga autoimmune diseases so kana sila dali po na sila mataptan og cervical cancer unya number 5 kanang dili jud ta regular nga magpa-check up so mao jud ni kaning mga babayi I encourage every woman nga dapat gid magpa-check up kay ang pap smear dali ra jud na siya buhaton naarang discomfort gamay kasagaran ang ubang mga babayi mahadlok sila kay mahadlok sila makaibaw nga naay something problem sa ilaha no so dapat jud mag-regular jud og check up
0: we're more of kana bitong mag especially sa mga dagat bitaw doc we have this kuan mangod kanang mag discrimination nga oy daga pa man siya sexually active number nanay mga ingana nga
1: nana mo na sa kuan gyud nga nay discrimination pero sa karong panahon na murag
0: na
1: common na ang mga tao nga nagkabata na gyud ang katong nay mga sexual. Earlier na ang mga sexual activity so dapat mo na nga dili na unta mauwaw uban pong bae kaya mauwaw ko kay gana
0: magmasya ka
1: o nga itumon kog bugan nga na ang atong kinatawo kalain-lain jud na siyag porma pero maurag yun na siya po, pariha rag yun na mga dagway. Nya, dili ra po mi mo matter yun ang mga doktor nga kanang mag, kanang tanaw mi nga laik porma. Dili, ang among tumong is makahibaw mi kung sa problema sa babae. So, munang ayaw mo kahadlok, dapat mo doon lang, lang mo sa OB, no?
2: Kanang gingog regular, Dok? Unsa mo na, unsa yung frequency, Ana?
1: Oh, so ang kanang regular, gintahay, naka, sige na ka, sexually active na ka.
2: Kanang sexually active sa mga nagpaminaw no to karon. Kanang gabuhat o buhat sa mga minyo nga dili minyo or bisag minyo pero nagsige og.
1: Oh, nya nay uban.
2: Hingi, ato lang yung hingi.
1: Nay uban sir tips nga dili kanang wala pagipasulod pero ga dampi-dampi na or bisag asa gipangsulod nga buho o mao po na siya. Oh, dili ra ingon nga dapat masulod nimo tong kinatawo nga makaingon jud ka nga mo na siya sexually active nga pwede makakuha cancer maski pa magdampi diba? Dampi oral or anal pwede ra jud na siya nga
2: pwede nga makakos anang cervical no
1: so og sexually active na ka if less than 21 years old dili pa mi mo routine screening og mga pap smear naara na 21 above
2: Kay, og, so ang pap smear mao na ang intervention nato aron pag detect pag hinlo o screen.
1: Dili po na siya, mo po na sir tips, dili po na ingon nga mag hinlo ang pap smear sa ato ang puerta.
2: Ah, dili na hinlo.
1: Oh, kasagaran manggong mga babay mayon, ah magpahinlo ko kay aron malimpyo ning ako ah. Kana siya dili na siya ingon nga ang pap smear maghinlo, igo ra gyud na siya mag nai brush gamay ibutang ikahig sa imong cervix. Magkuha mig sample adto, ibutang sa slide mo, toy tan-awon sa pathologist kung naabay abnormal nga cells. So dili jud na siya ingon nga amoy mo
2: hinlo. So ang pap smear is more on a process of detecting
1: kung naabay abnormal cells.
2: Cells. Okay. Unsa man ang hinlo?
1: Wala may wala jud mi ingon nga kanang buhaton nga makapahinlo jud og puerta sa babae kay ang atong puerta sa babae kana siya na colonize na siya na jud tay mga kagaw daan gyud ana. Na 9 types of bacteria.
2: Na may giingon og women care mga lactacid mga
1: oh, usapan. Kana po siya.
2: Pwede na siya makahinlo na.
0: Sa, no doc, di ba may mga virus di ba siya? So meaning does it follow gyud pud nga dapat ang ato ang di ba when we start being sexually active dapat hygienic sa di ba ta? Like there are methods like the
1: para mo decrease yung risk.
0: Yes, like kana like mo decrease lang dili ka magka virus, di ba? Dili magka virus ang imong partner, kanang sa so, dapat clean ba imong hands or mag toothbrush ba jud ka?
1: Ah, kanang nga
0: na oh. Before you know doing oral or dapat unsa ba? Di ba? Unsa man na does it follow nga ingana para to prevent
1: usap pod ng hygiene pero dapat unta ka ng magpabakuna unta pod ta para sa cervical cancer.
0: Okay, here comes.
1: Natay HPV vaccine. Mm-hmm. Oh, kanang HPV vaccine dapat unta ihatag na sa mga tao nga wa pa kasuway og mga ger. Oh, dapat dili pa ka sexually active
0: like age starting.
1: Oh, kasagaran ang DOH karon nagsugod ang mga HPV immunization program last 2013, so ginahatag na siya sa mga eskwelahan by the DepEd, DILG o kanang kuan sa World Health Organization. So naana sila uban nga funding ana. So ubang schools magbakuna, nag-age na siya og 9 to 14 years old or nag-ida ang kanang student kita ay grade 4 na. Bakunahan na siya og kanang katong HPV vaccine ay uban ana nga muhatag sila kung naay dagang funds. Mm-hmm. So kana siya ang 9 to 14 years old dapat makadawat og 2 doses nga bakuna sa against cervical cancer.
2: So epektibo gyud na siya dok once mabakunahan kadik ka ma cervical cancer.
1: Dili pod na siya ingon mo decrease lang jud ang imong risk. Di pod ko kaingon sa percent basta kay di man pari-pariho ang mga tao kay ang mga tao di man pareha nga ang uban nabay uban nga daghan kaayo pares dili jud na siya o nya ang kanang bakuna sir Tibbs para nang sa ang ginahatag na to sa mga bata. Ang kanang mga bata ana ang klase ra nga bakuna ana as 4 types ra na siya sa type nga cervical cancer nga ma-prevent. So mao na ang HPV type 6, 11, 16 ug 18.
0: Ah, so
1: unya daghan pa kaayo nang klase nga kanang virus nga makakos og cervical cancer. Oh. So mao na siya. So ang atong mga available vaccines mao na Gardasil 9 kanang 9 types ra pod ang atong mabakunahan which is available para sa mga dagko 15 years old to 45 years old mao na siya. Unya ang katong Gardasil 4 para sa mga koan mga katong mga bata. Una napoy Cervarix katoy katulo duha ra pod to ka types katong 16 og 18
0: nga virus. Dok, unsa man mga symptoms ani dak malik? Like physical symptoms like makatulimuhang something or mga discharges nga smelly or I don't know unsa may mga
1: kasagaran ng symptoms nato sa cervical cancer is kanang every after contact nimo sa imong partner magdugo ka mudugo ka niya sakitan ka matingala ang bay uy ngano dili magkungani sa una nga kanang okay ra man to gilabtan ko may dugo karon mudugo tapos sakit inigamit matingala ka so dapat ma-alert ka nga dili jud kungani so magpa-check up nya napoy kanang magsigi kag bleeding na gyud katong mga unscheduled bitaw nga bleeding kitay ug dili nimo tingregla dugon kag kusog Mona, makuan jud ka, ma-alert ka nga nganong naa man kay ngani nga dili man jud ni siya ngani sa una. Unya ang kanang kuan pod kanang baho nga discharge. So sa amo ang mga OB, kanang baho jud sa cervical cancer dili jud na namo malimtan. Once ang pasyente kay tay mo abot sa ER nagkadugo, inigtikangkang na sa babayi, niya makabaho mi magduda na gyud mi nga cervical cancer na ana siya certain nga baho nga dili jud na mo malimtan nga mga ubi nga baho jud ang discharge niya uban nga simptomas nagmenopause ka ni ahat ka og spotting bleeding mo pud na pwede pud na siya nga cervical cancer or lahi pud na sa nga cancer sa lawas
2: okay doc naay mo interact gamay no wow, kay basin o gawa sa kaantos nga naminaw nga nasayay pa yahang specific sige, case go. No sa tong linya karon hello Ms. Madam caller may buntag
0: congratulations
2: hello kisa man eh
3: good morning conscientious din lang ni doc
2: na kay pangutana ni doc sige go ahead sir okay sige
3: naminaw ko ba na para kuha ko masayo ingon mong kada na naitagaw ng kwerta sa bache karon ate lang i-presume doc na naman din siguro yung mga laki na puriya lang yung pagtana kay Vincent lang ta. Kaya naman din siguro yung mga laki doon sumutila, no? So, karon, no, pangutana, ang kagaw ngay mong dingin na nasa puriya sa pati, upalhin ba na sa laki? Tila, kanza?
1: Oh, kana nindot po na nga pangutana, sir. Katong akong giingon nga kagaw, sir, motoy ka ng ang atong among kinatawo naanay klase-klase nga kagaw actually naanay 9 types of kagaw which is good bacteria to nga kagaw pero kagaw nga kanang kuan sir kanang gikan sa pakighilawas kanang mga sexually transmitted nga mga infections gikan ana mo junay mobalhin kung ikaw mutila so labi na nang mga kuan kanang mga laki na ubang mga laki daghan akong pasyente nga sila ragod sa ilang bana kanang kuan ra exclusively nga sila ray nag-contact pero ang laki hilig siya nga mo kanang oral sa ihang asawa so na, ang bae nagpa-check up kay nganong murag nay mga luas nga nagkuan sa iyaha nanubo sakit iyang puerta nya nay discharge nga na sakit nga nya ga blame na sila kung kinsay kanang kinsay nakaingon ana so kana siya labi na og ang laki na ay mga luas bitaw sa baba mutila ka sa kanang kuan sa babae pwede ka ma ang babae pwede nimo matakdan po tog luas mo ng mga herpes
0: herpes another kuan ba siya
2: so ang lalaki kung namuoral siya siya ang asawa pwede ang asawa matakdan kung doon na siya
1: mga luas-luas ang infection
2: baliho na to ang babae makatakot ba sa lalaki
1: kung kanang mga oral.
2: Posible nga makatakot po na.
1: Yes.
2: Ang babae. Good bacteria man kaha to, Doc.
1: Di, o katong kung ang good bacteria, okay na siya. Pero kanang, wak man takaibaw kung ang babae, o dili po siya, limpyo nga.
2: Kaya tando na siya mga cervical kuan, na difference, no? Doon na siya murag symptoms of cervical cancer.
1: Pwede na siya makuha sa laki.
2: Pwede makuha na sa laki.
1: Pwede na siya makuha.
2: Pinagi sa oral sex. No?
1: Yes.
2: So, unsa may buhaton na, Doc?
1: Kana muna, dapat nga mag-practice sa safe sex behaviors pwede tayo magamit.
2: Di man makunduman, hindi lang. Saan mo na niyo?
1: Patay na ni.
0: Like, more. No, sir, tips, bro. Yung mga question was, kung ang babae, if naapot siya yung mga luas siguro,
2: dile,
0: no? Niya, mo oral siya sa laki.
2: O sana.
0: Magka, di ba? Magka.
2: Ang babae, dile, kung ang, babae, ang lalaki mo oral sa babae, kung ang babae doon ay diferensya, matakdan ba ang laki?
1: Yes. Matakdan ang laki.
2: Matakdan. Mm. So, unsa mo lagi nang utana kung sa buhaton nga dili man kunduman ng dila, ang saon man ha?
1: Kaya dapat mga hygiene.
0: Let's say no part na magina let's all I hope ato mga listeners karon wala ba yung mga minors diha so please kata ato mga parents please guide our listeners nga mga minors so kanang mo na siya doc kanang mo follow ba nga mag dapat mag kanang ang mga lucky sad na apon sila'y
1: bakuna
0: dili
1: ra na ingon nga ang bayi ra jud dapat bakunahan pati pod ang mga lucky unta no kay ang mga lucky basin og nay mga genital warts kanang pwede ninyo i-check na inyong kinatawo na ay mga magkaugo ba mga kalunggo mo na siya HPV gihapon na siya virus gihapon na siya abi nimo nga kaugo-kaugo lang na siya virus gihapon na siya pwede gihapon na mutakod bisag asa so dapat ana ipatangtang na siya igo ra na siya lutuon murag initon ikoteri ba para mawala
2: so posible na makatakod na sa babae
1: makatakod na siya
0: yes because di ba ang kahugo kay niya means like if ma-open daw na siya niya
1: if mudugo mukalat na siya kay virus man siya
2: cervical cancer kanang kahugo sa kinatawo sa lalaki
1: ang kanang kaugo sa lalaki is kanang lahi po na siya nga type sa HPV mo na 6 o 11 genital warts ragyo na siya. Ang katong lahi nga kuan type is katong 16 o 18 mo jud yung makakos og cervical cancer. So dili tanang tao nga gadala og kanang virus nga kanang makakos og cervical cancer na ay gipangbati. Kasagaran most of the time wala jud bation ang pasyente nga magdala og virus. So mo nang uban labi na og nindot kag resistensya nya daghan kay kagka kuan ka contact. So wala ra kay gibati tungod kay imong resistensya nindot, pero ikaw gakalat-kalat na ang imong mga kuan na apektuhan nga mga babay. Mo na siya.
2: Kini ba kanang kaugo kanang kaugo magamit man po na? Kaya uban gani magbutang magbulitas, kanang bulitas ka pili ba na makadaot?
1: Depende na siya sa tao. Kaya ang kasagaran na po ko yung mga pasyente, mureklamo nga tungod sa bulita sa ilahang partner, magdugo ang ilahang cervix, kaya masamad, kaya maduot, kaya so foreign body, magod siya gahi siya ba?
2: Vulnerable siya makakos na yung cancer, no? Kaya nanay wound.
1: Oh, kaya the more ka magsigi ka-irritate imong cervix, the more na siya maigo o kanang kuan virus.
2: So dili advisable gina daw.
1: Oh dili.
0: Advisable sir tips.
2: Di para man corona sa mga babae.
0: Dili.
2: Dili man para sa mga lalaki.
1: Adunay daghan bitaw nga mga lalaki nga magpabutang ana, napoy uban nga daghan po magpatangtang tungod kay ma-infected man pud ang ilaha kadugayan.
2: Oh kanay foreign object no.
1: Foreign body man siya.
2: So daghang mga kalaki ng tao.
0: Lami ang topic karon no, pang adult yun siya. Daghan pa kay mga pangutan. Si sir, sa over the phone, did we answer your question? Asad mo to si sir?
2: Okay na to. Okay na to si sir. Makatakod ba?
0: Makatakod ba, okay. Thank you sir, salamat sa among caller.
2: What a beautiful birthday topic. No?
0: Yes, happy birthday to me. Anyway, daghang salamat Dr. Jen Lincero sa maong pagpatigbabaw sa kamutuuran o paghatag o katinawan kabahin ni ining maong sakit. No? And so, sa atong mga inahan, igsuon o mga anak kababay, ayaw kamu o kadlok sa pagpa-check up. Prevention is always better than cure. So, ang cervical cancer, again, mapugnan o matambalan kung kini masairan o sayo. Ang pagpa-screen o pagpa-konsulta, dili timaan sa kahadlok, kundi timaan kini sa gugma, sa kaugalingon o sa pamilya. So, ayaw ko mo pagduha-duha sa pagduol sa atong mga eksperto, din sa Galyares, mga guwapa ni Kinisla, mga taga-ubig, yod, certified legit mga guwapa. Anyway, kaniyong tanan, dahang salamat sa pagpaminaw sa lain edisyon sa Amumang Galyares, din sa DYRD inyong alagad. And ako ang inyong kauban, nagpahinumdom, protektahi ang panglawas, alang sa mas hayag ng ugma kay sa Galyares, Amumang Dekalidad, atong prioridad. Take it away, Sir T.
2: Salamat kaayo, Dulce. Happy birthday to you, ma'am. No, how old are you, if you don't mind?
0: 40.
2: Is that your waistline or your age?
0: Boy.
2: Okay, Doctora Jaja, salamat kaayo for coming today. Sa atong tulumanon daghang mga kababayan po namin na ito karon. So the best policy aron dili ta ma cervical cancer is
1: kung mahimo screening. Number one, screening.
2: Screening. Oh, kung mahimo dili ta mag multiple partner, mag multiple use. Oh, asawa ra sa ligan, bana ra sa ligan, mao ra gyud na ah. Okay, aron iwas sa disgrasya nining cervical cancer. Kaya largely cervical cancer is related to sexual activity.
1: Sexual. Yes.
2: So, wa jamu ka nang dapita if dili ka active anang dapita.
1: Oh, dili halinon.
2: Dili halinon. So, meaning dili ka ayo po ka peligro anang dapita, no? So, mao na mga kaigsunan. Salamat kayo mga guwapa sa Galyares sa labi na ang birdie girl na to karon si Ninia Dulce.
0: Thank you.
2: Oh, magpainom ka naman na
4: Dulce. Happy birthday!
2: Wow, salamat kayo. Mga kaigsunan, mao ko to ang segment nga Amumang Galyares. They are here every Wednesday aron paghatag og mga pagtulunan natong mga suking tigpaminaw. Aron kita magiyahan sa atong pagpuyo nining maong salimuot nga kalibutan. Din apil na niana ang hasol sa ato ang panglawas. Aban dunay Galyares nga amuman atong tanan. Thank you so much. Till next Wednesday.
0: Thank you. See you on Wednesday.
2: Din higihapon mga kaigsunan sa atong tulumanon inyong alagad ang Amumang Galyares. Ninia and Jada, thank you so much.
0: Thank you, sir. Okay. Sir.
2: Og aduna pa tay 2 minutos manimbaya sa tagamay Ira Maria Lumada. Okay, Aria Marian ato nang tanawon na imong problema diha Mariana sa tong lungsod. Dudong Jetro Manilio sa maayong buntag kanimo. Dionisio Budyungan sa Dionis sa maayong buntag nimo diha ingon man ni Kapitan Sherwin Kanta. Oh, naminaw demo anak karon na sa Dionis ha. Ato ang retired principal ni Ma'am Norma Daral sa Albor maayong buntag. Edita Pinaso Uduno Maimbuntag Doors Kaluyong. Si Maria Teresa Balulot Masalta. Good morning Sir Tibbs ug mga doktora. Uy, nai-greet nila. Dito maghinay Maimbuntag kanimo ug salamat for watching. Asa ato ang tuluman sa tanan nagpaminaw na to karong buntaga. Daghan kang salamat ug hinaut nga sa sunod na pong adlaw. Merkules ubanan nato ang amumang galyares ni Lydia W. Arat. Maayong buntag usab kanimo diha sa Alborga paka-paka mambiti humawid. Maayong buntag Marco Pono. Maayong buntag usab kanimo si Richard M. Reyes. Maayong buntag uga sa uban pa natong mga suki karon nga naa sa Facebook. Salamat kay Bernie Palapas uga ni kinsa pa ning uban. Salamat kayo. Wala tayo oras mga kaigsunan. Susunod na lang po nga adlaw ug mga adlaw. Wibes, magtagbo gihapon tas kahanginan mga suno. Hindi nilang gihapon sa estasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Orlando, verify drinking water. Life together. Strong Sauna.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Pang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mo taon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kung kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Lang oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon, maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa gihimo sa atong mga kadaguan diri sa ato sa lalawigan sa Bohol, sa mga proyekto guban pang mga hatod serbisyo ug ang katawhang Bulanon mga igsuon kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado sa maong kalabuan uban sa mga kaigsuonan kanato si Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo. Sa ngalan usab sa Provincial Information and Media Office kun paimo uban sab nining Mount Tulumanon uban kanato mga kaigsunan si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, diri sa CBN sa Master Control uban kanamo mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop ug diri sa video si Jerick Ihok uban sa akong kauban. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes sa gihapon. Ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo?
3: May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan among mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipinon. Sa makausap pa o sa kanunay, nagpasalamat kita sa labaw mga gahom, nga gitagaan kita mayang panglawas karong buntaga, although na isip buntag, kwan bro? Sipon o gubo? O kami diri sa studio, hinaot usab nga kamo din sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay kung nahin ka man karun, gitagaan ka mo o kapsay o kaligot sa inyong panglawas. May buntag ka na itong tanan. May buntag, Engineer Gilbert o Jerick? Gilbert o si Eric? Eric? Pugi naman to si Eric.
2: Wala, di na matabang bro.
3: Di na matabang ni si Eric, no? Oga shoutout yai sa tuang mga kaubanan sa West Bikers, Hikers ug kwan nga nakakaron naga namahaw din sa ila ka Sisluenda og Bro Arnold Saluan ang tagiya sa masahe di Bohol. Maayong pagpamahaw ug maayong pag Bible, no? Nindot kay ning may human kag pamahaw, bro. Mo dunay Bible. Kaya marabag Diyos nun kata kayo.
2: Inigukab.
3: Inigukab.
2: Versikulo.
3: Ingon nga, good word and multiply. Huwag di o gagama o bino si Kristo para ipainom sa mga katawhan nga mitambong sa kalingawan. No? Muna. Anyway, karong adlawa bro, Mayo 20 na.
2: 20 na ta bro.
3: Sabay pista karon bro.
2: 20 ha. Wana. Ah, di ko suhitos ubang kabaranggayan, pero sa akong nasayran, kining Mayo paingon sa Hunyo, bro, daghan.
3: Daghan, yes.
2: Gidugang po ang Hulyo, pero, bro. Ang imong mga parintis batuan, bro.
3: Kaya, piti Hulyo, kaya Hulyo ng pistag batuan, no?
2: Di apo yung malilihan.
3: Onya, ang tuang ugo, og diri lang sa Mayo, gikan sa uno hantod sa katapusan, adto na lang kaghagna og Sir Bulyones. Kay karon ga pista og ma nay ganispiras. Unya ini katumanan na napoy ga kwan. All month long, no?
2: All month long.
3: Sige na ron og sugba og kanang basoy ra ron, no? Sa pero, ato ang mga kaigsuodan din na og happy fiesta sa nagi fiesta, no? Oga, mayong pagtungga din na Engineer Bro Sok sa Litrero og si Bro Mayoy Ochoco og si Pabs Borja. No? Okay.
2: Di apoy akong i-shout out.
3: Oh, sige, sige bro.
2: Mauna nagda sa pusina ni Congresswoman Alexi Totor, bro.
3: Oh.
2: Si Awing Mundon.
3: Oh, oh, oy, eyes on the board, sir. Oh.
2: Kita mi sir Awing kaganina. Oh.
3: Kinanglan eyes on the board permit, sir, ha?
2: Mapit magpako ka mong bunabog oh. Kayo. Paingon sa opisina, musulod. Ako yung gawas po sa opisina. Seryoso man, bro. Oh. Pagyanghag pa, usandangaw na ang mga
3: bunabog.
2: O niya, di pa sa bro. Musta na ba na yung imong higala? Dito man ko itong miyaging adlaw, bro.
3: Si
2: Salves Madanggit.
3: Ahoy, mayong buntag Salves sa Madanggit. Pamilya ni Salve. Bro, bro Salvio Madanggit. Doon ka niya nga. Hinaot nga ulian na ka, bro. Kagimingaw na minimo.
2: Diha sa mambibi, bro.
3: Oo.
2: Mambibi Madanggit. Mayong
3: buntag din yung tanan din na sa balilihan.
2: May buntag. May buntag.
3: Diya si Lito Maghinay, dagang salamat Gov Aris sa ayudang bugas sa katawhan sa Provincial Government of Bohol. Morning ninyo, sir. Daghan salamat. Barangay Kugon, Porok 5. Oy, ako ang mga kasangkayan dina sa Kugon, dina mga taga-bata, no? Labi na dina sa dool sa ato ang simbahang lingin sa Kugon ug diha sa likod pod ang eskwelahan namo sa Kugon Elementary School. Sa mayong buntag sa taga Kugon ug sa inyong kapitan kasi kuan Balbin.
2: No? Oh,
3: Kapitan Balbin, no? Doy, mayong buntag kaninyo, tanan, taga-Kugon.
2: Murag diha magpuyo itong instructor na mo sa una, bro, sa batuan, sa religion ba? Ito, itong mayong mumajek.
3: Ah, si kanang Father Sumusot.
2: Oh, Panpilo
3: Sumusot. Panpilo Sumusot, Father Sumusot. Ba, ito mumajek, bro?
2: Putlag liog ng tao ito, bro.
3: Nasa kilid ang ila sa eskwela sa Kugon. Huwag ako kababata ito yung mga pag-umangkon.
2: Pag-umangkon?
3: Oo, mga pag-umangkon.
2: Lagi.
3: Buraga kagahapon, wataka tungha, no? Pero ato lang na hisgutan ang nagpasalamat ang ato ang barangay sa Kabul-an, este o weste, dina sa Binabista Bohol sa nahitabo nato nga gipahigayon sa provincial government nga barangay service karaban. Dako kayong kuan nila pasalamat sa tong provincial government diin gidala ang mga serbisyo sa provincial government. In fact diha gani ang SSS didto, no, kay na satisfy gyud ang mga kaigsoonan nato sa Kabul-an este o weste nga gipahigayon to nga maong karaban. Og pasalamat daan ang ato apong mga sa ato ang mga kaubanan sa Kapitulyo kay buntag intawon sila gak sa padikay sikay da unya aron makatabok dinha sa Kabul-an, no? Ato sang tanawon ni bro, ikaw bro do na pakay kuan dinha.
2: Ato lang ipasiuna bro nga ang lila humana ang ilang Abanti Barangay Service Karaban, bro.
3: Yes.
2: O, ang lungsod sa Lila.
3: Oh.
2: Nya kun mahinumduman sa nato sa departamento to anang bahina.
3: Oh.
2: Nilibur bang puno as kawayan gitanom des Lila, bro.
3: Oh, do natay lako kayo nga kuan dinha sa Lila, no? Kay abrihan na ang well watching.
2: Well,
3: no?
2: Watching. Wa baka mo kalito kaniwang mga butanding, bro.
3: Ato as ang basahon ning ato ang na serbisyo nga na,
2: sige,
3: na ato ang gipahigayon dito sa kuan. Niya ang OFB, adunay Animal Services, Veterinary Assistance and Consultation, Dog Vaccination Services, Milk Feeding Program, Animal Serve Manok 994. Mm-hmm. Kaniwa ni ang mga deworming, no? Nya adunay kabaw, doon na rin kabaw sa Kabul-an, buo sa kabuok, no?
2: Sa kabuok.
3: Kasi nahigmaw ni niya para pampistahayan ni niya, nag-iapil na lang og serbisyo nga, deworming. Nay kanding 35, baboy usa, itik 19, pabo unom, dogs vaccinated, 7 kabuok, og 5 ka, gikuan niya ni, lima ka female og duha, lima ka male og duha ka female. Unya dire pod sa OPA adunay distribution of 500 sachet of assorted vegetable seeds, no, na naglangkob kani og 100 beneficiaries, no. Unya ang ato ang medical outreach unit o MOU, dunay medical consultation nga 159, dental services nga dunay 18 tuli dunay 28 nawa lang taong pisot dito bro no 18 kabuok ang gipang tuli dito oh 28 gani di ay no 28 kagipang tuli
2: ang wala na pagsugod bro oh. Kada ganon
3: oh. Oh. May numdo may numdo mong kung nataning tuli bro nga sayo kayo nanggi agbayay itong mga bata sa amo sa una sa Bulyones kaya pag asa mo doy patuli minaw lami kayo
2: bakasyon to bakasyon
3: oh, pagkawaray abti o mga 30 minutos kaya layo-layo man ang amo asa kanang sawang
2: sawang
3: pagwaray abti 30 minutos to na nanggi dagan ng uli ano mauli may hadlok man yung patuli
2: lahi man sa una bro kaya anar babaira na sundang
3: ang manuli ay sa una uyuan sa kong asawa Ries
2: yeah, pagkagis-kagis naman ang buhok bitaw bro madlok
3: ang naservisyuan sa tong MOU by 227 beneficiaries o sa ato ang PHO Medical Dental Team adunay oral examination and extraction 51 ka pasyente o sa ato ang PHO Technical Group Provision of Medical Information and Awareness beneficiaries served og gapon no og diapod ang atong tisda oh ningabot dito og mayong buntag din ni Sir Floro Floro Renka no maoy director sa tisda nga mi sanong yun sa ato ang kwan
2: tisda dito
3: oh ni information dissemination on tisda program skills training scholarship and livelihood opportunities nya diapa ang ato ang PCDO no information and dissemination on community development o community organizing people's organization and related programs no daghan kay nini ang mga na serbisyuhan sa ato ang kwan sa ato ang PCDO unya ang ato ang sa o kaning sa OPSWD adunay 1393 ka pamilya nga gitagaan og mga food packs no mo ni daghan kay ning nakadawat og mga food packs dinha sa kabul-an o man ni usa ni mga highlights sa maong programa og dito gyud ang atong gobernador og ato ang mga kaubanan dito sa maong isla sunod ang ato ang sunod nga barangay service caravan adto nato ipahigayon diha sa isla sa Pamilakan.
2: Pamilakan.
3: Murag lodool na lang ni murag. Murag makakuyog ng kita ni kay nalabatay daghang mga parinte dinha sa isla sa Pamilakan. No? Og magkita-kita unya ta. Ano sa akto ni schedule ani nakalimot lang ko. So mo na ang nahitabo last week diin gipahigayon ni last Saturday May 16 dito sa Kabul-an, Isla Kabul-an sa Binabista, Bohol. Mm-hmm. Itong so, gina din na, bro.
2: So, dito ang tisda ng servisyuhan na, bro.
3: Oh, yes.
2: Technical dito. Education, Skills and Development Authority.
3: Oh.
2: Dito ang taga-tisda.
3: Salamat kayo kanang Sir Floro Renka, Director Floro Renka. Kamao ni niyang, sige taga hisgot ug bahay mga skills training labi na karo no kaning gubat sa Middle East nga daghang nga bungkag
2: o kana bro
3: oh importante kaya ning in situ ug in situ kana unsa na in situ 3 na ba in situ 3
2: na
3: oh kay kin mga muhan naman punto sila og kanang paayo dili nga bungkag mga panday mga plumber welder daghan kaya na kinahanglano nila mo bitaw na usahay mo ingon putag
2: salamat ay, sa gira.
3: Di lang tapos salamat sa gira kay basing maapiktuhan ta. Pero oh. At least, makatabang po sa hining.
2: gira bro.
3: Oh.
2: Kulba, sige gira.
3: Oh.
2: Pag abot sa human kay kahumanan sa gira,
3: oh.
2: Employment man.
3: Oh, tinood.
2: Oh. Ang gikubaan, balik ang tambok bro. Employment.
3: Oh.
2: Mag-hire man na sila. So bro.
3: Okay, unsa itong gida din ha, bro?
2: Capitol. Oh. Hmm. Ni aning gida dito lungsod sa Lila, may pagawas na ang paimo, bro. Capitol brings legal, medical, dental and optical services to Lila para sa mata, bro. Oh.
3: Oh. Dito ah. kanang serbisyo sa kabahin sa mata.
2: Oh, no? Kay optical man.
3: Mm.
2: Basig na yung mga ipang
3: Katarak.
2: Katarak.
3: Kasagaran na lang, mga katarak.
2: Mga katarak, bro.
3: Oh, may pang upirahan, no?
2: Pang, oh, pang doktor ay mahibaluan na, di ba?
3: Tao na na.
2: So, mauni, bro, nga ang serbisyo, pag antos ka barangayan, bro, nagkadaghan ang serbisyo, bro.
3: Uh-huh.
2: Kaya kanyang to, may optical.
3: Oo. Oh. Nag-iapela ka ron, ang optical, no?
2: Nanapoy tisda.
3: Oo, nanapoy tisda.
2: Kadugayan, bro. Nanapoy lain tingal, eh.
3: Uh-huh.
2: Pabuton
3: yes
2: lang na to, di ba?
3: Mm-hmm.
2: The provincial government of Bohol, led by Governor Aris Omintado, through the Office of Vice Governor Special Project Unit, conducted a legal aid and medical mission in Municipality of Lila Miterten, bringing a wide range of pre-public services closer to the community. Oh, sa ito pa, nanagay paghulagway, bro. Wide range. Okay, nadugang naman lagi ang ubang opisina. Vice Governor Nick Bisa spearheaded an initiative reinforcing the capital's trust of delivering essential services directly to communities and ensuring that no Buholano is left behind. Why mapasagdan, bro?
3: Yes. Oh? Maunay, usas mga kuanggit sa itong governor, no? Kung masinso manggaling, kinahalan tanan masinso.
2: Tanan.
3: Why ma left behind? Why ma... Why ma...
2: Why ma pasagdan?
3: Pasagdan.
2: Why ma pasagdan, bro? Services closer to the community. Vice Governor Nick Bisa spearheaded the initiative. Oh, muna to. In partnership with the local government unit of Lila, the initiative provided legal consultation, medical check-up, dos, dental, tres, and eye examination. Hilgo ng mga mata, bro.
3: Oh, basin og kanang di nakakita og naay
2: hanap-hanap na bitaw.
3: Hanap-hanap na.
2: Oh.
3: Okay.
2: Og ari cellphone moy matulbo kinuntong.
3: Oh.
2: Di makunta usingan na, bro. Moy matulto kanang mututot bitaw sa cellphone.
3: Di nakakita kayo.
2: Di nakakita. Oh. Sunod. The activity form part of Halad para kay Lulo. Na ada specific program, bro. Halad para kay Lulo o Lula.
3: Yes.
2: Satu plus mga senior ni, bro.
3: Para sa senior. Okay.
2: Para sa senior. Atong balikon, the activity form part of the Halad para kay Lulo o Lula program, which prioritizes senior citizens and other vulnerable sectors, ensuring access to responsive and inclusive government services. 100 of residents benefited from the mission, availing themselves as of essential health care and legal assistance. Hygiene kits were also distributed as part of the capital's continuing efforts to promote basic health, hygiene, and wellness in the community. Vice Governor Nick Bisas emphasized the provincial government's strong commitment to bringing government services closer to the grassroots, underscoring the importance of partnership and coordinated action in strengthening public service delivery. He, ay pasabutin ni he, si Vice Gov, he highlighted the successful implementation of the mission and the vital role of collaboration of local stakeholders. Akong kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto sa LGU Lila nga gipanguluhan ni Mayor Arturo Piolio Disikan, uban sa tibuok lokal nga panggobyerno, sa ilang init nga pagdawat o koordinasyon aron mamahimong hapsay o malamposon kining atong pagtinabangay alang sa ilang mga konstituente, pamahayag ni Bisas.
3: Mm-hmm.
2: Tinabangay, good bro.
3: Tinabangay.
2: Hakot og bangko ang Tagalila.
3: Tagalila. Kaya mo to, gikuha nila ang ilang mga mata. No? Aron makakita sa kamatuoran.
2: Okay, importante ni mata, bro.
3: Oh.
2: Ipapili bitaw ko, bro.
3: Oh.
2: Pasiaw ragod atong tapok-tapok may. Unsa may maayo, bro Loloy? Mahap o mabungol?
3: Oh.
2: Kung giingon nga sag dilag bungol na. Oh. Basta kay makakita.
3: Tinuod, no?
2: Pero di ta gusto mabungol.
3: Simbako lang.
2: Naputingali. Pag-abot sa laing mga panahon, bro, basi na po'y magdahapon ng mga ekspertos dalunggan.
3: Oo.
2: Di ba?
3: Tinood. Talking about kaning ato ang mga gipanghimo ng mga service caravan, no? Kanugayan siguro, doon na po'y mag-kuan o kabahin na ning ato ang sa health program, sa no? usa siguro nato nga tanawon po galing kasagarang mabungol good kay kaning kanimang mga senior bo.
2: Ngano ka na?
3: Oh. Ambot ngano lagi na? Sagarang bungol-bungol mingon makha.
2: Mo na nga kadugayan ay di pa karon ha, di ba nagkadaghan ang serbisyo bro? Sa una wa may mata bro.
3: Tinod. Tinod. Oh. Kutob na ta sa ato ang check-up.
2: Check-up.
3: O niya, kanina sa vital signs na ito, no? O kanina-kanina, in fact, nagyan ay pagkuha sa ato ang tang kanibang sa atong sugar, no? Kanina sa ato ang pagpanguha og sugar, kung taas ba tag sugar o kwan. Kasagaran, ani, mga high, basic kayo nga mga buhaton o kanang mga medical missions. Kani mga kasagaran gid ani ang kaning mga high blood, BP nimo taas ba?
2: Taas niya, ba?
3: Nga kwan. Wapod ako no ako kakita og kaning kabahin og kwan po sa mata no mga eye care no. Kung kinahanglan makagantuhos o di ba? Pero diha to sa una, diha ni kuyo.
2: Diha man sa una bro.
3: Diha to sa una pero nawa na. Siguro mo kalit na nagtungha sila nga. Kwan maguna, kasagaran anak ng mga grupo sa mga kana optometrist mo apil og mga inana
2: tabang sila ba
3: tabang
2: sa barangay
3: yes
2: nya na ra bay barangay nga pag-agi pag-adto bro purisyon na daan
3: yes
2: na puy dili
3: kanang barangay kasagaran gid ang kuan sa atong gobernur ang iyahag yung sulti nga asa tong JEDA areas kanang unsa na geographically isolated and sana di gani bro disadvantage area adto gyud pagahimuon nato ang ato ang barangay service caravan karon ang usas mga gisugo sa tong gobernur kay nakita niya kunsa ka importante kaning ato ang service caravan sa mga kaislahan
2: kaning
3: tuan na pud sa isla ni gi-concentrate ang ato ang barangay service caravan. Mabita din nga, pila na kaisla ang ato ang naservisyuhan.
2: Kabilaw.
3: Kabilaw, na Malingin.
2: Malingin.
3: Ya, pa sa Kabulan, ya, karoon na po, nasa kawan. Mani, gituyukon yun ang mga kaislahan.
2: Kaislahan.
3: Daghan mang yung kayo ng naginahanglan. Kay looy po ninyo taga-isla, kay layo kayo o para magpa-medical check-up, lagyo kayo.
2: Lagyo.
3: Mani, ang gipanganing kamutan sa atong gobernur nga dalhon ang mga medical missions o mga medical kaning ato ang barangay service caravan sa kaislahan. So mo ni nga hinaot nga ma-appeal ning mga kabahin sa ato ang programa kaning sa atong eye care no. Ato sang basahon diri ang diadire si Dors Caloyon. Good morning Sir Luloy ug Sir Cyril watching live from Pakabana Bulanon. Asa naman imnyong kauban si Salvio Madanggit. Igkol Natics V-Blog. Good morning, sir. Shout out. Usa umabot kagawad, Ruel Lumod, Milbin, Kalamungay, Marvin Igkol. O di ang ako ang apo, no? Gatanaw. Jan Coyno Bungato. O hinaot nga gabantay pagkagbata ni ina ni mo diha sa Balinsya. Kaluhal ba imong anak? Bantay eh, tag sa tag.
2: Duha ka anak.
3: O duha ka anak.
2: Sa usa ka anakan.
3: O, bantay na si Kuan nila. Rere og si Kuan.
2: Katunggi pangamusta ni Ma'am Dors, bro. Nakahistorya ko ni Bro Salvo at yung nakalagbaing adlaw. O naman, kung kahimsog lang sa panglawas, walay labot ang diferensya sa paglihok.
3: Yes.
2: Okay naman siya.
3: Mm-hmm.
2: O, nanambok ka ba, bro?
3: Mm.
2: Usaray ito ba ganun nanambok? Kusog mo kaon.
3: Exercise,
2: kada buntag.
3: Oh.
2: Si Bro Salvo. Napod si Ma'am Bibi.
3: Ah.
2: Ang iyang mahal nga kapikas, bro.
3: Napod
2: si Ma'am Bibi. Kay buntag may ting exercise. Ambot lang kasi ang lakaw-lakaw. Pwede mo good mo lakaw hapon, bro. Basta maayo lang ang tempo. Basta, bisag karon minaw silang mambibi na to.
3: Oh, mayo.
2: Retired maestra ni bro, sa Hagilanan, Katigbian. Retired nga maestra ni, si mambibi.
3: So, mao ni, ato ang, kuhan, unsa pa ito nadali na bro, ubang mga kalihukan.
2: Di kay,
3: usa, bro. Karun, murag doon ay usa ka program, no, dina sa ato ang fourth floor, dina sa Kapitulyo. Ato ang Kapitulyo, doon na dina ang, tayo sa ato sa basahon na. Hmm.
2: Palihog niya, bro.
3: Dunay usa ka kaning capacity development focusing on agriculture. Daghan ditong mga dire gipang daghang display sa mga tanom o mga finished products sa tuang kuan panguma, labi na kaning atuang mga fertilizer, kaning organic fertilizer na dito ug na daghan ding display dito karon. O mga tanom, no? Tuwa dito pag ganing mga saging, bro, nga gipang display saging lakatan o kaning sab-a. O lain man ang sab-a sa kwan. O
2: lain ang sab-a kaysa tundan. O tundan, lain po kaysa sarabya.
3: Sarabya din.
2: O kay, sarabya.
3: Ug mingo gani kag sab-a. Sab-a. Saba. Mm. Sa Tagalog, saba. Mm. Wa na'y distinction. Basta saging malungag, saba na sila.
2: Ah, tanana, o, tanana.
3: Sanan. Wa man sila kakuan. O kita, mingo gani tag sarabya, kana para lungagon. Kana,
2: para lungagon.
3: Napag-ilami nga lungagon, kanang sab-a. Mm. Diba? Nindot, humot kay na.
2: May pagkaabuhon ang panit kung hilaw niya, pa.
3: Gamay na na siya. Gagmay na.
2: Bantok nga, gagmay.
3: Gagmay na. Oh, pero humot kayo o inigkaon mo.
2: Kinaham na, bro.
3: Mm. Kinaham. Sa labanas, mga kuan karon nga mga saging, kay tagsaray na nanom o sab-a, tungkol kay gamay naman kung nagbulig.
2: Hindi pareha sa sarabya, 14 ka.
3: Kanang dawin, sipi.
2: O, taas ang iyang bulig.
3: Kanang sab-a, gamay ragin kayo na o bunga, pero the best na siya, ako so far, akong nahibawaan nga, doon na na'y medical kuan. I-benefits ang sab-a, mukha o kag sab-a. Just like aning saging murado.
2: Kaya na murado, bro.
3: Wala ako kitag murado. Pagsaray mo kung anong tanong man ang saging ang murado.
2: Okay. Ako naman po na. Duha naman po na. Kasipi, bro.
3: Pero na ay kitag murado sa una, sa dito pa may sa ang among yuta dito sa Clarin. Itamnan og murado sa ako ang iyaan. Iyaan. Daghan, dahi, dagko kay nga murado nga usang lupa ang kuan? Usang lupa ang
2: iyang bani.
3: Dili, ang iyang kanang bunga ba?
2: Ah, bunga. Oh, lain klase, lain klase.
3: Karon wa na to bunga klase ya. Ato sa balikon nga diha sa ato ang fourth floor, nahitabo ning dunay mga display dito mga seedlings kay usa ni mga ato ang gi-display dito nga mga fingerlings og mga fingerlings og kaning tilapia, no? Kung makabaka adto mo nindot kayo ning gi-display sa atong OPA regarding aning gihimo karon nga capacity development focusing on agriculture. Usa man ginis mga programa sa atong provincial government labi na sa ni Governor Aris Aumentado nga second term niya iyang giingon didto nga let us revisit our agricultural sector kay magunsa man ning ato ang ning boom ta sa
2: Turismo.
3: Pero minus ang atong pagkaon. Mm. Mm. Mauning magmahal gyud ang atong pagkaon.
2: Mudaghan manggaling gikas barko. Mm. Ang barko po gikas Cagayan.
3: Mm. Mauning ni ang
2: daghanon ang atong kaugalingong abot.
3: Mm. Mauning gini ang gi pangusgan gyud sa atong governor kaning agrikultura karon. In fact, ang ato ang ubang mga national government agencies nag-focus lang gyud sa agrikultura kaning pagpanghatag og livelihood sa itong mga farmers kay lisod kayo, no? Ang itong mga farmers nagkaanam og katiguang unya di na lang taon ka daog og sanga sa daro murag niya tanaw ni mong mga farmers ron looy na kayo, so gi-introduce na nato ang hinahinay ang mechanization sa ito ang mga umang

0: agencies karon nga pareha nato sa ato ang provincial government ba kun unsay ilang gikinahanglan sila imo gama sa project proposal o nya mo dipinsa sila o nya at usa ihatag kaysa pirmi lang tang hatag-hatag nya di magamit
1: kani adto mo bro nilukot mangud ang mga proposal o nya sa paghatag bro title ra may tanawon hantod nga pag-ingon traktor ah, dawat pirmi bro ang traktor ang uban bro ambot og tanan ba pero sigurado ko do na ipantubuan na magmuti-muti bro
0: naa bitaw daghan kay na ano
1: ipantubuan nagmuti-muti
0: in fact ato provincial government gani kani adto no nakita nato tong mga tractors no nga daghan kay ito nga gibutang na sa daple nga daot na di na sa tuang ubay nga kaning kuan organic na sa ubay sa ngan aning saktingan ana bro sa ubay sa to ang provincial government dito mga traktor nga gipanghandos na
1: tuwa dito
0: bo nangaguba nga murag bag-o pa man to pag karon di na mosugot ang atong governor Aris Aumentado nga dili mohaom ang gikinanglan sa tuang mga farmers no og as much as possible kun mohatag manggaling ta dipinsaan nila ang pagpangayo dili lang kay hatag kay hatag buatek dai sa tong buatek din sa ubay oh daghan kay itong mga tractors dito nga gipang handos lang dito sa plane no sayang kayo nga manay may tabo kunda dili na to pangusgan ang ato ang mga kaning ato ang mga ekwipo nga dili na to ayuhon pagda no
1: so mana bisag pagbalit og ligid bro
0: oh
1: libo-libo man ang ligid na bro kanang ligid sa atras kanang habog nga traktor bitaw nga paabaga ang ligid kabugon 40 mil bro
0: tinod dito punta sa atong mga panahona sa last Tuesday no di na ta nagsuri-suri ta kanang tugod ading LEED program nato sa ato ang sa DA nga diin gitagaan ang ato ang provincial government og amount nga para sa LEED program og ang provincial government may nangita og mga beneficiaryo nga grupo kun POs no og didha ta sa dito gani ta sa Pumas no adil Pumas dito sa Kauswagan Trinidad og nakita nato dito nga gihangop gud sa tuang mga miyembro sa Pumas kay tagaan og mo gi-validate man sila adunay validation kun kaya ba nila ang pagbuhi og RTL unsa man RTL kaning ready to lay nga mga manok og dako man gud ni mga proyekto so kinahanglan nga solido ang usa ka PO nga dunay capacity kabahin og muhatag mangaling ang gobyerno kinahanglan dunay capacity ang usa ka PO nga mudawat kay sayang man kayo tagaan nimo nga dili pa kahibaw diba so mana dito sa Pumas dito sa pundok sa mag-uma sa Sidlakan. Mamun siguro ron Pumas. O nakita na to nga kapabol sila kayo. O di na po sa ato ang Danaw, mga farmers to sila. Usap po sa mga gitanaw, gibalidate nga makadawat sa maong programa. Matuto ang last Tuesday to. Thursday. Ipahigayon to na itong pag-inspeksyon dito. O salamat kayo sa taga Pumas, sa inyong pag-abi-abi, o sa dito sa Danaw, sa tuwingan sa ilahang kuan, organization, kalimot man ko, kayo sa ito pamanggutong huibis na hitabo ang among pag-inspeksyon dito. O salamat kayo. Tu akong luha basta mangin anak.
1: Samot nagdiha balbakwa bro ba?
0: Dili kanang kuan to manok Bisaya nga giadobo pertindag ko.
1: Kanar bang kusinero bro, magihaw manok Bisaya. Dili putlan ang tahod bro.
0: Oh, aron gahi.
1: Aron maapil.
0: aron gahi nimog kanang kaon. Pero ako nito akong luha pagka hibaw nako nga sa kay kaon ito ni Bro Luloy dagko kayong hiwa sa manok Bisaya.
1: Manok Bisaya.
0: Kana usa ka paagil bro gikan diri sa ning
1: ni
0: aba. Munya ngadto sa kuan nga dagko pertin dagko si hiwa.
1: Dir bahago sa kusinero karon panahon na ihog manok Bisaya bro. Di man timpangarol. Dili ting sugob.
0: Ting sugob. Munang dali ra kayo himulbulan.
1: Himulbulan.
0: Malagi mo to akong luha basta mo ito nag-i-cog field. Di ko ka-link ko din itong programa.

0: Bingung nih kok kan saya kawan kang bro lolo hirnan.
1: Aku bro mau biaya kan lingau lingau menang aku matas palibot lo. Empat libut.
0: Palibot nale imo ha.
1: Oh dan aku ikat abang nang palibot bro.
0: Semua nak. Oh. Hopefully ato ning mahuman ang ato ang proyekto mahuman og panghatag nini within this year kay gi padali gini sa atong gobernur nga mahatag ning mga livelihood sa ato ang mga katawhan diri sa lalawigan sa Bohol kay opportunity na ni para sa atong lalawigan sa Bohol unya ledo na say dako kayo nga panghatag sa atong provincial government ang 10 kilos rice bro. Na ba na din na sa imong gida?
1: Baiso pa rin di anak ko, bro. Basinog ba po.
0: Daghan na kayong nakapahimos sa maong programa nga tag 10 kilos rice nga adunay mga mangayot lang ta sunod o ganang na schedule o katong nahumana. Kaya ako nahibawaan ng Sirang Bulyones, Albor, unsa pa itong uban na Bien Unido, no? Adi, katong sa President Garcia. Daghang nangutana nga di kadawat tanan. Ato lang nang ibalik og istorya kay gihisgutan naman gud ni nato nga ang gang dili ang kapitan dili ang inyong LGO moy gabuot sa maong mga pangtagaan kun dili gikan sa PSA kaning sa Philippine Statistics Authority. Maoy naghatag og mga beneficiaryo para ana ang first priority gida na ang mga PWDs, ang mga senior citizens, no? O kaning gitawag na to kaning poorest of the poor, no?
1: Poorest kaning, of the poor.
0: Kaning yung way source of income ba? Mao na diha ang gahatag ana ang ato ang PSA. Malbita to daghang maingon og nganong gipili-pili man eh. While labot ang ato ang local governments ang provincial government kun dili nagsaligta sa listahan gikan sa PSA.
1: PSA.
0: Kaya doon na sila ay master list din ha sa mga pangtagaan. No? Yeah, daghan eh. Kanini whole-whole ni panghatag. Muna ang busy kayo ng atong OPSWD, kabahin na yung pagpanghatag sa 10 kilos rice nga subsidy.
1: Nakadiscuss ko kausap bro. Nakabantay man tingali ka. Mga job order po bro.
0: Oh, job order sa ato ang kapitulyo gipangtagaan. Kay mo man gina loy mo gyud kanang job order kay labi na karon no. Na daghang mga job order na to nga no time in na pwes wildo. Oh, chao man nila pag time out, time in og business. Bisan mo po na usa na sigitan aw sa atong provincial capital kag kadto mga job order gipangtagaan.
1: Gipangtagaan bro.
0: 10 kilos rice. Daghan-daghan po to.
1: Oh, daghan-daghan.
0: Oh, daghan-daghan po tong gipangtagaan.
1: Ya yeah, kanang mga job order ba bro kay di biya basta-basta na manliho.
0: Oh.
1: Binit bitay papel, hinaturay dito, tatak sa receive. Oh, na mga trabaho gud.
0: Oh, mao man gud na naka kinini ano? Ang ato ang panggobyerno usahay ba dita kasabot?
1: Ha? Mo ba?
0: Oh. Kay kani bitang mga kaswal?
1: Kaswal.
0: O mga job order? Mamahinoy daog-daogon ng mga regular. Yaton sa ni. In fact, na ubang office no ng mga kaswal nila ng mga kaswal nila. Moy pabayron og kuryente.
1: Bago na.
0: Dili na bago. Daan na ta nakahibaw ana nga moy pabayron kuryente. Moy pa may pa.
1: Basig sige po, charge yung cellphone.
0: Ha?
1: Basig sige.
0: Muna ako ang nabantayan kaniyad to nga. Kaning na yung mga kaswal o opisina. Suguon o bayari sa to akong kurinte.
1: Yato dito, yato.
0: O yato sa dito sa kuan. Kanang sa bayaran na kurinte dito. O digere, bayari sa tong kanang tuition sa kong anak. Pag di mo isuguong pangumpra, pahamal ni, tagaag listahan, tagaag kwarta.
1: Palit repulyo.
0: Palitan sa ni dito, be. Tagana.
1: Dagan?
0: No. Bisa na sa siguro government agencies, nana.
1: Di makapagayo usok, be.
0: Ha? Di sa mga iba ngayon, saktor mabugipada.
1: Gi-itimize paglista.
0: Gi-itimize paglista. Nya, gihim ko na ng pagprisyo. Maura po ihatag ang kwarta. Munang, igo rin tagaag plite.
1: Minimum ng plitehan.
0: Nay daghan ingana na. No? Ali mag malagi nga mo pay gamay sildo mo pay dog dogon.
1: Nyang regular.
0: Ag regular to ah. Gatsatat. Gatsatat. Sumangil og tanaw-tanaw og ganing. Sumangil og ganang ga, kuan og computer pero gaduwa di ay. Gaduwa di ay og ganing kuan. Tingana nan duwa karon nga uso kaya. Scatter. Toa kan dua deg scatter ag regular ag casual in town mga casual mga job order may wad-wad dito.
1: Ag
0: email pa. So, one ni ah nga nakita dinhi ang unsa ka kunsa ka kalisod sa mga katawhan. Nato gining money naka naghatag katong provincial government regarding ani.
1: Tag na pulo ka kilo. Bro.
0: Tag pulo, tag, tag 10 kilos nga bugas no. Nya yeah, hopefully
1: sila.
0: Ayan na lang tong reklamo tong wa taga eh kay nakita siguro sa inyuhang sa PSA nga napaka makasugakod pagkagpalit og bugas
1: makalahutay pa
0: makalahutay ka mabita na usahay ba makaingon ta nga lagi uban nga bisan og ka afford mangayo gid gihapon og bugas
1: naay daghan
0: oh nya yeah, wa ka mag nya yeah, mahingon kag propor ka mingon bag ah kanini maluoy tas mga uyamot pero ikaw Hinuon naguna kay no og pangayo dina og kupon kay mangayo kag bugas unsa di mao na no mao na
1: daghan makalingaw bro ha
0: daghan
1: daghan
0: sayon man tang inana no kay agi gud tag inana sugo-sugo untang kasual pa ka luoy ka kayo. Ikaw may suguon tanan trabaho sa regular.
1: Pabalikan ding.
0: Oh. Ayaw lang ng mamalikan ding. Ayaw lang kita ang i-appel ng mamaling kanding. Pero muna,
1: na, sugo. Naintan mo kanding.
0: Pero naidaghan ng mga opisina nga ilang kaswal mo yun sa trabaho. Mga igagbaig swildo. Ya, regular to ara dito. Gasigig tabi. Gasigig. Gasigig marites.
1: Ang sinugdan na topic. Miyesta mo kuno mo dito. Ana man siguro. Mataas man ang istorya.
0: Ya ganing mga sakyanas gobyerno. Toa gigamit og pamista. Ya. Nalabay daghan kayo nga kuan karon pista. Bisan pagato ang libuto ni. Karon nga daghang pista og mayo diri sa ato ang lalawigan sa Bohol.
1: Amo lang Mario bro, mayo kinse.
0: Oh, tanawa ko nugo bay puro official yos og pista dito bro. No? Dito. Niya buta ning istorya ha mga igsoonan tungod kay ato ang gikuha nga daghang gabagot-bot nga nganong wa kadawat tanan. Pero sa kay og tagaan po siguro tanan. Adila kaabot kanang 196 million nga gihatag sa atong Department of Agriculture.
1: Kulangon.
0: Kulangon na.
1: Kulangon na
0: bisag billion ba, no? Kaning ato ang gihimo po diri sa ato ang Abanti Barangay dili. Barangay Service Caravan per pamilya. Mao na ang og mo pahigayon gani Barangay Service Caravan pero 10 kilos ra pod. 5 kilos ra ato yung panghatag kanang food box. Ang sud ana dunay mga nilata og 5 kilos do. Mao na nga og mo anha tag usa ka area nga diin magpahigayon tag Barangay Service Caravan. Mao nang kwaon daan na sa OPSWD kun pila gyud ka pamilya within sa usa ka barangay.
1: Sa usa ka barangay.
0: Mao itagaan. Kanini ha, kaning gihimo karon dili town ang provincial government gabuot anang mga listahan
1: kana dili dili
0: okay ato ala ning i kuan dire nga dili ang provincial government maoy kuan kun dili ang PSA gyud okay naka diha mangoy ning kuan na to PM na to private message nga nganong gipili-pili man ninyo ato na nang gisgutan kaniadto nga dili in town ang provincial government maoy nagbuot no sa listahan kun dili ang PSA oh. So, ayan na lang kanang swerte lang gani mo nga gilaktawan mo sa paghatag kay maka-afford man mo. Kadto gid intaw makaluloy. Unya kadto pong mapahimos lanon nga nangayo og kupon. Bisag ka-afford. Ay mo po na.
1: Narba ko na yung mga yung kupon bro amot sa katinoon. Madugli paghatag.
0: Oh.
1: Di na yuli.
0: Ulang.
1: Di na yuli. Nakusa.
0: Mingo, grasya na ni. Kasagaran nga mahitabo na naa. ha? Tagaan kag kupon madoble, mayon dio. Grasya na ni, iulit pa nimo. No. Pero ikaw na sayod nga mas nanginan lagdaghan pang nanginang lan. So huno na ah. Nagpaimos ka. So mo na bro, unsa pa iuban natong
1: isbuta? Baiso bro, o ang panggaguhan ng provincial bro, ang provincial government bro. Naglagda bro o kasabutan. Dunay memorandum o agreement bro. Kung noon sa kini mo ni ang napatik bro. Capitol, Baiso, Ford's Partnership for Laag Bohol Tourism.
0: Oh.
1: Doon na mo programang Laag bro. Og inato pa ni sa kinaraan ng Laag, Batang Lakawan o Taon Lakawan bro.
0: Oh.
1: Lagan sa lahing pagkasulti. Pero dire, mahinungdanon kayo ang Laag bro kay Dakog Tumong, Dakog Tumong. Ang meaning sa Laag, life work andraguni for advanced guides. Muni ang meaning sa Laag. In continuing efforts to advance digital transformation and strengthen the province tourism industry, the provincial government of Bohol PGVH led by Governor Aris Omintado and the Bohol Island State University Baiso formally signed a memorandum of agreement MUA held May 18, 2026 at the Governor's Office. The MUA covers the implementation of the Laag Life Andragogy for Advanced Guides Bohol DOST funded initiative designed to serve as a centralized and integrated digital tourism platform aimed at enhancing tour guides and tourist experiences across the province. The agreement signifies a strengthened collaboration between the provincial government and Baiso in advising innovation driven tourism development through data-driven system, capacity-building initiatives, and sustainable digital solution. Governor Aris Omintado led the signing ceremony alongside with Baiso Vice President for Research, Innovation, and Extension, Ivy Corazon Mangayaay, and Baiso Balilihan Campus Director Marieta Makalot, no?
0: Makalulot,
1: underscoring the strong partnership between the two institutions in forcing forward tourism digitalization efforts in the province. The Laag Bohol web is envisioned as a centralized and integrated platform that consolidate tourism, training modules for tour guides and operators, tourism data collection, promotional content, and sustainability future. O mo ni bro. Also present during the signing ceremony was Bohol Provincial Tourism Officer or Office Head Joan Pinat. The platform is a commercial booking application, but a management and monitoring system that enables the BPTO to monitor tourism data, manage stakeholders, and strengthen coordination within the sector, while also allowing tour guides, operators, transport service providers, and tourists to interact, access services, and provide ratings and feedbacks. So, money bro, ang kasabutan tali sa paggamahan ng provincial
0: og sa
1: Bohol Island State University
0: para sa training, no?
1: Para sa training unsa pay mga gikinahanglan kay advance niya maguta sa advance nga pamaagi bro nga ang mga pamaagi sa turismo inay magpermanente magkadaghan ang magamit ng mga pamaagi.
0: Yes. Sigig enhanced, ano? Sigig adapt sa...
1: Sigig sagup.
0: Sigig ano? Tang adapt o bago mga technique, no?
1: Mga techniques.
0: O, kay labi na karon, no? Nga, nag-alam mo kadaghan ng atong turista diri sa itong lalawigan sa Bohol. So, daan ilaghan pong gusto. Unsay mga gusto sa atong turista. Ipahaom na to. Namagoy uban, bro. Nakaning mga itong mga tourist guide. Angay po ni i-train, no?
1: Bansayon yun.
0: Bansayon. Kaya nga, no? Na ubang mga turista po. Napuyo ka ng, itawag na itong pabaya, bitaw. Kaya bisa na asa lang mga labay o basura. Diba? O sana sa ito ang kung talking about tourism, kinanglan, ato pong itanom sa ilang mga huna-huna nga atong i-preservar ang atong nature, no? Pareha doon nahitabo dito sa Panglao. Mm. Nga usa ka turista, giswatan-suwatan, karas-karasan ungan sa katong diver. Dili na to, nahimuon kita rin gadaot sa tuang kuan. Yung kanalaba, sayang kaayo kung mahitabo na gani na nga kanang mga matay na itong mga corals tungod na nga ito ang pabaya. Mm. Nga, di na mamalik. Kinsa pa may mamalik. Kung muntan ako, naguba naman yung mga corals din na. Diba? Oh, kining ato ang mao ni nga kining ato mga tourist guide. Kinanglan po din natong i-educate ug kabahin aning ato ang mga pagpreserbar sa tong kuan. Kay magsayang man lang nga due park ta we are considered as gi kuanta sa UNESCO nga due park ta. Ang pagpreserbar sa tong kinaiyahan mao importante, no? Mao na ang tourism ang ato ang kaning Bohol Tourism office. Usa na sila, gasigi sila og kuan og mga bag-ong huna-huna nga infuse ngadto sa matong mga turista ato ang mga guides, even ng mga guide og kana pud sila nangihita pud na sila og asay mga bag-o nga mga suruyan og daghan manggod kaayo daghan pang wag yun pa ma-explore ang maayo.
1: Daghan pa, daghan pa.
0: In fact, ako no, ako naka-sweet, naka-kuan yun kong first time na kong anagdimia, wako kay Bao nga doon ay dinay ka ng falls din na. Unay falls, duha ka buok din na. Nindot kayo, inigtanaw ni mo kay Nityor yun ba? Ngunya, di pa ko kakita nga daghang turista na nga ligo hinoon, nga mga puti. Ako hinoon nga taga-Bohol. Why hinoon ko ka hibaw nga naa din?
1: Naa din ay.
0: So, kaning ato ang mga tao po diri sa itong lalawigan sa Bohol, ato pong i-educate nga kaning atong puslan man nga bulanon ka, kibaw kag asa ang mga tourist spot nga imong banalita pangutanon ka. Katuod kag chocolate hills.
1: Nga imong kalit og hunong.
0: Asa man dapitan eh.
1: Asa man chocolate hills.
0: Nga ikaw, okay, kibaw kag bisag bulanon ka. Mingon.
1: Narodes, Buenos Aires, Carmen.
0: Maparihas ka sa ubang lugar. Mingon lang kag ambot, hain na.
1: Asa na.
0: Waman ko kakaon na. Na, may inana bitaw ng ubang mga, sa ubang lugar, no? Nga, pangutanon, ambot, hain na. No? Kaya dili gustong magpa-tugaw, magpa-kuan.
1: Kana lang nang gimotor bitong tinagsabro. Ano, usay na i-back ride. Mukalit man naghunong. Asa ang chocolate hills. Asa ang Spanish Tower. Mukalit lang nagat sa hunong.
0: Yes, gina, mao lagi ni nga ang ato ang tourism kaning atong tourism office. Usas mga kuan, ilahagi nang gi-kuan nga kaning dili ka turista ka nagingon nga, dili ka turista sa imong dapit. Nakatuod kag asa dapita ang mga tourist spot diri sa atong lalawigan sa Bohol. Kay, og sa laing lugar, maingon na, ambot, hayo na.
1: Bisag chocolate hills, wamang kukaon na na.
0: Wamang kukakaon na chocolate hills. So, gipaling kamutan sa atong provincial government. Og sa true sa ato ang Bohol Tourism Office. Ato sa basahon hindi adire, Dors Caloyong, shout out to Roger Miloria sa in Kanapnapan, Bohol. Diya si Bilirma Buloyos, mayang buntag ninyo mga sir, watching and listening over radio from Libertad, Baclayon. Mayang buntag sa taga Libertad, Baclayon, no? Na lamilabal wukingan na ng inyong lugar, no? Sa taas. Diya si Lito Maghinay, good morning mga sir, shout out ko sa Secure sa Maria Advance, happy fiesta to Jinita og Undoy Sampilingan. Diya si Veronica Tumarsi Abansado, mayong buntag Bohol. Og diya si Lito Umbay, good morning Sir Loloy Tutas, Kanto Mimbo.
1: Kita ka ba may anang Lito Umbay kaghapon bro?
0: Mayo kay na ay taga-Balilihan.
1: Gihaw-gaw, nga nga kung abaga.
0: Mayong buntag sa taga-Balilihan, hinaot nga.
1: Bro, Lito. Kagawad magunis Lito, bro.
0: Kagawad.
1: Kagawad ni.
0: Mayo.
1: Nga, sa Kantumimbo.
0: Kantumimbo.
1: Kantumimbo.
0: Unya, mo ni. Ang atong na dunay, dunatay nagtanaw nga Trisi sa atong kuad. Wala naman tayo panahon, bro.
1: Ako nalang sublion. Salamat, Ma'am Bibi Madanggit o si Bro Salvio o si Bibi Managit. Nagsunod yun na ito ni atong tulumanon, bro. Basta wala'y importante kayong lakaw.
0: Yes.
1: Kaya nga naman, kaya balo man siya kung sa'yo ito isgutan.
0: O gato sa kay shout out di ay si Jose Joel Tero watching from Kalapi. Oy, taga Kalapi.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DYRD. Nag-una sa mga balita. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: tag sa ato ang mga suking tigpaminaw sa programa sa Department of Trade and Industry, ang negosyo o konsumerismo. So niana sab kita karon sa lain nga episode og doon natay mga importanteng hisgotana, no, kabahin sa mga programa sa Department of Trade and Industry sa DTI Bohol, diri sa ato ang probinsya sa Bohol. So ang Department of Trade and Industry, you know, nagkanunay nga nagtan-aw sa pagtabang sa ato ang mga consumers, nag-protect, no, sa katungod sa ato ang mga consumers, ilabi na karon nga daghantag mga nasinati nga mga crisis, no? Crisis karon, especially sa ato ang pagtaas sa presyo sa gasolina, no? Unya, kami po sa Department of Trade and Industry na ningkamot gyud mi nga makahatag og mga nindot nga serbisyo og makahatag sa mga programa alang sa pag-protect, no, sa ato ang mga konsumidor. So pinaagi sa pagdumala sa ato ang provincial director, no, sa Department of Trade and Industry, walay lain ang ato ang provincial director Vierna Teresa Ligan og sa ato ang Consumer Protection Division Chief si Mama Lutorion, no. Kami kanunay sa Department of Trade and Industry naghatag og seguridad, no, sa atong mga consumers nga ang ato ang mga katungod dili gyud ma-violate. So karong buntaga, ako si Alvin Acosta, ang usa sa Trade and Industry Development Specialist sa DTI, no, under sa Consumer Protection, maghatag ko og tingali refresher ni, no, sa ato nga usa sa mga programa og balaod, no, nga gipatuman sa Department of Trade and Industry mao ang pag accredit sa ato ang mga service and repair enterprises, no, katong mga negosyo nga nag-repair og mga sakyanan mana, mamotor or mga appliances, no, kana siya gi-accredit na siya sa Department of Trade and Industry pinaagi sa mandato sa balaod. Og kining ikaduha nako nga ipahibaw natong tanan, no, sa atong mga suki nga tigpaminaw mao ang usa pud sa mga licenses nga gi-issue sa DTI, permits and licenses, ang permit to conduct sales promo, katong mga sales promo activities nga gihimo sa atong mga nagkalain-lain nga business establishment kani DTI base sa balaod, no, nga gipatuman sa DTI, kinahanglan ni siya kuhaan og permit. So dili ta basta-basta DTI mo tuo kung dunay sales promo nga activity, promotional activity, kay basin kanang nga mga activity na dunay mga pagpangilad nga gihimo, especially kung kanang mga activity, sales promo activity, wala iya mo'y permit nga gikuha sa DTI. Okay? So magsugod ta sa sales promo permit. So mao man gini kasagaran natong makita, no, sa ato ang event sa mga dagko nga mga tindahan, mga mall, mga bisag asa, no, mga business establishment nga dunay mga gihimo nga sales promo activity. Ani atong timan, ano, mga isip mga consumers, no, nga kung dunay mga sales promo activities nga gikandak ang ato ang mga business establishments, no, kinahanglan ni sila nga mukuha di ay og license, no, to operate the sales promo sales promo activity gikan sa Department of Trade and Industry. So pananglitan, unsa man ning mga sales promo activity nga gipahigayon sa ato ang mga business establishment nga kinahanglan og permit. Una ani kaning discount, no, kaning naay mga discount nga activities sa mga business establishment. So kana siya duna na siya ay permit nga gi kuha sa Department of Trade and Industry. So unsa man di ay basihan na to ani nganong ang mga business establishment kinahanglan man mukuha og sales promo permit. Una, naatay balaod ang Republic Act 7394 or ang Consumer Act of the Philippines nga nagmandato sa tanan nga mga naghimo og sales promo activity campaign including beauty contest national in character sponsored and promoted by manufacturing entities without kinahanglan nga mukuha sila og kinahanglan sila mukuha og permit from the department with at least 30 calendar days prior to the commencement sa ilahang promotional activity. So unsa man ning mga activity akong gingon ganiha, una kining discount. So unsa man ning discount, familiar mo jud ni ang pinaka familiar nato, no? Kay kasagaran mao gyud ni ang gihimo nga scheme, no, sa atoong mga businesses nga dunay discount. So una ani kaning discount kung naay giminusa, no, pag minus sa price without any condition or requirement. So makita ta ni na ay less 20%, no, naa sa mga dagko nga mga establishment or even sa kanang mga gagmay nga establishment, no, especially karon, no, nadaghan kaayo nga summer sale mga ingon ana. So magbinantayon ta kay kinahanglan nga kini sila di ay mukuha og permit, unya kinahanglan ang ilahang mechanic sa ilahang gihimo nga sales promo kinahanglan aprobado sa Department of Trade and Industry. Kay dili pwede nga maghimo sila og mga promo activity nga maka violate sa katungod sa atong mga consumer. Onya, aside sa discount, no, aduna pud tay lain nga klase nga pagpahigayon sa sales promo nga sales promotion nga kinahanglan og permit. Ikaduha mao ang premium, no, kanang usahay gani kanang mga bundles, no, mga bundles kung naay gifts nga i-purchase, conditional discounts, mga ingon ana nga ipahigayon sa mga business establishment, pwede na siya, kinahanglan na siya nga kuhaan og permit. Katulo, ang klase kanang redemption, no, kaning naay mga redeemable items, no, peel off cards, no, scratch cards, no, kinahanglan na sila nga mukuha og sales promo permit. Ka-upat, kaning nga games, no? Promotional games nga ipahigayon sa mga business establishment aron pag-promote sa ilang brands. O niya, o di ba kaha kung kini nga mga games doon ay promise of gain or naay unsa nga ani, proof of purchase or kinahanglan nga mo-purchase ka og ani nga amount aron maka appeal ka aning ilahang pa contest or games, no, games para sa pagpromote sa ilahang brands. Og labi na gyud kining gitawag na to og raffle, no, kanang raffle, no, nga daghan man kaayo na nga mga business establishment, no, nga maghimo sila og raffle in order to promote sa ilahang mga ilahang brands sa mga produkto nga ilahang gipamaligya aron ma-increase ang sales. Kana siya, nagkinahanglan na siya og promo permit sa Department of Trade and Industry. So atong timan-an, no, para ang usa ka promotional activity kanang need siya og mukuha og sales promo permit sa DTI, kinahanglan doon na siya ay gipromote nga brand. So, pangutan na, what if na ay mga civic or mga organization nga non-profit organization nga dili business nga organization nga maghimo og kanang raffle, no? Kaya na may mga ingon anak nga panghitabo. So, dili siya necessary, dili kung ingana ang situation, kung wala sila gi-promote nga brand or wala sila gibaligya nga mga produkto or services, dili sila kinahanglan nga mukuha og sales promo permit sa DTI. Tingali na sa lain nga mga ahensya, but kining sales promo activity nga gihatag og permit sa DTI para ni sa katong mga business establishments nga naghimog promotional activities nga nagpromote sa ilahang product or services. So mana siya. Unya, aside ana ang sales promo permit dunay promise of gain. So naa sila gi-promise sa katawhan sa mga consumers nga kung mo appeal ka sa ilang sales promo activity, doon na kay makuha, no? In return sa imuhang pag-join sa ilang promotional activities. For example, sa raffle nga kanang scheme or ang sales promotion nga raffle. So, naaman dyan na sila promise nga, mudaog ka og first prize, second prize, third prize, consolation prize. So, muna siya ay promise of gain. Unya, naa siya ay duration, no? Na ay gidugayon. Og, doon na ay communication, no? Nga gihatag dito sa public. Either through social media platforms or sa traditional medias na to, kanang printing of flyers, tarpaulins, ingon ana. Then ang gitarget sa ato ang sales promotion is mga consumer. So again, timan-an nato mga consumers, no? Kung dunay mga sales promo activities sama sa discount, raffle, premium, redemption, unsa pa? Games, no? Nga gihimo in order to increase the sales para modaghan ang sales, ang halin sa mga businesses. Unya, ga-promote sila og brand, product, or services. Unya, naay promise nga gain. No? Naay promise nga naa kay madagaan, naa kay makuha nga benefit out of their promotional activity. Kinahanglan doon na sila'y kuhaon nga permit sa Department of Trade and Industry. So, mailhan man na siya. Kay ang ato ang mga permitted nga mga sales promo activities, doon na sila'y nakabutang sa ilang mga promotional materials, sa ilang flyers, sa ilang mga posting, even sa script sa ilang mga radio or other media outlet nga promotion. Doon na sila'y per DTI, o makabantay mo, per DTI, Fair Trade Permit Number, series of 2026, no? So mao na siya inyong timan-an nga kung dunay ingon ana nga number ang ato ang mga sales promo activities sa gi-mention ako gani ha, kana sila mga legitimate na sila nga mga sales promo activities. So dili ta mahadlok og mo join og mga ingon ana nga sales promo activities, mga campaigns kay registered ang ilahang activity. Unya, sure ta nga dili ta mailad tungod kay approve man sa DTI ang ilahang mechanics. Okay? So muna ito ang timan-an mga consumers, kay especially karon hapit na pud ang tingbalik sa klase, mamalitag mga discounted nga mga products, no, sa ato ang mga para sa ato mga estudyante. Nya karon pud medyo mahal-mahal na ato mga pamaliton tungod sa crisis nga atong na experience. Kinahanglan gyud nga magbibintayon ta sa ato ang katungod isip mga consumers. Okay? Ang ikaduha nato nga discussion sa ato ang programa karon is katong sa ato ang mga service and repair enterprise accreditations. Unsa man ni sila, no? Unsa man ni sila nga mga service and repair enterprises. But before that, ang balaod manggod, no? Medyo karaan-karaan na ni siya balaod, but this is still effective as of today, no? Gibasiya na to ani SPD Presidential Decree number 1572 series of 1978 nga gi-empower ang Department of Trade and Industry nga mohatag og accreditation lisensya sa ato ang mga business establishments, no, nga naghimo og repair. Unsa may mga gi-repair aning ato ang mga business establishment? Una, kining motorcycle or motor vehicle and heavy equipment. Kana siya. Ga repair o engine rebuilding, engineering machine shop, automotive engine rebuilding, electronics, electrical, air conditioning and refrigeration services and repair, no, especially karon kay init ba ya, ting init no, kinahanglan taog kanang mga mo repair sa kinahanglan taog ganang air condition kay igang kaayo, kinahanglan ta magpabugnaw niya kung dunay daot ang atong air conditioning unit, kinahanglan tag mo repair sa ato ang air condition. Unya, kung ang pangutana na kung asa ta magpa-repair sa ato ang mga air conditioning unit, adto ba ta magpa-repair sa dunay accreditation sa DTI or adto ta magpa-repair sa walay accreditation? Yeah, maibawaan na to later. Nga no, unsa day advantage kung ang usa ka repair shop, service and repair enterprises or service and repair shops dunay accreditation o wala jamoy accreditation. So sa pamaylain nga mga kuan aside sa mga electronic, electrical, air conditioning and refrigeration, kaning mga office machine and data processing equipment, medical and dental mga nga equipment and other consumer mechanical industrial equipment, appliances or devices. So kana sila uban sa katong mga motorcycle, sakyanan, no, mga car, automotive, electronics and air conditioning and refrigeration nga mangayuhay, no, mangayuhay og ingon ani nga mga produkto, kinahanglan duna na sila accreditation sa Department of Trade and Industry. So again, balaod ang nag sugo, no, nga kini sila nga mga repair enterprises, mga repair shops, kinahanglan dunay accreditation. Unsa may purpose ani? Number one ragyod nga purpose ani is aron pag pagprotect sa ato ang mga consumers, no. Tiyaw ba mo paayo ta og mga equipment or magpaayo ta og sakyanan, magpaayo ta og mga motor, magpaayo ta og mga electronics, mga appliances, refrigerators, mga air conditioning units. Unya, imbis na magpaayo ta, nisamot naman hinuon-og ka guba ang ato ang unit. So kinahanglan adto ta sa mga accredited nga mga service and repair enterprises aron maprotektahan ang ato ang katungod isip mga consumers. Now, unsa man day naa sa mga accredited nga mga service and repair enterprises? So, una, no, naghatag sila og warranty sa ato ang mga consumers sa ilahang mga gi-repair, sa ilahang services nga gi-offer adto sa ato ang mga consumers nga nagpaayo sa ilaha, sa ilahang mga butang, no. So, mo na siya. Ang gimandato sa ato ang balaod, no, doon na sila'y minimum of 90 days, no, but pwede gud nga mulapas og 90 days ang ilang warranty sa mga defects, no, defects sa ilang pag-repair. So, pananglitan nagpaayo ka og air conditioning unit kay wala pa, kay dili na mabugnaw, ni pagpaayo nimo ningon nga naayo na, pagbalik wala pa, di ay gihapon ibugnaw. So katong dili na ka mobayad og balik, dili na ka mobayad og balik, kay naa sila warranty within 90 days kay wa man maayo ang principal nga defect nga singan ani nga wa man maayo sa katong repair shop ang complaint nimo nga first katong gipaayo nimo ang imuhang unit kay within 90 days unless lain na pud siya nga depekto, kay dili man na siya og katong the same ra nga defect, kung wala niya naayo, niya ningon siya naayo, pwede nimo siya ibalik sa service and repair free of charge na tungod kay under warranty man ang imuhang pagpa-repair niya. So mo na siya warranty mandated by law nga within 90 days no, 3 months nga dili maayo ang kuan free services ra gihapon siya from the first time nimo nga pagpa-repair sa imong equipment. Ikaduha nga benepisyo sa ato ang service and repair enterprise accreditation kay ga require man gud ta nga ang ato ang mga technician no, technician sa mga business establishment nga naghimo og repair nga do na sila'y NC2 certification gikan sa TESDA nga kinahanglan related siya sa unsay klase niyang gi-repair. So kung ga-repair siya og mga motorcycle, no? Kinahanglan ang ilang mga technician nakagraduate og naay NC2 certification sa TESDA on small engine repair. So kanang mga motorcycle nga repair. Kung mga ref pod og air condition, dapat naapoy NC2 on refrigeration and air conditioning ang mga technician. At least one technician kada business establishment. Dili pod pwede nga usara ka technician o niya 5 kabuok ihang branches. Kay dapat ang technician is isa kada branch, no? Isa kada branch. So in that way, no, makaingon ta nga competent, no? Competent ang atong ang ga-repair sa atong mga sakyanan baron, sa aircon or sa atong refrigerator nga sure pud ta nga quality ang services nga ato ang makuha. Because makaingon ta nga naka-eskwela ning mga technician niya accredited pagyud siya sa TESDA, no? Kay naa man siya ay NC2 or NC3 nga nga certificate related sa unsa nga iyahang mga equipment or car motor vehicle nga gi-repair. Okay? Aside ana, no? Ang usa sa mga benepisyo kung dunay accreditation, no, ang gi-parepara nato sa ato ang mga ato ang mga appliances or sa ato ang mga ref and air condition, dunay na sila'y requirement nga insurance, no? Para asa man ning requirement nga insurance? Ang requirement nga insurance para na siya kung dunay mahitabo nga kadaot sa imuhang gi-repair nga produkto. So pananglitan, dunay nagpa-repair ka ani nga specific nga shop, unya nasunog ang imuhang ang motor shop, tua imuhang gi-repair dito. Tungod kay na kay insurance, makapangayo ka og damyos, no? Mga pangayo kag damyos sa nasunog nga gipaayo nimo. So mao na siya'y benepisyo kung dunay accreditation. Aside ana, kung naisunog, theft, no? Theft, pilferage, no? Og kung kawato, no? Theft, kung kawato ng imuhang produkto, imuhang produkto nga gipaayo, ang imuhang ref or aircon or sakyanan, kung kawaton siya, makapangayo ka og damyos sa insurance. Kay required sila nga dunay insurance. So kana siya, ang mga repair shops na to, no, naana siya ay klase-klase pod nga classification ay 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, hangtod sa 5 stars. Kung 3 stars na siya or 3 stars to 5 star nga mga repair shops, doon na po sila yung mga requirements nga dugang. So for example, doon na sila yung dealership agreement dapat, doon na sila performance bond, no? Unsa man yung paraasa man yung performance bonds. Moraragya po na siya product sa insurance nga gi-insure na to nga kining atong mga repair shop mo perform gyud sila og tarong sa ilang function sa pag-repair, pagtarong sa imong mga produkto, or else mga tag damages, no, mo katong performance ban mo answer sa ilahang mga damyos nga nahimo sa imong mga equipment nga gipaayo. So ingon ana, no, nindot kaayo og adto ta no magpa-repair sa mga accredited. Ako bitaw kay tig motor man ko, so og even magpa, even kung magpa-change oil, magpa kuan og ligid or magpaayo, magpa overall check sa ako ang motorcycle, ato gyud ko magpa-check sa katong accredited nga mga shops, no, nga accredited sila sa Department of Trade and Industry, kay aron makaingon ko nga safe ang ako ang pagpaayo sa ako ang mga gamit. Okay, so tong timan-an, kinahanglan ato ta magpaayo sa ato ang mga equipment, sa ato ang vehicle, mga electronics, ato gyud sa accredited nga mga shops, repair shops, or else, no, ang risk nato, no, ang risk naa nato og dili maayo og tarong or dunay dili maayong mahitabo sa atong mga gamit. Okay, so tong timan-an, again, sa sales promo, kinahanglan makuha ang atong mga business establishment sa permit, no, necessary nga permits aron makakandak sila sales promo activity. Unya kung magpa-repair ta og mga equipment, sakyanan, ref, aircon, ug uban pa, kinahanglan ato ta magpa-repair sa mga accredited nga mga service and repair enterprises. Ay magkabala ka kay kanang mga service and repair enterprises, required na sila nga kung duna na sila i-permit, kanang ilang permit, ibutang na dito sa ilang mga establishment sa lugar nga dali makita sa mga customers. Aron to notify them nga duna jud sila i-permit nga nag-perform sa ilang business. Okay? So, wala naman tayo igong panahon, no? In behalf po sa Department of Trade and Industry Consumer Protection Division, kami sa kanunay nagtabang pag-protect sa ato ang mga consumers. Unya, ug naa magaling tayo mga concerns, naa tayo mga complaints, no, with regards sa ato ang nga kung na-violate ang ato ang mga consumer rights, no, pwede ra kaayo ta mo duol sa Department of Trade and Industry na ata sa second floor FCB building, makita ang atong opisina nasa CPG Avenue, Cogon, Tagbilaran City. So, kita-kita ta sa sunod nga episode sa atong negosyo o konsumerismo sa sunod nga mga semana. Daghan kayong salamat. Salamat sa atong pagpaminaw.
1: Inyong nabati ang programang negosyo o konsumerismo sa buhol. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagpag-uulat.

0: Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana!
2: Magpakabana!
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana!
2: Magpakabana!
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong kadlaw Bohol, mayong kadlaw Tagbilaran, mayong kadlaw sa mga suking tigpaminaw na ating programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong kadlaw sa tuang sinalangga na mayor sa siyad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ang servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong city mayor by Mayor Attorney Adam Relfer Nala, the first gentleman and first district representative, Congressman Babaya, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa so ang tangguni ang panlungsod city councilors at ang kaubanan natong mga city hall employees, labi na usab sa so ang mga department heads, office heads, ug labi na sa so ang chief of staff sa city mayor's office, si Ma'am Kathleen Perimosha, ug ato ang city administrator, Sir Alvin Luis Capizar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong ug maayong adlaw usab sa mga nagtikay-tikay diha sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kay Rosa. Dagan kayo salamat mga higana sa iyong pagmaunong pag-iuban at pagpaminaw kasi sa mga update program sa nagkidikilis nato sa pampagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our update and development diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko din kini atong programa ug asa man mo karon na himutang mga higala no mayong maayong adlaw kaninyong tanan ug syempre di sad na ko makalimtan sa pagtimbaya sa ato ang kinti ka barangay diri sa siyad sa Tagbilaran pinabinaw sa ato mga kinti ka kapitanes sa ato nito ang dakbayan sa Tagbilaran. Daghang salamat mga higala sa inyong hang sa sigunong pakiguban kinisikin anob ang inyong makakuban karong adlawa. And yes, mayang adlaw usab. Sa to ang tigtimon na tong programa, si DJ Cyrus DeVirus, si Sir Eric Ihok, o si Sir Jerry Cahes na may nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD. Huwag labi na usab sa ato ang official Facebook page kundiin naka-live sa karon mga nigala doon. Sa to ang DYRD Bohol ang Kasaligan sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igana, it's a new day because today is May 20, 2026 adlaw nga ni Hercules. Yes, mga igana, itong adlaw na nato karong sumanahuna sa itong pagpanerbisyo diha sa itong buhatan sa city government of Tagbilaran. Doon kailangan ang lunaw sa mga higala lay sa mga adlaw nga ang pag-iisgutan kabayo sa mga katikaran, programa, servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ugatangan usab na ito, unyang taugad mga higala, no? Ang ato ang mga labas ng mga balita kabayo sa itong newsbeat nga itong nakuha sa itong batahan sa city government of Tagbilaran. And later on, usab mga higala na itong batahan usab, ang ato ang Facebook page post sa ito ang Mayor, Mayor Jania para makatod na sa mga programa, katikaran, servisyo, ilabi na usap sa mga ibuhat ni Mayor Jania sa dakbayan sa Tagbilaran. So, atong atangan ng mga higala, sa dili pa natin ito, ang atong maliliin ang mga programa, servisyo, katikaran, o mga pagbuhat natin, no? Sa mga pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Mga higala, I'm very sorry, no?

0: naka-phone touch ni hapon ka. Tumod kay aduna kay importante nga seminar nga giatindan diri sa so sa PRL. So mo na makauban sa ko ninyo through phone touch. So then so why di ka naka-phone touch sa ato diya pangihapon sa to ang karanginan ang ato ang mga update no sa to ang paggamhanang lokal sa siyudad sa Pilaran. And pagdilip na ito, mahatod ni mga higana, tubuti sa akin sa pagpangumusta sa ito ang mga cooking fish namin. Kamusta ba na ito ang mga kaitunan na itong mga tagbilaranon, Boholanas and outside Bohol, no, na naminaw sa ito ang programa, ilbinabos sa ito ang radio programa, hilpog sa ito ang Facebook page live. So, kamusta na ito, kamusta ang ibok at ninyo nga adlaw. I hope you are all good, you are all fine, na mo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, no, kung ano naman ito'y lakon, magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahuhan, ayaw mo kalimot sa paggala o payong, o pagpuo o jacket nga, doon ay huwag para proteksyon sa panglawas, laban sa diya tumatan siya madagan sa panahon. Itong panahon, mga higala, kung inyong nabantayan, ang time uwan, and then sobraan kainit. Pero kung tayong sapupuruhan o gansya, no, na makakuhay ka ubo, sipon o gilanan. So, let's take good care of ourselves, no, kay margin niya ito ang puhunan masag. At lang sa ito ang pagpanerbisyo sa ito mga tag-tag sa mga pamilya o labi ng sa ito mga tag-tag sa kapangagip sa doon. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins. Pero tama kung sabi siya para proteksyon sa itong lawang. Laban sa di na tumatan siya kinindagan sa panahon para iwas sakit-sakit. Mga sa ating tamanhan nga, healthy, well. Yes, so maring punto ang mga higala. Ayon ako sa kita, no, sa ito ang official sponsor sa itong sa Ulog Tagilaran 2023. So, dapat kayo itong mga pasalamat, no, sa ito ang mga general sponsors na mo ay nag nagsuporta sa mga direktiyang mga aktibidades or activities na to as we celebrate sa to ang Saulog Tagbilaran 2023. So our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK Group, the Project Security Incorporated, Happy Air Source Enterprises, Do XM or Jazz Marketing, Bohol Traffic Resort, Converge Fiber X, Save and Urge, Xiaomi, Altura Group of Companies, and Falcontech PLDT. Special thanks to Governor Eurico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman Juan Gisnel Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Atang, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Yusmit Terol Macuno, Liga President Romulo Tapetunca, PCL President Joanna Cabalit Nathan, SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Block Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, PNE Adaptive Learning Solution, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For a diamond funding, we would like to thank the following: Pyro Pharma Corporation, Magalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoCAD Track Solution, Balay La Nina Beach Resort, CWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, Development Bank of the Philippines, SCC Island Tower Corporation, Nature Spring, South Tiger Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bar, Transit Incorporated, and Grow. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and VFM 92.7. For sponsors for St. Joseph Altar, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RP Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoXM Ortez Marketing, Globalport Bubol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Lightport Center. Special thanks to Unitop Department Store, Port Management Office Aguilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslow Art and Pie, and Ocean Tap Series Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJP Food, Chicken at the Happy High, 24 Chicken, 717 Sutter Place Hotel, The Whole Pearl Korean Restaurant, Denver, Boss Bomb, Big Beast Sagbilaran, Kina Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Ashinera's Catering Services, Reina Haven and Garden, Max Restaurant, Bulan and Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mixed Carrier, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kuklaya Lounge Bar and Restaurant, Litnik Seafood, Lola Lilia, Panda Tea Garden Food, TVC Realty, Cuban Commercial, Subhub Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Tammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Hayag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa itong official sponsor sa itong Saulog Sagbilaran 2026. Magaling puntuhaw sa mga hinggana, alinang sa kita sa itong news beat na itong nakuha sa itong buwasan sa City Government of Sagbilaran. Formal na gitawin over ni Asong Lunes ang bagong natupod na 11 ka-classrooms sa Balucto Elementary School. Dito sa turnover sa Mayor Jaina, Congressman Babayap, City School Division Superintendent Wilfredo Bongalo, Talutto Punong Barangay Francis Eugene Zamora, and City Councilors o Pinugyanan sa Deep Edge o DPWH. Mato ni Mayor Jaina, lapit sa nahumay na proyekto ang 3-story building na adunay 9 ka-classrooms o 1-story building na adunay 2 ka-classrooms. Ang mga bagong alawak andam na na magamit sa mga estudyante o magpapudlo sa Talocto Elementary School na binakayhapit na ang pagbukas sa school year 2026 to 2027. Dugang pa ni Mary Yap na nagpabiling prioridad sa administrasyong Yap Hala ang sektor sa edukasyon. Ang iyang iisip na pinakaligong fundasyon sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataang Sagbilaranon. Para sa mayor, ang mga classroom o school building dili lamang mga pasilidad kundi ni usa ka importanteng lugar sa paggulma sa mga danggo, pagpalambo sa kahibalo o pag-umol sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat usab ang mayor sa Education Secretary Sonny Angara o sa Department of Education sa ilang padayon na suporta sa mga programa o proyekto sa edukasyon sa dakbayan sa Sagbilaran. Umaw ka itong mga higala ang atang news team na itong nakuha sa pabuhatan sa City Government of Sagbilaran. Kung ayon kong tol sa mga higala, ay nakagita sa Facebook page post sa itong pinalangga ng mayor sa siyudad sa Sagbilaran, Mayor Shane Yap. Sa itong mga Sagbilaranan, nawala pa ng like and share. Please don't forget to like and share. Kaya alin na itong makita ang mga programa, servisyo o mga katikaran ng gibuhang si Mayor Shane Yap alang sa dakbayan sa Sagbilaran. Huwag ariyasab na ito, mabasa ang mga legit, no? Para iwas fake news, kamahin sa mga announcements and information anam sa mga katawahan sa dakbayan sa Tags Dilara. Sa ito nabasahong mga igana, ang Facebook page post, Mayor Shane Yao. Matod niya, house-to-house turnover of wheelchairs sa Tags Dilara. Kaya hala administration, padayo na ito na nagpaduol ang servisyo na ito sa matag panimalay na binasa itong mga senior citizens o mga kaigsuunan na nanginahanglan o assistance. Dili na nisan sling wheelchair turnover kundi simbolo sa atong pag-amuma, pag-hatiman o paghatag dignan sa matag-tag bilangan. Mga beneficiary, Robert D. Pandan of Barangay Namga, Melagos Valley of Barangay Sumpun, Marielisa P. Pagod of Barangay Dampas, Alma M. Lumagbas of Barangay Duol, Bernardina Lumagbas of Barangay Duol, Pedrito Zamora of Barangay Talusto, Susana Salamo of Barangay Pugasyon 2, Eulalia Julagon of Barangay Pugasyon 1, Catalina Taling Serrano of Barangay Pugasyon 1, Daniel Diosa Utong Barimbao of Barangay Manga. Padayon ang living servisyo alang sa katawahan, pinaagi sa servisyong libre o mas pinalawog na pag-atiman sa matag pamilyang sa Dilaranon. Kung maukatong mga higyana, ang ito ang sa mga Facebook page posts, ito ang pinananggap ng Mayor sa Siyudad sa Dilaran, Mayor Shane Yan. Kung sa itong mga kaisuran sa mga higala, sa itong mga tag-Dilaranon na ito, no, nga ni Abing, ito ang second citizen ID card, no? Sa ito ang pagamanan lupa sa siyudad sa Tagbilaran. Mga higala, sa ito mga kaigsuunan na ito, no? During sa ito ang caravan, yan ito ang July 2025 hangtod sa December 2025. Mga higala, pwede nga makuha ang inyohang Tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office at bank. No, kaya nakalocate niya siya sa aming ito ang daan ng mga opisina sa itong mga city councilors sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, please don't forget to claim your Tagbayan citizen ID card from 8 o'clock in the morning hangtod sa alas 5 sa hapon. So, sa itong mga Tagbilaranan, no, sa itong Tagbayan citizen ID card, which is give you information, this is the first executive order in Mayor Shane Yap when she assumed office at ito ang year 2022 na pag-digitalize sa mga transactions sa mga pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, isa niya siya sa mga programa o inisyatiba sa ito ang pag-digitalize na ito sa diri sa siyudad sa Tagbilaran. And the second one is ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. So, pwede niya siyang magamit once sa mga cashless payment na ito mga transaction, is na mo yung pag-agayra nyo, pwede na magamit ang Tagbilaran Citizen ID card sa pag-swipe or pag-tap kung adyan na kayo pag-agayra. Ika doon ha, pwede siyang magamit sa no, sa pag-withdraw no, using sa any ATM Visa machine. Okay, dapat ay perks and benefits na makuha na ito. No? So we will inform you one for one kung unta mga establishment and partners na ito na nakabinit na ito ang partner at ang Tagbilaran Citizen ID card na makanihatag ang mga showbiz with iyang mga discount. So, stay tuned lang mga higala. So, ito ang mga partners na ito sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So, baka ito mga higala na ang ito ang update na ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, ano po ito mga higala ay nagtagitan sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagpaunong sila kalang natawahan sa Rung Adlawang 2020-2023. Sa Gabarangay Daong, happy birthday nila ni Rizia Madera. Sa Gabarangay San Isidro, greetings going out to Aserio Nick Tiabas. Sa Gabarangay Kabawan, happy birthday to Baudilia Ramirez. Sa Gabarangay Tiptim, happy birthday ni Aseria Dalangin and Aseria Angkong. Sa Gabarangay Manga, greetings going out to Tricia Ivardoni and Trinidad Magdalena. Sa Gabarangay Ubuhan, happy birthday ni Bernardina Montanosas and Aselio Indoyan. Sa Barangay Taloto, happy birthday ni Bernardino Peñaflor. Sa Barangay Buoy, happy birthday nila ni Winifredo De Casa, Bernardina Castaño, Bernardina Ayeng, Beatriz Del Sicoro, and Bernadette Agudo. Sa Barangay Cubon, greetings going out to Bernardina Gantalao, to Romeo Toledo, Bernardita Abukay Asteria Turalba, Leonora Castan, Asteria Torrenuaga, Bernardino Augil, and Primitivo Babuhe Jr. Sa Barangay Poblacion, Chet, happy birthday po nila ni Maria Flores Atayore, Chodora Shono, Adeline Blanco, and Bernardino Galanida. Sa Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Gaudit Cudilia Yana and Bernardino Aureliana. Sa Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Baudilia Lupitillo and May Amparo Blanco. Sa Barangay Mansansa, happy birthday ni Chedora Pintin and Barangay Buol. Greetings going out also to Asteria Hangan, Mercigerian, Durita Aro, Asterio Dumasdapat, and Felipe Rulunan Jr. And sa Barangay Nampas, happy birthday also nila ni Asteria Agua and Asterio Humawo. Once again, happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilan. Usong kauban sa buwan sa pagpanervisyo, sinag sa ulo gusang sa lakandang natawahan karong atawa. Happy birthday nila ni Mel Armon Salgados Monreal, Fatima Aimee, Edmond Del Rosario, Raisa Andrea Parong Alcalero, Bernardita Bastodita Abupe, Merutina Maslog Rogunio, Bernardina Maslog Ayin, Nathalie Espinosa Zapico, Christopher Arcalias, Joseph Neil Raide Rihas, Richay Kudiamat Acero, May and Uy Chongko, Alejandro Bantug, and Kagawad Alexis Guaytelmo sa Barangay Tip-Tip. Once again, happy, happy birthday kaninyong penan greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Lausanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayan. There is a team from Guniang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And I would like to greet also a happy, happy birthday sa akong brother-in-law na si Boydo Lanzano, and of course, taron po ang guest anniversary sa po ang isuoy no nga si Mark Andob. And sa magigunan na ito, no, na wala ito na mention sa programa na nagpaulog usam sa nakagang natawahan karong adlawa. Happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa mga suking tigpaminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pagigunong pagtuman o pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities nato sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Mga igala, mag-uban-uban sa sita kumang adlawan sa susamang sakna at ang istasyon sa DYRD. Ito ang programa na ito matag-adlaw ang nagkaisa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Sinisikim, ano ba yung na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, servisyong nakasentro sa paninyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panglungsod City Councilors, at ang Chief of Staff, City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Turimocha, our City Administrator, Sir Alvin Luis Azor, as we all stay in Tagbilaran City, at then so for more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering Prosperidad and ni Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabataang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na mo, niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa yunga.

0: drink responsibly.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa gagna, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unsa ang ambisyon nimo?
10: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di mo undang

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Strong sa una, herbal
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akoy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GTX 500.
7: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng GTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay. DTX 500.
7: Sinubukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita. Una-una ito ang balita din sa itong dapit. Magnitude 2.0 nga linog na tala kagandirang buntag sa managsilingang lungsod sa Batuan o Katigbian, samtang 4.6 magnitude nga linog usab ang migo dito sa Surigao del Norte. Wala ito karong untuha ang hipi sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIBOLS din sa lalawigan sa Bohol. Engineer Nolan Evangelista. Engineer Nolan, may untong ganin mo, sir.
1: May ugto si Ray o mga listeners sa DWRD. May ugto ka ng tanan.
0: Unsang fault ang milihok, ganin na sir, maong may tala ang linog ganin ng buntag o karong taliud to?
1: Balik ito, 9:46 a.m. Ang epicenter niya is Katigbian. Most likely related to sa 2013 katong North Bohol Fault. Pero katong the latest one sa Batuan, di ka sure sa ang source ani si Ray kay laylayo siya sa East Bohol Fault o sa North Bohol Fault. Na siya in between sa duha ka fault.
0: Pero doon ay possibility nga naa anang duha.
1: Ang deep mangod sa Batuan is very shallow. So most likely basin na lying source. Kung kuan pero i-refine pa ni siya si Ray kay tungod sa kagamay sa magnitude, ang accuracy ani is di kayo ma-pinpoint ang source kay tungod kay gamay ra ang data pa na gathered, pero i-refine pa ni after siguro 4 hours ang position sa epicenter ma-kuan ma-utro.
0: Okay. Dunay nabati ba sa ubang mga silingang lungsod diya sa Katigbian pananglitan ang pag-uyog sa yuta? Katung sa Katigbian
1: ginina. Ang San Isidro may nag-report sa intensity 2. Then pero ang Batuan why nag-report pa so far, sir?
0: Nagsunod-sunod ang pag-igo sa linog, sir, no? Atong Lunes sa gabi, mga pasado alas 7 sa gabi, doon ay 1.4 ang linog, no? Sa Bilar po, no? Northeast of Bilar. Kining connected pa po to, sir?
1: Kung sa Bilar, East Bohol Fault na siya, sir, eh.
0: East Bohol Fault.
1: So, basta mag-fall dito sa Bilar, sir, Bulyones, Luway, East Bohol Fault na.
0: Aha. Okay. Sa Surigao del Norte, sir, doon ay 4.6. Doon na ba'y connections ani o lahi po itong ilaha?
1: Kanya-kanya ni Sir Ray, mingon tawag, local faulting, lain-lain na siya characteristic. So, ang iyang recurrence na di magagad sa mga adjacent fault kung na may paglihok sa Bohol with respect for dito sa Surigao.
0: Bintaha ba yun nga magsigi og linog o kaysa walay linog na mahitabo, sir, kining Engineer Nolan? Bintaha ba yun nga magsigi og lihok?
1: Mas okay siya magsiya siya gradual stress release na siya rin.
0: Uh-huh.
1: Kaya makuan ang iyang kusog dito nga gitigom sa ilawom kaysa maghilom kanang instant nga paglihok nga dako kayo nga tigom nga kusog for how many years, like 50, 100 years. Mone delikado, so ang epekto na destructive.
0: Okay. Salamat kayo, Engineer Nolan, sa paghatag og panahon, sir.
1: Thank you, sir. DYRD.
0: Engineer Nolan Evangelista sa FIBOL sa Bohol. Matun sa FIBOL sa natala alas 11:28. Kagidin ang buntag o karong nga taliudto ang linog nga doon ay gilagmon nga 12 kakilometro dito sa Batuan. Ang sentro nini na imutang sa 7 kakilometro. Amin ang sidlakan sa Batuan. Una nini, 2.0 magnitude nga linog ang diin ang sentro nini nga doon ay gilagmon nga 5 kakilometro na imutang sa minang sidlakan sa Katigbian. Nabati ang intensity 2 sa lungsod sa San Isidro, samtang 4.6 magnitude usab nga linog natala usab dito sa Surigao del Norte, mga alas 10 by the signs, kagini ng buntag. Kini adunay gilawmon nga 21 ka kilometro naimutang sa 8 kilometro southeast sa lungsod sa Burgos, Surigao del Norte. Sa laing abayan sa itong mga balita, nasikop ang duha ka lalaki nga gidudahang tigpayot o ilegal nga drugas atol sa bypass operation sa mga otoridad alas 11:18 kagabi dito sa Burg 5, Barangay Tip-Tip, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagidad o 45 anyos o 44 anyos ang duha ka suspect nga taga syudad sa Tagbilaran. Ang drug operation gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, Hipis sa Tagbilaran, City PNP, uban sa Regional Intelligence Division 7, Regional Provincial Drug Enforcement Unit 7, ubos ni JV Bandiola Kibral. Nasikop pa ang duha ka mga lalaki. Diin na-recover gikan kanila ang gibanaban ng 25.6 grams nga gidunahang shabu. Nga doon ay standard drug price kamukabat sa 174,080 pesos. Ang mga suspitsado na karon sa kustudya sa Tagbilaran City Police Station sa Dagenda ang kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidaig ni Bohol Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Patricio Diga Jr. ang mga kalampusan o giyawag nini ang tanang kapulisan sa pagpadayon sa momentum dili lamang sa kampanya batok sa illegal drugs kundi li usab sa pagpakunod sa ubang matang sa kriminalidad sa Bohol. Alas 12:21 at tangi. House Prosecution Panel masaligon nga dunay ligong ebidensya para i-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. At tangi ang detalye sa tubog balik.

0: Sa ating balita sa kauluhan, masaligon ang House Prosecution Panel nga dunay ligong ebidensya para i-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ano ang report sa UNTV News?
1: Humarap sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon ang 10 sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa pangungulan ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Ito ay upang tiyaking handa na silang humarap sa Senate Impeachment Court para sa napipintong paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Tiwala ang public prosecutors. Sapat ang kanilang mga ebidensya para makakuha ng conviction, lalo na kung hindi tutugunan ng kampo ng pangalawang pangulo ang matitinding alegasyon.
2: Now with regards to the trial, if they will not be appearing, it will depend really on the appreciation and judgment of the senator judges if the evidence of the prosecution, considering the absence of the evidence of the defense, will be enough for them to render a judgment of conviction.
1: Tiwala rin ng mga itong hahayaan ng Senate Impeachment Court na maipresenta nila ang kanilang mga ebidensya laban kay VP Duterte sa paglilitis.
3: Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino.
4: The decision on admissibility of evidence are made by the Senate as an impeachment court. But the discretion to present evidence, kung ano pa yung ihahain namin na ebidensya, ay nasa kamay ng prosecution. And the court cannot interfere with that discretion.
1: Boto ng 16 sa 24 na senador ang kinakailangan para makonvict si VP Duterte, kung saan permanenteng disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno at pagkatanggal sa pwesto ang constitutional penalties. Samantala, tinanong din ng House prosecutors kung hindi ba sila nag-aalala sa magiging epekto ng impeachment sa kanilang plano sa 2028 elections.
5: We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po, naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon.
1: Kung si ML Partless Representative Leila De Lima naman ang tatanungin, iginiit nitong hindi paghihiganti ang gagawin niyang pagtayo bilang House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Duterte.
6: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
1: Itinuturing naman ng House Prosecution Team ang fake news at disinformation bilang pinakamalaking hamon sa gitna ng inaasahang impeachment trial ni VP Duterte. Rosalie Co. Zumahataw sa balita ngayon.
0: Ay, salamat sa UNTV News. Samtang sa itong balita sa gawas, nabalaka ang World Health Organization kung WHO sa paspas nga pagkuyanap sa Ebola virus. Ano ang report sa UNTV News?
7: Idineklara na ng World Health Organization o WHO bilang public health emergency of international concern ang lumalalang outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeklara ng ganitong antas ng alert ang Director General ng ahensya bago pa man magpulong ang emergency committee.
8: Early on Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
7: Ayon sa WHO, pinangangambahan nila ang mabilis na pagkalat ng sakit kaya agad nilang pinakikilos ang iba't ibang sektor upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon.
8: I did not do this lightly. I did it in accordance with Article 12 of the International Health Regulations after consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
7: Ayon sa mga pinakabagong datos, umabot na sa 516 ang suspected cases ng Ebola sa DRC, habang nasa 33 naman ang confirmed cases. May dalawa naman ng kumpirmadong kaso sa Uganda, kabilang ang isang nasawi na biyaherong nagmula sa DRC. Iniulat din na may isang American citizen na nagpositibo sa Ebola at dinala na sa Germany para gamutin.
8: So far, 30 cases have been confirmed in the DRC from the northern province of Ituri. Uganda has also informed WHO of 2 confirmed cases in the capital of Kampala, including 1 death among 2 individuals who traveled from DRC. And there is 1 US citizen confirmed positive and transferred to Germany, as reported by the US.
7: Naiulat ang pinakamatinding sitwasyon sa Ituri province sa silangang bahagi ng DRC malapit sa hangganan ng Uganda at South Sudan. Ayon sa mga otoridad, mahirap makontrol ang pagkalat ng virus dahil sa mga armed conflict doon, malawak ang paggalaw ng mga tao at kakulangan sa health facilities sa rehiyon. Nagpositibo na rin ang ilang mga health workers na nagdudulot ng pangamba at posibleng healthcare-associated transmission o pagkahawa sa loob ng mga pagamutan.
8: Deaths have been reported among health workers indicating healthcare-associated transmission. There is significant population movement in the area. The province of Ituri is highly insecure, as you may know.
7: May mga kaso na rin sa mga urban area tulad ng Goma sa DRC at Kampala sa Uganda kung saan mas mataas ang tsansa ng mas malawakang pagkalat ng sakit. Ayon sa WHO, posibleng mas marami pa ang tunay na bilang ng mga kaso dahil sa mabagal na detection at limitadong laboratory testing sa mga liblib na lugar.
8: These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing.
7: Ang kasalukuyang outbreak ay dulot ng Bundibugyo strain ng Ebola, isang bihirang uri ng virus kung saan wala pang aprobadong bakuna o tiyak na gamot sa ngayon.
8: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus for which there are no vaccines or therapeutics. In the absence of a vaccine, there are many other measures countries, of course, can take to stop the spread of this virus and save lives, even without medical countermeasures, including risk communication and community engagement.
7: Ang Ebola ay isang matindi at kadalasang nakamamatay na sakit na dulot ng virus na unang natuklasan sa DRC noong 1976. Pinaniniwala ang nagmula ito sa mga fruit bats at maaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng direktang paghawak sa mga infected animals tulad ng mga paniki, unggoy, porcupine at iba pang wildlife. Sa tao naman, kumakalat ang Ebola sa pamamagitan ng direktang pagdikit sa dugo o iba pang bodily fluids ng isang infected person, kabilang ang laway, pawis, suka at dumi. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong bagay at sa paghawak sa bangkay ng mga namatay sa Ebola. Karaniwang nagsisimula ang mga sintomas sa lagnat, matinding pagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at sore throat. Habang lumalala ang sakit, maaari nang makaranas ng pagsusuka, diarrhea, pananakit ng tiyan, pantal sa balat at pagpalya ng mga organ tulad ng atay at bato. Sa matitinding kaso, maaari ring magkaroon ng internal at external bleeding, tulad ng pagdurugo sa ilong, gilagid at pagkakaroon ng dugo sa suka o dumi. Ayon sa WHO, ang incubation period ng Ebola ay umaabot sa 2 hanggang 21 araw at nagiging nakakahawa lamang isang tao kapag may mga sintomas na ito. Upang makaiwas sa Ebola, pinapayuhan ang publiko na maghugas palagi ng kamay, iwasan ang direktang paghawak sa mga may sintomas, gumamit ng protective equipment, at agad magpatingin sa health facility kapag nakaramdam ng mga sintomas. D1RD.
0: Dayon salamat UN TV News sa atong tibayon og mayong pagpaminaw. Naminaw na to karon si Sir Aster Doysabas diha sa Habitat Village sa Barangay Buol. Ni Leia Jane Cambarihan diha sa lungsod sa Galape, ni Kani Konsyal Undoy Borha og ni kagawa dede Borha ni Doc RR. Diya sa Luway, og ni City Jesus, Dr. John Duralba, ni Carmen Counselor Manuel Iyas Claviti, og ni Noel Daging diya sa Carmen. Bago itong mga higalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Untung Toto, kauban sa Technical Department, Cyrus D. Virus, og Eric Eho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Madungod to.
9: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Untung Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

Putan, how are you? Mga kaigsuunang bulanon, anian usab ang inyong tingog sa kababayanan Janet Limbilerojo, and welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon, kasayuran alang sa mga bulanon. Yes, kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Ari Sementado, Vice Governor Nick Bestes, and of course, sa atong pinangga, atong buutan nga Provincial Administrator sa Provincia, PA Astrid Caberte, mga kigsunan. And of course, kining atong programa, gipahilo na sa radyo on behalf of the Provincial Information and Media Office. Kunpay mo, ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina si Piolio, and of course, ni Sir Mark Anthony Parnia. Thank you. Di kayo, Sir Mark, for heeding a request ang magpa-cover ang PTO, Provincial Treasury Office, sa among awarding sa atong mga municipal treasuries, no, sa mga kalungsuran nga naakaroon sa Bohol Tropics Resort. So, daghan kayong salamat, no? Nya ka, wako kahibaw kung kisa na-cover ka nun. Basta last year si Sir Jigs to. So, thank you kayo pa mo. O niya, kadali lang, kaya ako sa ning. Live na ba ni Sir? Muragula, no? Yeah, oh. Yeah. So, tanaw na to. Kay murag ang kiss galay. So, mao na siya mga kigsunan. So, kuan, ipahilo na papa ni Sir Cyrus the Virus ang atong live kay ning lakaw na kuno si Sir Eric. So, mao na siya mga kigsunan. Langan na lang at agamay kay Owa na live. Nagkuan tingali siya kay live manguto ganina si Sir Ray Tutas. Abi niya og diretso na to. So mao na siya mga kigsunan. So wato na to gamay ang live na to. But anyway, madungog man gyapon ta sa radyo. So mao na siya mga kigsunan atong timbayaon atong mga kaubanan sa Provincial Treasury Office PTO, ubos sa among hepe si Sir Tak Sukuri ng among field division nga gipanguluhan ni Sir Roberto, Sir Bobby Bongkaras na sila karon sa Bohol Tropics kay na awarding, no, tibok probinsya sa Bohol sa atong mga outstanding, mga best performing municipal treasurers, mga kigsuunan na apod ang ato mga mayores diha karon. So nag-follow up ko ganina na malihog sila, so ding confirm si Gov nga maadto siya taod-taod, no, para mamuhatag yung tingali sa mga award, no. So, mao na siya. Thank you kaayo, Ma Maggie, o katong nasa GO. Sa tingan na ito niya. Thank you so much. So, mao na siya, mga kigsuunan. So, habang ipahilo na ni Sir Cyrus the Virus atong live sa FB, so live man ta sa radyo, sige, gyapon ta. So, mao na siya itong timbayaon ng atong mga kaubanin ako sa PTO si Sir Michael Ibuho. Nagtugon to, magpa-greet good siya kuno karon niya. Of course, atong lolo and lola ng bayan, si Lolo Gabriel o si Lola Inday Cartagenas. And of course, si Sir Jerry Pabe o si Tatay Billy Tongko. And of course, dili na to kalimtan ng atong mga tropa sa tropa mabugnaon, no? Unya, and of course, katong mga Provincial Security Force nga naa sa entrance sa Capitol og si Sir Saltorion, di lang sa natutag sa tagsaon kay tuwa sa pikas wallet ang akong papel. But gahapon nagreet man ta mo tag sa tagsa. Kasayuran, yes. Okay. Nakahinumdum jud ko atong con air kapila to nako tanaw. Sir Cyrus the Virus, no. Ganahan jud ko atong salidahan. One of the best gyud to siya, sir, nga mga salida. Action siya ka ng... Oh, si Kuan, Nicolas Cage. Oh. Oh, mga basta dugay na dyan to, Con Air. Oh, marag mga inana. Yes. Kinumdong ko atong Titanic nga bago uming kasal sa kong bana niya. Puno kayong sinihan. Dito taon mi. Dito mi nagkuan. Dito mi nang... asa mi ato eh. Kalimutan. Adi, kuan, Cebu ko adto. Oh. Cebu ko kay ni ari ko kuan Bohol mga 2000 kapina, 2004, 2006. Yes. Diha mi nang lingkod sa aisle kay puno jud kaayo ang mga ang salida nga Titanic. Uy. Oh. Na ingon na in si kuan, ingon man to nga

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aniya kining tulumanon ditaniya sa alauna ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyoset.

0: Tervetuloa Universal Kidissa Funny Speak Shop. Lami anna tuota ensin maada imperada di bingkai sipa kuban pa. Funny Speak Shop atau nato mengaikil mga produkto sa Funny Speak Shop. Mabalit nato dia sa Bigli Mall, Alturas Mall of Island City Mall para sa inyong mga order. Pagkik mong utiritso dito sa main brand sa Funny Speak Shop. Kompresyon, lungsod sa luway na sa dia ang inod na refreshment parlor sa Funny Speak Shop. Nagdanyag lumayan ang pagkak. Sama-sa din nubuhan ang puto bermaya si kwari spaghetti fried chicken hombang babu ipansito. Daghan pa sa Funny Speak Shop. Heavenly delights in every bite.
1: D-Y-R-D. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
0: Karapat lawa pit sa bainti mga kaiksunan. Itong tibayarang happy birthday. Itong mga kasangkay nga nag-birthday karong at lawa. Happy birthday itong mga tinganga ng mga seniores, mga senior citizens diha. So atong mahal na lungsod sa luway. Happy birthday nila na tukang Bernardino Ibay Dongke diha sa Tayong Occidental, Asterios Sarta, tayo na siya nangan ang Brenda Maria, Maria Brenda Sabihon diha sa poblasyon ni Dubao, Sicilia, at Duhan diha sa Pilya Limpia, kang Asterio Ducoy diha sa La Salena Sur, at birthday sa kang Margarita Banwag diha sa Tayong Oriental, Bernardo Cuni diha sa Butok Oriental, og nga dukang happy birthday nga dukang Yutik Yahonyo in rest diha sa Agape. Ala sige, itong mga pinanggang mga senyores o senyora. Unya, belated happy birthday kagahapon nila ni Artemio Amoy diha sa Butok Oriental, si Celestino Libot sa Konsepsyon, kang Joseph Baron o Maria Corazon Mende diha sa Poblasyon ni Dubao. Unya, kang Celestina Pabatang sa Tangkasan Sur, Matildo Artemio diha sa Tampangan, o kang Warlita Rafaela das Butok Occidental. Ingo man kang Pedro Makiling Malmes diha sa Tangkasan na Norte kagahapong adlaw. Ala sige, pilitin happy birthday ninyo kang Diskoro Bantugan, kang Carlito Danio, kang Diskora Banuwal. O des tayo nga. Atong mga panibaya o belated happy birthday sa kaninyo sa nalabay mga adlaw. Natusab kang Julita Camilio, Alex Bong Caras diha sa Poblasyon ni Dubao. Ngayon adlaw ha, imawa ng balbakuwal pa si Erico Bagaw sa Alasiga. Okay, sige, sa uban pa nga nag-birthday o belated na ito ng mga pinimbaya ka ninyo ang panan panginaot niya malipayon ang panan sa ilang adlaw nga na tawahan. Mga kaigsunan. Pero adlaw hapit sa 20. Happy birthday sa mga turkang Fritzy 30 Villa diyan sa poblasyon ng Ubos. Maksa na mag-birthday o ba? May mag-birthday o ba? Ito ang assistant sa Tawish Baikar diyan sa Luway. Para Herbert, umada ito. Advance ha. Alasige. Sa umar pa nga birthday, tumainit ng panindaya kaninyang panang. Bino, isgut ang mga higsoon sa impeachment. So, ang Senado, mga kaigsoonan shall forthwith. Diretso-diretso na yun sila, mga kaigsoonan. Wa na yun sila mag-market-market pa para itong gihimong Chief Escudero when he was Senate President, mga kaigsoonan. Unang impeachment batok ni Sarah ang kuabulaw, gi-dibble-dibble pa ni Chief Escudero. Ang tod niya na dribulan yun na ni abot yun mga kaigsunan o 25 seconds shot clock. Wa na maantog ang bula tungod kay na-absent sa Lilpud sa Supreme Court mga kaigsunan. Moto nga unang impeachment complaint batok ni Sarah. The first impeachment mga complaint. Murato o nabulabog mga kaigsunan. So di man mahimong ma-impeach ang usa kay public official. Impeachable official twice in a year, kinahalan once in a year lang, ha? So, moto nga, wa na to. So, naana po din bago karon. Sugod gudayon, ha? Sugod gudayon. Sabi na kay, there was a mounting protest, mounting sentiment sa mga tao against the Senate, mga kaigsunan. Gumikan atong, inong to, klaro kaayong maniobra, mga kaigsunan sa Senado sa pagpulik ang Tito Soto as President of the Senate. Gipulihan siya while ang House of Representatives was about to make a final decision whether or not to impeach the Vice President. Oh, so na-impeach good ang Vice President mga kaeksonan sa lower house. Mao na nga ato na itaral na siya dito sa hukmanan sa Senado. O niya, tayo nang kayo nga gaili sila og liderato. Kaya tanaw nila si Tito Soto, dili kaliadong Sara. So mao na nga ilang giilisan, ga-reorganize sila sa ilang Senado. Kantong mga senador nga kaliado ni Sara Duterte, mao na po sila karon ang dominer mga kaigsunan sa kanang Senado. Sumuna nga nakita na sa ubang mga tao nga timing, gitiming, o na timing mga kaigsunan nga murag maniubra ang lihok sa Senado aron dili makalusot ang conviction, aron dili makalusot mga kaigsunan ang pagpalagpot ni Sara Duterte. Muna nga naay mo dipinsa niya nga mga senador. Tracy, puluminos ko na the minimum na makuha mga kaigsunan na buto is Tracy, na masuport na or mo. Muna na ilog ang Senate leadership. So karon si Alan Petri Cayetano na. Muna na ang bagong kain Senado karon mga kaigsunan. So sugod na dayon. So okay, patawag na si Sara, nagpa-reply na siya sa articles of impeachment. Yung mana na magsugod na ng hearing. Mo deny ba ka o di? Mo plead guilty ba o not guilty of the charge or the allegation against you? Muna ito pa, buton mo yun, binato ni Sara, I'm not guilty. You know? So kay di man guilty, therefore, magsugod ang hearing. So, nanabihan ang prosecution, ang mga prosecutors nga mausab ang mga abogado nga kongresista. Nagkamaog po ng court, sa hearing court proceedings, mga higala. Dili mahimo itong prosecutor, itong dili pili abogado. Okay, ang mga abogado kay trained to prosecute mga sa appeal, mga training nila silang pag-iskula, kabugasya, mga kaigsunan. So mga abogado mo ay mga prosecutors karon, mga abogado sa kongreso. Kaya listro o guban pang mga abogado nga congressman, mga kaigsunan. Sila mo ay mo prove sa court nga mayingon nga kanang guilty kaning maong tawhana. Speakers nga bahin, ang mga tao po ni Sara Duterte, mga abogado niya, nga, mga private lawyers sa gawas, mao po na mo dipinsa nga mayingon, dili guilty ang amo ang client. Wa siya makasa, wa siya makahimo sa sigon sa iyong sumbong. So mo na i-trailing karon unsa ka mga kaigsunan. So di mo dito magkaparehag panig na. So ang mga prosecutor, mayingon dyan na sila, natural, mayingon dyan na sila nga biligon kayong ebidensya na makundik ni Sara. Kapikas ka bahin, mayingon po ng tumpo ni Sara nga, wait kayong ebidensya. Dili ka convict ng ebidensya nila. So mo na nga, antor na ka na, mo na yung mga panglantaw nila. Panglantaw sa mga prosecution side, panglantaw sa defense. Mga kaigsunan, dyan mo mantili mayingon nga defense nga, lupig me. Dyan mo mantili po prosecutor mayingon, weak ang among ebidensya, maragi may kadaog, ganit di mantili mayingon. Mayingon yun ang prosecution, mga iksuon nga lingpon kay ebidensya. O, certain kay may nga makonvicted yun si Sara. Mayingon po nagpikas nga, bile, di may mutuo nga lingpon. Acquitted na. Mao na mga kaigsunan, mao na nga, naay kurte, mo disidir. Ugasa sila. Convicto ba o absuelto ba ni Sara Duterte? Mura trailing po na mga kaigsunan. Mingon ng upan, besan pag-usara sa articles of impeachment ang gamiton, buga na si Sara. Bisag usara ko mo. Nagyan mo itong articles of impeachment ni Sara. Naigaisgut ba yun, betrayal of public trust, pagbudli sa pagsalig sa tao nga ito kaniya. Katong bahin o corruption, bahin o kwarta, mga kaigsunan, unexplained wealth. Matapos uban ka na lang daan, lisod na na kayo, ipanagang ni Sara Duterte. Nga no, ang bank transaction ni abot o mga bilyones nga kwarta, kung diya, pila na may sweldo, wag anak yun tayo, no? Kung sa kayo dipinsang Sara, anak mga kaigsunan. Isa, Sara, kaya limingon, di kasi may nag-ingon ninyo, o ako'y bilyones. Di man na fake news mo ng inyong ebidensya, ha? Kasi mawag mo na ito ba ni Sara? Fake news mo ng inyong ebidensya, ha? Pinsa mi ni Ingon o gana ako 6 billiones, ha? Muna ang mga, mauna mga kaigsunan, ang mga potensyal ng mga issues nga ma-raise panahon sa trial, mga kaigsunan. Kita'y huwes, tingali na atay mga unahuna po unsa, ha? pero igo na matatig tanid. Ang mga huwis ane kay ang mga kuan man, ang mga senator judges man. O pagkakaroon mura ganigaw ang Senado, mga kaigsunan, tungod kay mura o nabadsyat sila pag-ayo karon ha? Muna'y kinamautang imahe sa Senado karon kana dito ang maniubra o usawa na niya mga kaigsihig. Away sila. Ang diyahuman, ha? Katong gabuto-buto sa ngayon mura gagubat. Baga, ha? Manayin tao nga namin may tubong gubat. No? O na nga daghan ang blame nga nagtukang Senate President sa ang kayutan. Ang uban po, mo-blame po sa minority. Daghan lagi. Muna'y Pilipinas labi sa muka. Mga kaigsunan. Ang butugas at tapadong aning nasuda. At ito lamang ang yun. Nga, ang ta, kanis kita. Bisan ang nangyaway na. Amigo lang niya po na. Okay, update ka ba dyan mo itong AI? Dali dyan mo makagama o mga hulagway nga nangyay sinumbagay. Mga kaigsunan si Kiko o si Ruben. Muwira lang ta, mga kaigsunan, ang dili pagkapolitiko nila. Ito lang sa onranik, it's a solemn duty na ilang gihimo. Puntan ako nila nga dilibog at ang ebidensya, di ilang i-acquit si Sara Duterte. If they are not convinced sa maong mga ebidensya nga i-present po kundi mo, di sila maduwag politika, kumuba lang kay politika ta. At ka nga kontra na to, at ito yung i-convict. Mga magunay pinuliti ko nga huna-huna. Pagkangan nga kauban ta, bisa pagsadaan ka, libre ka. Maunay politiko nga lihok, mga kaigsunan. Ang dili politiko nga lihok na tinuod mga kaigsunan nga usa ka tawo nga nag-alagad sa katawhan, hindi ko magtanaw sa bulok sa politika. Bahalag makauban ta. Bahalag di ka kauban. Agung siya nakita na ko, mo'y ako ang sundod. Nakita na ko nga. Nakita na ko nga. Kanang dili ligon ang ebidensya, dili na ko i-convict. Nakita na ko nga ligon ang ebidensya, akong i-convict. Anak ko doon na mga kaigsunan. Pero dili na mong gunang mo'y mga barometro, sukdanan nga gigamit nila karon ang ilang manggod o asa sila personally mabulahan. Asa sila personally makabenepisyo mga kaigsunan. Mo, ganyan, realidad. Sama rin po pa nang sa pagbuto sa mga tao, pagbuto ng eleksyon, asa sila dapat makasapi, asa sila dapat malipay, at ito po sila. Bisan, na ay mga tao nga nanagan nga mga maayo, na ay mga senador nga nanagan nga mga maayo, mas maayo pa aning uban nga ng lingkod karon. Pero wala tayong mabutar. O mamili. Di man sikat. Pero kung basahan mo, basahan na ito ang lamang twinsel, mga ngilingig. Pero na ito kay sikat man. Bahalag dili mayo, basta kay sikat. Bahalag dili ka mao, basta kay amigo may. Inanabiyan na nga ito ang barometro, mga kaigsunan. Morning, Lisod God. Morning, Pilipinas. Di good na kaisik nga. Muarang kada kita kamantaman. Hantun tingali dili, mausok nga ito ang mga panglantaw ko na mga kaigsunan. Kaya mga mga yun na. Panahon sa eleksyon. At halag dili ka mo. Bagay, mga problema. Bahingan, baguta ng sweldo nila. Di man, malapit na. Kung nga ikutong sa mga hatag, dawaton. Kung nga ikupunan, ito dawaton. Mauna mga kaigsunan ang peligro niya. So, inaot nga kanyang sinado na ito karon. Bumutan mo sila, pinasikan. Di lang silang konsisya, pinasikan. Kung sa ilang nakita, kung nakita nila nga, di naligo ng ebidensya, di i-acquit nila. Di sana, nakita nila nga, naligo ng ebidensya. Magdaghan po mag-istorya, di kumbito. Unta na, unta na, di naligo unta itong politika, kanuna yung mga kaisunan, ngayon, ako may kauban, ngayon, ako may kontra, ako doon yung i-convict, kontra man ako na, maabot lang yung presidente, ang doon yung kadagan, ako na yung i-convict. So, muna yung nakadaot ba? Kauban po, ngayon, kauban man ako na, bahala na yung bahala ni og na klaro sa mong ngawat ni kay kauban ni ani. So mo na nga aho iyakwet. Inaot unta mga kaigsuna no kining maong nagpadayon nga drama diha sa Senado. Matagbaw ang mga Pilipino. Unta napatay masaligan nga mga institusyon mga kaigsuna. Ang Senado giila ni usa ka institusyon nga ito mga ligdong og mga tarong nga tao. Mo na itong namatan mga kaigsuna. Tan-aw na to mura gyud sila og Big Brother sila sa House of Representatives. Pero karon ang imahe mga kaigsunan mo, nabarat ang ilang imahe karon. Nabarat mga kaigsunan. Tungod kay nakita sa mga tao na muraglahira ang ilang mga lihok. Muna, nga inauta nga, mabalik pa ang imahe sa Senado nga dili ingon sama sa imaheng karon mga kaigsunan. No? Diin, muragbarat yun ang tanaw sa mga tao. Unsa kay resultado din wa pay mahimo kun tan-aw nako dunay mura kay kasikas sa unahan mga kaigsoonan kun makumbikto si Sara dunay kasikas kun maadsilto si Sara dunay kasikas naga dunay kun makumbikto magwala dunay mga Duterte group ani mga kaigsoonan kun maabsilto magwala dunay mga anti Duterte group mao na nga dunay kasikas watay kadungan ini muna nga ang puunon damo ni mong nasura, mga higala, nga unta ka ng mga pangitabo din sa Senado, dili ni mahinog nga to sa kadakong kagubot, nga unta ang atong mga senador, huwag atong mga katawan, mukalma-kalma karong panahon na mga kaigsuunan, aron makabot na to ang kalinaw sa atong nasod, o makabot na to, o madamag ang damgo sa to ang mga kabataan, the next generation, mga kaigsuunan, kabahin sa ilang ugma, ngayon na ito pagandam ng karong panahon. Uram tayo oras. Mubalik ta human ni Pilaka Pinundo.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, apat na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL, makabuhay. Makabuhay.
4: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kinsay ngalan na to, sir?
6: Paul Mercado, diyan ni sir.
5: Multana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500. Dragi na kayo nako. Nabistud kayo, sir. DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Tiguwang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Naulian na kama?
14: Wa pa.
13: Naulian na kama?
14: Wa pa.
13: Naulian na kama?
14: Wa pa.
13: Nganong dugay gud mawala anang sipon ma?
15: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
16: Mag-Neozep C Plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Naulian na kama?
14: Gahapon pa.
13: Ah, kuya waoy.
16: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
17: Alagang Unilab yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pakna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing,

0: drink responsibly.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa lagna, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
3: Oh! Ipawin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
4: Para mas mahimping ang tulog, ipawin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
5: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
6: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
7: For better life!
8: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mogi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New alaksan extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra
9: Extra paspas, extra galing.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexinoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexinoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexinoforte!
3: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TJX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Sinubukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.

Sigala kumustag maing adlang miyerkules ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome mag welcome ning atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 20, 2026. Lang suwatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad and this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Ayen. Bueno, standby Ayen, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness.

mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og siyempre, ayaw mo kalimot sa itong medical mission sa May 30, diha kita sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa May Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa May Covered Court, Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molavi sa Carousel Garden sa may barangay Makugihon, Molavi sa Muanga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno in front of Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5, sa Oroqueta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan, kita kids sa ito naka-schedule ng medical mission. When you stand by, ayan, alang sa imong sumat. Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

Ade, sige kong giignan sa kong ginikanan, nga nung wak pa mi nagpakasal ni Miguel nga nagkadagko na ang mga bata. Sa matag higayon nga maglalis mi ate ni Miguel, ako nang isumbalik nga tukan niya. Apan, pirmi lang siyang muingon. Muabot na mi anang panahuna kung ready na mi. Taod-taod naming gauban, kanus apa mi ma-ready. Hangto biabot ang pagsuway sa kong kinabuhi ate. Usa ka adlaw samtang nagbiyahe mi ni Miguel gamit ang among motor. Nagkalalis mi ate kay lagi. Nasayra na ako. Nga naasa lagi palit nga property siyang ginikanan nga wa man lang magsulti na ako ate. Gani ko ako ang muhatag sa kong pamilya, masuko siya. Nga kuboto na hunaon, duha man mingga paningkamot. Ati R, sa iyang kalagot kipakos ganyang padagan ang motor hinungdan nga nga balintong mi. Ako ang nagrabihan. Layo-layo ako nalagputan. Buhi ko apan, di ko makatindog kung walay mutabang nako. Nanginahang lang kong therapy. Apan, huwa ko na pa-therapy ni Miguel ate. Busa na ningkamot na lamang ko sa kong kaugalingon. O dinhin ako nasuta. Nga dili gid ko asawa para ka Miguel. Iya kong ginapasagdan ate samtang nagsakit ko. Magpadungog-dungog pa ang iyahang mga iksuong babae. Gayon artista lang kuno ko. Iyang papa, ugang usa ka iksuon, maugid ang akong kakampi. Sila ang naluoy ka nako apan si Miguel nga akong bana, giasahan nga maprotekta ka nako, way gihimo ate. Ang pinakasakit. May bisita ang iyang ex sa balay. Sakit alang ka nako ate nga iyang gi-entertain. Nagka-desisyon ko nga magpakuha ko sa kong mga igsuon kay mapauli na ko sa amo. Nananggit ko sa iyang papa. O ako nagsaba nila Miguel. Sa laktod. Nakauli ko sa amo ate. Pag-abot sa balay, way susama kasakit ang akong gibati. Ako pagmahay. Panahon, pagsalig, sakripisyo. Akong gihatag na tukaniya. Ate, ulahin na ako na sayo nga ang tao nga akong gihalaran sa kong gugma. Dili-di ang ngayon. Para ka na ako. Kinahanglan akong hatagag higayon akong kaugalingon. Tuod man ate, naningkamot ko para mapaayong akong gibati. Ni-undergo kong therapy, ate. Hangtod, gipakuha na ako mga anak. O salamat na lang nga wa na magduha-duha si Miguel nga ihatag ka na ako ang mga bata. Sa laktod, nag-move on ako, ate.

Sila rame sugilano na narbaho ko hangtod nga naka-abroad. Wala na gani ko na ngayong suporta gikan sa amahan sa mga anak. Solo na akong gibuhi ang akong mga anak at sulod sa napulo katuig. Sa lagtod na nagko ang akong mga anak. Nalayo ko. Wa ko sa ilang kiliran. Mahinunan sa pagpauli na ako, ate. Di na ako makontrol ang mga bata. Ang ako kamagwangang anak, nakipag-live-in sa iyahang hinigugma. Ang labing sakit, ate, anak pagyod. Sa asawa karon ni Miguel sa pagkadalaga. Sa laktod iyang stepson, ang ka-live-in sa kong anak. Grabe na kong sukuha, ate. Ako siyang gikuha. Nagkagubot mi ate. Hilabihang sukua sa asawa ni Miguel kanako. Akip si Miguel, akong ikasaban. Nganong ipasagda niya ang among anak. Nga makig-ipon sa iyang stepson ate. Apan iya kong gitubag. Nga asa man ako nung muliwat ang bata kung dili sa ako. Grabe na akong hilak ate. Iyang gipahinumduman nga ako ang miipon kaniya. Grabe na akong sukuha, ate. Og para makuha na ako akong anak. Gipugos na ko siya. Pag-uban sa balay. Apan. Ingon ang akong anak, ate. Dili og dili siya mauban. Kontento ko na siya. Siyang kinabuhi.

Pag-abot na ko sa balay, grabe na akong hilak. Og misaad ko nga kuhaon ginako akong anak ate. Dili ko gusto nga siya ang musunod sa akong nagian. Apan nasayra na ako. Magpakasal na kuno sila sa stepson ni Miguel sa Huwis. Mibabag ko ate. Apan wa na kuno kay mahimo. Nakadesisyon na sila. Unsa bay ang ngayon kapag abuhaton ate? Gusto kong babiyon akong anak. Gusto kong hatagan siyang maing kinabuhi. Palihog. Tambagi ko. Pasagdan ko ba siya? Uluwason kong akong anak ate. Sincerely yours, Ayan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudki ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo ayen sa imo papadangat imo swatampo ni aton tulumano sa sensorly Ate Arlene. Well, gabasa ko sa imo sulat gakasuro pud akong dugo no sa taras bitaw ni Miguel nga wagi ayo nga klase sa pagkalalaki tinuod lang. Hey, anyways, siyempre, at isgutan niyang problema. Kao ba na ito? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, ng man kang Cap June, ang sita ng mga suking tig subaybay sa atong programa.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap June Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Ang problema ni Ayen, nagpakainahan gid siya. Dili lalim yung naagian, no? Imagine for how many years nag-uban sila kana bitong mabantayan magid nimo ang tawo ni plano nimo wala maning kamot magid na pero di abot nag 8 years nga gauban mo na namoy mga anak wa magid gisgot og kasal. I mean dili tanan ha kay nasay ko na po yung mga nag live in karon nga wa po plano nga magpakasal but again lahi gyud kay dunay maayo dunay dili maayo tungod kay dali ra sila nabulag wa nay gukod sa balaod. Pero ang mga bata murabag anyway ambot basta of course ato sa barot DJ Nova Abaniel
1: ang nahitabo gyud aning sa sitwasyon ni Ayen mo ba
0: sa mga ikasulti say buhaton nimo bawion pasagdan
1: kung ako man pasagdan
0: imong anak
1: pasagdan ako in a sense kay kani magong mga bata mambay nga nang idara mm-hmm. mo explore mo gyud sila gun maski unsa pa bitag pugong sa ginikanan mm-hmm. kung kuan gyud kana bitang og dili gid nila kanang I mean og dili gid sila magpapugong kay di ba kung ang atong mga anak ani mo gyud siya ang atong mga anak na ay mga anas lay kaog galing yung mga desisyon ba mm-hmm. miskan sayud gud task kita as inahan makita gud nato nga klaro kayo nga yung mga desisyon kay murag padulong sa way ayo uh-huh. pero sa ngalan nga kagustuhan mo gud ka murag niagi pugo anak ka badlungon mo gud ma'am makaingon ko nga pasagdaan kay kung imong pasagdan imong anak do gibuhat man gud niyang tanan di man sa ingon nga gipasagdan nga gipasagdan gyud niya yabing gibuhat ang tanan niya iyang madala ihang anak pero mo lagi dili gyapon magpapugong pasagdan niya ang anak nga makatuon sa kana bitong kinabuhi kanang ayha ra man gud ma-realize sa iyang anak ba ug ihag yung maagian kaysa naman iyang pugson nga iya gindadon samot hinuon mo layo ang loob sa mo ano sa iyang anak sa iya ha nya kana bang makaingon lagi ta man bang kanang pait kaayo ang kaagi ni Ayen nga siya pa'y nagsakripisyo no ni gani wa siya choice nilakaw siya sa layo na narbaho siya para sa iyang mga anak niya ni uli siya nga layo ang loob sa iyang mga anak saya daghan kay mga inahan nga ingani ang sitwasyon karon so sakit man isip po sa kainahan nga moingon ta nga pasagdaan ni mong anak pero wa kay choice no wa kay choice kay di man gina maminaw kay the more ni mo nga ipugson nga imong kaugalingon sa imong anak ka maminaw sa imo the more na siya nga mangitag paagi nga mulayo sa imo ha so siguro kung imong pasagdan imong anak nga mo go through ana nga journey and kana bitang naagya pong ka ba mo learn siyang kaugalingon but it doesn't mean nga imo siyang i-abandon naagya pong ka magkuan magkanang tan-aw sa iya ha
0: pero ang pinaka lagot mo gud ani kay ang iya pag yung na asawa or ang nabana sa iyang anak
1: oh kana gyud
0: stepson pag sa iyang bana sa pagid no
1: yeah, imagine nga nakaway ayo ang iyang kuano kanang iyang ex ba nga kani si Miguel kay imagine igna lang siya nga kana asa man ay maliwat ang bata.
0: Yeah. kung imong tanawon, si Ayen ha, paeskulahon siya maigsuon. Gihangyo siya ni sa iyang bana nga mag-ipon na lang ta, maabot na lang ginato ang mga pangandoy. Kaya mga diba? Sweet kay nga mga bakakon diba? Man di ay ba?
1: I mean, yeah, at the end of the day, siya pa'y gibasol nga. Ikaw ba'y nakikipon sa kuha?
2: Dili po tanan nga.
1: Kalami ba sa bag?
2: Na may ubang mga lalaki nga sweet pero dili lang.
0: Dili sweet.
1: Sweet
0: pero dili sweet.
1: Nagi mga lalaki nga ni ba? Maayo lang git sa permiro, no? Yes. Niabot nga nagka...
0: Di mo ginisagad.
2: Dili tanan.
0: May sagad, Genos.
1: Lagot ka nun. Ikaw, nakikipon ako. Ikaw, ang lalaki, beginay mo dani sa babae.
0: Ay, silahon ba siya? Oh. Nabi siya'y future yun ta. Kaya mga ex-on, gastuhan siya. Gihang niyo siya nga mag-ipon na lang ta. Maabot lagi na to itong mga damgo. Imagine!
1: Mo na siya, ma'am. Magamurang ma-relate ko. Di na ako mabaso si Ayen. Ganun mga bata pa ta nga mapusok ka itong mga damdamin. Dali kita mo tuos sa mga isto. Korea.
0: Kaya mga homok bitaw kasing casting. Pero nakina-notice, Nobs, ang babae bitaw, once nga ma-inlove sila, taas ipasensya, pasaylo, yes. Pero muabot gini ka sa point yes. No nga, tama na. Tama na gid kanu nga. Enough is enough.
1: Mo bitay na ginaingon man ba nga dili nimo mabasol ang mga
2: nabaday kwan sa love ko ang tawo nga nahigugma. Dili na maputuloy.
1: Maputol. Kaya ginatay for granted man siya.
0: Yes, oo. Kung itake well, for granted ka.
1: Reciprocation may ginatawa ka na. O dili niya ginabalik sa imo imuhang ginahatag na pagmahal. O sa may pulos.
0: O sa to, di ba nagsakit siya, kinasyag therapy?
1: Oo, oh, wala gid siya, gipasagdaan siya.
0: Grabe ka. Tapos siya siyang kaugalingon and good nga nahitabo. At least nakalingkawa siya.
1: Yes.
0: Di ba kay dili man ka makabalo kung...
1: De, kung kwan mo, sige, ingon pa ma'am nga, ayara gini mo makita ang tinuod nga color sa tawo. Kung nakasakan, magsakit ka, yes. Nakasay mong kwan, rock bottom ba?
0: Tinuod, tinuod.
1: Ay, pagin mo makita.
0: Kaya na panahon no, down, kaya kakinhang lang kagin mo, atin mo.
1: Yes, hindi mo makita, on sige, kanang pagbati sa tawo sa imuha, yes. No? Kaya ang tawo bitaw nga, nahigugmagid sa imuha, abagan gyud kaana maskin pag unsa kalisod.
0: Di mahimutang.
1: Yes, di mahimutang niya. Sa case nila ni Miguel, maayo ra gini sa permiro.
0: Oh, tinuod na. And murag mo gid siya isagad gid kahit tabo.
1: Kahit tabo. Kani mga laki nga maayo ra gyud sa permiro.
0: Yeah. They deserve higog maon.
1: Yes.
0: Anyways. Ang imuha is pasagdan.
1: Yes, pasagdan ang anak. Kaya para makatuon siya giya.
0: Okay, dilita ka URP professor. Jun Diazis, it's your turn.
2: Sakto gid, no? Kining mga lalaki nga way mga pungahot, kining mga mayor sa sugod.
0: Mm-hmm.
2: Ato ginahikon din na. Girl, sa ayaw yung magtuo anak. Kana mga sweet, dalad-dalad mo mga pagkaon niya, mga lagmi. Mayor sa sugod.
0: Meron kang plano-planos mga kinabuhi.
2: Karang may ingon niya maghimo tag atong hello. Ah, so sorry.
0: Dili kayo nanakap? Dili kayo nanakap?
2: Dili eh. Ako, pag mo promise ko.
0: Kung magsakit ang imuhang kuan, imo ginaatiman nun.
2: Ano nga?
0: Di ginani mo. Ano nga gini mo? Di gini mo i-take for granted. Dilin mo i-ignore.
2: Anong ignore man imo nga?
0: Imo ginaatiman nun. Muna sakto. Muna yung mga tarong.
2: Pareha to.
1: Pareha
2: to. Lamba-lamba na, nakuan na, napiang na, nakuan. Kuloko yung mga gining tawa na, magigipatambal.
0: Correct.
2: Muna nga, talagsaray lalaki nga pareha na mo, girls. Uh-huh. Muna nga, endangered
1: species.
2: Na kami karong panahon na.
0: Kaya mga lalaki nga matindan.
2: Dapat inyong may ampingan. Pasalamat mo. Uh-huh. Nga nami sa inyong kiliran.
0: So, panawagan.
2: Panawagan ko ha, sa mga kababayanan nga na ay mga partner ng mga Ilunggo. Ilunggo is sweet lover.
1: Damo, tikal.
2: Sa imong sulatan po ayen, mutugot ba ka nga ang imong nagian, magian si mong anak?
0: Nahitabo na eh.
2: Diba?
0: Mutugot sa dili, andyan na yan.
2: Imo bang piyungan? Ihatag na lang babo, ingon na lang, sige, larga. Sa panahon nimo, walay nakig-fight para nimo. Walay ang inahan nimo, wala kag-fight, igsoon nimo. Although, giingnan ka, nga, pero dili ingo anak, kaigir ang fight nila para sa imuha. Karon, naitabo sa imong anak, ang giagian nimo. Ingana lang ba ka sayon, ingana lang ba ka, dali, nga musurindir na ka. Para sa kaugmaon sa imong anak. Mura na ako pangutana sa imuha, ayin. Kung maingon ka nga...
0: Pero... Usa pa mayang mahimo, ready na kaslo na yang anak. Unya, gihimo naman niya ang pag-ilog, wala na may chance nga muuli kay di na magibusgod. Makig-away na lang ba siya anak?
2: Hangtod wa na basbasan sa pare. Napay kaya, napay panahon.
1: No, di ni mo mabasol yang anak manggiyod ka kay wala lagi siya layo yang loob ba.
0: Yes.
1: Nya kung imong pugson layo nagigloob daan imo pag yung pugson samot na magka problema.
2: Imagine unsa ka insulto. Ang ikaw giangkon ka sa lalaki nga way klaro. Ang imong anak, giangkod po sa lalaki, sa inahan, nga way klaro. Di ba? Steep son pag yun sa imong...
0: Stepson.
2: Kung ako, paglaban lang, ayog surrender yun ayin. Kaya pa na, basin di ay nga matauhan na imong anak.
0: Kaya imagine yung anak no, nasagol na ginito sa...
1: Sa ilahang family.
0: O, marumag, ang asawa sa iyang papa, yan naman po inahan yun.
1: Insulto kayo. Natural kayo. Grabe kayo insulto. Masingkin sa mga insulto gid ka. No? Imagine
0: dinood.
1: Nga asawa sa imo ang ex nga way pulos. Muna na yung
2: mama sa imo. Hangtod dili mo mahuman ang pag basba sa pare. O pare ba? O sabah? Inyong kwan.
1: Alam mag-iyahang prisuhon yung anak kap.
2: Ayun yung surrender.
0: Dadoon niya sa
1: mga. Oh, sa on lugar
2: na niya. Iyag yung ipaglaban, istoryahon.
0: Doon na biyadyo ko'y friend, ah. Idala siya
2: no retreat, no surrender, ayun.
0: Oh. Gidala kasi siya mama sa gawas kay dili ipakasal yang anak ni uli gid yang anak. Gidala siya sa gawas, gibiyad yang mama sa gawas ni uli gid siya
2: na mo sa
1: gawas. Basta gugma mapugnan pa ibaha gyud lagi.
2: At least nag-effort. Pagabot sa panahon
1: ikaw pa. Ayen, wala pa nagkulang sa effort si Ayen nga yang pugnan yang anak.
2: Kulang pa ayaw surrender lagi. Ay surrender.
1: Pugnan ba'y bahagi yung ganing gugmasos? Kilo ko kanos apa na ang pugnan.
0: Pero doon yung mga cases ba yung pagilog ang anak no? Wagid gipaminyo. Nabi mga ina. Na, pero mo lagi, sa unang panahon, posible na. Pero karoon mo di na.
2: Okay. Na. Wala lang sa kakita kang adante. Tagay kong sakto, engineer, tagay kong saktong address, aning ayan?
0: Pailailan itong adante.
2: Pailailan itong adante.
1: Patay. Mananghisa daw si Adan og musugot yang asawa ka.
2: Si asawa, nami sinumar si Adan. Atubitaw mig Phoenix tong naging gabi. Gipikit niya ngayon sinumar si Engtang. Halos mo tagbo sa iya ha.
0: Pastilan.
2: Ang problema sa mga kababayanan karon sa Phoenix, di bang uyab o kuhan, single?
0: Ang ilang mga double.
2: Kaya ang single daw, dagan kayo tag-iyak.
1: Ana din na ka.
0: Why nang karon minyo isara.
1: Minyo kay isara itag iya.
2: Isara.
1: Ana
2: din na. Ayun
0: ang dili ka damay ka Phoenix ani ka butanga.
2: Di realidad mo na. Did you know?
1: Karubo ka do gan ako. Mo di ay.
0: Mo di ay pastila. Delikado na.
2: Mga Phoenix girl, shout out ha. Katong naila-ila na mo ni Adan. Ipaminyo na ako ni si Adan para magustuhan ninyo. Kay di mo maganda na. Ah, si Kwan. Jimboy Jimmer.
0: Ipaminyo daan para magustuhan ana day.
2: Lahi naman kun karong panahon na ate.
0: Magahinog ulo mga babae.
2: Og ulitaw daw dagang kompetensya pro kwad daw.
1: Isara imong kontra.
2: Mo bitaw na nga ako dalag sara lang kumatog Phoenix.
0: Kay ilugon, ilugon. Pero ang pangutan na ni Karono, sa'yo buha ni Ayan, bawion mo yung anak?
2: Bawion, yun din yung surrender.
0: Or isurrender nila, pasagdan nila yung anak. Balik naman lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo taka din ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa blood nga gasaliton sa botika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely as si Arlene dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial nang herbal capsule og new aid akong gitari so muna kini ang gininsin og dagan gi sing salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano set agoy ko diri sa Pulok do yes poblasyon Tibawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi mubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake all one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad ko sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bayan ang balik ta. Ato sa din ba yan? Ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, Ate Arlene. Always ikong lantaw sa live diri sa YT. Mag-atanggid ko per me. Shout out ko sa kauban na minaw sila Jamel Alayayakyak. Uguban pa. Diri watching here in Gihulgan City from Michael Sibi.
1: From Eduardo Salvador. Hello, Ate Arlene. Idol kayo na ko si Cap Jun. Lingaw kayo mo hatag og advice. Watching from Ozame City.
0: From Andrea Janianana. Hi, Ate Arlene. Di Genova o Cap Jun. Shout out diri sa Mental Canson o sa akong mga kaubanan na sina Jace Lazel, client upaw o sa among amo na si Shari. Salamat, Ate R.
1: From Lorraine Villanueva, good noon, Ate Arlene. Nalingaw dyan ko sa inyohang programa samtang nagtrabaho ko diri sa Dumaguete City. Makawala sa kalaay o daghang matunaan.
0: From Madudong Bisaya, pa-shoutout ko, Ate, gikan sa Ipil sa Muaga, Sibugay. Salamat sa lingaw nga programa.
1: From Gilbert Torres, shoutout sa akong mga higala sa Butuan City. Salamat, Ate Arlene, sa imong programa.
0: From Nini Davao, hello po Ate Arlene, watching from Barangay Buhangin, Davao City. God bless sa inyong program.
1: From Christina Ramos, hello po Ate Arlene, kada adlaw jud ko gapamati sa inyo ha, from General Santos City.
0: Ate Arlene, good afternoon. Ibang klase talaga yung ganda mo. Ikaw ang. Okay, sige, thank you very much. Ah, pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Time sa kadyat lang ha. Na, palihog ko gwana ni niya, B. Save.
1: Bigyan ang jacket yan.
0: Bigyan.
2: Paka-UIG cast number.
0: From Luchi Monti de Ramo. Ayan.
1: Maayong adlaw, Ate. Shout out sa akong tropa diri sa Hingoog ng sila Nard. Sa Pipay nga adik kayo sa inyong tambag ng segment from Arvin Mabulay.
0: Ayan. From Luz 21550. Nakita na gid na mo kamong tatlo nga gwapa o gwapo man gidi ay ni ako mga idol sa programa. Ayan.
1: From Kimberly Yap, Ate Arlene, pwede pa notice ka cute ninyo tanan oy, watching from Ozame City while gabantay sa among sari-sari store.
0: Shout out to Raymond Castillo, watching from Lake Cebu, South Cotabato.
1: From Elmer Bandiola, good afternoon mga idol. Salamat sa inyong programa nga anaana sa online kay makapaminaw ko. Bisan na ako sa barko, makafeel na ko, anaara ko sa duol. Greetings gikan sa Oman.
0: From Roderick Panes, good day Ate Arlene. Shout out sa akong asawa nga si Lorna o sa among baby nga sigitan aon ninyo karon gikan sa Bayugan City, Agustan del Sur.
1: Shout out Cap June, solid kaayo imo mga opinion, boss. Hahaha. Usahay medyo tagilid gamay pero may sense pud ba ya. From June Ray Valencia, watching from Bye Bye later.
0: Okay. Yes, Dejinov, ang imuhang final para kang Ayen.
1: Ayen, sayod ko nga heartbreaking kaayo praso sa kainahan nga dili paminawon sa anak, no? Kanabitang mula, kanang gibuhat imo ang tanan para sa imong anak, gisakripisyo ka para sa imong anak, but nahulog nga, karon nga nakabalik ka, di nakapaminawon sa imong anak, layo na sa imong lobrog. Muginay ka nang grabe kaayo ka, kanabitang murag kitang mga inahan, dili ta gahandom nga maabot ay nga nga punto.
0: Correct.
1: But, sa ing anak ba nga sitwasyon na di na gid maminaw imong anak, murag kinahanglan na lang gid nimo siyang i-let go ba? Let go nimo nga makatuon siya, makaagi siya sa kinabuhi unsa gi realidad anang kami niyoon. But dili man abot pasabot nga imo siyang gipasagdan para nako no kanang imo siyang gipasagdan para makatuon, but if magfail siya, if ever man nga magfail siya, naa gihapon ka nga willing mo dawat pagbalik sa iya ha. Mo na lang na ihatag ang assurance imong anak kay para na kung imo siyang pugson nga kwaon, imo siyang pugson nga dili idayon ang iyang kasal, the more siya nga maka kuano kanang, the more siya nga masuko sa imuha, maka-create siya o ka ng mas grabing attention.
0: Sorry, Cap June. Ato sa isingit. Doon na magut like, karon, no? Kay, di na magiging siya makapagong sa iyong anak kung i-let go na gid niya. Panaglitan, maglisod ya. Di ba kigbulag kay mo anak lagi nga, tabangan na lang ba niya, makatanaw ba siya maglisod o tabangan na lang niya nga, kanang makapadayon, bisag kabago siya nga dili ang ngayon, ang mga lalaki. I mean, di ba kasagaran, di ba, ang ginikanan, supak, Yes. Pwede na makalantaw ang inahan eh. So, kung makita niya, naglisod yung anak, tabangan na lang ba niya? Or pasagdan yun niya nga mag-iniunsa mo, dangop lang nako kung di na ni mo kaya.
1: Oh, inga na, ma'am. Dangop lang nako di na ni mo kaya. Murag para nako, murag... Monay, mo po gyud hitabo sa ko ama. Mo nang makuan ko man ba nga. Bisan grabe na ang istorya sa ko, ako lay share ba. Bisan grabe na ang tambag sa ko mama, grabe na yung pugong sa ko pero nasa kong huna-huna nga kaning ako mga desisyon, inig abot pohon, ako ra maghihapoy magkuan ba mo. Atubang ani nga consequences. So katong nga panahon yan nakaingon ako nga asayup gyud ay ko sakto gyud akong mama. Nibali ko sa ko mama, gidawat ko sa ko mama.
0: I see.
1: Uban akong anak. So inga na man ba nga. Ay haran ni mo ma-realize mang good ang tanan kung imo nang agian. So same as go sa kanang posibleng mahitabo sa iyang anak. But it doesn't mean nga imong gipasagdaan kay wa man siya nagkulang sa paghatag og tambag sa iyang anak, wala siya nagkulang sa pag-effort niya pa sa iyang anak. Karan, di nga na mo na realize.
2: Balik kadiri nga ate nga kay anak dala. Na.
1: Di mo mo go na realize
2: nga gidambalan kay nga hindi na. Upod-upod sa lahat nila. Ipabutan.
1: Mo na siya gingon gani, Kap nga.
2: Pangkan lang kabalik.
1: Mo bitaw natukod ng asosasyon sa mga mirisi. Oh. Ika ni mga di kabalo maminaw o tambag lagi.
2: Dili ako mong ginakanan. Dila lang away labod ba?
0: Ah, sa tinood gina. Sure? Nagilakila ka kasi mong anak. Hilak-hilakan kasi mga anak.
2: Si Karan na ako.
0: Si Sider at Pananglitan.
2: Laki man. Ano yung mga anak? Say, tirahin mo na. Tirahin pa ng iba yan.
0: So, well, unfair. Grabe ka unfair. Grabe ka unfair.
1: So, muna siya nga. Si Ayen. Po ano mong kung siya mahimuan ay ang sitwasyon. So, wala siya nagkulan siyang pagkainahan. Kaya sayod man siya ang gibot niya ang tanan para siyang mga anak. It's just that, yung anak nalanggi mga kaugalingo ng desisyon ba nga di na niya mapugngan. So moro na siya ayan pasagdailan na siya hangtod sa makatuon siya sa iyang kaugalingon. Malay mo pud nimo nga basin mag patuod man insulto man gud kang ayan. Masabta na to iyang kasuko kay insulto lagi kaayo kay stepson sa iyang ex no. So dili na siya, I mean valid na siya nga kalain pero saon ta man gyud. Muna siya ginaingon ba nga mapaglaro ang tadhana dadto pagigi padulong ang iyang anak. So wala tay mahimo ana ayan na suportahin na lang na imong anak or I mean pasagdai imong anak. But kung gikinahanglan na nga imong luwason imong anak
0: mabalik
1: luwasa. Dawata. Anara na siya. Salamat kayo sa kanunay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang marignang bayan.
0: O dire, ipagawas at tada ni mong kasako.
2: Oh, ate, before ko mga katag tambag, shout out sa akong amigo, brother. Nakasakay na ko sa aeroplano. Ate, nasa itulo ka legal wife.
0: No? Ah!
1: Kuya, one sana all.
2: Na isa sa Manila. Brother, na isa
0: sa Malaysia ka nang
1: Islam siguro.
0: Islam?
2: Siguro, pero di lang ako i-mention yung ngalan. No? Para sa tuloy ang legal wife. What is good is, sa among pag-istorya, nailan ko niya. Tungod sa akong tambag, kaniad to, magsigi sila awayon sa sapikas, awayon sa sapikas. Tungod lagi sa performance. Pero, after ato nadunggan niya nga makaya raman dai niya makahatag man sa saktong performance kung makainom sa bigaman capsule. Moto ingon siya nga grabe yan pasalamat sa kwa gikan sa
0: Muna mo gi check ako nga mo siya dag ingon bahin kang sa to ang nahitabo nga pinasila
2: dito sa sini. shout out boss. Guwapo among istorya. Pasalamat gyud sa ako. Nasa yung selfie gani kay tungod sa bigaman. Di na sawa yon. Kay
0: dinhi siya wa.
2: Kani adto man gud buhato sa pikas gihurot na ni bo dito wala dai na bilin sa ako anas ba.
0: Mo na nga. Abi nimo did you know of scap jun ha? Ako dili lang sa pagkuan.

0: nagpahaba po ning uban nga mga kwan para sa niya to letter sender nga gibiyaan ang iyahang asawa wa patabangi. Diba? I mean, bro, usay makaingon ka nga, depende gud siguro sa tao or depende ba sa imuhang kadabang?
1: Depende gina sa tao.
2: Mao lagi na usahay makahinuklub ko, no? Diri sa kalibutan, lumalabay lang ba itang tanan?
0: Gani?
2: Nga, life is so short niya. Nga maghimo pa kag dinautan niya buhat niya. Dapat ka mo boys bangkod. Balik-balik ko ginako ng sulti sa inyo. Pag-ngaon gini niyo ng mga babae. Dili gini niyo pasakitan ng mga babae. Kung nagka-dubli-dubli ba ning kamot, yun mo?
0: Accommodate.
2: Moto nga. Ayen, karong panahon na, dawat-dawat ata sa kabatoran niya kini mga kababayan na lisod yun. Badlungon yun. Kinanglan yun. Nagkang yung babae diyan. Bisag sa saon yung katiman. Bisag sa saon yung...
0: So ang inahan, sa buhata, magpasagda na lang.
2: Dili, oy! I-fight yun mo. Pagkitay nagbaguya, pagkitay nagkatsat, katanan, suhuli na... Kaya ba ni mo, ayen, nga magkaliso na sila pohon kung itugot na lang gini mo, magliso na sila, wa sila'y bugas, padadaan ni mo bugas, ang niya mukhaon, katong...
0: Anak sa'yo mo, bana,
2: bana, asa na? Bana, ex ni mo, niya, ang mukhaon, katong asawa sa imong kaning bana. Pastila. Ayong tugot, anang nga daugdogon ka, ipaglaban na nga itong tribo niya. Yun yung pugar. Saan mo si ayen?
0: Sa lakton, iya yung bawiyon niya nga
2: na? Bawiyon yun. Balag ba ginawin sa akin nga naman kung ipa-experience pa ni mo na ay sa makahinuklob sa kabaturan, wala na. Bungkag na. Tarawa si Gino ba?
1: Oy! Mapungan pa'y baha lagi ka.
2: Muna yung mga... Muna si Gino ba? Moingon gina kapasagdi kay siya tungon na gahing ulo.
1: Kap! Muagi matay ko ignawa ka ni Agi kagay ulo.
2: Muagi ko ni Agi tarong kayo ko. Pag-inan sa komunikara niya ayaw pag-disco tulog.
1: Ay kung chari-chari kap gawa ka ni Agi pagkagay ulo ha. Ayaw.
2: Butan kayo ko.
1: Tananda ni Agi kagay ulo.
2: Wala ko nag-agi ka na. Butan kayo pag-ingon niya. Oy, John, pagpuyo. Ugtong na ko ng... Bisita ka, unsa ka? Alagi.
1: Nga.
0: Hala ka diha.
2: Apin mo ni Gino ba ako to na kanang manguyab ko?
0: Oh. Pero ang pinaka-best good, one thing ako nakita, hindi admire ka ni Gino ba palaban. I mean, hopefully, yung anak po ng anak ni Ayen, palaban yes. Nga. Bisag unsa ang mga nasulihan nga problema, gilampasan ang tanan and look at Dejinova now.
1: Kaya nga namang ginamamgod, kanang nagit yung mga desisyon ba, dapat aware ta nga, unsay mga possible nga mga outcome. And if unsa may mga outcome, dapat willing ra kang atubangon og dawaton. So, kung na-fail kay accept na mo.
2: Oh, anak na yun lagi. Pamati pa lang nga. Por medyo na lagi sa imong inahan, makaako, baka gasakit ang dugan sa imong nanay nga. Makidulog ka atong anak sa pastilan. Anak sa babutang kakaribal, nag-agaw sa imong papa. Wa mong kay pungahot niya bata. Kinanglan mo uli kasi imong inahan.
0: Kadang, ikaw rabi niingon nga, di ba sala ang mahigugma? Sala din higugma siya. Ikaw may naging muna.
2: Dili man sala ang mahigugma. Pwede man ka mahigugma, pero dili ka makiguban. Just like me, bad. I love all the girls, no? Palanda na ko tanan.
0: Basta mag-English na ni siya, delikado
2: na. Pero, mga retired playboy, palanda man na tanan. Pero dili ingon niya pala, makiguban na ka, niya, nakasalalay ng kasing-kasing sa imong inahan. Irespeto ha po. I-consider po ang sakit na gibati sa imong inahan. Ayen, tambag na ko ni mo. Never surrender. Hangtod kaya, bawi agad ang anak ni mo. Sige, si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko pa siguro. Mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Uid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anag-

0: gid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang NANS capsule kag UAID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule kag UAID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UAID capsule, so, wala gid nagkopos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ko sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: you so much, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Ayen. Sa iba pa pala nga ating maswatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Makalagot tinuod ang ibang sitwasyon apan sakto si DJ Nova. Pasagdi imong anak na makalearn. Tama na imo ha mga pag-antos. Gasugod ka sa diyang nag-uban mo ni Miguel. Daghana kag sakripisyo sa imong kaugalingon. Ni-abroad ka palayo sa imong mga anak para mahatag ilang kinahanglan na pan na imong useless kaya wala ga-respeto imong anak sa imo. Siguro, time na po. Pasagdi sila. Tagko na imong mga anak. Imong kaugalingon ang hatagig higayon. Tagaig chance nga, ikaw lang po na magmalipayon. Ayun na kay palabig ka, worry. Imo na gihimo ang tanan, gihimo na nimo nga mabawi siya balik. Apan, imong anak mismo ang nagmagahi siyang ulo. So, why rason? Nga imo pang ipugos ang imuhang mga gusto nga to sa imong anak kung siya mismo dili og magdumili pag yun sa pagtuong anak kanimo. Again, enough na ang imuhang mga pag-antos. Sugad pa sa pagsugod ninyo ni Miguel. Og nga panahon na, imo na pong kaugalingon, imo hatagang higay nga magbalipayon. Manghinaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon ayan. Og nga isip o sa kainahan, i-focus na lang ang imong panahon sa duha pa nimo ka mga anak. Basin og sila mutuong anak kanimo og mahatag nimo ang mga pangandi nimo para kanila. Taod-taod, alas atong Health Education Program with Dr. Jan Paul De Asis. Musunod galayon ang Balong the Great. Sa gihapon gini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yon sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yon. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jo NANS Coffee ang among gamiton. Pwede niyo diretso sa
0: kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Bueno, mahigala alang sa ating health education program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Yes, Ate Arlene, no, o kamusta sa tanan, no, sa ato ang mga tigpaminaw. And then, welcome, welcome again sa ato ang Nance Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na po tayo nakaschedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog dihata sa Oroqueta sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Ate Arlene, unsa man ang tambal ni akong dila. Nasamad man good siya. Rex from Barcelona, Dapitan City. Magkasamad-samad mo, nag-luas ba, Dok?
1: Pwede na siya, mga kanans. So, yung pagkasamad sa ato ang dila, mga kanans, pwede siya na hinungdan, nagkaroon ng mga infection or nasamad mismo siya na napaakan nato siya ng mga kanans. So, unsa ba nga ito ang angay pagabuhatan na ni mga kanans? So,
0: di ba siya lack of vitamin C?
1: Dili man siya, mga kanans. Pwede siya kung ano siya, kung naasay mga infection. Pero kung nasamad siya tungod na napaakan niya, mga kanans, so, kaon lang siya na rich in protein.
0: Okay.
1: Yun, take lang dahil yun siya o mga fruit juices or mga vegetable juices for anti-inflammatory.
0: Okay.
1: Pero kung halimbawa tungod nagkaroon siya ng luas, mga kanans, so pwede siya mag-inom siya o vitamin C with tawa-tawa, mga kanans. So 2 capsules every morning, mga kanans.
0: Okay. Dok, sige kong sungguhon. Tuig naman good. Dili ko makatulog magabi eh. Ayan. Sunggo. O say cause ana, Dok?
1: Okay, mga kanans. So, yung pagsunggo mangon nato, mga kanans, pwede siya tungod sa sobrang init, sobrang hago. Tungod na siya sa tungdiri mangon sa ato ang nostril, mga kanans. Namangot yung mga gagmay diya na mga ugat na masyadong sensitive in terms sa ato ang pag-increase sa ato ang blood pressure, mga kanans. Okay, kung sobra kataas, kakusog sa ato ang blood pressure, mga kanans, na ay mga tendency ng mga ugat na to sa ato ang nostril, mga gagmay man kayo na siya, pwede to siya na mubuto siya, mga kanans. So lalo na kung medyo kulang ka sa vitamin B complex, then kulang po ka sa ginatawag na to na mga platelet or kanisaw white blood cell bito na to, mga kanans, or calcium po. Kaya ka na sila is responsible na sila, mga kanans, para sa ato ang clotting factors. Okay. Responsible po na sila, mga kanans, para magkaroon ng ligon ang ato ang mga kaugatan. So kung ikaw naka-experience ka na nagkaroon ka ng nosebleed, Dok, unsa ba ang angay na itong pagbuhaton? When the time nagkaroon tayo ng nosebleed. First, mga kanans, pasagdan lang nimo na siya na mudaloy ang dugo.
0: Okay.
1: Then, i-press lang nimo ang imuang ilong, mga kanans.
0: Okay.
1: Then, ano ha, lean forward. Then, ayaw, hangad. Di ba, kay kadalasan na ito ang nabang...
0: Mudungo siya, Dok?
1: Oh, yes, mudungo siya. Kinanglan, ipagawas lang ito yung dugo. Then, i-press lang nato siya. Then, tagaan na ito, kumbaga, yung pag-press na ito, kay para magmukipot ba yung ugat na nibuto siya, mga kanans.
0: Okay.
1: Kaya when the time ma-activate ang ato ang clotting factors, ma-stop naman to yung bleeding.
0: Okay.
1: Kaya kung ang purpose mang itong ano mo dungo kita, mga kanans, kaya para free lang mo gawas ang dugo sa atong ilong.
0: Okay.
1: Kaysa mo hangad kita, ang dugo musulod sa ato ang tutunlan.
0: Okay.
1: So na tendency ba si matalang pa inoon sa ato ang baga.
0: Okay.
1: So na ay mga komplikasyon sa pod siya, mga kanans, no. And then pwede pod ka na applyan din ni mo siya og ice, mga kanans, kay para ma-stop yung pag-bleeding niya. Kay yung ice, mga kanans, normal reaction magkaroon ng mga vaso constriction. Mo constrict mo gamay siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And then unsa bang ato ang angay pagkabuhaton para mo ligun gyud sa ato ang mga kaugatan? Of course, vitamin B complex, di ba? Gimension ko ganina, tungod di siya sa luya sa ato ang mga kaugatan. So kinanglato yung B complex pagpaligun sa mga kaugatan. Sa pagpaligun sa ato ang mga kaugatan, dili na to ikadinay, dako kayo ikatabang ang non-serba capsule, mga kanans. Two capsule every morning, mga kanans.
0: Okay. Pwede mga higalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok Jan?
2: Yes, Atarlin, mga kanans, dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayay!

Igala, kumustak? Mayong pagpaminaw, kaninjong tanan. Mga kurimaw, ninasang kurimaw. Welcome na sub, there is programang Balong Dagulay. Ayan, kumusta, kumusta? Og, manginaot lang ta, nga okir mo. Adlaw karong Merkulis, pizza 20 may gala sa Mayo, Mayog madayon, Mayog dili. Ayaw! 2026, ayan, di ba? Oy, atong tigmo di ay 2000, pila ni? At 2,800. Sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako, may dungo sa juta. Pabot sa may gala di ay. Atong giandam karong lawang ha. Nasayod ba ka mo? Og atong unang ligaw-ligaw. Unang ligaw-ligaw na to may gala is... number one, ato unang ligaw-ligaw. Og paabota, may galang duha para makumplito. Magsugod na ta, diri sa to ang pagpunaguban. Nagpila.

0: Soy Don Jean. Oke, pelayo tapi kita harus lihat dari satu orang. Balik pada kuman Asai mga membro kaya po na sa kuman kaubar na sila bukas tapi bunyag kasal tapos pista bukas tapi. Pero sayo na kayo requirements permit alerto onya bagakag no onya willing kamu pila. Anya, bisa kasipat-sipatan ka, kaon lagi ako. Dari tamay galas matubag sa tuang tigmo. Ang akong tubag sa tigmo along kay uhong Nero sa Cebu. Oh, kumusta man imong uhong ni Nero? Bugtong uhong. Og balong, ang tubag sa imong tigmo kay Palay. Or Humay Aryan ng Dumaguete. Oy, kumusta man di Aryan? Asa may Dumaguete? Long tubag si imong tigmo kay Uhay sa Palay. Okay. Aryan gyapon ng Dumaguete. Yuto. Sa gabay biyagad sa langit. Pagdako midungo na. Sayuna. Aga ang tubag kay Takong Salubi. Waingag address. Waingag address mga kurimaw. Dayon nung tubag sa imong tigmo kay Bungol Salubi. Aga orngagi. Ano siya? Gitauran og sanggab. Oh, wag ya po nga ang maslingan address. Aga akong tubag long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Payong Pipi sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Dayon hayop nga baka. Ah, na balong kay mututoy hangad sa langit. Akon bata pa niya kon mudungo sa iyo ta kon dako na kay mukaon nagsagbot. Oo. Mukaon si Rodrigo ni ng Tanay City Negros. Mga taga Tanay. Kumusta mo niya? Mayong pag paminaw. Akong amigo taga diya si Sir Jubal. Sir Jubal, kumusta mang tanhay, Sir Jubal? Aga hayop nga baka kaysa lang ilabay. Aga long ang tubag kay hayop nga baka gyapon. Daghan nagbaka din. Magranso na lang tayo. magranso na lang. Aga tubag long kay kwaknit o paniki. Okay, gikan daw kang Elisar ng Mualbual. Oy, kumusta mga taga Mualbual Cebu? Mayong pagpaminaw, Pioto. Wa ay pagyapon. Unang lingaw-lingaw, uno ha. Pabuta din may gala ang duha para makomplito. Long tubag sa imo ang tigmo kay Bulak mahimong bunga Alfredo Cosi Poblasyon Tabuilan Cebu. Ayan. Og ang tubag long anang imong tigmo pabuna balong gikan sa Talisay Cebu City. O may nga ni taga Talisay Sisi. O Talisay Sisi Cebu City. Aga akong tubag long kay lalaki nga manghihi o sugod siya hangad Anya doko. Gikan daw kang Pinsan eh Ajuan Ano Christina Pabuluna Nang Luok Tabuilan Pio Utor Wapagya po Darita may galas Unang pasiyaw Gikan daw kang Ajo-jo, may galas kan laon. Bye balong. Ah. Kana bang magsinador ta ba, senator? Ah. Unsa may mga requirements na ba? Ay, dali ra kayo ay. Unsa man? Kuan? Ah, kabalo lang ka mamakak. Anya, kabalo ka mo, kusog ka mo dagan ba? Oh, kamamakak, kusog mo dagan. Onya mo tabang kag sibat ang kriminal bay masinador na ka ba? Murag ka ilagaling ko na kanang kusog mo dagan o onya kanang mo tabang o pasibat sa kriminal o kanang bakakon. We are under attack. Ay, kipakita gapon may galas mula kanya ang CCTV footage. Wa man di sa lagi attack sila man din i-attack may gala sa NBA dito sa Luyo. Gata ang NBA sa Luyo kay mo ay posibleng mo exit may gala ni Bato. Ha? Dito ga-attack ang NBA. Mo may gi-attack doon sa mga sergeant at arms. Luyas mga marin gihimong kiko. Ha? Lo king marin may gala. Marin og media. Gimong kiko sa Senado. Lo oy pod. Dupa-dupa mga dupa-dupa may gala mga sergeant at arms para di gid makita ang media may gala di ka cover sa tinuod nga pangita mo. We are under attack. Ganong nagpabilin mo muna dyan. Long tubag na ko. Anang imo ang tigmo kay Bulok sa lubi. O gikan daw kang atan Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga akong tubaglong anang imong tigmo kay Pungango. Pagmigaman para dili mo para dili mo duko. Yeah, pagyod. Akong tubaglong iyo taong na ay problema akay mo duko man. Ay, muhangad po. Pihote. Long, pitik-tando na. Aha. Pitik-tando or tando-pitik. Og akong tubag, anak ba long? Kawayan. Og ikan daw kang tuto sa Mabinay. Kumusta ang Mabinay to? Og akong tubag long anang imong tigmo lubi alubi daw wap agapon aga akong tubag long anang imong tigmo kawayan ga piyoto wap agapon aga tao man alok piyoto wap agapon aga akong tubag balong anang tigmo ni mukay kugon gikan daw kang Inday Buhol. Kumusta bang Bohol day? Ha? Ato nga to ay pizza 20 na karon. Doon na nalamay 11 days para mahuman ang manguli na po dahil ang mga bulanong namistas buhay. Pagdaan mo kalamay. Og tubag na kulong anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak balongkay. Tanglat. Piotr. Og ang tubag. Saging. Piotr. Waay pag-iapon. Awa pag-iapon mga salingan ha. Og akong tubaglong. Anang tigmo ni mo. Ayan. Ang tubag kay. Okay, ang tubag balong kay. Kurimaw na lang. Di, lagi mo doko ang kurimaw. Kaya nagkamigaman. Pero may mabukad ang airbag ni. Eh? Pero may bukad ang airbag. Og akong tubag long sa imong tigmo. Bunga saging. Ang saging kay muhangad malog dako na. O gikan pa sa puso paggawas gagmay pagkaayo gaduko na. O pero mudako na siya may gala. O mumbalik ito sa langit yung lubot. Na-explanation na ba? Ngano ang bunga saging mubalik may gala? O ang ilabi to mo anak yung puro Manila ba mubalik dito sa taas. At toro nang inasayod baka mo pinakaadlaw gikan karon. Ngano mubalik buhanga gisas langit may gala. Long tubag na ko anang imuhang tigmo kay buhok. Piotr. Wa pagyapon mga kurimaw. Long tagpila ang remind kay hapit nating klase kana. Kinsira ang kapsul. Ha? O kinsira ang kapsul unya. 196 ang baksa. At Choco Mix da Junior. Oh, da Junior. Akong tubag balong. Sa imong tigmo kay humay. Oh, uhay sa humay. Gikan daw kang. Oh, gikan daw kang undos buhoy. Kumusta man edo? Og akong tubaglong. Sa imong tigmo. Insani. Ang tubag ana balong kay. Tanglad yan. Wa pagyapo. Og akong tubag long sa imong tigmo. Ayan. Akong tubag anak kay. Dili ay. Akong tubag long sagbot. Gikan daw kang Dilin Buhon. Kumusta mga taga Bohol? Og buhok sa tao na balong. Sa gamay pa, gay street. Pagdako na, mabawog na. Piotr. Wap agabaw. Og gabi long or dahon sa gabi. Og ikan daw kang Nono sa Sikiho. Kumusta mga taga Sikihor? Yuto! Niya pagyod, mga odlot sa otalon. Gikan daw kang numer Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Okay, dito may galas line pang Pasiaw. Gikan daw kang Daisy may galas sa Bohol. Nagtagbo may galas merkado ang manag-ex nga si Balong og Tikla. Si Balong nagbitbit siya anak may galang laking mutaon. O niya, tagbuan niya stick lang at tulog ka buok. Kasunod siya may galang mga anak. Oy, ex! Oy, hala, ex! Kamusta naman ka? Na, okay, ragihapon, nag-anto sa tumang kalisod. Ay, og ako pa, emong naminyuan. Unta, di unta ka maglisod ron ba? Aw, okay ra, oy. Kayo, ikaw ra po akong, og ikaw po akong naminyuan. Kini akong tulog ka bata karon mo. Taon po unta na. Ay, Jack? Mutaon. Mutaon mo yung anak isa. O ka nang mutaon, Morris. Mutahan na mo. Sugal, mutahan, mutaon. dito Santa Can. Oh, antog na ko, antog. Ikaw ba mutaon ka? Mutaon. Ikaw rin mutaon niya buwang nga ka. Ikaduhang ligaw-ligaw, zero. Ah, zero may ganito. Ikaduhang ligaw-ligaw. O pabuta ang usa para makumplito mo, ha? Dahong tubag na ko, anang imong tigmo. Dahon sa kawayan. Piyodor. Wapag-ipon. Ang tubag, anak balong, kay kawayan. Di apadyod, bunga sa string beans. Gikan daw may galakang may mais buhon. Kumusta mga taga buhon? Og akong tubag balong. Anang imong tigmo? Ara. Okay, tubag, anak balong, kay bungas kamunggay. Ya pagyo daos bulang hoy. Piotr. O mukha ang kay magba. Kamuting kahoy. Kamot tira ayo apilang kahoy. Maglain inyong tiyan ana. Ha? Mukha on mo kamuting kahoy. Kamuti ray kan ah. Ayaw apilang kahoy. Oh, narabay mukaon mo uta ng udlot may gala sa bulanghoy, no? Pero murag lami mangyapo na. Oh, lami mangyapo na. Oh, basta unog utan-utan. Bisa kung spilling ay sa utan, lami ka niya. Ha? Kung spilling ay sa utan. Ah, sa utan, lami ka ni Gapon. Aga, lang akong tubag anang imuhang atig mo. Oh, ang tubag anang lang kay Badjang. Oh, gikan daw kang Ramil sa buho. Badjang ka ng gabing katulsa. Aga, akong tubag balong. Anang tigmo ni mo kay Bully. Bully. Katon na kolok. Pala Bully, katon na kolok. Ay, nag-iinisik istorya. Bully, katon na kolok. Na holog. Bully, katon na kolok. Bully, katon na kolok. Long tubag na ko. Ang tubag anak balong kay Odlot Slobe. Computer. Wap ajabo. Og ang tubag Alok Bati. Piyoto. Wah, ay magyapon ba?
1: Ako at taga-basta ko nilapantay, ah.
0: Patay. Long, akong tubagan na long. Katapusang dahon sa saging. Amay daw sa buhon. Kumusta mga taga buhol? Og unas. Gikan daw kang Daniel Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Yeah, pagyod, long manok na. Okay, kay og mo inom mo hangad. Long, pis-pis lang gam. O, gikan daw kang tuto, Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Pioto! Wa ay pagyapon. Ang tubag, anak balong, kay Gansa. O, gikan daw kang Nonoy sa Kanlaon. Pioto! Wap, agi mo! Awa, pagyapon mga salingan. Oga, ang tubag, kandila. O, gikan daw kang Hisil, buho. Musta mga taga buho. Wa ay pagyapon. Dito may gala sa tuang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kinibang is bangus. Ang ato ang pambansang isda bangus. Nahimo din siyang pambansang isda. Gideclare siya may gala nga pambansang isda sa Pilipinas kaniadtong 2014.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong bitimo taka gud ko gusto nga maginsin ko kay mga para sa ibang nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa Sincelia si Island dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so mula kini ang giminsin og dagan gyud kay salamat lang at si Island sa iyang plaga so si
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

Okay, balik tayo sa ligad. May tumawag. May tumawag. Lang tubag na ko ana imuhang. Tig mo, ayan. Ang tubag ana imuhang tig mo balong kay Downs or Lukay sa lubi. Ang bulok og lukay lahir na siya. Ha? Kasi kaya ako naibawan ng lubi kay murag tao. Naibungol, naibuang.

Aga balong akong tubag anang imuang tigmo oh ang tubag anak balong kay tao na lang kana bitang tao mga igala bisag baog na oh bisag baog na maning kamo yung tindog. Aga ang tubag at balong kapayas dahon or bunga. Oh kapoy ka katkat kapayas ha. Oh kanabitong dito kami gaman masalingat. Okay, dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Mani Secure. Bay balong. Ay bay. Ibang asawa ba? Kabantali ko. Nga naman bay. Luspad lagi na. Ay gumikan maguna sa sige niyag panguhit. Ha? Sige panguhit. Makaluspad din ang manguhit bay. Kuan man. Kada panguhit niya kay birahan man. Diyan lagi, luspad lagi. Diyan lagi, luspad lagi. Ay, wala yun, tapos ligan. Kanang mga luspad nga ba, kusog na manguhit. Tanawan na sinyo maslingan, yakin si luspad yan. Busog na manguhit.

0: Daos lubi ha. Og balong bunga sa saging. Yan po ba eh. O, ang kuan, ang iyahang buli gaduko, pero ang bunga gahangad. Hello. Wa ay pagyapon. Og long akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag anak kay talong. O kanang talong agaduko, wana kami gamay. Ha? Wana kami gamay ng talong agaduko. Katapos sa kibili, may galas kurimaw numero 3, number 3. Kompleto na, wato yung oras. Salamat kasi pagpabitaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

0: hapon, mga higala. Kini ang ubos yung alagad si Miss Glee Orcolio. Salamat sa itong mga tigpaminawan nyo doon nagsunod sa itong mga programa sa Estasyon DYRD. Atong pasalamatan karon ang itong mga sponsors karong hapuna. Akong pasalamatan sila si Kagawad Charles Cabalit. Uy, Kagawad Charles Cabalit, good afternoon. Niya, daghang kaing salamat. Salamat usab ni Kagawad Ondoy Borja. Kagawad Ondoy Borja, may hapon. Kagawad Bibot Budlong. Fausto Bibot Budlong, good afternoon. Kagawad Tim Butalid, salamat kaayo sa pagsuporta kanunay sa itong programa. Ang usab, akong pasalamatan si Mayor Jane Yap, ang atong mayor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayor Jane Yap, salamat. Ang usab, ang atong halandon nga gobernador diri sa probinsya sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado. Gov Aris Amintado, salamat kaayo. Si Kongresista Vanessa Van Van Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Kongresista Van Van, salamat kaayo. Ang usab, si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. Ug usab ang Ramstone Tire Supply sa Dan Ibabaw Builderol, no, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon. Unya giduman ang nagkaroon ni Sir Ruben Perez, no, unya ang maligya na siya mga ligid sa sakyanan, bulkit po ni sila ligid, no, diha sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw, Belderol. O usab, akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong o Ma'am Yan-Yan Pamaong. Namaligya ni sila og yawe. Klase-klaseng yawe, mga higala. Yawe sa sakyanan, bisag unsa nga yawe. Moduplikit po ni sila mga yawe din ha sa Kugon, no, at bang ni sa Plaza Marcela. No, salamat kayo Sir Boy Ray Pamaong ug Ma'am Yan-Yan Pamaong. May hapon usab di ay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, nagsuporta po siya sa atong programa sa DYRD. Salamat kayo ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon ni mo sir. Okay mga higala, wala naman tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug manapod puhon ni samang oras ug ni samang istasyon. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan si Miss Glee Orcolio. Daghang salamat ug maayong hapon.
1: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Tiguan na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na Junjun ni Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan, ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, Ibiogesic!
6: Alagang Unilabian.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
10: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag make-upan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagmuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko bilin.
11: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubananog saktong kaon exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New Alaksan Extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra.
13: Extra paspas. Extra galing.
15: Tayong mga lalaki, kayo da araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doc.
19: Gikan kanamo sa DYRD.
20: DYRD.
19: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban?
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higa nga, kumusta? Maayong hapon. Welcome na sa itong tulumanon. Takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Karong lain usab nga usa ka oras na higala mag-uban-uban ta sa itong programa. Alang sa paghisgot sa labing uhi mga panghitabo sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ilabi na sa mga gibuhaton sa itong mga magbabalaod sa itong lalawigan. Pagpanday o mga balaod nun, resolusyon, pagdungog sa nagkadayang mga concern sa mga bulanon din sa itong probinsya. O niya, ang itong mga sakop sa sumuli ang panalawigan, karumadlawa, lain-lain ang ilang panghimo, no? Ilabi na ang paghigayon sa mga tigom, sa pagbisita po sa mga kabarangayan. Before tamo pa na yun, itong pagpalimbaya sa itong mga suking tigpaminaw sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Ikan sa itong busy gobernador Nick Bezas, iyang mga mainiton ng mga pagpalimbaya, ipanangat sa itong mga suking tigpaminaw, sa itong mga board members sa First District, board member Muti Aterol, board member Benji Arcamo, board member Lucy Lagunay, sa itong mga bukal usab sa Second District, board member Jessel Ray Umentado Villamor, board member Tomas Lavapo Jr., o board member Fernando Iping Estabilia, sa itong Third District board members, board member Tita Baha, board member Greg Hala, board member Nathaniel Binlod, o board member DJ Padite. Sa itong tulo ka mga ex officio member, sila si board member Joanna Cabalitinita, itong presidente sa Philippine Councilors League, atong SK president, board member Lauren C. Pirangcla, o ang ito ang presidente sa Barangay Council sa Lalawigan sa Bohol, board member Romulo Cepedosa. Nining puntuha mga higala, naka-live kita karon din sa SP Session Hall sa Provincial Capital atong gi paminaw po, no, ang committee meeting sa Committee on Trade and Industry kalabot aning proposed ordinance nga no to casino nga gi-sponsoran ni board member Benji Arcamo. Present sa maong committee meeting ang mga members sa Committee on Trade and Industry, sila si board member Muti Aterol, board member Benji Arcamo, o ang chairperson sa Committee on Trade and Industry mo si board member Iping Estabilia. Gipatawag po sa maong tigom ang pipila ka mga sakop sa sangguniang bayan sa lungsod sa Panglao, Sanglit. Nibaw ana to nga do na nay casino game nga poker diha sa lungsod sa Panglao, gipangiyoan usab sila og inini ang pamahayag og do nay nagpadayon karon nga diskusyon mga higala. Subay nini ato usab nga ipapaminaw ninyo ang gihisgutan, no, sa committee meeting, no, dinhi sa sangguniang panalawigan mga kaisunan. Ani atong paminawon?
4: It's going on. I would just like to declare the second agenda for this particular meeting, which is which is out of the manifestation of and authored by our colleague Honorable Arcamo on the manifestation of the proposed Provincial Ordinance Number 14-2026, which was approved on first reading, entitled Prohibiting the Establishment, Conduct, and Operation of Casino and Casino-Related Gambling Activities within the Province of Bohol and Providing Penalties for Violation thereof. So, Comse, if you can kindly recognize later the personalities within, and then we have a separate prayer on this because this is a separate important agenda, and then personalities, and then we can proceed with the meeting. Thank you very much.
5: Heavenly Father, we thank you for gathering us today as we discuss matters affecting the welfare, peace, and progress of our province. Guide us wisdom, understanding, and fairness as we deliberate on the proposed ordinances concerning trade, industry, public order, and the well-being of our communities. Guide us, our leaders, and community members to make decisions that promote safety, responsible business practices, and common good of all Boholans. May our discussions be productive, respectful, and centered on service to the people. This we pray in our holy name. Amen.
4: So I would like to recognize the presence of BM Arcamo, BM Benji. We please kindly also recognize the presence of our guest, Comsec. Thank you very much.
6: Thank you, Madam Chair. For this afternoon's Committee on Trade and Industry meeting, we have the following resource persons. From the Sangguniang Bayan of Panglao, we have Honorable Eric Dalambaca, Municipal Councillor. We also have Mr. Francis Bernard Batoy, President of the Bohol People's Council. Ms. Joanne M. Pinat, Head of the Bohol Provincial Tourism Office, Director John Joan Mende, Provincial Director of the Department of the Interior and Local Government. Also from the LGU Panglao are Honorable Alfonso Alcala and Honorable Amira Aya Kaindek. And Mr. Lance Lagunay is representing Honorable Lucille Y. Lagunay. That's all, Madam Chair. Thank you.

0: downy rock, the rub bango-bango. New downy, even better na.
1: Tiguan na ko, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
0: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Feel

0: pH care versus previous formulations with regular use.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Alam ko halit yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexinoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexinoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexinoforte!
3: Maunang discarding nako. Discarding bisdak na to.
4: Rexinoforte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
2: Higala, kumusta? Maayong hapon at sa mga labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank FCB karong adlaw nga Miyerkules sa 20 sa buwan sa Mayo 2026. Uban sa tikas lawak, Engineer Gilbert Tulop ug Eric Ginisi Allen de Dora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, Commission on Election gan kameleg gi klaro kung kinsa ang mamahimong ipuli sa vice presidente kung ugaling kini ma-impeach. Sa laing bahin, lead public prosecutor Luis Tro sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ihimog pagpasabot kalabot sa ilang mga ebidensya. Samtang House Prosecution Panel, kumpiyansa sa ilang ebidensya sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Sumon sa impeachment court ang VP Sara, nadawat na sa iyang buhatan. Laing abahin, FBI, aduna na idea kung asa ang nahimutang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Laing abahin, pipila ka mga rice retailers na ngayo o pagpasabot nagto sa Department of Health o Department of Agriculture kalabot sa 60 pesos na price cap sa bugas. Pag ito mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 5:15 o karon sa detalye sa atong mga balita, gipasabot sa Commission Election kang kamalik kung kinsa ang pwedeng mamahimong ipuli sa Vice President kay kung galing kini ma-impeach. Ani ang dugang detalye sa mga balita.
1: Kaya lalabas na ako dun sa farm na tsaka dun sa registration, rule of succession lang, ano, for the record lang, in case na merong ma-impeach na government officials, what will happen? Sino ang magiging kapalit ng mai-impeach na government official?
2: Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution dahil sa impeachment na pinag-usapan. In case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President, halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay ipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. At yung pagpili niya dapat with the consent of the majority of the members of the Senate and the members of the House of Representatives voting separately. Hindi po voting jointly. So majority ng Senado 13, majority ng House of Representatives 157 ang dapat makukuha para sumasumang ayon para kung sino ang pinangyari na po yan. Nung nagkaroon ng bagayan sa KGMA nga, kung saan pinili po niya ay si dating Senador Chufisto Bingona at pagkatapos nakakuha naman po ng pagsang-ayon ng Senado sa Senado at mababang kapulungan. Ano may namang yayari kung halimbawa kumuha sa Senado? Depende po yan sa Senado ngayon kung magpatutawag sila sa amin ng special election. Pero again, yun nangyari kay Senator Sani Angara na naging Secretary ng Education, hindi po nagpatawag ng special election ng Senado. Kasi nga po pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang position, 19 billion po yun na gastos.
1: May timeline, sir, na sinusunod, halimbawa, na impeach today, kailangan ba within the next 30 days or 90 days?
2: Wala naman po binanggit ang salit yung batas tungkol sa period na kinakailangan magkaroon ng appointment. Pero siyempre, kinakailangan po base sa ating recent na mga pangyayari, yung mga nangyari na nakaraan, immediately na nag-a-appoint ka agad. Ang siyempre, ang medyo magtatagal kalimitan dyan yung tinatawag na consent. Kasi pag-uusapan niya sa Kongreso, sa Senado, at mababang kapulungan. Well, in the first place naman, may reposition na halimbawa ng Vice Presidente bilang academic discussion lamang, ay meron naman tayong Senate President, meron din tayong Speaker of the House, that in case can act in an acting capacity. May mga ganun kasi tayong provision. In case of temporary vacancy sa position niya.
3: For academic discussion lang, sir.
2: Ayun na po, ako.
3: At for academic discussion, what if VP Sara resigns for being impeached? And like, will the Estrada constructive designation by the Supreme Court ruling apply to her case?
2: Hindi na po ako mababanggit sa nabanggit yung personalidad. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso po ng kay President Erap, being the lawyer of then candidate Joseph Estrada. Alam niyo po, ang sabi ng Korte Suprema, lumalabas pagka presidente ang pinag-uusapan, whether voluntary or involuntary ang interruption. That is an effective interruption and therefore, the term is not completed. Diba ang naging issue doon? Si President Erap daw po ay tinanggal. At sabi naman ng iba, hindi, si President Erap ay nag-resign. So, regardless po, kasi ang dapat sabi ng Constitution, dapat completed yung termino. From June 30 of that year to June 30 of 6 years thereafter. Any period short of the 6 years is not a term, but a mere tenure. Ay nakalagay po sa saligang batas, the president is entitled to one term. And therefore, if it is a mere tenure, then that will not be a bar for a somebody to run again in the next succeeding election. It should not be a term. And yung vice president po natin, 2 consecutive terms ang nakalagay sa saligang batas. Not unlike the president, the one term only ang nakalagay. Article 7, Section 6 ng Constitution. Paragraph 1.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, lead public prosecutor Luis Tro may namahayag na ligpon kayo ang ilang ebidensya batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa GMA News.
4: Ibinahagi ng House Prosecution Team kung paano nila pinaghatian ang apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balita ng atin ni Jonathan Andal.
5: Sa sama-samang pagharap sa publiko ng 10 sa 11 impeachment prosecutors ng Kamara, buo ang kanilang kumpiyansa para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Jervie Luistro ang tatayong lead prosecutor.
6: The evidence of the prosecution is strong.
5: Ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte at binigyan ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint. Naniniwala ang mga kongresista, kapag umusad na ang paglilitis, dapat sumipot ang bise.
6: This is likewise her constitutional duty. People are waiting for her answers. I believe she should attend and present her defense.
5: Lahat ng kongresistang nasa prosecution team bumoto ng yes sa impeachment. Puwera na lang sa taga Mindanao na si Bukidnon na Representative Keith Flores, pinili niya noong mag-abstain.
7: It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So that playing a factor, yes, that played a factor also in my considerations whether to vote or not to vote. I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice.
5: Inanunsyo na ang mga tokang articles of impeachment ng bawat kongresistang uusig sa bise. So Article 1, tungkol sa muni-muring paggamit ng bise sa 612.5 million pesos na confidential funds, si Congressman Luistro ang mangunguna. So Article 2, tungkol sa muni-muring unexplained wealth ng bise, si Congressman Terry Ridon ang lead. So Article 3, tungkol sa muni-muring panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan umano mga batas sa procurement, si Congressman Joel Chua ang lead. Ang Article 4, tungkol sa banta ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker, si Congressman Lawrence Defensor ang mangunguna. Magsisilbing House trial spokespersons, sinalanaw del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Partidist Representative Rene Co. Sa ngayon, puspuso na raw ang paghahanda ng mga kongresista para sa trial. Ang nakikita raw nila ngayong pagsubok, fake news.
8: One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan.
5: Bago ang mismong paglilitis, magkakaroon muna ng pre-trial kung saan inaasahang magsusumite ng listahan ng mga ebidensya at testigo ang magkabilang kampo.
9: Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News.
0: Samtang House Prosecution Panel, kumpiyansa usap sa ilang gihuptang mga ebidensya batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Balikan ng GMA News.
10: Bukod kay Kabataan Partylist Representative Rene Co, tatayo ring House Trial Spokesperson si Lano del Sur, First District Representative Alonto Adyong. Nagatian na rin ng mga House Prosecutors sa mga tututukan nilang articles of impeachment sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May unang balita si Jonathan Andal.
5: Sa sama-samang pagharap sa publiko ng 10 sa 11 impeachment prosecutors ng Kamara, buo ang kanilang kumpiyansa para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Jervie Luistro ang tatayong lead prosecutor.
6: The evidence of the prosecution is strong.
5: Ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte at binigyan ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint. Naniniwala ang mga kongresista, kapag umusad na ang paglilitis, dapat sumipot ang bise.
6: This is likewise her constitutional duty. People are waiting for her answers. I believe she should attend and present her defense.
5: Lahat ng kongresistang nasa prosecution team bumoto ng yes sa impeachment. Puwera na lang sa taga Mindanao na si Bukidnon na Representative Keith Flores, pinili niya noong mag-abstain.
7: It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So that playing a factor, yes, that played a factor also in my considerations whether to vote or not to vote. I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice.
5: Inanunsyo na ang mga tokang articles of impeachment ng bawat kongresistang uusig sa bise. Sa Article 1, tungkol sa muni-muring paggamit ng bise sa 612.5 million pesos na confidential funds, si Congressman Luis Tro ang mangunguna. Sa Article 2, tungkol sa muni-muring unexplained wealth ng bise, si Congressman Terry Ridon ang lead. Sa Article 3, tungkol sa muni-muring panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan umano mga batas sa procurement, si Congressman Joel Chua ang lead. Ang Article 4, tungkol sa banta ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker, si Congressman Lawrence Defensor ang mangunguna. Magsisilbing House trial spokespersons sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Partylist Representative Rene Co. Sa ngayon, puspuso na raw ang paghahanda ng mga kongresista para sa trial. Ang nakikita raw nila ngayong pagsubok, fake news.
8: One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan.
5: Bago ang mismong paglilitis, magkakaroon muna ng pre-trial kung saan inaasahang magsusumite ng listahan ng mga ebidensya at testigo ang magkabilang kampo.
9: Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News.
0: Sa laing abahe, nadawat na sa Office of the Vice President ang summons lang sa impeachment trial batok ni PP Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
11: Jed, ano yung sunod na mangyayari kapag natanggap na ni VP Sara yung summons mula sa Senate?
12: Aga pagkatanggap ng summons ng nasasakdal o ng respondent o ni Vice President Sara Duterte, mayroon siyang 10 araw para maghain ng kanyang sagot doon sa mga paratang na nakapaloob doon sa Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Naglabas na ngayong araw ang Senate Impeachment Court ng writ of summons o kautusan para kay Vice President Sara Duterte na humarap sa Senado sa itinakdang araw at lugar kapag siya ay ipinatawag. Pagkatanggap ng summons, bibigyan siya ng 10 araw para sumagot sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Kung ang nasasakdal ay hindi sisipot o hindi maghahain ng sagot, itutuloy pa rin ang paglilitis at ipagpapalagay ng korte na naghain siya ng not guilty plea. Matapos namang maisumite ng respondent ang kanyang sagot, ang House Prosecution Panel ay bibigyan o bibigyan din ng pagkakataong maghain ng kanilang tugon o reply sa loob ng 5 araw. Kaugnay nito, kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang patawag o summons na inilabas ng impeachment court bandang 10:40 ng umaga ngayong araw, May 20, 2026. Aga hanggang sa oras na ito ay inaantabayanan pa natin kung maglalabas ng pahayag yung defense team ni Vice President Sara Duterte hinggil doon sa summons na inilabas ng impeachment court para sa pangalawang pangulo. At bukod dyan, aantayin pa rin natin yung iba pang developments dito sa Senado kaugnay ng napipintong o inaasahang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan muna update, balik sa inyo aga.
11: Maraming salamat, Jed Neresina.
13: Alas 5:28 sa laing bahin sa itong mga balita. Gingong dunan ay lead ang National Bureau of Investigation kon NBI sa gikahimutangan karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang detalye sa UNTV.
11: May lead na ang mga otoridad kung nasaan na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, marami na silang mga impormasyong nakalap bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Gayunman, hindi muna niya ito maaaring i-anunsyo.
14: Kung meron man po, I have to apologize because it's a part of our process to sa law enforcement. So, hirap na magpumagalaw sa nandito siya. Kasi people try to speculate. Kung kami lang yung lead na binigay, na we have a lead kung nasa talaga. Pero in the meantime, we suspect yung announcement kung nasa talaga siya.
11: Tumanggi namang sagutin ni Matibag ang tanong kung aarestuhin nila ang senador gayong nalalaman na nila ang kanyang kinaroroonan.
14: I cannot answer, I'm sorry, because that's part of our internal procedure right now. But I can assure you there is a valid warrant, there is already orders. But in the meantime, we are monitoring.
13: Alas 5:30 atangi. Nagpahimangno ang Department of Energy sa segunsong yellow o red alert status sa posibleng muigo sa nasod gamikan sa Super El Nino. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Myra E.
1: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
0: Myra E. helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra
3: Strong Soma.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, Ibiogesic!
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Malingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Parang na maigala sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB, alas 5.36 na oras sa tud sa may tinguha sa ImmuniPlus. Traditional herbal drink, ayo kalimte sa ganunay ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus, mapalit sa nagkanibutikag mga tindahan sa inyong galungsuran, maingon man sa dakbayan sa Tagbilaran. ImmuniPlus, traditional herbal drink. Sa laing bahin, nagpahimangno ang Department of Energy sa Sagunson nga yellow o red alert status sa mga grid sa NGCP. Posible pa kining muigo sa nasod gumikan sa Super El Nino. Dugang detalye sa BNC.
1: Posible raw magtuloy-tuloy ang mga brownout sa mga susunod na buwan pagdating ng Super El Nino ayon sa DOE. Kaya laging paalala ng ahensya, magtipid ng kuryente. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
2: Matapos ang sunod-sunod na yellow at red alerts, may banta na naman ang power interruptions dahil sa inaasahang mas matinding tagtuyot. Sa projections ng Energy Department, posibleng isailalim ang Luzon grid sa yellow alert. Pero mas matindi raw ang posibleng sitwasyon sa Visayas grid. Umaasa kasi ito sa imported power mula sa Luzon at Mindanao. Sa tantsa ng DOE, posibleng sumailalim ang Visayas grid sa 6 na red alert sa gabi at 7 yellow alerts tuwing afternoon peak hours. Posible rin makaranas ang Mindanao grid ng 6 na yellow alerts mula September hanggang November.
3: Yung teamwork natin from the generation, transmission to distribution are working together para makatugon tayo sa hamon na hinaharap natin for the shift of the season going to El Nino.
2: Isinumite na raw ng National Grid Corporation of the Philippines ang report nito kaugnay ng problema sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo.
4: Even prior to the line tripping on May 13, you already had 4,000 megawatts unavailable to the transmission system because of these unplanned maintenance shutdowns and derated capacities. So when NGCP's line tripped, unfortunately, that also tripped a couple of power plants that had larger capacities.
2: Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, matagal nang nakararanas na matinding pressure ang grid dahil sa mababang reserba ng kuryente. Binigyang diin ni Alabanza na walang kapangyarihan ang NGCP sa operasyon ng mga power plant. Dagdag pa niya, wala raw itinatago ang NGCP kaugnay ng mga nangyaring disruption.
4: Detailed reports with analysis of root cause and all of that certainly will take a lot of time. And because, you know, when something like this happens, something of this magnitude happens, our focus really is on restoration.
2: Abiso ng DOE, ituloy lang energy efficiency measures ngayong tag-init. Iset ang aircon sa 24 or 25 degrees Celsius. Linisin ang aircon filters at electric fan at switch off ang mga appliances pag hindi na ito ginagamit. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Alas 5.40 sa laing bahin sa itong mga balita, pipila ka mga rice retailers

0: panawagan sila sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Nahuli mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang ilang rice retailer sa isang pamilihan sa Paco, Maynila na hindi sumusunod sa price cap sa imported na bigas. Imbes na 50 peso fixed price per kilo, ang ilan nagtaas pa hanggang 60 pesos. Isa si Gina Anunuevo sa mga napunan ng DA. Paliwanag niya, bukod sa mahal, inutang pa raw niyang bigas sa kanyang supplier, kaya hindi siya basta-basta makapagbababa ng presyo. Sa ngayon, uubusin daw muna niyang nabili niyang stock bago sumunod sa price cap.
2: Ang presyo po na talaga niyan mataas. Kung mababa po yung kuha ko yan, automatic nagbababa din po ako. Kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay, hindi po para mamatay.
1: Sa ilalim ng RA 7851 o Price Act, maaaring mapatawan ng 1 hanggang 10 taong pagkakakulong ang lalabag sa price cap. Pwede rin siyang magmulta ng mula 5,000 hanggang 1 milyong piso. Kaya ang plano ni Gina na hintayin maubos muna ang stock bago sumunod sa price cap, hindi uubra, sabi ng DA.
3: Ang problema dyan, may batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan mong sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan. Ang payo ko nga sa kanila, since may price cap na, baka kausapin nila yung supplier na, ibalik muna nila yung mga nabili nila ng mahal.
1: Hahabulin din daw ng DA ang mga supplier na maaaring nagpo-profiteering o hoarding. Pero sa ngayon, pakiusap nito sa mga retailer, makipagtulungan sa gobyerno.
3: Susunod na bumalik kami, kung ganun pa rin, ay i-issue na sila ng notice of violation. A repeated offense, kaso na yan o kaya pasasara namin yung kanilang tindahan kung kinakailangan.
1: Nang balikan namin si Gina, nakita namin na binaba na niya ang presyo ng 2 brand ng imported rice niya. Pero hindi pa rin ito 50 pesos. Anya, masakit masyado sa bulsa kung ibababa pa niya ito. Samantala, tuloy pa rin daw ang plano ng DA na pagbebenta ng blended rice o yung magkahalo na local at imported na bigas. Pero marami pa raw silang inaasikaso pagdating sa technical issues at legalities nito. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Kinwestiyon ng grupong Bantay Bigas kung bakit sa mga simpleng nagtitinda pinapapasan ang price cap sa imported rice. Ayon kay spokesperson Cathy Estabilio, posible silang malugi sa 50 peso price cap.
5: Hindi ang lagyan ng price cap o yung mga millers, yung mga importers, dahil sila naman yung talagang nakakabili doon sa mula sa mababang presyo ng bigas na imported.
4: Pino na rin ng Bantay Bigas ang anilay limitadong pagbebenta ng 20 peso per kilo na bigas sa Kadiwa Center na dapat na rin daw dalhin sa mga palengke. Panawagan ng grupo, bigyan ng 50,000 subsidy ang bawat magsasaka para matiyak ang tuloy-tuloy na local production.
6: Alas 5:42, Atangi. Senador Jinggo Estrada andam ato bangon ang kasong plunder samtang Senador Marco Leta nagpasidaan sa pagkalas niini sa Senate may majority black. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: 26 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepp C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neo Zepp C Plus Forte, karon na zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neo Zepp C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
11: Lisod, no? Maunang kumbarado ang ilong o labad ang ulo?
12: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
17: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang para sa heart, ug sa bulsa.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
19: PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Hello, mga MXC Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday School teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose gyud. Usahay makadrain siya but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep MX3, dito ako believe.

0: Vinoculafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vinoculafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: DJX 500!
5: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500!
5: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.

0: Alas 5.50 na, parenta sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Senador Jinggoy Estrada, andam at ubangon ang plunder case samtang Senador Marcoleta nagpasidaan sa pagkalas sa Senate Majority o Majority Block. Dugang detalye sa BNC.
1: Pinabubuksan muli ni Senador Jinggoy Estrada ang investigasyon ng DOJ sa flood control scandal matapos itong magrekomenda ng plunder charges laban sa kanya. Kasabay nito nagbabala si Senador Rodante Marcoleta laban sa mga planong kumalas sa bagong mayorya. Narito ang agenda report ni Hannity.
2: Nakakabahala para kay Senator Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya walang nangyaring kudeta kahapon, ani Estrada, wala siyang ideya rito.
3: Pero tingin niyo, pinatry ba kayong kausapin para tumalas sa kanila and pinanood siya?
2: Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anya'y galing sa kapwa mayorya na si Senator Camille Villar.
4: Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin.
2: Masahol pa raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority block sa ilalim ng liderato ni SP Alan. Umakyat na kasi mula 9 pa 11 ang mga miyembro ng Senate Minority matapos sumama ni na Senator JV Ejercito at Mig Zubiri. Bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado. Para sa agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa lay nga bahin sa itong mga balita, petisyon aron nga mupaubos sa drug test o medical exam si PBBM gibasura sa Solicitor General. Dugang detalye sa News 5.
5: Pinababasura naman ng Office of the Solicitor General ang petisyon na humihiling na isailalim sa drug test at medical examination si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng Solgen, hindi pwedeng pilitin si PBBM habang nasa pwesto dahil sakop siya ng presidential immunity. Dagdag pa ng Solgen, wala daw tungkulin ang Pangulo sa ilalim ng konstitusyon para magpa-medical exam. Mali raw ang intindi ng mga petitioner sa Article 7, Section 12 na saligang batas kung saan sinasabing dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng Pangulo kung may seryoso siyang karamdaman. Hindi raw sakop niyan ang hinala lamang sa kondisyon ng Pangulo. Wala rin daw legal standing ang mga petitioner at hindi raw sapat na sila ay mga botante at taxpayers lang para maghain ng petisyon. Mababatid na inihain ang petisyon nila dating House Speaker Pantaleon Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania at Raimundo Cunha.
0: Balita sa gawas, Ebola outbreak sa Congo, mas may grabe pa. Diin kapin usa ka gatos na ang namatay samtang nipadayag usab sa iyang very concerned si President Donald Trump. Dugang detalye sa BNC.
1: Nababahalang ilang eksperto sa pagkalat ng Ebola virus sa ilang bansa sa Africa. Mismong si US President Donald Trump very concerned na rin. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
2: Severe and potentially devastating kung tawagin ng ilang eksperto ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, kung saan higit 100 na ang namamatay.
6: And until the outbreak is over in Africa, it will not be all clear everywhere. There are lots of implications, not just about Ebola, but about healthcare systems, about travel, about the World Cup.
2: Si Dr. Tom Frieden ang namuno sa CDC nang sumiklab din ang Ebola outbreak sa West Africa noong 2014 hanggang 2016.
6: I'm very concerned about the ability of the U.S. government, especially the CDC, to respond to emergencies like this.
2: Isang U.S. national sa Congo ang nagpositibo sa Ebola virus.
7: That American, as well as six other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German counterparts. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments.
2: Wala pa naman daw kaso ng Ebola sa Estados Unidos, and the U.S. intends to keep it that way.
8: I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, it's been confined right now to Africa, but it's something that has had a breakout.
2: Pinagbawalan na ang mga U.S. citizen na pumunta sa Congo at neighboring Uganda na apektado rin ng virus. Bundibugyo strain ang sanhi ng outbreak ayon sa WHO. Wala pa itong vaccine sa ngayon. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
0: Sa laing abahin, Senate President Alan Peter Cayetano gipalagan ang pamahayag ni Senador Risa Ontiveros kalabot sa nahitabong pinusilay sa Senado. Dugang detalye sa GMA News.
9: Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines.
0: Magutong naggalangkob sa itong mga balita. Garong adlaw nga Miyerkules, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak. Engineer Gilbert Tulop, ubani Eric, kini si Alan Duidora ang friend mo forever.
10: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold, the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh,
12: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, the Holy Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilabyan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herba, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
9: PH.

0: PH Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguwang naku! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy! What ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
13: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Formal nga gi-turnover niadtong Lunes ang bag-ong
3: maayong kadlaw Bohol, mayang kadlaw Tagbilaran, mayang kadlaw sa mga cooking pigpamunaw na ating programa ang Manto Kanada alang sa Kamatuuran. Mayang adlaw sa to ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind Salvation from Womb to Tomb, Gugma Tagbilaran, ang servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rauster Nala, the first gentleman and first district representative Congressman Babaya, mayang maayong adlaw kaninyong kanan. Ug maayong adlaw itag sa ato ang speech, ang guni ang panlungsod city councilors, ato ang kaubanan na itong mga city health employees, labi na ang tab sa ato ang mga department heads, office heads, ulubi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, si Ma'am Kathleen Perimosha, o gato ang city administrator, Sir Alvin Ubiz Akizar. Again, mayong maayong adlaw, kaninyong adlaw. Ug maayong adlaw upang sa mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Yan ang andam sa mga pagkaon, kayong murasa, dagan kayong salamat mga higana sa iyong pagmaunong pag-iuban at pagpaminaw kasi sa mga update program sa nagkidikilis na ito sa pampagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our update and development diri sa siyudad sa Tagbilaran. Kung asa man po ito yung inyatong programa, kung asa man mo karoon na himutang mga higala, no? Mayang maayang adlaw kaninyong kanan. Kung syempre, di pa na ako makalimtan sa pagtimbaya sa ito ang 15 kabarangay diri sa siyad sa Tagbilaran, pinabinawsab sa mga 15 kakapitanit na ito nito ang dakbayan sa Tagbilaran. Naging salamat mga higala sa inyo ang kasiguno pakiguban, kinisikin ano ang inyong makakuban karong adlaw. And yes, mayang adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa si DJ Cyrus D. Virus, si Sir Eric Ihok o si Sir Jerry Cahes na may nag-insure na madumog ka sa kahanginan via radio sa DYRD. O yun ang tab sa ato ang official Facebook page kung niin naka-live sa karon mga higala no? Sa ato ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 20, 2026 adlaw nga, Miyerkules. Yes, mga higala, ikatong adlaw na karong sumanahuna sa itong pagpanerbisyo diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Doon kailang adlaw na sa mga higala na usab na adlaw nga itong pag-iisgutan kabayo sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ugatangan usab na po unyang tawad mga higala no? Ang ato ang mga labas ng mga balita kabahin sa itong newsbeat niya itong nakuha sa pagbakan sa City Government of Tagbilaran. And later on, usab mga higala na itong baton usab, ang ato ang Facebook page post sa ito ang Mayor Mayor Jania para makatod na sa mga programa, katikaran, servisyo, ilabi na usab sa mga ibuhat ni Mayor Jania sa dakbayan sa Tagbilaran. So, atong atangan ng mga higala, sa dili pa natin ito, ang atong maliliin ang mga programa, servisyo, katikaran, kung mga pagbuhat na ito, no? Sa pagdaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, higala, I'm very sorry, no? Naka-phone touch ni Hapon, ha? Tumod kay, aduna kay importante nga seminar nga giyatinan diri sa, so, sa CRS. So, mo nang pakauban sa kuninyo through phone touch. So, doon siya ay dito nakakontact sa ato di ako ni Hapon sa ito ang karanginan na ito ang mga update no, sa ito ang paggamhan ng lokal sa siyudad sa Pagpilaran. And sarili ka na ito mga hapon di mga higa na tuguti sa ito sa pagpangumusta sa ito ang mga cooking tea kami na kamusta ba na ito ang mga kaitunan na itong mga Pagpilaranon Boholanas and outside Bohol no, na naminaw sa ito ang programa ilbinabos sa ito ang radio program ilpog sa ito ang Facebook page live. So, kamusta na nyo? Kamusta tibok at ninyo nga adlaw? I hope you are all good. You are all fine. Namot sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, no? Kung ano naman ito'y lakon, magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahuhan, ayaw mo kalimot sa paggala o payong, o pagsuot o jacket nga, doon ay huwag sa proteksyon sa panglawas, laban sa diya kumatan siya ang atagan sa panglawas. Itong panahon mga higala, kung inyong nabantayan ang time uwan and then sobraan kainit. Iyok tayong sabupuruhan o gansya no, na makakuha itong ubo, tipon o gilanan. So let's take good care of ourselves no, kay Marjorie niya ko ang puhunan matag. At lang sa to ang pagpanerbisyo, sa to mga tagsatag sa mga pamilya, ang labi ng sa mga tagsatag sa kapangagit sa sabawa. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins. Pero tama kung sabi siya para proteksyon sa itong lawang. Laban sa di na tumatan siya kinindagan sa panahon para iwas sakit-sakit. Mga kaya pagkamanhan nga, health is well. Yes, so maring punto ang mga higala. Kaya na ako sa kita, no? Sa ito ang official sponsor. Siya ito ang sa Ulog Pagdilaran 2023. So, dapat kayo itong mga pasalamat, no? Sa ito ang mga general sponsors na mo ay nag-suporta sa mga direktiyang mga aktibidades or activities na ito as we celebrate sa ito ang Saulog Tagbilaran 2023. So our co-presenters, we would like to thank the following Provincial Government of Bohol, P3CK Group, the Public Security Incorporated, Happier Source Enterprises, DoExam or Jazz Marketing, Bohol Traffic Resort, Converge Fiber S, Save and Urge, Xiaomi, Altura Group of Companies, and Falcon Tech PLDT. Special thanks to Governor Eurico Arrecitol Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Giselle Babayao, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Atang, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Yusmit Perol Macuno, Liga President Romulo Tapetunca, PCL President Joanna Tabalit Nita, SK President Lawrence Xavier Anker. For Platinum Sponsors, we would like to thank the following: Block Power Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, PNE Adaptive Learning Commission, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For a diamond sponsor, we would like to thank the following: Pyro Pharma Corporation, The Valley Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoCAD Track Solution, The Line Nadinia Beach Resort, CWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, Development Bank of the Philippines, FCC Island Tower Corporation, Nature Spring, South Tiger Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bar, Transit Incorporated, and Grow. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, BDN Digital, DYRD, DYTR, is 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and VFM 92.7. for our sponsors, for St. Joseph Altar. We would like to thank the family, Gale Construction and Supply, IP Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoExam Ortez Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to Unitop Department Store, Port Management Office Aguilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslow Art and Tide, and Ocean Staff Series Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following JJCP, Chicken at the Epihai, 24 Chicken, 717 Sutter Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denver, Boss Mom, Big Beast Sambilaran, Kina Terminal Seafood and Restaurant, SDK Diner, Jonas Lizards and Rose, NL Ashinera's Catering Services, Reina Haven and Garden, Max Restaurant, Bulan and Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mixed Trainer, CJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kuklea Lounge Bar and Restaurant, Lignic Seafood, Lola Lilia, Sangati Garden Food, TBC Realty, Cuban Commercial, Subhub Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Block Supply, the C1 Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Pinasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa itong official sponsor sa itong Saulog Sambilaran 2026. Magaling puntuhaw sa mga hinggana, alin ang kapita sa itong news beat na itong nakuha sa itong wasan sa City Government of Sambilaran. Formal na gitong over ni Asung Lunes ang bagong natukod na 11 ka-classrooms sa Talukto Elementary School. Dito sa turnover ng Mayor Jaina, Congressman Babayap, City School Division Superintendent Wilfredo Bongalo, Talukto Punong Barangay Francis Eugene Zamora, and City Councilors o Tinugyanan sa DepEd o DPWH. Mato ni Mayor Jaina, lapit sa nahumay na proyekto ang 3-story building na adunay 9 ka-classrooms o 1-story building na adunay 2 ka-classrooms. Ang mga bagong alawak andam na na magamit sa mga estudyante o magpapudlo sa Talukto Elementary School na binakayhapit na ang pagbukas sa school year 2026 to 2027. Dubang pa ni Mary Yap nga nagpabiling prioridad sa administrasyong Yap Hala ang sektor sa edukasyon. Ang iyang iisip na pinakaligong fundasyon sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataan at binaranon. Para sa mayor, ang mga classroom o school building dili lamang mga pasilidad kundi ni usa ka importanteng lugar sa paggulma sa mga danggo, pagpalambot sa kahibalo o pag-umol sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat usab ang mayor sa Education Secretary Sonny Angara o sa Department of Education sa ilang padayon na suporta sa mga programa o proyekto sa edukasyon sa dakbayan sa Sambilaran. Umaw ka itong mga higala ang atang news team na itong nakuha sa pagbukan sa City Government of Sambilaran. Kung ayaw kong tao sa mga higala ay nakapagkita sa Facebook page post sa itong pinalangga ng mayor sa siyudad sa Sambilaran, Mayor Shaysia. Sa itong mga Sambilaranan, nawala ka ng like and share. Please don't forget to like and share. Kaya anin na itong makita ang mga programa, servisyo o mga katikaran nga gibuhat si Mayor Shaysia alang sa dakbayan sa Sambilaran. Kung ayaw sa na itong mabasa ang mga leadership no, para iwas fake news, kamahin sa mga announcements and information alang sa mga katawahan sa dakbayan sa Sambilaran. Sa ito nabasahong mga higana, ang Facebook page post, Mayor Shane Yao. Matod niya, house-to-house turnover of wheelchairs sa Tagbilaran. Kaya hala administration, kadayon na ito na ipaduol ang servisyo na ito sa matag panimalay na dinaan sa itong mga senior citizens o mga kaigsuunan nga na ninahanglan o kasuksan. Dili na nisan sling wheelchair turnover kundi simbolo sa atong pag-amuma, pag-hatiman o paghatag-diginan sa matag-tag-bilahan. Mga beneficiary, Robert D. Pandan of Barangay Namba, Melagos Valley of Barangay Sumbun, Marilisa P. Pagod of Barangay Dampan, Alma M. Lumagbas of Barangay Duol, Bernardina Lumagbas of Barangay Duol, Pedrito Zamora of Barangay Talupo, Susana Salamo of Barangay Pugasyon 2, Eulalia Jalagon of Barangay Pugasyon 1, Catalina Taling Serrano of Barangay Pugasyon 1, and Yagyosa Utong Marimpal of Barangay Mangga. Padayon ang living servisyo alang sa katawahan, pinaagi sa servisyong libre o mas pinalawong na pag-atiman sa matag pamilyang tagbilaranon. Tumawag ka itong mga higana, ang ito ang so sa mga Facebook page posts, ito ang pinananggap ng mayroon sa siyudad sa Binaran, si Mayor Shane Yan. Kung sa itong mga kaisuran sa mga higala, sa itong mga tagbilaranon na ito, no, nga ni Habi, sa ito ang second citizen ID card, no, sa ito ang pagamanan ng lupa sa siyudad sa Binaran, kung nga higala, sa itong mga kaigsuunan na ito, no, na during sa itong caravan, yan, so July 2025 hanggang sa December 2025, mga higala, pwede nga mapuha ang inyohang tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office at bank, no, kaya nakalocate niya siya sa ring ito ang daan ng mga opisina sa itong mga city councilors sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card from 8 o'clock in the morning hangtod sa alas 5 sa hapon. So, sa mga tagbilaranan, no, sa itong tagbilaran citizen ID card, which is media information, this is the first executive order in Mayor Shane Yap when she assumed office at the year 2022 na pag-digitalize sa mga transactions sa mga pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, isa ni siya sa mga programa o inisyatiba sa ito ang pag-digitalize na ito sa diri sa siyudad sa Tagbilaran. And the second one is ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. So, pwede na siyang magamit one sa mga cashless payment na ito ang transaction is na mo yung pag-abayran nyo. Pwede na magamit ang Tagbilaran Citizen ID card sa pag-swipe or pag-tap kung adyan na kayo pag-abayran. Kaya doon ha, pwede siyang magamit sa sa pag-withdraw, no? Using sa any ATM Visa machine. Okay, dapat ay perks and benefits na makuha na ito, no? So we will inform you one for one kung unsa mga establishment and partners na ito na nakabinit na ito ang partners at ang Instagram citizen ID card na makamihatag ang mga showbiz with iyang mga discount. So, station ng mga higala. So, ito ang mga partners na ito. So, ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So, mga ito mga higala na. Ang ito ang update. Ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, ano po ito mga higala? Ay, no, kagitan sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yun ang paunong kulakad ng natawahan Karong Adlawang 2020-2023. Tagabarangay Daong, happy birthday nila ni Renihia Madera. Tagabarangay San Isidro, greetings going out to Aserio Mixiabang. Tagabarangay Kabawan, happy birthday to Baudilia Ramirez. Tagabarangay Tiptim, happy birthday ni Aseria Dalangin and Aseria Angku. Tagabarangay Mangga, greetings going out to Aseria Ivardoni and Trinidad Magdalas. Tagabarangay Ubuhan, happy birthday ni Bernardina Montanosas and Aserio Indoyan. Tagabarangay Talupo, happy birthday ni Bernardino Peñaflor. Tagabarangay Buoy, happy birthday nila ni Winifredo De Casa, Bernardina Castaño, Bernardina Ayeng, Beatriz Del Sicoro and Bernadette Aguno. Tagabarangay Kugon, greetings going out to Bernardina Gantalao, Romeo Toledo, Bernardita, Abukay, Asteria, Turalba, Leonora, Castan, Asteria, Torrenuaga, Bernardino, Aulio, and Primitivo, Babuhi, Jr. Sa barangay Poblacion, Chesapeake, Britney, Quinilani, Maria Flores, Atalere, Chedora, Shono, Adeline Blanco, and Bernardino, Galanita. Sa barangay Poblacion, Chesapeake, Britney, Nigao, Quinilia, Yana, and Bernardino, Aureliana. Sa barangay Poblacion, Uno, Happy Birthday ni Baudilia, Lucetillo, and May Amparo Blanco. Sa barangay Mansansa, Happy Birthday ni Chedora, Quintin, and barangay Buol. Greetings going out also to Asteria, Hangan, Mercigere, Durita, Arlo, Asterio, Dumas, Dapat, and Felipe Ruluna Jr. And sa barangay Nampan, Happy Birthday also sila ni Asteria Agua and Asterio Bumawi. Once again, happy, happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Usong kauban sa buwan sa pagpanervisyo, sinag sa ulo gusang plakalang natawahan karong atawa. Happy birthday nila ni Nel Armon Salgados Monreal, Fatima Aimee, Edmond de Rosario, Raiza Andrea Parong Alcalero, Bernadita, Bastodita Abupe, Merutina Maslong Bogunyo, Bernardina Maslong Aguin, Nathalie Espinosa Zapico, Christopher Arcalias, Joseph Neil Raide, Rihaz, Lichay, Kudiamat, Asero, May, and Uy Chonfo, Alejandro Bantug, and Kagawad, Alexis Waitelmo, sa Barangay Tip-Tip. Once again, happy, happy birthday, kaninyong penan greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rao-Sanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap. Mayor Sitin Sangguni ang Kanlungsod, City Councilors, and the people of South Bilayan City, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong penan. And I would like to greet also a happy, happy birthday sa kong brother-in-law na si Boydo Lanzano, and of course, 7th and death anniversary sa po ang ituoy mo ng si Mark Anob. And sa mag-iisunan nato mo na wala ito na mention sa kong programa na nagpaulog ito sa nakagang natawahan karong atlawa. Happy, happy birthday kaninyong panan. And yes, no, sa pong mga suking tigpaminaw, dagan kayong salamat mga higala sa inyong patigunong patuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates programs and activities na ito sa kapagamanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Mga igala, mag-uban-uban sa sita kumang adlaw sa susamang sakna at ang istasyon sa DYRD. Ito ang programa na ito matang-adlaw ang nagkaisa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Sinisikim, ano ba yung na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, servisyong nakasento sa paninyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sinala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rao-Sanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16th Sangguni ang Panglungsod City Councilors, at ang Chief of Staff City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Turimocha, our City Administrator, Sir Alvin Luis Azor, as we all stay in Tagbilaran City, at then so far more.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direkta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong so
10: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Pearl Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: DJX 500.
2: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan nog saktong kaon nog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Kahit itanong mo sa doktor,
9: alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gikan kanamo sa DYRD.
11: DYRD.
10: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Okay, so mayong adlaw ka na itong tanan, no? Mayong hapon, mayong gabi, mayong udto, o kung saan takna diha sa inyong himutangan, diin madungog kita, makita kita worldwide nining programa sa Arts Development nga program nining Wednesday edition nga program nga diin mahiskot kita, no? Dunay kalambigitan sa pagpanguma, no? So muna nga itong pinalahi nga mga hisgutanan. So at least pasalamaton ta, no? Sa Arts Development Program ingon sab sa provincial government ato, no? Ni Gobernador Aris Mintado kay gigi atagaan ko ta og kay gayunan nga makapalaom pa, no, sa mga isgutanan, labi na gyud ang dako nga importante sa ato ang tuwang komunidad ingon man sa ato apod nga ekonomiya is naglangkob gini diri sa agriculture nga side, no, which is ang agriculture mo ni siya ang dugukan, no, sa ato ang nasod o dugukan sa ato ang kinabuhi o panginabuhi, no, munang dako ko kayong importante nga angay gyud hisgutan o angay nga masabtan, angay nga mahibaw-an, no, sa tanan, labi na gyud nga ato ang mga igsoon nga mga mag-uuma, no. So ispun ako, no, welcome nini nga ato ang sa kauras nga panag-uban karon, hopefully nga hanamo tanan diha sa maayong kamutangan ninyo, no. Hopefully nagapahiluna na ang uban sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay gikan sa mga trabaho, no, gikan sa labi na gyud gikan sa mga umahan, no, o sa garden baga nato o sa mga kalubihan nato, no, o lokop diha o sa mga kasikas nato sa tong pagpanguma. So muna nga atong tugutin mi, no, or kuyugi mi karong gayon na yun musab agniha ang yung mga silingan diha nga maminaw ta o mutanaw ta o magsubay ta karon at least kakuha ta mga informative gyud nga mga about sa pagpanguma, labi-labi ni gyud sa kalambuan sa atong coconut industry, no, which is kini atong isgutanan karon is sumpayan nato ang mga niaging okay na, no, niaging sesyon, no, niaging sesyon na nagiskuta sa coconut, no, which is interesting kayo nga part. So muna nga at least ma sumpayan pag ito, no, mag-guidean pag ito

0: katawhan labi na gyud tong naagyud sa kinabuhi na to, no, o kinabuhi sa pagpanandom og lubi, no. So reporta mo pa law mo sa mga isgutanan atong tagaan si Sir Ruben sa iyang mga inabrihan nga mga pasiuna nga mga mensahe o mga pangumusta sa tuwang sugi nga tingunan mo.
1: Maayong gabi diya, Sir Lito. So,
0: gabi, Sir. Gabi.
1: Salamat usab din higay niya maghihatag ka nambo nga makapadayag na pumi og dugang kabahin sa atong mga programa diya sa Philippine Coconut Authority, ilabi na sa atong industriya sa lubi. So sayad kita nga doon na nakita yung mga nasugdan nga mga ninut kay nga kana ato karong palapdan o hatagan itong dugang explanation para katungwala kayo maka sabot sa ato ang mga hiskutan ato na siya karon hatagan o mas pinahimutang yun nga pagpasabot para nga katungwala pa kayo maka kuha sa punto nga nga nilang masabtan ina na yun nga mapuupo karong higayon na.
0: Okay, salamat kayo Sir Ben, no? Kayo mo nag-exciting kayo to nga daghan kayo nag-interest nga after ganitong nag-discuss ta sa niaging si Manes, daghan pang nagpasupot og mga pangutana, no. So so at least mo butoy sumpayan na to labi tong nagpasupot bisag lang pangutana og example po sa mga planting materials kuno Sir Ben kung nabakunoy Daba ko na yung free, wala sa kung nung makakuha ko, kasi wapas sila makasidling.
1: Naghan na ito nga kahinguhaan niya po sa sidling, pero akong i-emphasize ka na ito ang participatory coconut landing program kay mo ka na isa'y mas ka na ibitang kulbahinam tungkol kay makatanong pa ta, makakwarta pag yuta.
0: Maugin,
1: ikan sa lubing nga ito ang agitanong.
0: Mao. So, at least murag dako kayong after ito, murag natay na subayan po, no? Nasubayan sa mga pagawas ng mga news outlet na to, so balita nga, murag dihay nahimo nga, murag pinirmahay ba to? Murag na-expand ang programa sa to sa...
1: Yes, sa, sir.
0: Related so, kipon to, sir.
1: Itong miaging Lunes, ato naman itong nahisgutan nga, pag-abot sa Pizza 18, mahimo ang usa sa pinakadako nga kalambuan niya sa ato ang industriya, ilabi na sa kahimtang sa panglawas sa ato ang mga coconut farmers. So, itong miaging Lunes, formal na yun nga napirmahan sa ato ang provincial government represented by our very dynamic leader, Honorable Erico Arisato Lumintado, together with our regional manager, Ms. Aurora Pakibot, sa Philippine Coconut Authority ang memorandum of agreement alang sa pag-implementar sa ato ang health and medical program or hospitalization assistance program para sa ato ang mga coconut farmers. So katong kalihukan nagalangkob kato sa participasyon na unya puhon sa Siam ka District Hospitals din sa ato ang tibuok probinsya. So sa una, ang Galyares pa man to ang nag-involve o ang HNU o ang ACE. Karon ang Siam Gyud ka District Hospitals nga ginumala sa ato ang provincial government, nakig-apil-apil na o nakiglambigit na sa pag-implementar sa ato ang hospitalization assistance program.
0: No, okay. So, murag lukubuhol na gyud ang mga...
1: Lukubuhol na gyud ni sir.
0: Lukubuhol na kay murag di mo tumingon nga sa nakin po nga. Murag dili pa sila murag convincing ba? Amrog pili-pili pa may siguro na silang mag-avail.
1: Nindot lagi. Doon natin mga komentaryo nga nabati nga nalipay kay sila sa ato ang programa. Doon na po yung mga nag-comment ka dili maayang naingkong nga pili-pili daw, katulad kunong doon sa luwag. Pero amo siya lang kapasabot nga kining atong program, wala tayo gipili. Kundili, alang kinis siya sa tanan nga mga mag-uuma sa lubi nga rehistrado ilalom sa National Coconut Farmers Registry System. Siguro baka ingon sila nga atong gipili kay ang atong serbisyo ang katura mo pong registered.
0: Oh, kaya naman tayo certain requirement ko nga proseso po nga sundon.
1: Napoy maingon nga katukunong way lubi mo hinoy na nga rehistro iko nga tungod kay ato bang gitagaan no higayon nga ang mga farm workers nga naa sa industriya sa lubi, like itong mga manananggot, itong manalaka o lubi, mga lupras, maglalampas, apil man na sila sa ato ang gitagaan ng priority nga ma-register toon kay apil mo sila sa ato ang coconut industry. Muna nga makaingon tong uban nga

0: tuwa no yuta mo no yung nga register. So mo na ato sila gipasabot og dugang dili gyud dato iselikway ang mga dako kay papel diha sa ato ang industriya sa lubig kay kun wala pud sila magunsa man pud ang bunga sa lubig way musaka.
1: Oo.
0: Way mo logit, way mo kupra. So mo na siya nga ato sila nga giapil gyud sa pagparegister kay sila dakong kabahin sa atong industriya.
1: So nindot kayo na siya. So murag so man apil pa tong katong namaligyaw og lubi na namo tong lubi or depende.
0: Basta tanan nga naa sa industriya sa lubi.
1: Makunik ang ilang panginabuhi sa lubi.
0: Makunik ang ilang kapanginabuhi niya. Kato ganing mga na yung mga kalubian nga gagmay ragi. Kung nga nagbainti kapunuan sa lubi, apil naman sila sa ato ang pagparegister. Bisan lang to, huwag naara sila 1,000 square meters or 20 kapunan sa lubi, maapil na sila sa ato ang pagparehistro.
1: So
0: muna nga, what you take pili actually? Basta ka itong ganahan o gaanda magtagana nga mo pa-enroll or mo pa-register sa NCPRS, ato ko na silang ipanikamutan nga maapil sa ato ang registry system.
1: Okay, so kanang pag verify po or pag categorize sa lubi, sir, di po na yun nga katong namunga na tanan or
0: actually,
1: apil na itong
0: bisan itong tulo pagkabulan nga gitanom,
1: pwede na maapil,
0: pwede na siya maklasify na to siya nga okay, lubi okay. Nga ito ang ipahimutan.
1: Oo, so at least na nga mas malamdagan, no? Malamdagan ang itong mga sukring dopamina o labi itong mga panginabuhian is na nagkonektar sa coconut industry. O labi na gyud tong nananom gyud sa lubi, no, para hindi yun nga kita nananom noon is kita no imo ma register, so at least mura nga makisayod, no, makisayod, so at least sakto nga kahigayunan ni nga mahibaw ta
0: ang ato magud pong gipaningkamutan sa lito nga ato gyung masiguro nga ang atong maserbisyo ang coconut farmers tungod kay ang pundo mangod nga atong gikamit alang ani nga program is gikan sa Kokolibi Funds.
1: Hmm.
0: So by virtue of Republic Act 11524 namugna og natawo ang ato ang Coconut Industry Trust Fund. So diha nato gikuha ang pundo para sa ato ang health and medical program, atong scholarship, ato ang insurance ug uban pa nato nga mga kalihokan nga dunay kalabutan sa pagpaominto o sa pag-rehabilitate sa ato ka coconut industry.
1: Okay, so murag ang diri po tasaan. Okay, so at least maayo ang ato ang mga programa gyud nga gipadangat gyud ni Sir Ruben. Ang ato diha is saktong higayon gyud ni. No mo nang amo gyud nga gi invite or iya gyud nga amo gyud nga gikuha gyud ang iyang mga bulawanon nga mga higayon bisan sa kabisi kay tibuok buhol ni din ang programa sa lubi na to. Munang nagka-activate ang mga programa, nagka-expand ang mga programa tungod kay tungod po na sa dako yun nga pagnasig, no, o ka seryoso yun sa pag-implement sa mga programa mo nang dako ning siya nga kagayunan nga malamdagan ang tanan nga dili lang ingon nga didto ra mo makakuha og information sa mga laing tawo ra pod, so mo po nang gigiya mga medyo makakuha tag misinformation mo nang dili gyud ta direct maminaw makakuha ta sa mga direct isulti sa reliable gyud nga mga tawo labi na gyud ang nagdaan ato diri sa Philippine Coconut Authority sa Bohol, no. Sir Ruben, wala maayo kay na Sir Ruben kay at least pod dire po ta sa at least, akbitan lang po na ito, or basin po nung at least magkagiyatan nila. Kung about po sa mga, about sa hospitalization, so medyo naging na yung mga sakit. So, ano sa mga certain criteria, qualification, ano sa mga sa guidelines na?
0: Sa ato ang hospitalization assistance program, doon na kita i-allocate nga 40,000 kada tulo ka bulan. Meaning, murag muna siya ato ang consumable niya. Pag mahurot na siyang 40,000 anang tulo ka bulan, sa pagsunod na po nga lang tulo ka, naan na po ilain niya 40,000. So, gato kung but sumadahon sa tibok tuig, kung ugaling magbalik-balik kita sa ospital, naantay pundo nga mukabat sa 160,000 to 200,000 nga available para sa ito ang mga coconut farmers nga mahilandig niya po sa ospital. Simbako lamang, dili na ito na panganduyon pero i kwangin sa kaigayunan muna nga atong pangandaman. So, wala dyan isa'y matang sa sakit nga ato ang gi-restrict or gi-limit. Bisag unsa nga balatian nga ato ang masinati, pwede ko na siya nga pundo, any nga pundo nga ato ang ibutang sa
1: itong hospitalization. Basta ma-hospital lang siya, ma-admit basta, siya.
0: Oh, basta mabisita na siya sa hospital, appeal na siya, bisag, mahubag na siya, masakit sa tiyan.
1: Pero atas ma-admit, bisita din sa iyo nga katong consultation lang.
0: Naapot tayo sa consultation na gano'n siya nga kantidad siya o 5,000 pesos.
1: Mm.
0: So, kay naman tayo higayon nga, iguratang mo pa-consulta na dili ta ma-admit kaya nga ito ang akuan ko ito brady ha. So naapote 5,000 pesos nga atong gigahin. So apin na siya sa pundo nga 50 mil kada tulo ka bulan. Nga pag mugawas na ka sa ospital, wala na dyan kailaing magamit kay nahurutag ko na imong kwarta, naapad dyan kay another 5,000 sa imong post-admission. So meaning pag gawas na nimo, nakipalitod makatambal, pwede pa tag magamit ta o additional na 5,000 dito sa maong pundo.
1: Okay, kanindot. Kayo na murag karun pa ko kadungog pula na nga sa revenue. Diba? Isan kita na ito sa coconut industry. Pero lahi lang itong mahiskutan, mapalauman ang mga programa.
0: Karun, suwerte magunta kay Sir Lito kay tungod ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte na iyahang na pahimutang yun ang balaod nga mao'y nagpanalipod nining maong pundo nga ihago nga institutionalize ang coconut industry development trust fund mo ng Coco Libby Fund atong gibalik na ngadto sa ato ang mga coconut farmers pero dili siya cash ang tingata ko dili mga programs and projects nga makamugna og malahutayon nga kalambuan diha sa tulutag sa nato ka mga coconut farmers.
1: Okay, so nindot kayo gina. Sir Benden, dire po na. Ato mong sundan nga may kung mag-aan sila, usaw nila pag, unsay proseso ba? Asa sa part, unsay mga certain requirements kung or asa dapit sila nga mo process na, mo claim or unsa na?
0: Puhon o makilanding kita sa hospital, munduo lang ta sa ato ang social worker or mupahibaw ta dito sa opisina nga naaka dito para ma-check na to. Kung naana ba ka sa system, kung pagtanaw na to, wala pa ka ma-enroll, nili dyan na ka na to matabangan. Pero muna nga, samtang wala pa, mahitabo, mo pa-enroll na ta, mo pa-register na ta sa NCFRS para nga makakuha ta o reference number. And after that, ang ato ang social work nga nagtutok regon sa implementation sa hospitalization program, mo issue siya o guarantee letter na muna na imong ihatag dito sa hospital para muna po ito ilang basihan nga makabil sila sa Philippine Coconut Authority.
1: So, hospital to PCE na ang communication after siya ma-verify.
0: Wala kung tayo huna-hunaon pa nga kuan. Basta, untap magunin siya sa PhilHealth, untap sa malasakit, kung kulang pa ang ato ang puno dito, naana po tayo kadaganan ng lain gikan sa ato ang health and medical nga program.
1: Okay, so, nindot kayo nga. Dagan pa din, at least po, di po sila, murag, usama siya, in one family, ang, dili kinahanglan nga, tanan ni pa-member,
0: kung buhat ni si Paris. Ang ato ang gibuhat ni siya, kung panalitan ang papa, may registered, ang iyang asawa, pwede siya nga mahimong dependent, ang iyang asawa, o ang mga anak nga below 21 years old. So kung naka'y anak duha o tulo ka buok nga wala pa mulapas og 21 mahimo pagod na to siya nga dependent. So kadto silang imong asawa og imong tulo ka anak wa pa mulapas og 21 na po to ilang gahin nga another 40,000 kada usa.
1: O pareho ra gyapon no.
0: Pareho ra gyapon sa package sa katong imong membro gyud.
1: So at least murag at least upulay na nalamdagana kay murag exciting kasi sila pero uban medyo dagan pag mga pangutana clarification so at least mas nalamdagan na ta
0: katong atong mga kaeksonan wala gid kahibalo sa program mo nang mo sila nga pili-pili nga natay gipalabi katurang kuan atong naila na wala actually wala gid tay gibay gipihig katong tanan nga muduol sa atong buhatan ato kung gihatagan na yun o aksyon o servisyo nga ilahagot kakikinahanglan.
1: No, gina. No? So, una na ang nindot nga programa di mana kuartan seruben tuan di mana kuartan seperti kuarta mana sa satanan then gi pasulod lang sa programa. So ang ato lang isip mga mag-uuma is di man po nang siglang tag huwat ba kung sa mga bot. So at least atong himuon isang atong part pod no as mag-uuma nga i-comply po na to kung say ato ang mga requirements sa para pagbamembro. So anay muna itong lihok kay di man yun nga ang taga-PCA pag imulihok para sa tuwang katungon.
0: katong ganahan pa nga mo parehistro, mo bisita lang mo sa pinakadool nga Municipal Agriculture Office kay ang atong buhatan o ang local agriculture doon ay panaglambigit o panagtinabangay. So, karon gitabangan ta sa local agriculture nga makaserve ta sa mas daghan pag nga mga coconut farmers. So, katong mga atong katawhan nga wala pa maristro niya diha sa kalungsuran, mudool lang gin mo sa inyo hanga Municipal Agriculturist para nga matabangan sa pagparegister sa NCFRS. So naara tay porma dito nga gibilin na instruction on sa buhaton o kung sa ato ang mga dokumento nga namon para nga makapa-enroll ka sa NCFRS.
1: So nindot kayo ang mga agiya gyud no para puli na nalamdagan ko ta step by step gyud ug unsay mga pribilehiyo mga kuha ko sa poy certain mga requirements for nga i-comply na to.
0: Yes sir, ang pundo gikan sa Coco Levy Funds. So gikan gyud sa ato ang mga coconut farmers ang pundo mo na nga ato gyud nga paningkamutan nga ang ato yung maserbisyoan certified gyud siya nga coconut farmer. So unsaon man nato nga pag-register? So ato di siyang balik-balikon para nga klaro gyud o kung sa ilang andamon sa ato ang mga ganahan mo parehistro. So mag-andam lang siya, mo fill up siya sa NCFRS form nga naa sa ato ang Municipal Agriculture Office ato ang gibilin o gipahimutang. Unya, pagkahuman, mo secure siya og 2x2 ID picture, valid ID, photocopy sa valid ID. Unya, kamatuoran nga naa sa yuta nga gitikad. So, unsa man ang mga kamotoran sa nga nakayuta nga gitikad kay langkop sa tax declaration or kanang title og uban pa like for example wala pa siya ma transfer na pa siya sa deed of sale pwede gyud na siya nato nga magamit nga atong isuporta sa pagparehistro isip usa ka coconut farmers.
1: Okay then dire po si Ruben nga iban po nga mga nag occupy sa yuta o nagtikan silang yuta, nag-occupy silang yuta nga ang panganis sa lahat pang mga apuhan o
0: nagihapon tayo
1: o sa may mga nai additional
0: supporting naratay nga, additional nga supporting documents nga itong form nga para sa undocumented meaning wala pa bahin-bahin ang imuhang yuta nga gitikad napa sa imuhang lulo o sa imuhang katigulangan pag yun mo fill up ra ka itong form para sa undocumented din imong kuhaon ang signature sa imong mga igsuon o sa imong mga uyuan o iyaan dahil paghuman imong papirmahan sa kapitan pamatuon nga ikaw usagod sa mga sumusunod niya ng maong yuta nga ato ang gigamit sa pagparegister sa Coconut Farmers Registry System.
1: Okay, so at least parang nag-guidean. Although sila mapod mo, mugaid man po ng taga-tagsa-tagsa yes, itong munisipyo na nga.
0: Mugaid sila. Mugaid sila all throughout. Dahil paghuman, mupahibaw na sila sa ato ang agriculturist para makuha dito ang mga filled up na form din doon sa atong opisina para atong ma-encode o mabutang na siya finally sa ato ang registry system. Once registered, mauna good siya. Magpabili na sa dito nga pamatuon nga ikaw o sa good ka-certified nga coconut farmer.
1: Okay, then pero kung napoy ganahan mo direct sa opisina sa PCA,
0: pwede rin hapon. Pwede rin hapon. So, naman tayo mga 21 ka agriculturist nga na-assign sa 48 ka mga lungsod din sa ato ang probinsya sa Bohol, kana sila pwede atong doolo niya. O naapuro yung panahon nga mabisita sa atong opisina, pwede good mo dito nga mo hatag o kikiyon para nga makatultol po mo o kasa ta painong ikaso nga nate paginahanglan sa coconut industry.
1: Okay, so murag na klaro yung kaya to, klaro yung itong i-discuss ni Sir Ruben nga magaidan yun, no? Puli na lamdagan ang tanan kay aron di ma-mix ang ilang
0: yes, tinuod sir kay mo na gina katong mga especially tong dili na mga tanaw na mudetsera o kuan dili na to sila pasagdan nga dili makasabot ato silang giyahan tortulan o kunsay angay nga buhaton para nga mas makuha pa ko dila kunsay labing tinuod nga nagpaloy na lang maong programa
1: mao gyud kay mo na nga ganahan ganita nga ato gining balik-balikon o sa mga atagan patagahigayunan sa mga sunod pa nga mga gayunan ato gyud po nang i-refresh i-recall na po nato kay daghan gyud kayo no daghan gyud kayo ang components nga program daghan kayo ora gyud pag ilawom sa lubi daghan pag yun ang na nakapandong diha nga programa Sir Ruben di ba
0: ubay-ubay gyud tinuod sir dito nga ang natong ipaambit so kanang kabahin sa katong dunay nagpakisayad kun asa ta pwede mo kuha og tugkan nga atong gamiton sa pagtanom naatay program nga naghatag ta og mga libre nga igtalanom unya naputay programa karon nga ato ang gipangihusgan kanang gitawag katong participatory coconut planting program diin atong gihagit og encourage ang matag coconut farmers diri sa atong probinsya nga kun ganahan sila mo tanom nya naa sila ilahang kagalion nga mga punuan sa lubi nga nagtindog kanang iha nga bunga mo ato ang pwede nga gamiton atong i-establish diha sa nursery dayon pag naa kay nursery nga good for half hectare paingon sa 3 ka hektarya mupaybaw ra ka dito sa opisina or sa pinakaduol nga municipal agriculture office para nga ato ang mandocument unya hatagan ka na mo og incentive. So kanang incentive cash na siya. Cash nga incentive nga tong ihatag ni atong ganahan mo apil-apil para nga mapahanungdan ang iyang kahago nga gigahin sa pag-andam sa patumsan o kanang tugkan nga iyang itanom sa iyang nga baol. So ang ato ang bayad para sa incentive nga ihatag nato sa ato ang mga kaigsoonan muabot na siyang 95 pesos. Kada punuan sa seedling nga atong itanom unya sa tulo na kahigayon na to ihatag unang higayon pag set up sa ato ang nursery nga tuluan po ka sa atong agriculturist unsaon pagpahimutang para nga mas dali og dindot ang pagtubo sa ato ang mga seedling kanang nag-adapt og good agricultural practices mubayad na ta og 35 pesos kada sindat nga iyang ipahimutang. Paghuman, paglabay sa usa ka buwan, mutubo na po itong imuhang ipaturok, muabot na siya og usa ka ruler ang gitas-on sa seedling, mubayad na po big another 25 pesos kada seedling nga na dito sa iyang account. So, sa sinta na. Nga karon, pagabot og duha, nga tustulo ka bulan, igo na siyang itanom sa ato ang mga baol, ato na ipahimutang pagtanom pagtanaw na to nga to na napahilo na na sa iyang farm ato na po ng i-document bayaran na po na to siya another 35 pesos muna nga mukabat yun og 25 pesos ang madawat nga incentive sa ato ang mga tagsa ka mga coconut farmers nga muapil sa program
1: so dako kayo na siyang kinamayuhanan yun nga program kay uban lagi po, mas kung ako mismo ari kung prepare din ng ako'y nagpaturo kaysa mangayo ro ko diri sa Ruben murag ana ang comparison.
0: Daghan man po taog nahatag like for example last mga unang quarter sa 2026 nag-release man tag 150,000 seedlings pero tungod sa kadako sa Bohol ug sa kadaghan sa ganahan mangayo og mutanom sa atong lubi. Doon na nagoy tagilma na pulo, 30 kabuklubi ang nadawat sa matag-usang nga ganahan nga mutanom tungod lagi kay ganahan po na ito nga mahatagan po itong ganahan nga mutanom. So, tungod niya na nga kulang pa, kini nga paagiron kantong sa itong participatory nga sila ang mag-andam kana di nagoy kumigun nga magkulang pa ang ginaghanon sa seedling nga nagtanom kay sila naman mismo.
1: Oo, magdipindi na sila
0: panginahanglan. So, kanang ato ang gikopras karon instead nga ato sa nang lugiton ato sa ramon ang igahin sa pagpaturok para sa ato ang nursery anyway usa ra man na ka cropping o usa ra man na ka harvesting cycle pag sunod harvest na po na Pwede naman natin ako prasok kay kausar naman tamo setting sa ato ang nursery.
1: Well then, i-consider po din sa mga mag-uuma na to, mga coconut farmer na to, ang ila po pong pila ka buok po rin lang kinahanglan kaya ang magpasidling sila daghan, then pila rin ilang area nga matamnan.
0: Atong usa na sa ato ang purpose sa ato ang documentation nga mahibawa na to o unsa kadako ang yuta nga ihang tamnan o unsa po ang available niya nga papilis nga ikasuporta kay ato man na siyang i-collect para i-support po sa pag-process na sa pagbayad na to sa incentive nga itong ihatag nila. So, kung panalitan ang iyang yuta tunga ra sa ektarya, mag-andam na gud siya o 71 nga to sa 72 ka seedling kada tunga sa ektarya unya karon sa sidnas pa na siya dili man jud na mo turok tanan sa dito. So mo nang ato silang gidasig nga mag-andam og 90 ka buok lubi para i-setting sa nursery kay para nga di mo turok man galing tanan na di 72 nga mutubo. So kanang 72 gikan sa 90 ka atong itanom mo na siguro nga atong hatagan og incentive kada usa.
1: Okay, so mayo kayo din ay kabalaka mo kay kung naghan mo kalubihan diyan din mo expand po mo nakurahong area gamay rin masipa ka na yung lugion no noy
0: dahil
1: na katong uban is labi tong nanay na naksyong turo kasi sigurado nga itong turo ipang lain
0: sigurado ito mo na to ito ang gamiton di na tulad itong pabutubo to atong lugion kaya nagdurok na gusto siya
1: naman o so nindot ka kayo then ari po ta sa ilang mga dugang pala na is kanang sila po yung maka kung uban ko lain-lain mapo ganahan uban ganahan og tall nga mga variety uban ganahan og dwarf nga variety so at least makapalinilin sila no kay kung ari ka magdepende sa atong panghata kasagaran murag tall or
0: murag, yes ang oh, ang in demand gud unta nga daghan kay nag request ang dwarf okay, kay wala na kuno sila mo kupras ba og mulugit nga kuan og mutag-as pero limitado man gud ang availability sa ato ang dwarf nga coconuts muna nga kasagaran gud ato ang mapaabot sa katupod nga mga tall nga mga variety nga naa sa ato ang palibot pero aduna na pud say bintaha or disbintaha kun ang imong itanom tall or dwarf.
1: Oh, kana po at
0: least ang dwarf o katong mugbo nga lubi tinuod dali siya mamunga kay tulong ato sa upat ka tuig mamunga naman siya. Pero kay naa naman sa ilalom sa naraman gud mismo sa punuan sa lubi ang iyang bunga so dali pod siya nga kawaton. Oh so mag-imog tong mga kiriwan og kamot nga akong dali ra na ni makuha ni kay naara gud galingkod ang lubi. Oh unya pod og dunay bagyo or kusog nga hangin kini mga dwarf nga lubi dali ra pod siya matumba kay dili man extensive ang ihang roots system. Unlike sa katong tall nga lubi nga tag-as nga makalahutay og makasugakod gud siya nga musukol sa kusog nga hangin nga mutindog siya nga kuan niya haud kay siya nga magpabilin nga magtindog bisan pa sa kusog unya nga laparo o sa unos nga sa huros sa hangin unya gawas nga mo lahutay ang ihapon nga gidugayon sa pagbunga, hindi mabuhay dugay, kay bubunga na mabuhay sa sunod sa lima katuig. So, kini mo na siyang atimanon o maayo. So, lima nga to pito katuig, musugo na po bunga ang atong tol nga mga lubi. Unya, nakalamin sa tol, kay dagko ang bunga.
1: O bunga,
0: Unya, gawas nga dagko, kuan po, baga o unod ang tol nga lubi.
1: Then dugay ma ang lifespan niya sa comparison diba?
0: Oh, ang iyaha pod nga gidugayon pod nga magsigi og pamunga hangtod pa sa 90 anyos pagyon sa kakatus ka tuig unya. Ang iyang gitas-on medyo taas lang siya ikumpara sa dwarf pero og ganahan pod ka nga imo na sang puton pwede po din mong gamitin siya nga mamahimo nga lumber,
1: no, sa lumber
0: nga magamit sa pagtukod na tuog balay pag-ayo og balay ug sa uban pa natong gusto nga gamitan. Ang dwarf, ato mangyapo sa magabas, pero mugbo lang yun ang iyang punuan. Kay ang 30 anyos nga lubi, nga dwarf na pa mas mga 4 nga 5 kamitros ang iyang gitas-on. Pero ang 30 anyos nga tol, naana siya sa mga jis nga to sa 15 ka metros ang iyang gitas-on.
1: Oh, so, pas,
0: so halos pas. Double sa gitas-on sa dwarf, ang gitas-on sa tol.
1: And then ang, unsa man ang ilahang, itong kanang muan bitaw, ang lifespan nila comparison
0: ang Sir Ben, paparehalag ang actually ang dwarf ang iyang productive period na sa 40 ngadto sa 60 anyos. Kusog ra gyapon na siya mamunga especially kun ato na siyang amunuan. Pero ang atong tol kusog pagyapon sa mamunga bisag kay edad sa 90 paingon sa usa ka gatos.
1: Oh, so mas productive gyud siya na.
0: Mas taas pud ang higayon nga ato siyang magamit og mapahimuslan. Ikumpara sa dwarf nga naaras siya sa mga 40 katuig.
1: Bitaw, oo. So, muna, kaya itong kisayo siya, medyo muna po siya o ka...
0: Mubo, ang kwanang yun sa dwarf kay mubo ang iyang kontungon kay dugol kayo ang iyang palwa. Kibalik kung imong tanawon ang uwat ang ulat sa iyang dahon o sa iyang palwa, dugol kayo. Ikumpara sa tol nga variety sa lubi nga lagyo ang distansya sa matag palwa nga mugawas. Unya, makita man nato na inikahog sa palwa ang iyang katong binayaan uwat na usay maabot og duha ka pulgada ang distansya between sa matag palwa. Whereas ang dwarf, tunga sa pulgada ra ang distansya.
1: Dikit kayo.
0: So dikit kung sa kayo munang dugay pa sa kayo mutaas.
1: So, murang ang programa sa Coconut Sir Ruben, murang kung saman focus na pagod sa coconut o napag-ilaing
0: sa pagkakaroon sir lito, dili na ta nag-concentrate sa lubi lang.
1: No ba?
0: Kundi ato nang gi-promote ang gitawag nga farm diversification. So, unsa man ang farm diversification? So, ilalom sa lubi, pwede tang makatanom, makasalot-salot og tanom sama sa kape, kakao, saging o uban pang tanom nga pwede natong ipahimutong ilalom sa kalubihan. Kay samtang nagpaabot sa lubi, nga ato lang anihon kausa sa tulo ka bulan, natay maanay gikan sa kape, natay maanay gikan sa kakao, or sa saging, o sa katong mga lagot mo nga itong ipahimutang nito, nga makasustener sa atong panginahanglan nga kadaadlaw.
1: Oh, so munang mas nindot ang tubo kanin sa lubi kung nagyo kayo murag intercrop.
0: Yeah? Yes, especially kung imuhang intercropan o mga hayupan, la, susama sa manok, baboy, baka, kanding, ug uban pa nga mga hayupan kay magbilin man na sila og tae. Okay, ang tae dito nga ilahang ikalibang, mamahimo na po na siya nga abuno niya. Among gi-encourage especially katong magtanom og kakao. Ang matagpunuan sa kakao, ilang butangan magsulod siya giyuta sa sako. Unya, butangan og ipahimutang ang sako kinid sa punuan sa kakao para tamnan og luya.
1: Oh.
0: Na ang luya, ang usa ka sako nga luya, kanang gamay nga sako, pag abot na og 8 ka bulan, naay posibilidad nga maabot sa 3 ka kilo ngadto sa 5 ka kilo nga luya ang imong ma-harvest kada punuan. So og naa kay usa ka libo ka punuan nga kakao, nya naa pud kay usa ka libo ka sako nga luya, nya makakuha kag 5 ka kilo kada punuan, naa kay 5 toneladas pag-abot sa 8 ka bulan. So, maka-income ka o kwa niya, ang luy akaroon, tag 90 ang kilo, nga to sa 150. Nga, gawas pa po niya na, pwede po tang, di ba, lamian na kayo ng litson na to, si Lito. Nga, ang usa sa pinakanindot nga ingredient sa litson is ang tanglad.
1: Tanglad ka na
0: po. Imong tamnan o tanglad sa palibot, imo na po nga, maiway ang mga mananap susama sa halas kay mahadlok magtanglad ang halas. So wa kay mga halas nga pwede mo dool sa imong farm kung imong tamnan o kanang tanglad sa imong palibot. So naana kay luya, naana kay tanglad, na imo pa yung buhian o manok bisaya.
1: Asos.
0: Di kompleto na wa nay.
1: Nay ato sa Daplin tapay kapayas.
0: Oh, tapay kapayas sa Daplin. So ang ato ang mga mo bisita unya sa ato nga farm dili ta maulaw nga muyaw og manok Bisaya unya sa gulan na nato og kapayas unya tanglad og luya. So kompleto na.
1: Umot na kayo.
0: Unya ang kakaw pod ron si Lito. Usa na siya karon sa pinakagikagubtan nga community kay nagkaubos og nagkaubos ang atong production og nagkataas og nagkataas ang atong requirement sa para sa paghimo og chocolate. So sa una nagsugod og tanom 2016 naman po kuy akong gamay nga umahan nito sa Valencia Negros Oriental ang ako ang kakao tag 130 ra ang kilo kanang dried nga kakao.
1: Dried na.
0: Oh, dried na. Ingko na kayo kung makakwarta ba kakuan nga 130 raman. Nga sa usa ka punuan, sa usa ka tuig makakuha man og mga 2 og 3 ka kilo nga dried beans dried sa usa ka punuan. Wa na ko damhang nga karong mga panahon na ang presyo sa kakao mutimbang na gani ko sa kilo paliton dayon og 320 paingon sa 350 farm gate pa na siya wholesale.
1: Suspano.
0: Oh, karon og mupalit ka dito sa merkado kay magsikwati ka or mag kuan pastilan. Malingaw ka kay tag 540 ang kilo. Matag kilo sa dried nga cacao bean. So, ingon na kanindot. So, ang imo ang usa ka hektarya nga kalubian og imong tamnan og labing minus 600 ka punuan sa cacao. Unya na kay 2 ka kilo kada punuan sa kakao na kay 1,200 ka kilo. Oh, kada hektarya. So usa ka tuig unya imong i-multiply bisag 350 lang pila may imong additional nga income. So dako kayo.
1: Okay. Kana silang tanan nagsugod gina sila sa kanang pagpailawom nga mga pagpananom niya. Nagsugod gina sila sa lubi.
0: Oh, sa ibabaw sa lubi na nagpahipi ang kakao niya. Ang uban pa nga ni dito kunos taas lubi. Niya nahulog ba ng lubi? Niya nabili ng il. So nahimong ubi. So ibabaw sa lubi na po yung mga kaubihan nga kipatubo niya. Moro man sa programa sa ato ang governor nga atong pasanayon o padaghanan ng ubi kay naanay dako kay nga industriya sa ubi naghulat sa international nga market.
1: Oo, oh, demand kayo. Kuwang, murang ngati sa dasing puto kay daghan ng daghan ng hita yung planting material.
0: Oo, daghan kayo tinood. Oh. So, nakabisita ko sa ako ang amigo nga municipal agriculturist sa lungsod sa Danaw. Nalipay ko nga nakakita nga siya mismo nasa iyang farm nga multiplier. Nasa iyang mga sobra siguro tos mga usa ka hektarya nga gitamnan niya og ubi para sa higayon nga magkinahanglan og daghang italaro na sa ikadiga nga ikahatag o ikabaligya kanto sa ganahan mo palapad og pagtanom og ubi.
1: So nindot nga nang murag package na ba no?
0: Package na ilubi nga sa palibot na ubi nga naapad yung kakao og kape manok og uban pa nga pwede na itong gamiton nga makahatag og dugang kapanginabuhian sa ato ang mga kaigsunan nga naa nagsalig ug nabuhi ilalom sa kalubihan.
1: So mo nang plus niya na lahi pa tong mga partner nga mga crop sa lubi kung balik po diri sa lubi so dako ka daghan kayo benepisyo ang lubi alone lang.
0: Tinuod unya sa ato ang mga kaigsunan nga naa nay kalubihan unya mahadlok tag mabalik ang bagyo, mo taas ang init, una na dagan nga mo atake, ipa-insured, ipasiguro ang ina nga mga farm kay ang Philippine Crop Insurance Corporation naghulat gud sa inyuha nga ipa-insured ang inyuha nga kalubihan. Naatay dako kay nga pundo nga ang PCA may magyahin para dito ni PCIC para nga makadawat siya og enrollment sa pagpang-insured sa mga kalubihan. So dili ta mahadlok og mabalaka kay moadto mo dito sa Philippine Crop Insurance og sa ato ang municipal agriculture moingon mo magpa-insure og lubi. Andam og tagana ta nga mo insure sa inyo ang kalubi niya. Ang napa nindot pagud ana sir Lito nga automatic nga ang tag-iya sa lubi insured pod.
1: to nindot kayo gapon no? Laing nindot kayo mga ibang isgutan ko. Ato diya si Robin, kung usa po'y certain requirement or nabay-bayran kung pensor, at least mag-aidan po nato sila ni.
0: Kaling tanan ato ang isgutan sa lito, libre yun nga so, ipanangan para sa ato ang mga coconut farmers. Uban mo
1: pensor, man.
0: Oh, ang uban mo pensor, mubayad. Tinood man, kaysa una, nagpa-insured ko sa akong kapayas, kaya gatanaman ko ang kapayas, gatanam kong saging, mubayad ko niya karon libre tanan. Ang imuhang requirements, kana na kong imuhang registration sa NCFRS. Pagitaan na ka reference number o wakay reference number, di pagka na mong i-enroll.
1: Okay, so, muna nga. Mamugutoy. Number one ganun nga
0: requirement. Mamugutoy. Number one ganun na mong pangitaon.
1: Then, wala na sila yan kung pila ka pilay limit na ma-insured or pilay minimum na ma-insured?
0: Sa ato ang insurance, naratay limit ka 1 hectare.
1: Okay.
0: 1 hectare ka para ato ang ma-accommodate.
1: Maximum o 1 hectare?
0: Maximum, pero pwede man nga imuhang anak, imuhang asawa, nga register po sa NCFRS, pwede silang makapa-insured po. Saka itong nahabili ni mong mga lubi nga nasa farm nga pwede ni mong i-appeal sa insurance program.
1: Oh, okay. Then, walay ang minimum niya?
0: Minimum of less than mga tunga sa hektarya. O 50 kabuok.
1: 50
0: kabuok.
1: Kapunuan.
0: So, ang ato ang insurance, nag-cover kini sa kung panitan, magiyan og sunog. Like, for example, dito sa Naitabo, sa Mabini, o sa Alicia, nga ang Alicia Panoramic Park, nagiyan sa sunog, na ay kalubian dito nga bagong gitanom, mga usa ka tuig na ang panginaroon na sunog.
1: Okay.
0: 50 kabuok. So, yeah, ang PCIC, may pagawas o kwarta nga kantidad ng 25 mil para gibayad sa nasunog nga 50 kabuok.
1: So, bisan bagong tanom pa?
0: Bisan bagong tanom pa.
1: Na.
0: Pwede na ito na siya nga ma-insured. Kaya pwede man na siya maigo sa init, maigo sa kalayo, o maigo sa bakukang, o sa uban pangadangan nga mo hinungdan nga namatay ang maong nga lubi.
1: So, at least sa whole picture nga nakita nako is seguridad o kayuhan gyud sa mag-uuma, labi ni gyud sa mag-uuma sa coconut industry, sa coconut kay dili pa lang pagsugod sa pagpananom, di ba? So gihatagan na ta og kagayunan nga maka kayuhan no, sa panginabuhian plus inigtanom pa nimo. So, nana po kay seguridad, no? Seguridad sa imong kagalingon o seguridad na sa kagalingon tuon kay makaber na ka diri sa imong health benefits nga mga nga program plus diri po sa imong tanom sa uon po siya diri seguridad po nga sa insurance sa tanom, no?
0: Sa ato ang Coconut Farmers and Industry Development Program, Development Plan, gitawag naman siya sa litok social protection.
1: Oh, yeah,
0: atong gipanaliptan ang ato ang coconut farmers. Hatagan so, sa bayang panglawas, kasiguruhan sa pagpananom. At the same time, naputay scholarship nga ihatag para sa itong mga kabataan. Ganahan mo padayon o kulihiyo. So, karon basig ablihan na unya po sa CHED ang ilang portal para mudawat na po og dugang ng mga coconut scholars. So, wa pa ablihi ang ato ang portal para mudawat ta og mga additional na mga scholars this year, pero hapit na kay pag-abot na sa bulan sa Hunyo ug Hulyo, abliho na man na. So among gitambag sa atong mga interested nga mga bata nga moabel sa program nga andamo nila ang mga papilis nga ilang gikinahanglan nga ilang ipasupot og i-upload dito sa portal sa CHED para nga ma-evaluate o ma-qualify sila sa ato ang coconut scholarship. So, si Commission on Higher Education may ato ang katambayayong sa pag-implementar ani nga scholarship nga program. Yeah. Besides ana sir, ato pong kitanaw nga ang mga farmers may ato ang katambayayong sa kaugmaran niya. O kulang sila o kahibalo, dili po sila mamahimong epektibo sa ilang participation. Muna nga, muhatag po taglibre nga pagbansay-bansay para sa ato ang mga coconut farmers nga ganahan mo avail sa ato ang mga livelihood package, package sa cacao, package sa coffee, package sa manok, sa baboy, sa baka, sa kanding ug sa kabaw. So atong trainingon o bansay-bansay nga ato ang coconut farmers para nga mamahimo jud nato sila nga dynamic ug active partner sa pag-ugman ug pagpalambo sa atong industriya sa lubi.
1: So dili lang gyud ingon diri ito masayon sa lubi alon lang kun dili
0: tanan
1: tanan nga tanan na nasilong na, na sa
0: unya ang mas labing nindot pa dyan na sir nga ato pa dyan ipadakaan karon ang pagpalig-on sa ato ang mga farmers association o cooperative isip atong katimbang o katambayayong sa pag-implementar sa ato ang mga program. So si Cooperative Development Authority nga mga po itong partner mutabang po sa pagpalig-on sa ato ang mga farmers cooperative unsaon nila nga mahimo silang epektibo sa pagdumala sa ilang mga cooperative business and management.
1: No, so dito na to musutong sa tagsang mga value-adding mga
0: yes,
1: program.
0: Yes, o katong mga pagbansay-bansay nga atong gikinanglan, unsaon pagdumala ang white copra processing, adto na to ipahimutang dito sa ato ang mga training nga buhaton sa TESDA o buhaton sa Agricultural Training Institute. Nga, sa katupong pagpalambo sa kapunungan o sa kooperatiba, naapod si CDA nga naglantaw nga maoy mo himo og mga kalihukan og mga lakang para nga mas muligon pagyud ang ato ang mga kooperatiba nga mo ato katimbang sa kaugmaran
1: so, sa industry sa internal o personal nga part nila.
0: Yes. So ato man kung kita nao si Lito nga wala ta mohunong diha sa pagugman sa farmers kundi ato pong kita nao ang ilang nga mga kapunungan asosasyon o kooperatiba nga di na sila nagpasilong para nga mas ligon o mas mamahimo sila nga mas makasugakod sa mga kalihukan nga ilang apilan kay o ato pong pasagdan nga mag-inusara ang farmer sa among end, especially kulang kay tagtao sa field. Mas ninot gutong naanay farmers cooperative association nga ato lang tapukon para dito na to hisgutan
1: no,
0: ang mga na nagkadaiya nga mga programs and projects ilalom sa ato ang coconut programs din sa ato ang nasod sa Pilipinas.
1: So manang mas encourage ato nga mag-create og mga cooperative group labi na gyud sa coconut.
0: Yes, ito niya. Karon ang ato pong mga dagko mga big tickets nga mga projects like for example sa ato ang processing, ang ato yung mga cooperative mo'y gahandol sa pag-implement ana. Like for example, usana ka, example ka nang sa ato ang white copra processing na sa Mabini, Bohol. Ang usa sa pinakaligon ng kapunungan na cooperative dito, kanang Agipo.
1: O, Agipo.
0: Coconut Farmers Multi-Purpose Cooperative. Diin sila mo'y ato ang gitugyanan sa pagdumala sa mukabat sa 36 million nga white copra processing.
1: No, okay. So dako kayong programa agad.
0: Naputay mo process unya sa ato ang virgin coconut oil dito sa Kurilya. Ang gamanis po ane karon ang Bohol Coconut Prime Movers Multi-Purpose Cooperative.
1: So mo nang at least kay grupo mo good, no? Siyempre, as kaya siya ka naman sa proseso good para good sa value chain ang sundon ba? So manang mas nindot nga ma-equip is ang grupo gyud no kay lahi-lahi man ang na may approachable nga program nga effective siya nga ihatag sa grupo o napoy certain program nga effective siya sa individual nga
0: yes,
1: farmer.
0: Yes, so naatay mga programs nga gi-implement nga para sa individual nga mga farmers, naputay mga programs nga ang co-op gyud may atong ipahandol. Like for example sa insurance individual mana para sa ato ang mga coconut farmers sa mga scholarship para mana sa individual o kabahin na gani og livelihood kabahin na gani og mudawat og baka baboy kanding manok og kabaw aka na association na na ato so, ang na. Pahandulon.
1: Oo, kay siyempre ato mo po na siyang i andam daan ang mga grupo before sila mudawat sa mga programa naman
0: yes,
1: sa
0: requirement. Ang usama ko sa nakita na ito nga hinungdan nga wala mo lampos ang pag-implementar sa usa ka programa is ang kakulang sa kahibalo sa matag sakop sa kapunungan nga mo yung nagdawat sa mga proyekto. So, dili man na ito na mahatagan o kanabitang patawan nga wa dun siya kabalo na ato siyang ipaapil. So, prerequisite nga, mudawat mo na siya og baka, mudawat siya og kabaw, manok og baboy, ato gud siyang paagian og training o pagbansay-bansay.
2: No.
0: Nga ihandol sa TESDA o ihandol sa Agricultural Training Institute.
1: So, marag, taghan ko kayo pag yun, og, imagine, lahi na po ng components ang baka, manok, kanding, unsa niya, lahi-lahi na siya ng components. So,
0: naman tayo ka nang gitawag o community-based enterprise development. So, under sa ato ang community-based enterprise development, na din na musulod tong ato ang kape, kakao, kabaw, baka, kanding, manok, ug kanding. So, okay. Muna siya sa ato ang community-based enterprise development program.
1: So, imo na lang kay murag paspas kay nadagan pa ng oras at least atong bilin nga mensahe si Ruben para usay mga nindot nga hisgutana na puno ato ang matakal na pud sunod nga session si Ruben.
0: Sunod na tong panaghibalag sir Lito ato pong palapdan og maayo unsaon nga ang ato ang mga coconut farmers makaabel sa ato ang mga shared service facility ug uban pa nato nga mga program nga ato ang gi implementar og apil na po ni Ana ang pag-apod-apod na to og abono nga libre para sa ato ang mga coconut farmers.
1: Okay, so salamat kayo si Ruben Yud. No, munang at least puli magkauban na po ta sunod session kay at least nindo to nga mapalawman ni si Ruben itong iyang gisulti. So, tili na magin mutugot na mo padayon pa itong oras. So, hanto na lang po no, sa sunod nga gayon. Sunod nga panahon nga mag-uban tining Harris Development Program. Salamat kayo sa inyong pagkuyog. Hopuli nakahatag may dugang katinawan, kalambuan o informasyon sa tagsatag sa labi ng yun sa coconut farmers na to. Hantun sa sunod ngayon, kini si Lito Panero Grisabal. Pabot sa mga salamat.
0: Dagagayang salamat o may gabi.
1: May gabi ka na to. Aron ni Kapasigarbo
3: sa tibuong kalibutan. Kini nga sibya o sa kabinairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: diseases brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mocha Frapp for...
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po!
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una,
11: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
17: DTX 500.
18: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
19: Opo, ang akong mga TL o mga panakit.
18: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
19: akong gi-double dose.
18: Nakakapsol sa buntag,
19: sa gabi.
18: Wala pa'y bulan,
19: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
18: Epektibo kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong sauna.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL Coffee.

0: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa misa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! Huwata ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot
13: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
16: Gainom ka o dito exercise man din. Gisulayan gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagkamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
22: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata ah.
21: Paopirahan na ininyo si Junjun, Mare.
22: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
21: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
22: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
21: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
22: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
23: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol.
23: Kasaligan mo!

0: So muna no nga konektado gini siya no, then para nako kanang kita sa Bohol dili magunta monocropping. Kay wa magutay dinagko nga estado no sa atong yuta, wa magutay mga but na pipilar nang dunay mga 20 hektarya, 5 hektarya, so a little everything no. So muna inindot no nga successful gigang mag-uuma is nagi ka na tanan no, kay yung kag magtanom kag sa manbatong palia sa may imuhang ipakatayan no, so kawayan kawayan gyud, then bisa kini ka
1: ha kagingking
0: kagingking oh oh anya natumong puni no sa atong probinsya sa Bohol kini itong UNESCO no nga sa atong pagka sa atong pagtuo kini bulanon gyud unay giingon nga sa unsang ina niya atutas Mindanao, istorya mamiginihan ni kisa matuyo ng utanan ako, nga taghantag obispo sa ngabulaan nun to as sa Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: O gani, si Bishop Misiona to as Palawan.
1: Palawan, no.
0: Si Bishop Ayuban to as Quezon City.
1: Mm-hmm.
0: Taga Luway, Luway Albor. Luway, Luway, no? Tigsoob ng mayor.
1: Mm-hmm. Luway.
0: So daghan, Siriet Kabahog to as Surigao.
1: Surigao.
0: Bishop Bay Barques taga Inyo Sibilya, Burungan, Eastern Samar.
1: Mm.
0: No, so kuan no, so kuagyan kining atong pagka faithful, so faith and sige na ni kanang faith tourism no, mo na itong gikuan ron. So Cebu sa ni sa atong kuan ron na labi na pod sa sige na ni atong proyekto sa simbahan sa kabawan nga kawayan yun no.
1: Mm.
0: So kuan spread unsay update sa atong simbahan karon?
1: sa atong pagtanom og kawayan no, kay usa man sa atong giunag buhat kintahay, kay samtang naghimo ta dihag himo ang simbahan nindot tong gatubo na putong mga kawayan na so far karon nindot na katong atong mga gipangtanom nga una
0: ako
1: na nanay
0: mga na kayo
1: wapa na
0: nanaha na nanay
1: nanaha na
0: unsay na nang sa habi tawag ka na, mas taas pa sa original.
1: Oo, nanay, mas dagko
0: pa. Mas dagko pa.
1: Mas dagko pa. Oo, nasa nalibot man na ito itong kuhan. Ibuok sa niya ni ha. Nagtanaw ko ganiya. O niya, nana po tayo nagpa-schedule o mutanom po, no? Mga grupo ba, no? Na mutanom karong June. No? Kasagaran karong June. Na yung mga madre, no? I think ang BCBP po, no?
0: CBP.
1: O niya, napailaing grupo. I think napailaing duha ka grupo nga. Ganahan po mo tabang kita po dito tanong. So, nag-marking taga niya, si Architect Irvin, kung asa himoon ang bombosetong. Kaya nasugdan na po dugbuho. So, mag-andam tana, no? Kaya arong pag-abutan ng panahon, nanay magtanom, nakaredy na dito. Pati na itong fertilizer, na? Katong ato ang ibutang dito sa
0: kana, so dako gyud og kuan po no ang mayo ang pundasyon sa ni-invest sa mayong yuta labi na nga natay gi garden soil dito nga ato gyung gikuan. Munay nindot kayo gi pikto gyud no.
1: Oh, dali ra kay sa lihok na labi na karong giuwan.
0: Oh, sige uwan no. So grasya gyud nato no nga bisag summer sige uwan. Kanya murag dili gyud uwan nga ordinaryo ganiha murag kusog gyud no.
1: Kusog
0: gilaran.
1: Unya sa ato ang construction diha wa pamunsod ta makasugod no. Opo, may nagbarog diha. Agawas atong ang nagbarog karon yung makita nato ang atong treatment facility. Which is bago pang nahuman, so giandam na para sa treatment sa atong kawayan. Onya nagpaabot na lang ta nga na ay katong atong gamiton pag treat, no? Katong borax ug boric acid niya atong gipalit. Kay ang usas medyo na lang ay gamay tungod pud anang kuryente ug tubig. Pero karon na naman.
0: So, pasalamat sa itong mga partner, no? Nga mo'y, kuan, labi na sa tubig na to, sa Bohol Water o sa Bohol Light, no? Kaya ato, gitong gitawagan ang manager sa Bohol Light, kaya mga nung niyay medyo kalangan gamay, but karon, ana-ana, no? So, una sa tanan, pasalamat sa itong partners o mga donor, mga sponsors, no? Diha sa itong simbahan sa Kabawan, nga atong panghinaot, nga mahimog isang parokya ni Senior San Vicente Ferrer. Onya dako kay na siya og dili man dako dunay gid siya connection o konektado na siya no.

0: sa istorya ni Father Jingboy Sacco, katong lang yung ex-bishop. Nga ikatulo na niyang parokya, no, nga si Jose Vicente Ferrer ang mooy patron saint.
1: No, Maribok ito niyagi.
0: Niyagi, then dito siya sa Kalapi po. No, parehong mayo ag, kon, ag fiesta, no? So, muna ay kanindot, no, niya, actually, magsugod na kita, no, sa, once nga mag, singin na ni, mag, mag-harvest na taong kawayan, magsugod na treatment facility, ikuyog po ang construction, no? Munang magpasalamat sa mga donor nga bisag ginagmay, di gid maundang ang kalihukan diha, no, as far as construction is concerned. Unya, ads katong kanang mga sena misconception ba na about bamboo, murag na address naman nato siguro. Murag wala na sa atong previous meetings mga kaparian sa bikarya sa say, ngan silang bikarya diha, di ba naman sila term bikarya na sa Tagbilaran, pero talo to, San Isidro, Ubuhan, Mangga, Tip-Tip.
1: Boy,
0: Oh, muna yung saka bikarya diha, no? Nga, ang sige na niya, naghugop yun sila magtinabangay, no?
1: Na-explain na yung mga pangutan ng ubang mga pare about sa kawayan niya mo itong igamit, diha mo po si Architect Arvin Digal mo naka-kwanpon.
0: So, mayo gito nga nahitabo itong vicariate meeting aron ang mga kaparian, no, nga na-assign sa vicaria, sa parokya within the vicariate nga ng Delpita, maka-explicar po sila sa mga tao. Kaya medyo doon na po tayo wapapod masabti or angay pong i-explain. Kaya mo lagi, ang kawayan is a poor man's timber. No? So, karon dili na na poor man's timber. Gani kung ang realidad gyud it's a rich man's timber. Kay ang mugamit ron og kawayan katuro magyung mga resort nga mahalon katong mga dunay advokasya o bisan gani sa panimay, no, labi na furniture ang iskutan, no. Kay duha ka klase ning mapalit ka og kanang salaset diha sa asa na lapita skina ski hotel og IPC. Mingi ka ordinaryo pero ladako na siya o kahulugan sa uban, no? Pero mingon po ka katong mga high-end, kaya nakakita lagi ko o salaset nga kawayan yun, no? Nga di yun ta pwede maka-acquire, makapalit. Kaya usa ka set, 300,000. Para Singapore kuno to. Ko nga, kuhan ba? Doon na yung mga misconception. So ato nang na-explicar, natubag ni atong vicariate meeting sa mga kaparian. Makatabang sila i-explicar sa mga katawahan. Kaya hantod karon, no? Kaya sa akong profession, please add, napagin may mga kauban, no? Kadaghanan, may say, kanang kawayan, bukbukon mo na, no? So, di na lang kong tingog, kaya pareho may naniguang na sa mong pagka-inhinyero, pero nagihapoy, kuhan, no? Di magkakaingog ignorance, no? Pero kuwang po sila sa...
1: Hinahinay.
0: No? So, botoy na kong parte sa... bikarya nga inahinig ma-explain nila sa mga parokyano, no? So, muna, add nga ang atong diocese sa Tagbilaran, magpasalamat ta sa atong administrator, no? O sa before ganito ni Balhin po si Archbishop Uy sa Cebu, yan naging hipnotan, papeles, niya karon na ay city hectareas nga imuong ginasyang murag produktibo, no? Kay mao lagi ang kabawan is katuo tag kabaw. Di kabauan di ay, no? So muna nga kita po'y gitahasan anang 7 hectares nga i-develop muna nga atong ibalik itong kabauan, bao, no? So yung tagbao ginagmay na siya nga kuan sa mga katauhan sa kabawan nga na kay siguro na kay gamay kamaisan, kay ubihan, na kay blanghuyan, kamutihan. Kalubihan, kakao,
1: kapayas.
0: Kapayas, so basic na, oh. Na kay manok gamay, kanding pila kabuok. So mo na atong i-project diha, no? Unya mo lagi matag mag-uuma nagi kay minimum og 5 ka klase. Dili 5 ka puno ang kawayan, 5 ka klase. Kay daghang kay gamit ang kawayan. Labi na kay abot matuo pa baka na sila karon badas nga tug sa unang panahon bitaw nga unsa nang kawayan na nga para sa panghulga o panghadlok og wakwak
1: O kanang kon, bagakay.
0: Ah, bagakay.
1: Ibutang sa mga bintana.
0: Bintana, labi nang naibuntis.
1: Oo, oh, naibuntis.
0: Kinumdum lang ko, Radaan nga, namukoy anak sa si Boss Talisay. Subdivision, kon. Ya, dili na biya, barrio kay Talisay City na kon. Ya, nakakig tao, subdivision. Ya, may iro nga mo, kwa bitaw, mauaw, mo tuwa, mo tuang o magabi eh.
1: Hmm.
0: Kadlawon nga, hadlok, no? Muna nga, makinunong yun ko sa bagakay. Kaplano ko, ito na magkakog mag- bagakay.
1: Linsan, di mo tanga.
0: So, muna, no?
1: Na ako'y nabasahan no, sa si Ray, mga ilang explanation nga nung gitawag siya poor man's timber.
0: No? Oh, okay. Ayaw.
1: Oh, niya. Kanang, kung atong tanahon kita, yung kung sa man siya'y kadaghanan, mga dagan, mas dagan, mas itong pobre, no? Nga kana bang lahi nga pang explanation ba nga poor man's timber pang pobre. Kung atong tanaon pod daghan jud ang nigamit sa kawayan, daghan ang nakapahimo sa kawayan. So dako gid siya role na to ba sa atong kinabuhi sa atong sa atong panginabuhi.
0: So dili ingon poor man's timber mga pobre ra mo gamit. Tungod sa masa mo kinabag-an.
1: Ningamit.
0: Kay sa ako lagi yung kasinatian sa Valencia City, nakasood ko itong farm lagi. Murag yung kagawa sa Pilipinas. No? Nga, githanay yun ang iyahang kwan. Ang iyahang kawayanan niya, giant bamboo yun, nga printing na kuha. Nga, gani nga kwan, katong iyahang kawayanan, murag mga akong tanaw, mga 5 hektaryas. Kay sukat pagsood na mo atong kawayanan, puro magkikawayan, dugay-dugay na mong biyahe. Nya palibot puro kawayan no nya wala gito nga ukok kibaw unsa iyang gamitan pero sa iyang farm mo gigamit niya iti hektaryas no so inana ka unsa gina ni ka bililhon ka unsa gina ni ka importante ang kawayan sa atong kinabuhi no so mo na atong gi auhag ang mga katawhan nga sa kabauan bisan og nana sa syudad sa Glaran atong ibalik yon ang murag basic na nga Bulanon, di na ito yung Pilipino. Bulanon nga, doon na kita ibao. No? Bisan asa, no? Bisan di asa kapuyo mo kulindabil. Ang gawa sa dao, na magiging kamaisan. At bang lindabil, kita ilang mabumpat, puro man ito bakahan. So, naaragyan, no? So, muna'y atong appeal na sa atong kultura, dilit mawa na sa syudad.
1: No? Kung makasuroy sila karon sa site, makita sila dito nga, murabag na balik tong sa una ba, no? Gilimpyuhan mo na, giyabasa, no? Nanay, mga tanom-tanom dito nga, sili.
0: Kapayas.
1: Karang kapayas nga, nanurokro ba, no? Karang mga itis langgam.
0: Jadi, nay, itong kauban po dito nga, sa dito ko sa kabawan nga, yung sirganahan po kong saging. Napahingo nga, sir ka na di mo magtanom o globe. Ikaw magtanom, taglobe. No? Kay, ato na sanggutan, tanan, no? Pwede siyang landscape, pwede po siyang doon na magkita'y bisita. So, doon tayo ika-offer. No? So, mga inana, no? So, dako ka na siya og role nga ninyo tamahay, huwag mo mga inang parokya. Na dili lang sa atong pagtuo, pero sa history, no? Sa usa ka bulanon, no? Nga kabawan, kabauan, niya, diha ito na buhi. No? Kay kami, Radaan, naka-eskwila mi tungkol mas lube. Tungkol sa saging. No? So, kung ang gina siya, morba aro din itong kalimtan o disa at tagikan. Then, mahimo na siyang part sa history, mahimo po na siyang katulaging tourism. No, nga, ma-appeal na sa dito, in-tour na to sa mga tao, nga, po na siya ang kabawan, kabauan. No? So, naadi atanan kung mahimo. No?
1: Katong, kung mabot ang panahon niya na po yung mga produkto diha ang mga mag-uuma, diha na po na ito tinda, no?
0: Yes,
1: gikan mo simba.
0: Gikan mo simba.
1: Mahapit na dito.
0: So, hopefully, no, murag ako makita nga blessing din sa natong tanan, no, nga nahitabo na nga almost 3.8 hectares, no, 3.7 na diha ang parokya, na na po itugbang na rin nga 7 hectares nga ang gusto po sa atong mga kaparian nga mahimo gid siyang produktibo no kay labi na karon no nga mahisgot tag food security food sufficiency unsaon man nato pag unsa yan ani pagpakita sa mga tao una excited ko na brad nga ato na siyang ma-design nga kanang yung simple na nga, ang tanang tao dili na ingon nga saod man na no makasud lang diha murag uy nana akong buhaton ni kulay na ko sumbay ha aron na ako ania di na ako mag mamalit di na ako mo adto og unsa ani then hinumdum ko sa amo brad nga among saging sa una ug do na nay hapit na ma singin ani mo guwang abaksa na siya og laing tao kay oh sila nay ikong tagiya mag wag kang hibaw kinsay hing butang nga naman to nila og unas sila nay marbis ato ah so mo nay akong gikahinaman ba nga mobalik na diha no nga ang mga tao ingon nga na isaging so that is one of food security nga doon na sila yung makaon. Kaduha po is ang mga tao maghinatagay. Maghinatagay na kay kumahimo, syudad man gihapon ng kabawat. Dito mapareho sa syudad bitaw sa uban nga ang ako-ako ang imo-imo ragyo. No? Kumahimo, naagyapon ang sense of community. No? So, mo itong blessed po ta karon nga naka atintag misa nga dito community nga kuha na gyan. Murag nindot pa paminawon nga swerte nila nga gimisa ang sila by cluster. Wala naman hitabo sa ubang parokya.
1: Bitaw. Samo ah, lisod na kaya
0: lisod din, na. Oh, lisod na hitabo. Munang maghuna na ako nga kadawin, kada Miyerkules na magkata mo simba diha. Og asang cluster, no?
1: Miyerkules ug Huwebes.
0: Miyerkules ug Huwebes, no? So, mo na hopefully, mo na mahimong kultura, no? Ya, yeah, mahimong na ito magkapanaminan, no? Mahimong sumbanan ang barangay kabauan, kabawan. So sa ato mga kaigsoonan no nga kuan kay ganiha sa Aris Development sa Lasis Media nga programa kung mahimo nagitay lubi natanan kay kinumdum ko na koy barkada nga taga Cebu tapos mila ga Puyo umuli og Cebu magkagod ag lubi mga lima ka buok ilain na niya kay Dalhous Manila kay pila biya lubi sa Cebu daan 50 pesos ng lubi.
1: Pati dire siguro 40 na.
0: Oh, umbot ka dire kay di man ta mamalit sa ato.
1: Dire palit man ko dire.
0: Dire?
1: Sus. Mga 40.
0: Tiya mo na. Muna ako ug uli kong Cebu. Kay tama ra kita mga bata dito. Magkagud ko sud nako na siya laing container. Ya ug muda kag tulo, tulo ka container na aron katong usahog gamit ba. Oh, lima kag 50 or 40 na. Mato pa kag palingke. Sa ato, pamuwak naman ta, mga adso na silingan. Pila na may bit-bit.
1: Pasagdan na narito ba niya?
0: Oo.
1: Sa nataran?
0: Ni ako rin po sa programa sa PCA, nga ninumdum ko, ni Bull Coco Farm, no? Shout out, no? Atong kaoba niya si Efren Guzman ng Bull Coco Farm, no? Nga, sa una, kanang iyahang kalubihan kay Coco Farm lagi, nasa mga walo o napu ka klase. Takunan, katigan, nasa early beer, nasa siya. Manurok na lang na kay pila na lagi po kilo kopras. Karon nga with program sa PCA, amo nang gihihimong nursery. Kay nindot ilang programa no nga og seed nuts bayran kag 20 pesos. Og muturok na og 5. Ni katurok na plus 35 sa sinta. Itanong pag ini mo sa imuhang kuan, may mo nang nibinta. So dako kayo bintaha no, at least ang mga tao mainganyo siguro. Basin sa kawayan o sa ubang crops mahimo na no kaysa talibon pod. Kini si Mayor Tuting Extiro, diha sa programa po, bisan saging basta labing. Ikay taga sidling, itanom ni mo, mubuhi, 20 pesos mo ibayad. So, pagkaswerte. Bisan saging basta labing. So, mo lang to mga kaigsoonan, taas kayo atong nindot ng isgutan, pero unsaon man ang atong oras di mamutugot. No? So, para sa atong mga suki sa tagpaminaw, no? Katoto bisita ganiha si Brad Jerry Lagura no may kabiini mo diha Brad Jerry niya aging panapos Brad Ad in sa imong pag panamilit sa ato mga soaking pigpaminaw karong gabi una
1: nagan kay salamat no sa mga naminaw karon nato niya malipayon tanga ni Adere na kay paibaw pud mi sa imong atong updates no labi na sa ato ang proyekto no yeah. Sa kabawan ganiha sa misa ni Father no sa iyang introduction nagisgot na bag kanang atong pagtinabangay no madinagko man o maginagmay no dako gyapon na kayog tabang no sa ato ang gibuhat dito no? Oh, na katong imong giingon ganiha si Sir Jerry
0: Lagura.
1: Lagura. Oh. Ah. Mubalik kuno siya kay magtanong siya usa ka punuan dito, no? Oh, pwede ra gitmo ato rito, no?
0: So, bisag kinsa, no?
1: Oh, bisag kinsa.
0: So, mo nitong awag, no? Maparokyano kag madili. Aron ma-appeal ka sa history. Aduna kay parte niya, aduna kay balikan. So, nindot kay ito, no? Wag ko kakita ana. Sige, sige. So, daghang salamat og mga gabi sa atong tanan, no? Sa ato ang anchor, si Brother Ed Makalandag, o sa ato presidente ngayon si Father Cecil, sa ato administrator sa Diocese of Taguilaran, si Father Jingboy Sacco, nga kaubad sa nato sa boses, no? Kung buhol civil society. Mingon lang kami, may gabi, o daghang salamat ka na atong tanan.
2: Daghang salamat sa inyong pakikuban kanamo. Ang inyong tingog mao ang among giya ug kalig-on sa tinguha sa boses nga ang tanan makabaton og kusog sa kagawasan nga pagtuman sa ilang kaakuhan og katungod aron magpuyo sa kinabuhing hamugaway ug may dignidad. Mag-uban kanato ang Dios.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likas
2: epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
4: Hilbaril.
3: Ilang taong ka na tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan lang nga nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Baliduha ka palang minom o isang beses?
4: Isa lang.
3: Tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito pa si Mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Magmaiti sinahigala, ayaw glangay, pangita agyod ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Oy sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabalo ba mo unsay benefits? Nga mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot, wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumarmog DTX 500 o mighty C, kumahimo 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngul-ngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-mighty si mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas o purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-mighty si mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Kung mahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas, mga tuhod, mag DTX 500, mag Mighty C na as mga butika.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin.
3: Kodai si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert!
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako galing suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
8: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Mahalagang pa.
5: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una,
19: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: sakit. Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
22: Yes, Lucas.
21: Gainom ka og dito exercise man din. Gisulayan gini mo.
22: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog. Yeah. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos inuminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun, ado na ipikto, GTX.
23: Mabibilis sa mga butika.
24: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Mahirap gwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Si Carlos Pironilla, tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Dukhans.
8: Gainom ka o dito ang sa'yo mandin. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magaling ko, buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na gini-tiktok? GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan na alas 9:18 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta? O gamayong gabi inusab kaninyo nga tanan at mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa tag Bilaran by Night. Merkules na usab sa itong pagpanaguban. Pizza Pinte, buwan sa Mayo 2025 o kininausab ang inyong higala sa kahanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kami higala. Suod sa duhang atak na din maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TV na lagad to reporters. Makauban ka na to ang atong TVN Alagad reporters na nukad gikan sila ang tasatag sa kamangan hutangan. Si Alerto John Gutierrez gikan sa Tambalanan sa Galyares Hospital. Ingon man si Darubo Cup William Maestrado sa buhatan sa City PNP o si The Parker Cell Remodor mga balita sa kalungsuran na nukad sa BPPO. Sa Pikas Lawak at makauban si Engineer Kagawa Jerry Cahis na may magtimon sa itong programa. Ug mag-uban-uban kita mga higala, hantud kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay ato mga pagtimbaya sa ato mga sukin tigpaminaw, labi na naguban ka nato, pinagi sa 1161 sa dial sa mga radio sets, dinhi sa itong dakbayan sa tagbilaran sa mga 15 kabarangay. Uban sa 47 kalungsod, libo trawig ang bulanon, nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district, ato mga kaislahan, ato mga kabukiran, diin maabot atong Sibya sa kainatabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa ato mga kaisunan atong bulanon nga nasa Kabisayan ng Mindanao. Diin maabot atong Sibya, atong mga pagtimbaya, kito nang diha ugmayong gabi. Ingon man sa ato mga listeners worldwide, no, pinagi sa www.dyrdam.com ug sa atong Facebook viewers sa DYRD ang kasaligan Facebook. Atong mga kaisunan, mga suki na itong mga bulanon nga nasa gawas sa nasod, mayong gabi ug welcome no sab sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night o sa kanunay. Atong mga panghinaot nga nakita sa mayong kahimtang, mayong panglawas sa karong panahuna. Bisan tuod ha, anata sa kalisod apan kanunay kitang positibo o padayon kita no sa atong mga pag-ampo aron kita ubanan sa atong mahal na makagagahom. So arang kada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong takna mahigala alas 9:23 na. Arita sa tumaluhan sa itong mga balita nga nahipos sa itong mga TV na lagad field reporters. Atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Nanukad sa BPPO, aniya si The Barker Cell Remulador sa uluhan sa mga balita, sir.
2: Kagdala Matilar, natakpan sa joint operation sa kapulisan sa San Miguel o mga sakop sa Regional Intelligence Division 7. Pinangita sa Balaod, kinimaldambigit sa kalapasan sa Republic Act 7610, kalambigitan sa Special Protection of Children. Nanukad, gikan sa botan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, base sa climate models na gipresentar sa DOST Pag-asa, adunay 79% ang probabilidad nga mo develop ang El Nino sa buwan sa Hulyo ug Agosto ug posible molungtad kini hangtod sa unang quarter sa 2027. Samtang sumpay sa mong balita, nagpahigayon og tigom ang Provincial El Nino Task Force sa probinsya sa Bohol aron na paligunon ang mga proactive og development-oriented nga lakang batok sa posibleng pagsugod sa El Nino karong tuiga. Arita mahigala sa itong mga balita nga nahipos gikan sa Tambalanan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Uban ni Alerto June Gutierrez. June.
3: Yes, nagasalamat kay Leonard. May gabi, may gabi sa mga suking ating paminaw nagsunod kanunay sa itong talamanawang Tagbilaran by Night. Nagpadayon nga midagsa nga tuwa mga pasyente nga nidangat diri sa Tanggalyares Medical Center. Umakni ng kaangko na magkanaiyang pambati sila nga panglawas ang pipila ka mga stretcher sa magkanaiyang abulan sa lungsod sa naluwigan sa Bohol. Nagpadayon pa nga natanggong diri sa Tanggalyares Hospital. Umakni wa ika-ilis mga kompleto ni Talis. Ato niya magbalik.
0: Samtang sa laing balita, nalabuan sa Commission on Elections ang target niini sa voter registration alang sa 2026 barangay o sangguni ang kabataan election. Umanakatala o kapin 318,000 ka mga aplikante sa tibuok Central Visayas. Uluhan sa mga balita nga naukad gikan sa buhatan sa City PNP ania si The RoboCop Willie Maestrado. Mga tumaygala, tumaluhan sa mga balita o ang detalye nini at tumabati sa Dili Madugay.
1: Tagbilaran by night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong taknam higala alas 9:27 na. Once again, welcome na sa panghigala sa itong laing edisyon sa itong pagpanaguban. Dinhi sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Pangumusta sa itong mga kaigsunan, labi na naa sa mga lugar no, nga naay baha. No, unya, labi na Davao, baha ang Davao mga higala. Tungod po ni siguro kay pasugod na suning habagat. No, or posible siguro po nga kining adunay mga thunderstorm no sa mga lugar mahigala. Atong tawagan natong buhatan sa pag-asa atong siren ni ato po ning hisgutan karon no kining epekto ni ining El Nino kay naa kuno tay super El Nino ha posible kuno nang muigo karong tuiga mahigala ug mula nat pikini hantod na sa first quarter no sunod tuig year 2027 mahigala. Itong siren eh, kung saya ito ang kahimtang sa itong panahon, sumabot ng mga adlaw. So, pizza 20 na, dali ra kayong dagan sa panahon. No? Kamusta naman po ang ito ang mga kaisunan na ito nga nagfiesta, lanat panihantod katapusan karong buwan na ang mga piyesta sa itong mga kalungsuran. No? Labi na diyan sa lungsod sa Hagna, nahapit ka na barangay ni Ana. No? Sunod-sunod ang piyesta diha o sa uban pang mga lugar. No? So halaamping mo diyan sa kanunay at mga pagtimbaya o happy fiesta kayo tanan diha. O sa tanang po nagsaulog silang adlaw na tauhan, happy birthday kayo tanan diha.
6: Happy birthday!
0: Atong mga kaigsuuna na to na mga nagsaulog silang adlaw na tawhan, no? So happy birthday kanyo tanan diha. Aduna kamo gusto ipadangat sa atong tulumanon, pwede kamo mo text no sa atong text klamo number sa 0947-870-1262. Atong ato pong mga kuano, ato mga viewers o subs sa atong Facebook Live, pwede sab kamo mo tawag no sa ato ang atong hotline na ano sa atong mga DYRD ang Kasaligan Facebook no hala panawag mo diha or pa comment mo diha sa atong comment section nato sa atong DYRD ang Kasaligan Facebook atong basahon ninyong mensahe inyohang mga pagtimbaya greetings inyohang mahal sa kinabuhi mga higala. So ari ta mahigala sa atong buhatan sa pag-asa kay atong siren nato ha uwan-uwan unya ubang pong lugar ani lunop pa lunop no daghan po ga kining napiktahan po daning mga pagbabaha labi na ito sa kauluhan mahigala nasa pikas linya nga to ang sa kwan si Leonard Samar no sa buhatan sa pag-asa ato ning dawaton mga higala. Sir Leonard, mayong gabi eh.
7: Mo Sir Leonard, ug mayong gabi sa tanan nato nga masuki nga ating paminaw nimong istasyon sa DYRD.
0: Okay, latest bulletin nato Sir Leonard no, unya ato pong pagbanabana so moabot ang mga adlaw.
7: Mayong gabi eh, ania kining pinaka-unhing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong kagabi una. Wala tayo gimonitor nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahuna or karong kagabi una, kining gitawag itong easterlies o hangin ikan sa silangan nga may nakapikto sa Luzon o ingon masap sa tibuok Kabisayan. Sampang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usab ang abang bahin sa Luzon, o lakip na usab ang kinatibukan sa Kabisayan, o lakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o takpian sa Tagbilaran. Karong adlaw, karong kagibuna, makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom, o nga dito na sa usahay, doon ay managomo ng kalangitan, ginumanan sa panagsang mga daklit ng mapukulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa easterlies. Samtang ang Mindanao, makasinati usab og mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay doon na managumon ng kalangitan og nabaran sa panagsang ang mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa batang silangan nga may mapuslabi dito napita sa may Northern Luzon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan usab nga nagagikan sa silangan o nga maoy mo puslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga bahin sa Luzon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ato na sa kasarangan nga nagagikan sa mining silangan ug paingon ato sa amihanan nga maoy mo puslabi sa Mindanao. Ug samtang karagatan nining maalugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa karong gabi 27 ug ngadto na sa 31 degrees centigrado. Back to you Sir Leonard.
0: Okay, Sir Leonard no, atong lakbitan sa ning kabahin ining El Nino, posible na mahimo ning super El Nino Sir Leonard. Kanus a ka ni sugod mo igo ning atong El Nino Sir Leonard or kani pong explain nato gamay ng habahin ning habagat? Bisag El Nino ta, promingon na to ang mga kaisunan na to nga, ano, mag-uwan-uwan man ta nga El Nino man?
7: Actually, Sir Leonard, kabahin sa El Nino actually is naapadyod ta sa neutral condition karong mga panahon na. Wala pagayod makasugod ang gitawag to El Nino. Then, gumikan manggod sa forecast, gani, ato ang system karon nga karon sa pag-asa ang pag-asa nagpaubos na sa gitawag na to El Nino alert. So, kaning El Nino alert is mao ni ang ikaduhang label ni sa gitawag na to INSO alert warning system sa pag-asa. Ang una is katong gitawag na to og El Nino watch. Then ang kaduha is kaning gitawag to El Nino alert. Both pasabot ang El Nino alert kung doon ay probability nga 70% chance nga posibleng mo-occur ang gitawag to El Nino within the next 2 or 3 months.
0: 2 or 3 months. Manang
7: sa ato ang forecast gayon sa atong warning sa El Nino nga El Nino alert is expected lang kining maong 79% chance
0: probability
7: na mo occur ni June, July, August and will persist early 2000 first quarter early 2027 Sir Leonard.
0: So 79% ang probability ani nga naay El Nino or mo develop ang El Nino.
7: Yes Sir Leonard, oh mao nay gi kay ang El Nino alert gani ang 70 ra gani ang iyang kuan kung dunay 70% maka mo issue na ang pag-asa og gitawag tog El Nino alert.
0: El Nino
7: alert karon is 79 mao na nga taas-taas.
0: Mm.
7: O mao na nga ang giikuan sa pag-asa is either next 2 or 3 months specific specify dun nga June, July, August.
0: So possibly na magdungan po ni sa habagat Sir Leonard, no?
7: Ang habagat Sir Leonard is June gani sa normal nga condition magsugod na last week sa May or ang unset yun na is June hantod na sa September then di pagka October is na gitaw itong transition period then pagka November is amihan na pod.
0: Okay, so bisan tuod o nanatay El Nino alert ani Sir Leonard makasinati gihapon tag pagwanuan kay common na ma ang concept ko sa ato ang mga katawhan basta El Nino is drought init no kanang why uwan so naagya po ning mga pagwanuan duawon gihapon ta pagwanuan Sir Leonard.
7: Yes Sir Leonard kay sa gika ingon ko na nga sa pagkaron is neutral pa kita bisag naa ang El Nino base sa observation sa pag-asa doon na pagyapon tay mga bisag na El Nino doon na pagyapon tay mga pagunuan ug labi na gayud kung naa pa nang gitawag natong hangin nga habagat kay kining hangin nga habagat base sa study nga ang bisag na El Nino is makauwan pa jud gumikan sa sistema nga system nga habagat. Then gani sa forecast sa pag-asa nga gani sa western part sa atong nasod maka-receive og above normal rainfall bisag na El Nino basta during the habagat season.
0: So last year Sir Leonardo maghisgot ani og kining drought na gyud no or kaning kinahanglan na gyud ta mag cloud seeding. Murag last year wa man ta ka cloud seeding no. Posible ka ha this year mulanat ka ha nga to ang kining huwaw nato na kinahanglan na gyud ta mag cloud seeding. Inyo harba ng rekomendasyon?
7: About cloud seeding Sir Leonard is dili mi ana mag-recommend. Ang amo lang maghatag lang mi og data. Then ang mukuha na is kanto ng mga other sa grupo na or for example El Nino Task Force ang grupo na mo decision na doon na yung mga assessment or pag tanaw doon na bajoy mga kanang kita ang to og mga ang infact sa mong El Nino. Then base sa ato ang forecast Sir Leonard expected ta nga posibleng moderate or strong end of this year kaning mong El Nino. Pero wala po na to wadang posibleng kanang gitawag na to og kanang very strong El Nino next year 2027.
0: So karong buwan na Sir Leonard posible pagkahan adon na patay masigpatan ni ining low pressure area na muduaw sa tong nasod labi na musuod sa tong Philippine Area of Responsibility sa karong buwan sa Mayo.
7: Yes Sir Leonard, naapagihapon ta nga gani ang forecast na to sa tropical cyclone one or two months sa for the month of May. Although donay si Kaloy gi-consider na to as unang bagyo to sa May. Nga ikatulong bagyo to sa tuig 2026. Manang bisag na El Nino naagyapon tay mga padayon gyapon ang mga weather system nga makaapekto naagyapon ang habagat naagyapon ang ITCG ug naagyapon ang mga low pressure area Sir Leonard.
0: So salamat kayo Sir Leonard no sa imong panahon naghihatag sa atong tuluman no mayong gabi ini mo Sir Leonard.
7: Okay, so payan ug nang salamat ug mayong gabi sa tanan.
0: Daghang salamat Leonard Summer no Sir Leonard Summer sa buhatan sa pag-asa mga higala kay sumpay ni ana ang ato ang probinsya sa Bohol nag-umol ni og provincial El Nino Task Force. Nindot ni mga higala kay proactive ang gihimo sa ato ang probinsya aron na pagpangandam ni ini busy ang atong kauluhan labi na sa Senado kagubot ni ining impeachment ha kagubot ato nahitabo pero kita diri palahi ta ngandam ta unsay ato mga maabot ato mga problema na to no sa kinayahan So kaning provincial El Nino task force gipangunahan ni Governor Aris Obentado diin na pahigayon nag-meeting kagahapon aron na tukion kining development oriented measures proactive nga mga measures magla in anticipation sa posibleng onset of El Nino later this year. Mao nang gipangunahan kini sa atong mga opisyales sa atong probinsya, labi na ang ato ang ahensya sa gobyerno nato, no, ang provincial agriculture aron na makuan eh mapangandaman og unsay posibleng kuan kining ana pangandaman niini aron unsay angay panubag niini og unsay posibleng mahitabo labi na ani.

0: Kristo o posibleng molungtad pa kini sa sayong bahin sa 2027. So mo nang gisikutan sa task force ang mga lakang pagpangandam labi na sa pagmino sa epekto aning huwaw. Labi na kay ubay-ubay tag mga kaisuunan na to, labi na anong mga mag-uuma sa mga basakan na kinahanglan yun na ano aduna joy saktong panubig. So lucky pod nini ang pagpalig-on sa komunikasyon labi na sa kining mga mag-uuma, communication mechanism sa ato ang mga farmers na to o mga organisadong koordinasyon, no, labi na sa mga komitiba o posibilidad na pagtukod o capital-owned seedling storage facility. Usa ni sa mga lakang himuon sa Department of Agriculture o ang atong provincial agriculturist kining capital-owned seedling storage facility. Aron na mapalig-on ang agricultural resilience, no, o ingon man ang food security dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So apil ni mga higala sa maong kalambuan labi na sa tong probinsya sa Bohol kaning gitawag og strategic change agenda. Mao ni usa sa mga lakang labi na himuon kaning climate smart agriculture and fisheries nga nagtumong sa kining anticipatory action og mas lig-on nga disaster resilience og sustainable development planning dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga higala. Kunya sumpay po niya na ato ning pabati ninyo atong kining pagdugang pang pag-explicar kining super El Nino na posibleng muigo sa atong nasod later part of this year or early next year. So kaning explanation kabahin niini ato ning paminawon, mga higala, aron na makakuha po tagdugang pong kining idea na to o usama jo hinungdan niini nganong aduna man gitawag og super El Nino ato ning paminawon.
1: Davao City ang tindi ng pagbahat, meron pang nasawi si Miss Ana Solis. Makakausap lang po natin mula sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Siya po ay hepe ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, si Miss Ana Solis. Alright, Ma'am Ana, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong panahon. Good
2: morning! Yes, magandang umaga po, Sir Ricky, at sa lahat po ng nakikinig sa DCXL. Good morning po.
1: Good morning. Salamat po muli sa inyong pagpapaulak sa atin. So, ito pong pinaghahandaan, pinagsamang epekto ng habagat, tapos may super El Nino. Siguro una, pakipaliwanag nyo nga ho itong weather phenomenon na ito sa amin, Ma'am Ana.
2: Opo. Well, sa ngayon po ay nakataas pa rin po yung ng DOST Pag-asa, yung El Nino Alert. So, ibig sabihin po, anytime po ay posible po tayong mag-elevate at magdeklara ng El Nino at mag-issue ng El Nino Advisory Number 1. Sakali pong masatisfy po yung ating minomonitor na ongoing, paparating na El Nino. Mm-mm. So, ibig sabihin po, Sir Ricky, ito ay sasabay sa ating habagat season.
1: Okay.
2: And usually po, kapag pre-developing El Nino during habagat season, ay reversal po yung nangyayari sa ating mga pag-uulan. So, ibig sabihin po ay medyo mas heavy rainfall yung ating mga events na posible pong maranasan sa panahon ng habagat kapag may paparating na El Nino.
1: Mm-mm.
2: And usually po, ang apektado po dyan is yung naandito sa western section ng Luzon area. Yung kabilang din po yung ibang areas dyan sa may Mimaropa at dito po sa may Panay, including Metro Manila.
1: Mm-mm.
2: So yan po yung mga possible po na posible mas madami ang ulan kaysa karaniwan sa panahon ng habagat kapag meron pong paparating na El Nino. And then after po ng habagat season, doon naman natin mararanasan po yung posibleng tindi ng reduction sa tubig ulan na pwede pong magkaroon ng dry spell or prolonged drought kung magtutuloy-tuloy po itong El Nino na ito.
1: Ayun. So kumbaga yung shift to the extreme, ano, Ma'am Ana, parang polarized masyado yung condition, no? Kasi nga parang nung bata rin ako, Ma'am Ana, pag El Nino, tag-init. Kulang sa ulan, pero ito dahil sasabay sa habagat, so matinding ulan naman ang aasahan natin.
2: Yes po, Sir Rick.
1: Oo.
2: Kasi yung po kapag panahon ng habagat, yung pong ating hangin ay nagiging westerlies. Instead po na easterlies, nagiging westerlies. So ibig sabihin po, kapag westerlies papalayo sa atin yung hangin, yun naman pong habagat or yung southwest monsoon ang galing dito sa

0: Senado, Kongreso, kabahin ni ini o aduna ba joy postponement sa kining election nato sa 2026 mga higala. Pero mo lagi po na kay aduna po yung mga hungihong po ni ini ang posible pod no nawa ko no election mahitabo karong kuan tuig 2028 na presidential election unsa ka tinuod mga higala pero mo lagi magpabilin naman na siya og kining chismes as long as di gyud kuan di gyud na mahitabo. So og way kausbanan mao ni mga importanteng mga dates nini nga angay nato hinumduman para sa preparasyon sa barangay og iske election 2026. Then aduna ni mga schedule no diin human naman ning voters registration diin ang ato ang Central Visayas. Lakbito lang po nato ang Central Visayas mga higala nga may kabat ni ngadto no nalabuan ni sa Commission on Election sa COMELEC 7 ang target sa voters registration alang sa 2026 barangay Usangguni ang kabataan election diin may kabat ni ngadto or natala ang 318,000 ka mga aplikante sa tibuok Region 7 no or Sugbo ug Bohol. So gipamahayag kana ni Assistant Director Veronica Hospital Corin nga ang katapusang adlaw no natong Mayo 8-18 o Lunes matud pa nga bisan do na sila na balibaran kuno na mga pipila ka mga tawo nga ninghanyo og konsiderasyon human sa cut-off wala na gitugutan sa COMELEC ang ilahang mga hanyo na kining adunay pagka extension ini. So gipahibaw po sa COMELEC no ang official nga timeline alang sa BSKA 2026 din ang pag-file nini sa Certificate of Candidacy pagkahimuon ni September 28 hantod ni sa October 5 unya ang pagdili pod sa sayo nga pagpangampanya sa September 28 ngadto na sa October 21 unya panahon sa pagpangampanya October 22 ngadto na sa October 31 so mubo ra ne mubo ra ning gitagana ni ini nga kining pagpangampanya no October 22 to October 31 unya likaya ne ha labi na kining maong early campaigning or pagdili sa sayo nga pagpangampanya basta mosud pagani ka sa September 28 ngadto sa October 21 nangampanya na kana lain na po ng nasupak ni mo sa pamalao dihana kay mag-file ka o September 28 to October 5 bawal pagka mangampanya niya na hantod October 21 kay ang pangampanya magsugod na October 22 ngadto na sa October 31 election period is October 3 hantod na sa November 9 onya liquor van ini sugod sa November 1 or November 1 kalagkalag na ne onya adlaw sa election is November 2 so mo na election so nangandam na natong kauban nato dere mga higala ang posible og madayon ipahigayo na karong November 2 ang maong election sa BSKA 2026 unya di pod kalimtan no sa mga mudaog o sa mga mapilde kinahanglan na mo file pod og susi no diin deadline ni ana is sa December 2 so mauna no wala pay kasiguruan na matinuod tong giingon nga adunay postponement niini pero andam na ang COMELEC ani naglatid ani sila og mga timeline ini og kanus-a kanusa mahuman kanusa magsugod unsay gibawal na mga dates labi na sa pag pangampanya ni ini so mao na ato lang man ang paboton kanusa ka gyud no aduna ba gyoy pag postponement ni ini ato ning paminawon ning sumpay ning mong balita kabahin ni ini mga higala
1: chair dun lang sa akin po yung sabi po ng lente parang okay naman daw sila dun sa postponement pero po sa inyo kung parang ang tinitingnan na chair kung 2027 na baka daw maalanganin na kayo sa preparation.
2: Siyempre sa party COMELEC gusto namin matuloy na dahil nakakailang postponement na tayo. Handa naman kami ngayon na sa mga 80 to 85% na ang paghahanda natin na procure na

0: kami yung dapat mag-procure, na print na natin yung mga balota, na verify na natin, nagkaroon na ng verification. In fact, ngayong darating na 28 ng April, magkakaroon na kami ng command conference sa ating Armed Forces, Philippine National Police, kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na magsisilbi at gagamitin natin para sa Bangsamoro Parliamentary Election ng September 14 at yung Barangay SK Election ng November 2. Siyempre, yung kasing pagdidesisyon naman tungkol sa pagpo-postpone ng isang eleksyon, wala po kay Comelec yan. Bagamat gusto na namin, yan po ay isang political decision, nasa Kongreso natin yan at nasa Ehekutibo. Kami naman, magbibigay kami ng ating facts, ng ating po mga position, pero sa bandang huli, sila po ang may huling desisyon tungkol sa bagay na yan. Huwag pong alalahanin ng iba kung sakali naman po ito hindi talaga matuloy at ipagpaliban, yung pong mga nagawa na namin, yung pong mga nabili na natin at yung mga na-imprenta na mga balota ay magagamit pa rin naman po sa isang reset na barangay ng SK elections. Kung kaya lamang, gusto lang din natin ipaunawa sa lahat na lagi at patuloy nating sinasabi na kapag ka nare-reset ang isang halalan, maaari makatipid tayo pero lagi pong may dagdag na gastusin. Sapagkat siyempre, pag nag-reset ang halalan, magkakaroon ng panibagong registration ng mga botante. Pag nagkaroon ng panibagong registration ng mga botante, may mga dagdag na mga presinto, dagdag na mga kagamitan, dagdag na mga balota, dagdag na mga guro na maglilingkod sa bawat presinto na nadagdag. At dahil dyan, ay nung nakaraan na nag-reset dati, humingi tayo ng 2.59 billion pesos na karagdagan. So more or less yung range ng isang reset na barangay ang SK election ay magre-range ng mga 2.5 to 3 billion pesos na karagdagan din. Ngayon, bilang pagpapatuloy na lang din sa katanungan na yan, magkano ba ang matitipid kung sakaling hindi natin ituloy ang barangay ang SK elections? At least yung pagtitipid muna dahil nga sa ating economic crisis o energy crisis na nararanasan. Sa kasalukuyan ang budget na hindi pa naibibigay kay Comelec, nasa possession pa ng ating DBM ay mga 11 billion pesos doon sa 19 billion pesos na budget ng Comelec. So ibig sabihin, kami po ay nakagastos na ng 8 billion piso, 3 billion, oh, malinis na po yan, ay nagamit na po natin. Yung 5 billion, yan po yung pangapagbayad namin sa mga ibang kontrata na pinasok po ng Comelec, lalo na yung mga pagpagawa ng mga ballot boxes at mga iba pa. So yung 11 billion na natitira, yan po ay para pambayad natin sa mga guro, deployment, para sa pagtitraining ng ating mga guro at yung mga mobilization expenses ng Comelec. So yun na lang po ang safe na maaaring maitipid ng ating pamahalaan kung hindi po itutuloy ang barangay ng SK elections.
1: Karang position nila yung hindi naman daw dahilan ng ang pagtitipid doon sa postponement.
0: Kasi po, with all due respect, at least po, ito ay isang personal na pananaw. Pero at the same time, more or less, ito na rin po ang magiging posisyon ng komisyon na pag-usapan na po namin kasi initially yung bagay na yan. Alam niyo po kasi yung budget para sa barangay ng SK elections, ano man po ang natira po dyan, ay hindi po pwedeng ilipat para sa ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa ibang branch ng government. Ang tawag po kasi dyan, cross-border transfer. Eh ang ating pong saligang batas sa Article 6, Section 25, Paragraph 5 ay nagsasabi, walang batas ang pwedeng ipasa upang ilipat ang isang appropriation na nakalagay sa isang General Appropriations Act. Lalo pa kung ito ay ililipat sa ibang ahensya ng pamahalaan. Ang Comelec, kami po, ay pwedeng maglipat ng mga item within the Comelec. Pero hindi po namin pwedeng payagan at hindi po papayagan din ng batas na makapaglipat sa ibang ahensya ng pamahalaan. So kung ang purpose po ay gamitin itong budget na ito na natitira halimbawa upang ito ay magamit sa ibang bagay, sabihin na po natin yung pambigay ng ayuda na napakaganda naman pong adikain. Kung kaya nga lang po, mukhang yun po ang ipinagbabawal mismo.
2: Pilaran by now.
3: Okay, so mo tumahigala no si Comelec Chairman George Garcia. Matud pa sa tuang texter na to, good PM Bongbong Marcos Rai magbuot i-postpone election nindot 2027 November 2

0: Constitution, good kaayo. Ha? Pero matod pa malaygala ni Chairman George Garcia, oga ipospone na niniine kinahanglan og dugang mga 2 to 2.5 billion. Nganuman tungod kay madungagan man pod ang registration niini, gasto na pod sa pag-open na pod sa registration, madungagan na po ni mga pagprinta niini mga balota, kay madungagan man pod ang maong mga kining mubutar, no? Kay mudugang man pod ni open man pod ang registration. Unya dugang na pod sa mga ballot boxes, dugang na pod sa mga presinto niini or mga teachers na pag-mobilize niini, madungagan na pod 2.5 billion niini. So ang tumong sa gobyerno nga magtipid, tipido na to karon di sa ta magpa-election karon sa kan kay magtipid ta, di gihapon na pwede magamit ang kwarta, nya sama na gamiton nga pag ayuda. So, mahog ani mga higala nga mopaingon na po ning budget niini, pero matud pa ni Chairman George Garcia nga way balaod na pwede gamon niini na pwede ibalhin ng mga kining mga punduha. Di na pariha itong hitabo sa PhilHealth, mga higala, nga 60 billion. Nga ilang gibalhin dito, gibutang dito, itong gitawag og Maharlika Funds na unconstitutional di ay, gideklara sa kining Korte Suprema. Pero nahilom na ba ito, mga higala, kinatabunan sa mga isyo sa flood control or uban pa niini. Giuli, no? Gipahibaw man ito na giuli. Pero wa kahibaw ang kadaghanan katong 60 billion nga pundo sa PhilHealth na gikuha nila gibutang sa Maharlika Funds, unya giuli ra pod giapil kuno sa GAA of 2026, no? So what pasabot niini nga nawagtang na gitong 60 billion kay ang gigamit di ay nga pangbayad giuli dito sa PhilHealth is gikan na pod sa GAA, General Appropriations Act, no? Tinuod niya, wa may balita na mugawas ning gawas ni ana. Pero aduna tay na basa nga artikulo kabahin ni ana. So sama ra pod aning atoang budget diha sa COMELEC na nakagasto na ning atong COMELEC karon pila ka bilyon na 8-9 billion ini, labi na sa pagprinta na sa mga balota, pagpangandam na sa umabot nga eleksyon karong 2026 November. Pero gadun na yung balaod nun, kay matod palagi, ang kamot karon na mugiya na niini na nasa political side, which is ang kongreso na niini, ang aduna na kining power niini na mayingon o ipospone, magpagawas o balaod. Pero di man magamit maong budget sa laing gasuanan, sama ni paghataw o gayuda, so dayuno nalaman. Kumingon ta tungod sa krisis sa panahon, atong i-move ang atuang election kay krisis, luoy atong makatawhan. Kinsa man dai luoy o mag-election, di ba kana ra mga kandidato kay mapugos sa manighatag og ilahang willwig ngadto sa katawhan. Mayingon pa ning ato, pero gamay ra man ni kay barangay ra man ni kapitan na man ni kagawad og SK. Pero ang SK ani grabe pog pinalitay. Kay bawa ba mo ang pinalitay sa SK niini, uso nang nilang gitawag og mga kidnapping. Usa ka adlaw, duha ka adlaw sa dili pang eleksyon, gipang hakot na ng maong mga chairman diha sa mga SK aron moy mo butar niini para mahimong kuan ari na nasa provincial level, aron mahimo na na siya og kuan kining mahimo na na dili mga ugarita sa probinsya, mahimo na na silang board member. Ugarita sa mga lungsod, mahimo na po na silang mga miyembro diha sa sangguniang panglungsod. So, pero ugarita sa barangay, siguro kinagmayran ng panghatag niini. Pero mo nagdili kayo yung rason tungod sa krisis karon, i-move ni maong election or adunay postponement himuon kay krisis ang mga tao. Di mo na mugasto ang mga tao o election. Ang gusto sa mga tao na pulihan na ning maong mga opisyales silang barangay. Kinapulaan na sila, wa ko no po'y nahimo. Samot na ning mga uban ko ng mga ISKI officials ko no, nga wa ko no po'y nahimo. Wa po'y mga proyekto para sa mga kabatanunan. So mauni mga higala, no? Bisag asa na tutanaon, umingon tag ipospon tungod kay krisis ang panahon, gamiton ang pondo sa eleksyon ngadto sa laing pondohanan, di man kuno po na magamit. Unya, og atong ipospon na, mag-open na po bagong registration, mudugang og 2 billion kapin. So tablaragwa nakasayid ni ini, tungod kay magdugang mo og budget o ipahigayo na sunod tuig. Pero matod pa malagay mingala sa mga hungihong nene, posible na idayon ng maong eleksyon karon. Pero ang eleksyon sa 2028, magdepende na kung say dagan karon sa impeachment ni Sara Duterte. Kay og ma-impeach si Sara Duterte mga igala, posible na mahidayon ang election, presidential election karong 2028. Apan og dili ko na mo-impeach ni, aduna na laing plano ko no. Maulagi na, manguno lamang po ta. Kay kanira mo po ng mga bunga, rama po na ang mga opinion o reaksyon sa ito ang mga kaigsuon na nato. Labi na ito, padayon pagya po ng kagubot dito sa kauluhan. So muna, mahinaot lamang ta. Na Mayo karon sunod buwan ni ini mahipno na ng tanang mga angay pangandamon or tanan na diha o impeachment manggaling na pero tagaan pa man to kay gayunan po si VP Sara sa pagpangandam o pagtubag no nining maong kining mga pasangil ngadto niya mudagan pa na og po ngadto sa 15 ka adlaw unya usap pag ni mag-convene na mahimong impeachment trial na convene naman pero masugdan ng trial. So pipila pa na kaadlaw gikan karon mo nang kamulo pa na ang ato ang Senado karon sa pag andam ni ana no kinahanglan ba yan ni oga kaniba ang gitan-aw magpo na ni sa mga political analyst ni ini unsaon pagkuha ni ining 16 out of 24 so wag tanga nag-usa tungod si Bato de la Rosa kay gipagawsan man ni si Jao Kuan kining wa yun sa Korte Suprema kining TRO na aron mapugna ning maong pagdakop ngadto kaniya pero ato man po ning gibasa mga higala ang temporary restraining order pero gipaklaro kana sa Supreme Court matud pa na ang Supreme Court only decided on the prayers for interim relief so mo na ang TRO. Bot pasabot ba na ayos lang madakpan na si Bato pagawas may temporary restraining order TRO ni Ana gipaklaro na sa IC no na sa Supreme Court na ang Supreme Court only decided on the prayers for interim relief the main issue raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case sa ito pa aduna man ni question ni ini. Unsa may otoridad ani aduna bay o kining ato ang kuan no kining ICC wa pa man na resolve mao man ni pinaka issue ni ini na aduna bay kining authority ang ICC aduna bay kining sa may tawag kining mga legality aning term gipanggamit nila ana aduna bay kadungod pwede ba nato i i-surrender ning ato ang mga gipagawsan o mga ariswaras gikan sa ICC or kinahanglan gyud na local courts gyud no ang mo pahamtang or moagi sa local courts so wa pa maguna na sitol TRO pa man na mo nang paboton pa nato unsa lintungan na ning tanan aron mahapsay na ni intawon ang ato ang nasod kay gahisgot kini ta El Nino may gala ang Davao ta namatyan usa tungod aning baha Manila baha nini. Unya di na to kalimtan ang inflation na to paskang sakaan na kayo nawa na po ang issue about aning ato ang electricidad na to nakatugan ng pagka rationing sa ato ang kurente red alert na dito matod pa sa NGCP unya lain pang issue kabahin ining napabatay pundo sa atong gasolina pila pa man ta kabuan ining maigo pa ng ato ang gasolina na tong pundo mga higala. So issue, lain pang issue na. Unya, tibugsok atong peso. Daghantag mga issues mga higala na agay do ato bangon sa ato ang panggobyerno na to sa atong nasod mga higala. Atong takna mga higala alas just this size na.
1: Pilaran by night.
0: Ari sa ta mga higala sa itong mga detalye sa itong mga balita. Ito sa nipalutso na itong mga alagad full reporters mga higala. Atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP at mga kalihukan sa itong kapulisan. Uban ni Darubo Cup Willie Maestrado Will Gwendoy.
2: Yes, at one most wanted person municipal level nga taga-lungsod sa Luway nga Jason Tinsahan kini nga mabilanggo na si Kopina sa kapulisan sa Tagularan City Police Station. Ang ikatahapan na ilan nga usak ka Christian Arut sa Badido sa Nyo Sulitao o galumad kini nga Molokyo sa Barangay Tokdog Dako sa Lungsod sa Luway sa kapulisan sa Tagularan City Dragon Post Tagularan City Intelligence Tracker Team nga gipamanahan ni Police Master Sergeant Kent Vincent Arayo kinsa diha sa Dalan Galiales sa Barangay Poblasyon 2 ng Isulat sa Tagularan na sigpatan ini ang ikatahapan nga diha sa mao nga dapit sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Chuey Picoy gisikob nini ang ikatahapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josephos Adel Baterna presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49 nga nagatubang ani sa kasong paglapas sa artikulo 2 sa section 5 ug section 11 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang mga katahapan, kinsa kanig isintensyahan nga mabilanggo, kasamtangan pa kanig nga na-detain karon sa Tagbilaran City Police Station Lockup Jail. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, Basta Balita, BYRD, ang kasaligan sa balita. BYRD.
0: Nagasalamat darubo ka po Willie Maestrado sa mong reports na gato sa tungtak ng Mahigala alas 10:18 na. Adon na kita'y caller Mahigala TBN mayong gabi. Hello TBN mayong gabi. Okay, so balik lang tawag palihog caller no. Kaya nagpalusot patag mga balita sa ato mga alagad field reporters Mahigala. Atong datak na alas 10:19 na. Adugang tag mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Atong mga pagtimbaya ni Joanne Renoblas Abocay Rifamonte. Ingon man ni Aster Doy Sabas. Ato gining suki matagabi. Good evening Sir Leonard. Timbaya ko ni Sir Jel Bungato diha sa Mansasa ug Mayor Mer Arotsa diha sa Punsod Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buol. Sige, salamat kayo Sir Aster Doy Sabas. Ingon man si Valerie Aiko, good evening TBN na Sir Leonard watching from Antequera. Ari ta Mahigala sa ato mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni The Parker Cell Revolver Cell.
3: Okay, dagan salamat Donald na dakpan sa joint operation sa kapulisan sa San Miguel. Oga mga sakop sa Regional Intelligence Division 7. Kini atol sa gipahigayon ini nga manhunt operation. Batok sa usa ka akusado nga nailhang sa alias Edgardo, 45 anyos, lumulupyo sa Barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel. Uman kini nasigpatan sa kapulisan dito sa Puroxais sa Barangay Poblasyon San Miguel. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Binison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5B sa Republic Act 7610 kalabigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Gibotyag base sa tao nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 180,000 pesos. At oday nga masubanong pahasubo sa mga kaparitihan, mga kaigilaan, labi na sa mga brothers and sisters sa Omega Delta Kappa Fraternity and Sorority sa kamatayon ni Brad Winifredo, Winnie Galis Bertomen, namatay kanitong Mayo 18, 2026 sa pangidaron nga 65 anyos. Ang haya ni Brad Winnie Bertomen na nasa iyang panimay ya sa Barangay Pahina sa lungsod sa Hagna o Gang Lubong ipapahibaw raon niya. At usab nga advance happy birthday greetings to May Humamoy sa Provincial Assessor's Office na magsaulog sa iyang birthday o mang adlawa. Nanukad gikan sa Botan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Parker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Dagasalamat, Alerto Joe. Ano, dagasalamat, The Barker Cell Remolador. Oh, happy birthday de po, no, ni Ann, Ani. Itong kauban na to sa Five Star Alliance. Si Jervin Clavite, diha sa barangay, sa ning barangay, no, diha sa Corilla, Jervin. O happy birthday, no, ni Ani. Sa tanang mga nagsaulog sa langalaw na tauhan, happy birthday!
4: Happy birthday!
0: Samtang arita mahigala sa atong tambalanan sa Galyares Memorial Medical Center. Ani si Alerto June Gutierrez, mga detalye sa mga balita. June?
5: Yes, dagan salamat kay Eileen. Ano ato karong mga oras sa panagyapon nga nagabot-abot ato ang mga pasyente sa kadaiya sa lalawigan ato sa buhon na tungod lagi ani ato ang mga novalas billing. Gani, ato ang nakita gud mismo nga pagkaroon. Bergamay na, no? Wala na yung mga bakanti kayo ato ang mga ward, yan mga standby ron sa mga pasyente. Nagandaghan yun, labi na yun sa ato ang emergency. Ang ato medical department, puno ang ato ang ER. Na wala ay mga stretcher, wala na yung mga bed, nga mga bakanti. Gani, ang ato ang mga ambulance, mga MDR, MMO, sa kalunsuran nga magda sa ilang stretcher, inikabot din sa itong Galyares Hospital na way ikapuli tungkol sa nangawan ay mga bakante, mahitabo nga ibilin ang ilaha mga stretcher diri sa gawas nga bahin sa tuwa nga Galyares. Nga nagpasabot nga tungkol lagi sa kadaghan sa mga pasyente, nga tuwa usab nga nauna nakuha, kanang sigara naguna ni ini ang mga senior, no, mga senior mga citizen na ay mga asthma, na ay mga medical case, mga mild stroke, na dayon po ganing mga bazi po nga mga senior, no, na ay dagandaghan mga lulaw-lulo. Maayay naguna karo mga panuna nga tuwa usab mga kadagkuha sa itong mga doktor. Ang human nga inigatanaw ni mo nga nagalingkod ang mga pasyente ato nang i-standby kato nga mudaga mga 3 hours pinakadugay na 4 hours nga i-admit ang mga pasyente ato po na sila ibutang sa luyo nga bahin sa ito nga waiting area nga musuhod po dito mga 40 ka mga pasyente. Na kato po nga 40 ka pasyente ang nanana po ito'y bakanti sa taas sa ito ang mga ward sa surgeon, sa mga surgical ward, medical ward, mga OBGYN ward. At ito na po itong katong nangai-standby sa obos, isaka na po ito sa taas. Mauna nga pagkaroon, nagandaghan yun ang ito ang mga pasyente o nga tuwa o sa mga doktor nagpakamulo. Wato o sa mga tuwa ang mga doktor, mga nurses o mga tanan nga mga empleyado din nga nag-atiman yun sa ito ang mga pasyente.
0: So kasagaran na ni John, mga senior citizen, no? Ubo, hubak ang mga sakit?
5: Yes, tinood ko na, no? Natuwag na yung gisood na ito pagkakaroon dali sa tuwang ER sa maywang sa tuong bahin sa maaman na medical. Sagaran yun nga mga senior na ito nakita kipag-oxygen na ayuban na yung mga atabang po na yung mga grabe po nga ito mga senior karon mga panahon na uban ng mga senior nga pasyente.
0: John, palahi po ta, no? Katong ato ang breaking news kagabi, katong sunog dito sa Mangga, diin adunay gitabang tungod ato sa ka barangay alert, no? Gidala sa tambalanan critical. So nakabsan na siya ang kinabuhi, John?
5: Yes, paglabay gud siya mga pilak ka mga wala gani oras, no? Ay oras, mga minuto. Pagitabang to si Wendell Nolia, tungod lagi nga tuwang nakuha ron sa bag-o na ito nakuha is na cardiac arrest. Na cardiac arrest tungo sa iya nga pagpaningkamot gud nga makatabang siya sa iyang silingan, no, usa ka bayani kini si bro kay guardian sakop ni sa guardian, no, si bro Wendell Nolia. Condolence, no, sa tibuok nimong pamilya sa nagabangutan usab sa imong asawa nga maay nahabilin tungod kay ang una magigas, no, sa imong pagpaningkamot nga makasilbi o makatabang ka sa imong mga silingan. Kay mao ni ang first responders nga kusog-kugihan kay ni siya sa barangay alert, kaoba ni mga sakop ni kagawad ang Marlon Dilusa, Leonardo.
0: So sa barangay Mangga, no, na kani si Anghing Wendell Nolia. Pero sa atong programa kagabi, John, kamulo atong programa, gitabang to si Wendell, unya nakabsa na gyud siya siyang kinabuhi.
5: Yes, tinuod gyud, ano, kay ang atong mga doktor daghan gyud nagtabang ang atong mga doktor tungod lagi ning cardiac arrest nga gika pa sa Mangga, na pag-travel din, nag-atuwa usab nga mga nag-rescue, no, sa atuwa nga CDRRMO, kakita mo gita nila nga bisag ginaog si Wendell sa ambulance sa ilang ikargaan, sige pag-PCR. PCR hantod nga nag-dagan-dagan sila sa emergency, na padog saka sa taas, saka sa emergency, mauto pag-isugas sa atuwa ng doktor, wa na gyud, no, wa na gyud nga makaya gyud ang lawas ni Bro Wendell Nolia.
0: So pasalamat lang po ta, no, labi na sa tong emergency response team sa City Joe, no, parihara po ni sa hitabo sa akong sister-in-law. Waray 5 minutes na abot na ang responder. Pero lagi tungod ni ining cardiac arrest, no, or kaning atake sa high blood, maglisod jud o kuan, no, survive ang maong pasyente. So sama ra pod ni ini ni Wendell na nakabsa na gud siya sang kinabuhi.
5: Yes, mao na ato ang katibuk ang pagpahisubo, no, sa pamilyang Nulia diya sa Purok 5 sa barangay Mangga ni ato ang nakbayan. Gika lang dis matangan sa Galiaris Medical Center, cancel ito jud series ang Friend Mo Forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports. Atong attack na may gala alas 10:28 na baliktas atong programa human sa atong mga pahinomdom. Balita.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe. Strong sa una,
4: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganun siyang sawon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness, everything.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay okay na clear na kay ako ang matres, gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: DJX 500!
9: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500!
9: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Strong sa una, herbal
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.

0: Dilaran by Night.
1: Jis minuto sa dili pa ang alas 11 sa gabi, balik ta sa atong tulumanon o kay tag mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live at mga pagtimbaya ngadto ni Valerie Aiko watching from Antiquera. Si Titi Tatad, good evening Sir Leonard, always watching from Poblacion Cortes. Ingon man si Rico Igbalik, good evening now sad minimo yo programa. Yo program TBN Sir Leonard diri sa Nagsulay Lila. Niya si Jovelyn Iyog mayong gabi watching from Habitat Buol. Narciso Mata Florida, good evening Sir Leonard, always watching from Lintuan Luon. Unya sa Bilisan Panglao no si Yor Milana Adilad. Arita Humamoy, always pray unya always pray kita sa kanunay nato no. Bisan tuod nata sa kalisod karong panahona unya sagulan pag mga kalihukan sa politika. Tago-tago si Bato mga higala. Unya dunay nindot nga lakang no kani si Cayetano ang bag-o ning di milingkod nga Senate President. Matod pa niya nga normal sa mga ekonomista nga mag-move for new taxes kapag aduna kunoy threat sa stagflation. Ato na ning nahisikutan sa una mga kanin stagflation no. Pero matod pa ni Senator Cayetano, SP no, Senate President, so kinahanglan nga mag-save ug mag-order kuno og sila og 10% savings sa tanang gobyerno. So but pasabot nga kanang mga ekonomista na moy kada sa tuang ekonomiya, kinahanglan na mo padangat na sila kamanduan sa tanang ahensya sa gobyerno na mag-save at least 10%. Before ta maningil o bag-o na pong tax, kinahanglan ipakita sa gobyerno nga nag-save ang gobyerno. Why luho ang gobyerno? Unya, honest to goodness, unya, kanang anti-corruption drive. So, mula nang di po, kinahanglan po ng ayuda, isuporta po, pero magtipid ang gobyerno. No? Ipakita kinta sa mga tao, dili lang kay hala, pangayog, tax, unya, ang gobyerno, sige po, gasto. So nindot na nga lakang sa atong Senate President Mahigala ang kinahanglan mag-order ang atong gobyerno og 10% savings sa tanang ahensya. Unya kanang ipakita pod nga kuana kanang ligon ang baruganan unya aduna jud seryoso jung pakipagbato kining anti-corruption kay matud pa na kung mag aduna na poy bag-ong tax na taxes nga ipatuman. Pero tanaw nila nagibulsa ra sa mga leader diha mga opisyalis niini tungod sa mga luho niining mga pipila ka mga opisyalis ganing atong presidente mga igala ha? Kung tanawon nato ang net worth no ni Marcos Jr. atong presidente sa 2022 371 million unya pag-abot og 2023 381 million pag-abot og 2024 389 million unya pag-abot og 2025 475 million mao ni sa net worth base sa SALN kaning statement of assets and liabilities and net worth sa atong presidente Mahigala. So matotal ni ini ang SALN ni BBM miabot na ni og 1.4 billion ang SALN Mahigala ni President BBM. So mo na no tiaba po ilang confidential funds may gala nga 4.5 billion pero kay bawa man taning confidential funds na di man ni pwede okay lathala ni mo na kinsa na ipagastuan ni mo ana pero lahi ang kabipisara kay dito gituligsa siya ni ining iyang confidential funds mo nang iyang kigayunan kaning maong impeachment na mahitabo diha sa Senado na madipinsahan no unya makita na to ang katag nini kinsa may ga namakak ani di ba ka politically motivated aning tanan nini aron sa paglupig lang ni Bibisara na di dyan sa kalahos na mahimong presidente o mudagan sa pagka-presidente sa 2028 so muna no fair ground unta nang ato ang Senado aron madipinsahan no ni Bibisara unya ang prosecution pod mapakita nila or may pakita nang silang mga proof of evidence nila no na magbatok ngadto ni BP Sara unya makadepensa usab si Sara na di kasiya sa kongreso kay mura mag dili to fair dito kay sayod naman ang katawhan nga pabor ra gyud no against ni Sara ang maong mga kuan kining gihimong imbestigasyon diha sa kongreso mga higala. Dugang pagtimbaya ngadto ni Arita Humamoy, Pedrito Purol mayong gabi ni mo diha no, Jaime Akain dire sa Maribok San Roque Bohol. Ron si Bandal mayong gabi unya si Jay Lagita usab no diha sa Taungon Kanandam Puro 4 de Miao. Jeffrey Arotsa usab no sa San Vicente Maribohok. Silberio Mijares watching from Cugo Norte Luon. Sige, salamat kayo. Unya ato pong suki na to si Doreen Orasyon Patak Pastrana diha sa Purok Uno San Isidro District Tag Bilaran City. Unya si Maricel Tagab no pila di Plite Terminal Dao to BIT Dao no 40 man pangayo sa driver sa Baobao estudyante man unta so ayaw mo bay taripa nakabutang diha. Kaya naman tayo taripa sa itong syudad. Pero mao lagi na, no? Kaya gitugutan man po ni sila na mupasaka o plitihan tungod lagi po sa hingsaka ng atong presyo sa ato ang gasolina. Kunya karon kay mus-us mo na, saka, us-us, saka mo nang giauhag. Adunay pagtuon ni ini na mahimong bracketing. Mo nang kinahanglan ko ni na matagaan o pagtaga dayon sa ato ang mga magbabalaw sa itong syudad. Kay aron na kining plitihan. Kunya, atong balik.

0: bilaran bayan natoy. Happy birthday ni Moda. Sir Aister Doy Sabas, o sa tanang nag-birthday. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Atong asokitig piminaw ni si Aster Doy Sabas, no? Si Prima Mijos, mayong gabi is Rachel Fields. Mayong gabi na ato po ni Sukintik Paminaw. Delphine Sumanpong, o niya si Mario Dupit usab, no? Diya sa Gindulman. Shout out sa Batch 81 sa St. Mary Academy. Mayong pagpaminaw ni Doc Herms. Sige, amping mo diha, no? O niya, Delphine Sumanpong, andama daan dakong ayuda. Matod pa ni Delphine Sumanpong. Sarah Jane, no? Atong mga pagtimbaya o mayong gabi ni mo diha, no? O niya, si Olin Salbuner, si Ruben Mantabute sa San Isidro Bohol, regards ko ni the Barker Cell Remolador. Sige, salamat kayo po na si Ruben. Maribel Madiloso, ha, watching from Cebu City. Kamusta mo diya sa Cebu, Maribel? O niya, si Buboy Daguldol, no, from KSA. Si Lindon Deidoro aton usab, no, sa San Pascual Ubay. Ato pong pagtimbaya diya sa ato mga hikailaan diha, no, si Valiente, ingon man si atong Alma Monsanto, atong mga kaigalaan na to diha sa Ubay. Villa Caballero, mayong gabi, Doria, Conrado Doria, no, sa CA USA, atong mga kaisunan na tong Bulano na sa gawas sa nasod, mga higala, labi na sa United States of America, no, atong mga kaisunan sa nato sa Dubai, atong mga kaila diha, atong mga kining mga Bulano diha sa Dubai, usuban pang party sa Middle East. Terry Lasco Dalugdog Puhadas, no, Merna Maria Pagong sa Libertad Baclayon, unya sa Ludimbo City si Chudoro Kahilog, unya diri sa tung syudad sa Tagbilaran si Aden Atistao, Atistuab, gibali-bali man niya pang Bautista ne, Nida Bautista, no, Vistal, okay. Undo Aranas Volien, mayong gabi dia sa Legazpi Albay. Onya si Dodong Jetro Manilios, no, mayong gabi ini buda, si Isabel Villaver Hinyoso Hakulba, mayong gabi sa atong tanang mga viewers sa atong Facebook Live, no, salamat kayo sa atong kanunay pag-uban sa atong tuluman noon sa Tagbilaran by Night, no, atong mga di gyud salamat to ug di mahuman atong programa na isip panapos sa ato ang panag-uban karong gabi una, matud pa ni Archbishop Abit Uy, ha, kining kabahin ining political tensions, no, na nagpadayon karon, labi na kaning impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Cebu Archbishop Alberto Uy urging Filipinos to focus on accountability, fairness and national unity instead of political division. Mo nang nanawagan ng atong arsobispo, atong pinilanggang Bulanong arsobispo nato si Bishop Abit Uy, fairness in Sara Duterte impeachment case, mga higala. So mo na importante na matagaan o patas nga kining investigasyon, patas na trial, kining ato ang mga politiko na nalambigit ni ining maong mga kasika sa politika, mga higala. O din hinagtako patong panag-uban sa laing edisyon sa tutulmanon sa Tagbilaran by Night karong adlaw nga unsa naman ang adlaw ron, Miyerkules, sa atong pagpanag-uban. Din hilang sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ato na lang mga pagtimbaya. O maayong gabi yung tanan diha. O pasalamat sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Ingon man atong mga TBN Philly reporters nga nag-uban kanunay sa atong tulumanon. Sa Pikaslawak, si Engineer Jerry Cahis. Mga higala, natako pa itong panag-uban sa lang edisyon sa itong tulumanon o ato na lang mga pagtimbaya kung tananan o mayong gabi. Sa ngala ni Kagawad Tuntunan Niskal, Alin Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kahanginan, Leonard Simbet, mayong gabi kung tananan.

0: Mga kabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alas 5, GS. Sa DYRD.
3: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: YRD, nag-una sa mga balita.
1: Igalamay nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ng adlaong Webes, Pizza 21 na ning buwan sa Mayo 2025. 2.6 magnitude nga linog migo sa Sagbayan kagabi. Sanay nga bahin voluntaryo nga misurrender sa buhatan sa mayor sa Trinidad ang duha ka mga kanisakop sa NPA. Top 1 most wanted person sa kaso sa drugas sa Luway. Nasikop sa kabulisan diha sa Population 2, Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang tukion sa Committee on Public Transportation sa Sekunyang Palungsod ang sugyot nga bracketing sa pulitian sa mga tricycle. Mawag itong mga igalang itong mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
0: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Mana pa lang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nito yun ado na gyud TikTok GTX
7: mabibili sa mga butiga
8: ang takna alas 5:15.

0: Tahu mana lagi kita.
1: Alas 5:20 sa DYRD.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay. Kanunay.

sa taining nanindagin na mo sa mga angin unang.

0: Rabang o bango, new downy, even better na.
1: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini, Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, di kani adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
3: Ang takna, alas 5:35.
4: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
5: Hamubo ngawali, muhangyo ko ninyo, lingi asa ang inyong mga tapad. Kunyaing na, kung duna ka pa'y utang, pitsinyor. Kung daghan kag maintenance, kung imong ugangan, maot og batasan, kung wala ka ganahi sa imong binadje, kung badlungon imong anak liwat sa amahan, kung istrikto imong amo, kung imong baboy na ay ASF, unya di maihaw sa piyesta. Kung ang imong giangayan, umuangay nimo. Kung gibudian ka sa imong higala. Unsa di ay meaning sa pit senior? Sangpit senior. Mga igsoon, sa panahon sa kalisod ug kasakit, ang simbahan nagdasig nato nga musangpit kang Senyor Santo Niño. Kung doon na tayo mga problema ug suliran, di taangay mahadlok, di taangay maluya, labaw na, di taangay mawad-an sa paglaom. Ngano? Tungod kay pwede man ta magpit Senyor. Pwede man ta musangpit sa Diyos nga bata. Amen? Di habitaw magtiayon nga mianha sa kumbento ug nakigistorya sila sa pari. Mingon ang pari, unsa may inyong problema? Umitubag ang asawa. Wala lagi mi anak padre. Taud-taud naming minyo. Iampo in taong ni padre. Yang pari, mingon nila, uy, timing kaayo. Wadtura ba ko Sibo? Idag ko tamo dito sa Basilica di Santo Niño. Idag ko tamo dito. Og ang magtiayon, nakapahiyon. Lipay sila kaayo. Nga ang pari, idagkot sila dito sa Basilica ni Santo Niño. Milabay ang pipila ka mga tuig, nakalimot naman ang pari ato. Kunya, usa ka adlaw ni Ana, dahil babay nga miagi sa kumbinto, nagkugos nagbata. Kunya, diha sa luyo, nagsunod kining lima ka bata. Sunod yun. Ang gidakon ba, mailan ni mo gasunod yun. Unya agpari, natanaw, nakabantay siya siya. Murag mao maningnaw nga katong mianhin ako nagpaampo. Yang ipangutana, day, di ba ikaw man tong ni Anhe? Nagpaampo na ako kay mangayog anak. Yamingo ng babay, ako to padre. Unya, kinsa man yung mga bata? Yamingo tong babay, padre, mauna ni ang tubag sa atong pag-ampo. Unom na sila kabuok. Niya ang pari, nakapahiyom siya. Nalipay siya. Niya nangutana siya, hay mag-imong bana. Niya mingon ang babae, tuwa sa Cebu Padre sa Basilica ni Santo Niño. Ha? Nagunsa man siya dito? Niya mitubag ang asawa, tuwa padre, nangita lagi to siya sa kandila nga imong gidagkot ka iyang paungon. Ang grasya kung ihatag sa Ginoo, sobra-sobra. Mga igsoon, ang Senyor Santo Niño magdasig nato nga may sama sa usa ka bata, malaumon og masaligon. sa ato mga panginahanglan, mangayo ta sa Ginoo ug mosalig ta nga siya nasayod unsay makaayo nato. Kung ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo, malipay ta. Pero kung di niya ihatag ang atong giampo, magpasalamat gihapon ta. Magpasalamat gihapon ta tungod kay misalig man ta nga ang Dios maoy labing nasayod unsay angay para kanato. Amen. So, bisan ang atong gipangayo wa ihatag sa Ginoo, magpasalamat gihapon ta. That is faith. That is what it means to be childlike. We trust that God knows what is truly good for us. Mga igsoon, hinumdumi ninyo ni ha? Paminaw. If God doesn't will it, no one can force it. But if God wills it, no one can stop it. Amen? So, stay calm. God knows best. Salig, ugayaw pawalag paglaom. Usa kini ka mahinungdanong hiyas nga angay gyud nato huptan. Trust and hope, they are Christian virtues. Ang tao nga di ka maumusalig ugway gilauman, dili tinuod nga Kristiyano. Ang tinuod nga magtutuo, ang tinuod nga Diyos nun, dili gyud dapat mawadag pagsalig o paglaom. Again, the Senior Santo Niño is inspiring us to be childlike. Nakasuway na tingani mo or nakabantay na mo kanang batang gamay imong iitsa sa hangin. Yeah, iitsa ni mo. Mupahiyom na. Unya magkatawa. Nga naman, tungod kay nasayod siya nga sauon siya sa iyahang amahan o inahan. Mga igsoon, imong ana unta usab kita. Sama sa bata, kung naa siya sa kamot sa iyang amahan o inahan, wa siya'y kahadlukan. Dapat ingon ana sabta, nasayod ta nga gihawiran ta sa Ginoo. Dapat di na ta angay mabalaka o malisang. God is telling us today, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Naghuaw manggod, way ulan, init kaayo. Day pundok sa mga parokyanos, nagsabot sila nga pagkaugma, magtapok sila simbahan, aron magampo, mangayo, ug ulan. Nga pag-abot nila simbahan, day usan nila kauban, ilang gikatauan. Nga naman, nagdamag payong, huy, naon sa mangka, kabalo biya kang way ulan, huaw biya ron, ano nagdadamag ang payong? Kantsiyawan nila. Pero, ang katong maong tao, mitubag siya. Siya, nga naman, waday mo musalig, nga ang inyong gipangayo, ihatag sa Ginoo karon. All of them, they were asking for rain, but only one brought along an umbrella. That is faith. Mauna ang pagtuo, mauna ang kamapasaligon. Nini atong kapistahan, ako ning pakadak-an ang pagdasig sa tanang ubayanos og mga dibutos ni Sinyo Santo Niño nga magpabilin gitang masaligon og malauman. Nagkadaghan ra ba karon ang magtubok o maghikog? Let us be careful not to pass judgment on people who have committed suicide as we do not know what they experience inside. Di taangay maghukom. Pero, pahimangnuan nato ang tanan nga di gyud maghunahuna. Bisan maghunahuna lang, di gyud angay ug labaw na nga di magbuhat sa pagpatay sa kaugalingon kay kinida kong supak sa kabubuton sa Dios. Suicide.
4: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: DYRD nag-una sa mga balita.
7: Igalamay nga buntag kinisiray tuta sa na mga uluhan sa mga balita kanumuntagan ng adlaw Webes Pizza 21 na ning buwan sa Mayo 2026. 2.6 magnitude nga linog migo sa sagbayan kagabi. Sa laing bahin voluntaryo nga misurrender sa buhatan sa mayor sa Trinidad ang duha ka mga kanisakop sa NPA. Top 1 most wanted person sa kaso sa drugas sa Luway. Nasikop sa kabulisan diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang tukion sa Committee on Public Transportation sa Sekunyang Panlungsod ang sugyot nga bracketing sa blutian sa mga tricycle. Mawag itong mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
6: DYRD nag-una sa mga balita.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
10: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Ang takna, alas 5:45.
12: Aldridge, balitang kalusugan.

0: pasalamatan ang atong Diyos nga magagagaho mga higala sa tanan nga mga grasya. Gracias kinabuhi, gracias sa pamilya, gracias sa mayong panglawas o sa tanan, no? Nga naa nato. Kumusta na ang atong mga dunay atong mga kaigsoonan nga dunay gihambin nga mga balatian? Inaot unta nga naangaayo na mo sa inyohang mga sakit-sakit, mga naa sa ospital, naa sa tagsa-tagsa ka mga balay. Usahay mga higala o kinibitawong sakit, sala, no? Sala o nakasa manguta kay natamhang taas tong gaglingon. Napoy uban nga na kuang gyud sila sa ilahang pagkatao bisag gaamping sila nakasakit gihapon. Pero kasagaran gyud adunay uban nga kaning kakuwang sa pagpakabana bitaw mao nang mo resulta ngadto sa kuan pagkasakit kay wa may pura, no? Unya why panagang sa lawas tungod kay matanoon pa askil pa ang kalawasan mao nga hala bungga gyud, no? Pero ato dayon ko ano nga aduna gyud ay mga limit gyud, no? Tanang yung butang, tanang yung mga gimbuhaton, tanang gyud ning kalibutan aduna gyud limitation. Gikinahanglan gyud nga in moderation lang gyud. Tambag sa Aldrich Corporation nga nagpangapod-apod sa mga produkto sa Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energoturo nga di gyud magpalabi sa tanan. Bisan gani o sobra na imuhang kwarta, basta kay magsubra na usahay o sagad gyud makalimot na ka sa Dios. Makalimot na ka sa Dios. Makalimot na ka o doon na kay dahang kwarta nga di man ay maayo ning magasigi o pagpaurus kanunay sa kaha. Mga processed foods nga dali ra kaunon. Mga kanang muadto ka sa mga mugsuroy-suroy ka, nindot man ay kaayo kining nakay dahang kwarta kay dali ra ka maka-order sa mga mahalon nga mga pagkaon. Di nakamulingi ngadto sa mga utan, sa mga tinuang isda, mga inunong isda. Unya tuwa na ka itong mga naamo noon po'y utan gisagol, pero perting humuka, gayog-uyog itong mga paa sa baboy. Sagot itawag anak, kanang nai kanang humuk bitaw, gayo bitaw, nga murag nai dahon sa gayo ba na, gisagol. Mo itungko pero piting humuka kayong unod hasta itong tambok. Maamod yun ay kuan sa itong dila na to. Maamod yun ay kinalamian kinsagoy maka kuan na makalikay na nagyo na sa lamisa labi na gutmon ka. Mao nga ang ato yung dila o ato ang pasitudon, ato ang pagasundon, hugyo ka sa ato ang lawas mahugyo sa alaot, no? Kay aduna may mga magdaman o mga kuan makada magsakit kun atong panuntan ang ato ang dila. Tambag sa Aldrich Corporation, limit lang yun, ginagmay lang yun, no? Ginagmay gagmay lang yun. Mas daghan ang utan mo'y pagkakanon, mas daghan ang utan niya, mas daghan gani angay kito mga root crops kaysa rice nga puti. Mas maayo pa gani po ang mais. Pero matod pa po sa uban nga papariharo man na sila calories. Sana ng mais o kanang nai humay nga puwa o puti. Pero aduna lay daghang fiber ang puwa kaysa puti. Pero ang calories o ang sugar kita inaa mo papariharo man kuno. Misa pa kuno o black rice. Pero ang fiber lang, no, magadifer ana. So ang duma, ang mga root crops, hilabihan daghanas fiber, minus-minus siya og sugar kaysa rice nga puti. Mao bitaw tong gitambag sa mga wellness consultant o sa mga doktor nga dili magpalabi og kaon o kanang puti nga rice, kanang ipuli kanang mga gabi, ubi, kamuti, no? Kining kamuti. Pero lami magyutong na yung galugas-lugas o kanang gamutikas kaputi itong white rice o mawaya itong pagkakanon. So mao nang talibungbong ang sugar, no? Mo talibungbong ang sugar. Mao ni nga magiinuman kita kanunay sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Kay mutabang ni nato, no? Mutabang ni sa ito ang pankreas. Mutabang ni sa pankreas sa tao nga dili malumsan sa daghanan nga mga tamis, mga sugar sa lawas. Kini nga itong Pau de Arco Herbal Capsule mutabang ni sa pag-regulate sa imuhang presyon sa dugo o sa imuhang blood sugar level nga nagbusagak na diha sa imuhang lawas tungod sa pagkaulit, sa pagkaon o mga daghanang mga tamis. Herbal Capsule mutabang sa pagpanghinlo sa imuhang kaugatan, labi na rong panahona nga daghang mga go, ibabaw mo mga go, kanibitong mao na mga makabara ba, no? Makabara. So ang Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala, makatabang ni pag-ayo sa to ang dagayday sa dugo. 30 minutos lang yun ang imnon sa di pagkamukaon, buntag o tuhapon. No? Buntag o tuhapon. Nining adlaw karon adlaw nga Huwebes, Pitsa 21 nining buwan sa Mayo, din tulin kayong pagpangligid sa mga adlaw. Nana po yung mga nag-fiesta karon kay umang yun ay undang basta buwan sumayo. Di lang yun ta magpalabi, no? Bisan pa katong mga batanon, di lang yun gihapon magpalabi. Labi na yun katong aduna na gihambin ng mga problema sa lawas. Di yun magpalabi o gikinahanglan nga mo inom gayon sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Dili lang katong aduna na'y problema nga gihambin na daan. Kay mas nindot ang prevention, mga higala, no? Prevention. Why makatupong sa pagpanagang o pagpangandam daan? Stereo Doy Sabas, good morning. Evangeline Libot Inas, good morning. Wa gyoy makumo sa managang kadaan. Kay wa may kabasulanan. Katong mga batan-on ron nga ga-practice og kaning health conscious na daan, doon na gyud moy premyo nga moabot sa inyohang panglawas o sa inyohang kinabuhi. Adun na moy ganti nga dili mo dali magkakasakit, no? Og doon na magani mo abot ninyo nga mga problema basta health conscious mo. Di kayo dinagko ba, no? Dali ra matambalan, dali ra mawa. Inoon, aduna po yung ubang nga nahimugso nga sakitan daan, pero wag yung sama ganing aduna yung kay kaning kuang yun, aduna yung panagang daan, prevention. So, katong ato mga kaigsuunan nga wa o mga dili health conscious, masugamak yun, no? Mas maayag yun yung aduna kay panagang. Bisag anaa ka sa mayong dagas panglawas karon, inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Basta nag-edad ka na ng mga 18 anyos pataas, di lang na ito i-appeal itong mga minors kay base nung sa ilhang kuan, mapasanginlan po ng ito ang produkto. No? Good morning ni Ma'am M. Serikina, ni Bro Kagawad Dani Abiliana, kinakugihanang Kagawad diha sa Barangay Kugon ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, no? Parihala ni sila si Kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2. So ingon ini mga higala, no? Atong gi awhag ato mga kaigsuunan nga bisan ug wa o naa ka sa maayong panglawas pagkakaron, mag-maintain ka sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule. Ang iyang presyo, mga higala, sukad na itong 1999 nga maoy mapagso din ito ang lalawigan sa Bohol, haod lang mga 75 centavos ang pagsaka kay makapalit pa magka 15 pesos ron. no? 15 pesos ron. So makadaginot gipaning kamutan sa Aldridge Corporation nga dili mo talibungbong pag-ayo ang presyo, pero maapas sa ato ang mga kaigsuonan. Maapas sa ato ang mga kaigsuonan ang pagpalit sa atong Pau de Arco herbal capsule. Bisan og naa ka sa maayong dagas panglawas ron, labi na gyud katong adunay na gihambin, mo inom kas tong Pau de Arco herbal capsule for body reconditioning ug blood cleansing. Nga nahugaw ang dugo karong panahona tungod sa daghanang mga tambok nga nasud sa lawas, mga tamis nga nasud sa lawas tungod sa mga fiestas, no? Nga way dili ang ato ang dila sa pagkaon, mga higala. Good morning diay ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator. Nga niya karon dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol ni paring Gilbert Arais, ang atong provincial coordinator. Gitino, mga higala, nga walay kakuwangan sa supply sa ato ang mga produkto sa Aldridge Corporation. Nga naa sa 150 naman ay siguro. O murag maot, huwag ko masayop, huwag ko masipyat sa pagpaminaw ni pare Gilbert Arais kagahapong adlaw. Nga katong 123 ka mga butika, dugay-dugay na to, napuna na. Kay nagkadaghan man ang mga butika dinis tong lalawigan sa Bohol. 150 na ka mga butika naa ang ato ang Pau de Arco herbal capsule o guban pang mga produkto sa Aldridge Corporation. So watay angayan nga ikabalaka, no? Watay angayan nga ikabalaka tungod kay sangkap ang ato ang produkto sa 150 ka mga butika. Lakip na sa mga butika nga imuhang suki, mga higala. Kay gipaning kamutan gyud nga duna gyud supply sa ato ang Pau de Arco herbal capsule nga magamit sa ato mga kaigsoonan, ilabi na sa ato mga senior citizens. Good morning sa ato mga senior citizens. Good morning ni Ma'am Dore Kagoko diha sa lungsod sa Albuquerque, ni Ma'am Bete Humawid, ni Bosity Sanchez, mga super tigamitan sa ato ang mga produkto sa Aldridge Corporation. Irene Sumailo Dinoso, good morning. Junil Hibaya, good morning. Junrin, no, good morning. Atong balikan na to si Bro Kagawad Dani Abiliana, hilabihang kugihana kaayo mga higala diha sa Barangay Kugo ni atong Dagbayan sa Tagbilaran. Doris Kaloyong, Dudong Jet Romanilios Ridulia, atong mga super si Ma'am Ems Rekina, no, John Rin Junior Ano, Teopilo Bisi, Janet Lim Villarrojo. Okay, so ang atong mga kaigsoonan nga super tigamitan, no, Ma'am Bete Matiga Humawid, no, sa atong mga produkto, di mo mahigawad, mga higala. Kaya nga itong mga produkto, labi na ang Pau de Arco herbal capsule, puro natural. Ginama raguni sa inner bark sa kahoy ng lapatso. Walay harmful side effects sa lawas, mga higala. Unya, napamatudan pagyod, gitino pagyod, no, sa atong Aldridge Corporation, nga ganyan atong produkto, dili gyud ingon o makadaot sa kidney. Kinitungod kay kanabitang takob sa itong Pau de Arco herbal capsule, kanang gaako bitaw niya nga kuan sa capsule. Kanang gaakob ana gi sulayan dun ana ko og humol stubig. Gi humol dun ana stubig nga may muingom tong uban, mahilis lagi dali na kanang tabon. Oh, mahilis og dali, no? Gi kutaw na stubig pila ka segundo o kuan, natunaw ra siya, no? Natunaw ra siya, so dili harmful sa kidney. Dili mahago ang kidney sa pag kuan niya, no, pagsa tungod kay matunaw raman siya. Ay sa Opus Bustamante, good morning. Mao na importante, no, Maria Jima Auman. Mao na mahinungdanon kaayo sa imuhang pag-aimnon nga dili makadaot sa imuhang kidney. Gawas pa ginama puni gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. So kung nagduha-duha ka, mga higala, wadaan mo pagduha-duha, o sulayi ang paggamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Turo. Salamat kayong may adlaw ka natong tanan.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL Coffee.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa itong dapit, lisod pug nga ng pagsulod sa kasino sa Bohol tungod sa nasunong balaod samtang poker o e-games operation o nag-operate na sa lungso sa Panglao. Ato po pinaw detalye sa report gikan ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Gihulagway ni Board Member Benji Arcamo nga dugoon og lisod ang pagpanday sa proposed provincial ordinance nga nagtinguha sa pagdili sa casino operation dinhi sa Bohol. Matod ni Arcamo nga bisan pa man og adunay kusog nga pagsuporta gikan sa pipila ka mga opisyal sa probinsya, batok sa sugal, adunay mga kasamtangang nasudnong balaod nga nagtugot sa operasyon sa mga casino. Ilabi na kon kini adunay permit o prangkisa gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon Pagcor.
2: We are supporting, we have to notice, di gusto sa location sa gambling establishment ng casino. But as we see it, during the meeting, because of the decision sa Supreme Court sa Magtaas versus Price Ria Properties in Cagayan de Oro, giingon nga, tungod kay national lawman ang create sa Pagcor, the agency of the government that issues license or franchises sa mga casinos, our ordinance should not go against. So in other words, pura og dili tagi bawa, dili tapidig mo bawal yun totally.
1: Una nang gibutyag ni Arcamo nga kung siya lamang apabuton, dili yun siya musugot nga dunay kasino nga makasulod sa Bohol tungod kay nagtuo siya nga ang maong matang sa sugal mamahimong makadaot sa imahe sa mga Bulanon isi family-oriented o religyosong probinsya. Usa sa mga kinaiyang nagpalahi sa Bohol, gikan sa ubang mga destinasyon.
2: Regarding how to address this concern nga ang Bohol to continue its uniqueness. We are the only UNESCO Global Geopark. Ang UNESCO Global, naimutag UNESCO Global Geopark, not only because of our scenery, not because of our mga kanang itong mga caves, mga kuan, mga unique, but also the people na nahi unique po rin mga Bulanon. Pero ang sabi nito po sa itong pagka-UNESCO, na nagsuod ni Mas Bohol,
1: Sugal na. Samtang gikumpirma sa pipila ka mga sakop sa sangguniang bayan sa Panglao, kadunay nag-operate nga poker o e-games establishment sa maong lungsod. Matod sa mga magbabalaod sa Panglao, ang poker operations gituyo lamang alang sa mga turista o dili sa lokal nga mga residente. Gani lakip sa requirements aron makadula og poker o e-games, mao lamang ang pagpakita og valid visa alang sa mga foreign nationals. Gipasabot usab nga ang tumong sa maong operasyon maong pagdulo ugang og atraksyon sa turismo og income generation sa lungsod. Samtang giingong adunay hugot nga pagdili sa mga Panglawanon sa Bulanos sa pag-apil sa maong sugalan, matod sa mga opisyal, posible ang automatic revocation sa permit kon masakpang dunay taga Panglao ang makadula sa poker facility. Dugang pa giingon nga adunay permit gikan sa Pagcor ang maong operasyon og giagi usab kini og proseso gikan sa buhatan sa mayor. Ana usab resolution of no objection ang giaprubahan sa sangguniang bayan alang sa poker operation. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Atong liliyon ang lakat sa itong panahon na mga higala kon kumusta na. Doon alabay 79% probability nga dunay El Nino nga mamahitabo, very strong El Nino karong sunod buwan, Hunyo, Hulyo ug Agosto, ug mamahimong mulanat pa kuno ni hantud sa unang kwarti sa sunod tuig. At ang paminawon karon si Sir Leonard Summer gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
3: Maayong buntag. Ania kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor nga dotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa lusod ug ingon man sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa Luzon o gingon man sa ang tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati itag mayong panahon o init nga panahon. o ingon masab gawas laman sa mga adunay mga pupanagsang mga pagpanaghom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunulupakilat, gumikan sa gitawad o kistolis o hangin ginkan sa silangan. Samtang ang Mindanao makasinati laman usab o pupanagsang pagpanaghom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa habatang silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may northern Luzon o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa may nagagikan sa silangan nga may mapasalabi usab sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo usab ditong dapita sa Luzon. Sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon na ngadto sa amin hanan. Nga maoy mo pasalabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 27, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga padayon gihapon ta nang nagapahinumdom sa tanan, labi na kadtong dunay mga balatian og ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta nga magpasulabi or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi na lang ko to kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Board of Station, Yunardo Samar, mayong buntag.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Salamat Sir Leonard Samar. Mga balita gikan sa kauluhan. Nakadawat na ang buhatan sa Vice Presidente og summons gikan sa Senate Impeachment Court. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
5: Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maan, anong update?
6: Yes, Julius, inihatid na nga no ng Senate Sergeant at Arms yung writ of summons at yung copy ng Articles of Impeachment sa opisina ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga no, kinumpirma na mismo ng kampo ng bise na natanggap na nila ang mga ito bago pa po mag-alas 11 kaninang umaga. At nakatanggap na rin na no, ng kopya yung mismong kamara na binahagi nga sa atin ni House Prosecutor at Bicol Soro Partilage Representative Terry Lidon. Laman nitong summons yung Articles of Impeachment access ng mga ebidensya, gayon din yung USB drive para nga sa soft copy ng mga ito. Basically, yung writ of summons ay pinasasagot si VP Sara sa mga aligasyong nakalatag sa Articles of Impeachment mula sa usapin ng unexplained wealth, confidential funds misuse, bribery, at for that, sa pagbabanta sa Pangulo. Binigyan ng impeachment court ang bise ng 10 araw para sagutin ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Batay sa rules ng impeachment court, kapag hindi sumagot ang bise, matutuloy pa rin ang paglilitis. Oras naman na magsumitin ang kanilang sagot ay may 5 araw ang House Prosecution Panel para mag-file o magsumitin ang kanilang reply o tugon sa sagot ni VP Sara. Inaasahan na raw ni Narido na maaaring questionin na naman ng bise ang jurisdiction at constitutionality ng impeachment sa kanilang magiging sagot. Pakinggan natin itong bahayag ni Ridon tungkol dyan.
7: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. They will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already, only because this is the last opportunity for the Vice President to actually answer all of the allegations.
6: Ayon kay House Prosecutor Redon, per article yung kanilang gagawin na pagpresenta ng articles para sa impeachment trial. Umpisang tatalakayin sa paglilitis ang article ng threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mangunguna rito si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Sunod namang ilalatag ang article of impeachment kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ng bise na pangungunahan naman ni Congressman Redon. Ikatlong ilalatag ng House Prosecutors ang article ng maling paggamit ng higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Pangungunahan ito ng lead prosecutor na si Batangas Representative Jervin Luistro. Ang huling ilalatag ay ang alegasyon ng panunuhol ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd na pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay Redon, minabuti nilang umpisahan ang paglalatag ng pinakasimple, pinakamalakas at pinakamadaling patunayang article. Kumpiyansa silang sapat ang mga ebidensya para makonvict si VP Sara at tuluyang mapatalsik sa pwesto. Pakinggan natin yung pahayag ni Redon.
7: The evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction at the very least 16 votes. No? Talaga hong lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
6: Julius, umaasa nga no yung mga House Prosecutors na sa maybe second week or third week ng June ay magsisimula ng gumulong yung mismong paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo.
0: Samtang duga mga balita gikan sa kauluhan, gisalindot sa Korte Suprema ang hangyo nga TRO ni Senador Bato de la Rosa batok sa ICC warrant. Inimoy gitutukan sa UNTV News.
8: Benedict, may mangyayari na bang pag-aresto ang mga otoridad kay Senator de la Rosa ngayong walang TRO na ilalabas ang SC?
9: Magandang hapon, Monica. Ayon sa National Bureau of Investigation, nais muna nilang makita yung buong resolution ng Korte Suprema at dito nga nila pag-uusapan yung mga hakbang na kanilang gagawin o kung bibigyan na sila ng hudyat na arestuhin nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa botong 9 yes, 5 no at 1 abstain, hindi pinaboran ng Supreme Court ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order o TRO upang pigilan ang implementasyon ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Sa mga isinubiting kahilingan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court, nais nitong mapigilan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Foreign Affairs o DFA, kasama rin ang Department of Justice o DOJ, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration at PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin siya sa bisa ng ICC Warrant of Arrest, Red Notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Nauna nang iginigiit ng kampo ng senador na nararapat na galing ang Warrant of Arrest mula sa local court dahil hindi naman anila kinikilala ng Pilipinas ang ICC Warrant of Arrest matapos itong humiwalay sa jurisdiction ng ICC noong 2019. Ayon naman sa Korte Suprema, ang naturang desisyon ay para lang sa hiling na interim relief ng kampo ni Senator de la Rosa. Nananatili namang pending sa ngayon ang main case. Samantala, nais muna ng National Bureau of Investigation na makita ang buong resolution.

0: Muna discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBA so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin.
1: Iginit din ng NBI na may umiiral ng ICC warrant of arrest laban sa senador.
0: Nandiyan po yung kopya ng warrant, alam naman po natin na nandiyan yan. Hindi lang po NBI ang may hawak ng kopya niya.
1: Ayon pa sa NBI spokesperson, may mga nais pa silang linawin kung kaya't inaantay nila ang buong resolusyon mula sa kataas-taasang hukuman. Pero sa ngayon ay wala pa anilang hudyat para arestuhin si Senator Bato. Ayon naman sa legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torion, hindi pa anya judgment o final ruling ang inilabas na resolusyon ng SC. Monica, dahil nananatili pa rin itong main case ay nakatakda sila maghain naman ng motion for reconsideration para nga pag-usapan pa rin itong mga kanilang hakbang na kanilang i-recommenda nga dito sa SC. Yan muna ang ating update mula rito.
2: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod kanato sa Marcela Feed.

0: Oras sa 6:31.
1: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
3: Time Check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: Sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita karong adlawa, nanawagan ang Bulanong Arsobispo sa Sugbo, Abit Oy ug Patas. Og walay dapigan nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Og patas usab nga investigasyon sa flood control scandal. Tukion sa Committee on Public Transportation sa sangguni ang palungsod ang sugyot nga bracketing sa pilitihan sa tricycle. Giauhag ang mga bukal sa probinsya sa Bohol sa pagtabang nga mabalik sa daan ang pilitihan sa mga pampublikong transportasyon samtang nag-antos sa taas nga galastuhan ang mga katawhan. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 15, tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maong nga kayang-kaya, maong nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
4: Jamilin ko, sir. Dead any sir, taga-Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX-500 umay tisira jud ang akong ginainom, sir.
5: DTX-500 highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
13: Oh! Ipauli ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
14: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
15: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
16: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
17: For better life,
18: BDMP Cooperative.
19: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit. Consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Atong oras alas 6.38 sa kabutagon. Good morning ato ni Phil Burha. Mayong pagpamati usab ni Councilor Idi Burha, no, diha sa Barangay Dampas ning atong siyudad sa Tagbilaran. Councilor Tim Butalido, good morning. Good morning Sir Atoy, DYRD, gikan ni Mama Is and Marios sa New Zealand, no. Gigan sa New Zealand. Nilos Rinoblas Danau Antikera, Tere Lasco Dalugdog Puhadas, Kauswagan Katigbian. Jumarti Kong, good morning. Si Bro Kagawad Dani Abiliana diha sa Kugon, good morning. Asterio Doy Sabas Gananlog Nanog ang DYRD Patrol Balita diri sa Habitat Buol. Villa Caballero, good morning. Councilor or Singingging des Baclayon og gimuloy Caballero des Baclayon. Ma'am Edet Rebeta des Montanya Baclayon, Cecilia Satera Calipes watching live from Bungahan Antikera. Yen Dien Diola. Good morning ni Kagawad Batsoy Alba po daglanog-lanog po ta des poblasyon 2 ning atong syudad. Atong oras alas 6:39 na.
1: Way balinay, DYRD kanunay.

0: drink responsibly.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Unsang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Good morning ni Ma'am Betty Matiga Humawi, ni Ma'am Dorik Gagoko, ni Aida Lunghas Almidilia, mayong pagpamati og happy birthday May Humaoy sa Provincial Assessor's Office from Paso Family. Ipaagi ni Bro Cel Rimulador. Aduna po'y mahinungdanon nga pahibaw mga higala, pahibaw sa tanang mga kaprintihan o kahigalaan ni Hostina Nenet Estoke Dulugan Bantawig. Siya namatay niya itong Mayo 19. Ang iyang haya ana karon nahimutang sa St. Peter's Chapel, Talukto District. Ang paglubong ipapahibaw raon niya. Giauhag ang tanan sa paglitok o pipila kapulong sa pag-ampo alang sa kalag sa namatay. Ang nagpasibya iyang igsuon, Plessy Dulugan. Maminaw tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall pinagini kay Casinilio Bayukot. Kay go.
1: Gihimo sa City Government of Tagbilaran ang house-to-house distribution sa mga wheelchairs ngadto sa mga senior citizens, PWDs ug residente nga nagkinahanglan og mobility assistance sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Personal nga gitunol ni Mayor Jane Yap ang mga wheelchairs ngadto sa mga benepisyaryo sa ilang mga panimalay ug bisan sa hospital. Matud pa sa mayor, ang programa dili lamang simpleng pagpanghatag og wheelchair kundili simbolo sa pag-atiman ug inklusibong serbisyo publiko alang sa matag tagbilaranon. Nakabenepisyo sa maong programa sila Robert Pandan sa Barangay Manga, Melagro Sale sa Barangay Cugon, Maria Liza Pagod sa Barangay Dampas, Elba Lumagbas o Bernardena Lumagbas sa Barangay Buol, Pedrito Zamora sa Barangay Taluto, Susana Salamo sa Barangay Poblacion 2, o Yulalia Giolagon o Catalina Serrano sa Barangay Poblacion 1. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Good morning sa mga tricycle drivers sa uban nga nangaon na diha sa Kauntabay, diha sa Tabaco Street, Barangay Cugon. Good morning usab ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, ni Boss Iti Sanchez, mayong pagpaminaw usab ni Ma'am Adel Aying Sulihon. Alas 6:44 ang atong oras.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Intelligence Tracker Team ang top 1 most wanted person municipal level nga tagalungsod sa Luway. Ato paminaw detalye sa report gikan ni RoboCop Willy Maestrado. Welma Pasok.
5: One most wanted person municipal level nga tagalungsod sa Luway nga gisentisyahan kini nga mabilanggo ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Intelligence Tracker Team ang gikatapan na ilhan nga usa ka Christian Arut sa Batidusan New Solitao ug lumad kini nga malupyo sa Barangay Tugdog Dako sa lungsod sa Luway samtang ang kapulisan nga gibunahan ni Police Master Sergeant Ken David Sindadayo diha sa dalan Kalyari sa Barangay Poblacion 2 ning siyudad sa Tagbilaran na sigpataan ini ang ikatapan nga diha sa maong napit. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, gisikop nini ang gikatahapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josipus Adel Balterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49 nga nagatubang kini sa kasong paglapas sa Artikulo 2 sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatahapan kasamtangan karon nakaditen sa Tagbilaran City Police Station Lockup Jail o gikatakdang kining imbalhen sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan ng Syurad. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang fan mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Cecilia Satera Calipes from Bungahan Antikera, Yenyen Diola. Lin Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Good morning Emily Dinky. Shout out ni Papa Tino and Lamay family naglanog-lanog diri sa Tanday, Kurilya. Good morning sa ni Wilson Salazar Otik from Maribohok. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Good morning, Jomar Buktuanon. Bayang buntag sir, atoy maayong pagpaminaw ngadto ni Ate Luning Buktuanon og ni Emma Ungkal nga kanunay namati diha sa Lugob, Sevilla from Junard Buktuanon. Alas 6:47 atong oras, padayon sa atong mga palita. Voluntaryo nga mitahan sa iyang kaugalingon sa buhatan sa mayor sa Trinidad ang duha ka mga kanhi sakop sa walhong grupo. Si The Barker Cell Remolador sa iyang detalye. Cell, go!
6: Dito sa lungsod sa Trinidad, voluntaryo nga mibalik sa sabakan sa balaod ang duha ka mga kanhi sakop sa walhong grupo. Kiniubos na bungkag ng Bohol Party Committee kining duha ka mga surrendere na ilhan sa tulo ka mga aliases nga si alias Jana, alias Sampagita, alias Elaine, 48 anyos dalaga, o usa ka alias Dado, alias Kolping o alias Carding, 53 anyos biudo, lumad kini nga taga Barangay Bayawahan, Sevilla, aga pulos na kini kasamtangan nga nagpuyo sa Annexed 7 sa Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Ang maong malinawong kalihokan gihimo diya mismo sa buhatan sa mayor sa lungsod sa Trinidad atol sa gipaygayo ni ining Joint Special Intelligence Operation sa Kapulisan sa Bohol, inabagan sa tibuok pwersa sa armadong kusog sa nasod, lakip ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon ELCAC. Og ang duha ka mga surrendere naghupot kini og permanent safe conduct pass nga gipagawas gikan sa National Amnesty Board ni lagdaan nas ni Attorney Leah Tanodra Armamento ang chairperson pinitsahan Agosto 13, 2025. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Morning ni Asia Rosa Tapangan. Mugreet ko sa akong asawa nga si Ijin nga naminaw o namati karon dire sa Dulho, Panglao. Salamat kayo si Perina Buktuanon. Good morning. May pagpaminaw nga to ni Jobeline Untuhan og ni Risa Kuram diha sa Upper Ilaya, Lubgob, Sevilla from Pinabuktuanon. Padayon karon sa atong mga balita. Padayon nga nahabilin ang mga stretcher sa MDRRMO sa kalungsuran human sa padayon nga nidagsa ang mga pasyente diha sa Gobernador Celestino Galyares Memorial Medical Center. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
7: Padayon nga nahabilin ang atoa mga stretcher sa mga MDRRMO sa kalunsuran human kini nga inikatod nila diri sa atoa nga Galyares Medical Center way ikapuli nga mga stretcher amay atoa nga nasayran nga nagpadayon nga midagsa nga atoa mga pasyente diri sa atoa nga Galyares Medical Center ang naguna niini ang mga senior citizen o ganing mga lula ug lulo ang atoa nga nasayran nga kini nga mga asthma kana mga pneumonia o ganing mga pipila usab ka mga o gani ato ang mga regular nga mga sakit gani sama ani mga ubo sipon lawa ato gani nga nasayran nga kini gipanggamit sa ato ang mga pasyente labi na nga di kayo da grabe ang mga pasyente ang mga tahiras na ang ato nga gipanggamit ang ibang butangan sa itong mga facility dito sa itong emergency. Labi na gawin mga mong istambay na nga para i-admit ito sa taas sa itong mga ward. Natuwa usab nga nasairan nga ang atuwa usab nga mga critical or mga grabe nga mga pasyente ato ang nasairan nga ato ang mga bed may ambag ipanggamit at dere sa tuwang emergency na maonay hinundan nga tungod daging nga wanay bakanting ato mga bed wana po mga bakanting nga mga tahiras ang ato mga pasyente nga ihatod sa tuwa nga mga abula.
0: D1RD John. Inyo nabati ang kanatipukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Atong oras, alas 6:53 na.

0: Kinisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
1: DYRD. Operation Tabang.
2: Hello, good morning.
3: Hello, good morning, sir.
2: Good morning, kisa ni ma'am.
3: Ako de si Estrella Sinerpida, taga Danau, Bohol.
2: Kisa'y pasyente ni mo?
3: Ako, sir, kanang tungod atong na-discuss ko about motor.
2: Para asa man ang imuhang tabang gamiton, para asa man ta?
3: Tungod sa ang ulo, sir, nga naay mura na pislong ba niya, masige magsakit, kailangan man da ipasitiskan, niya wala man kong budget.
2: Pila edad mo?
3: 38.
2: Taga-asa man ka, ma'am?
3: Danau.
2: Ah, sige, huwat-huwat lang diya, mama. Palihog ko noong pahuwam na imong cellphone, ngay gamit alang aduna po ilang tuyo diha. Salamat, yayo. Hello, good morning.
3: Good morning, sir.
2: Good morning. Kisa ni ma'am?
3: Ako na si Josephine Ivani, sir. Taga Mabini, sir.
2: Kisa'y pasyente.
3: Ako, sir.
2: Unsa may problema?
3: Kuan, sir. Kanyang para sa cardiac panel na ako, sir, ba?
2: Unsa may ipamati ni mo, ma'am?
3: Kuan man. Kanyang nagpa... Nagkuan ko sa dapon sa kuan. Nagasakit akong tiya. Hindi ko kaginhawa. Mukhang ko kita ng lubhan. Kita ang ulo. Nag-request ko lang. Cardiac panel of war, LPG.
2: Na ba kay request gida diha ron?
3: Naa, sir.
2: Pila may edad ni mo?
3: 47, 46 sir, 47 ko sa bulan.
2: Taga-asa man ka, ma'am?
3: Pabini, sir.
2: Ah, sige, huwat-huwat lang diha sa gawas, ha?
3: Sige, salamat.
2: Sige, pasa na yung cellphone sa doon na po yung laing tuyo diha. Good morning ni Anthony Cornell, no? Ni Kagawad Isabel Rinca diha sa Buol. Oh, good morning po siyang anak na si Counselor Plong Rinca. Hello, good morning.
4: Good morning, sir.
2: Good morning. Kisa ni?
4: Ako din si Noel Patalingog, sir.
2: Okay. So, kisa pasyente?
4: Si Dario Patalingog, sir.
2: Pila may edad?
4: 73.
2: Ay, kung saan ni mo ni?
4: Ahong lolo na, sir.
2: Naunsa man ni siya?
4: Head stroke.
2: Sige. Huwat-huwat din sa gawas, ha?
4: Okay, sir.
2: Napabailain niya. Murag ka mo. Upat naman mo, no?
4: Oo, sir.
2: Okay. Salamat kayo. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Yeshua Jesus Loves You, EMB Capital Lending, V. Butler, Anonymous Panglao, Taseco, og Liam Mimet.
2: Amat po kayo sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao, Diamond, no? Good morning, Osab, og salamat kayo ni Sir Jeboy Tabera sa Rulit Soto Care. Nahimutang dili halayo sa Co-op Hospital, Barangay Dampas ning atong syudad. Ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Fraxides Mahomas. Salamat po kayo ni Ondoy Cristan. Ondoy Cristan, adunay 200 pesos nga ihatag ni Father James Darunday sa iyong programang Bounce sa Gagawa sa Kunbaksan. Adunay 500 pesos, ipaagi ang paghatag o tabang sa STK Diner na himutang atbang sa Solidad Suite sa Poblacion 2. O gingo manusab, ang 500 pesos ni Ma'am Enday Boniti sa Hissel Bulaluan. Ang Hissel Bulaluan nga kinaham nga kananan mga higala. Na himutang ni Dili Halayo sa KFC Church. Wala ang restaurant diha punuan sa Acacia mao na kana ang Hissel Bulaluan mga higala. Salamat po kaayo sa taga Bohol Tourist Multipurpose Cooperative og ni Ma'am Mela. Good morning ato ni Otol Patrick Panong Ridulia. Good morning Bosity Sanchez. Good morning og ni Bro Jerry Sibayan adunay pahibaw pinasikat sa Republic Act number 9850 o Arnis Law of 2009. Among ipahibaw nga adunay maabot nga WCAF kon World Eskrima Kali Arnis Federation World Tournament nga ipahigayon dito sa New Delhi, India. Kini usa ka international nga torneo sa Arnis nga ginumala sa Philippine Eskrima Kali Arnis Federation kon PICAF sa Pilipinas. Isip PICAF Provincial Director sa Bohol. Ako mapasinungdanon nga o kami o ako ma nagadapit sa tanang Arnis Clubs, coaches og athletes nga mosalmot aron ma-presentar ang tasatag sa mga Arnis Club nini nga maong world tournament. Daghang salamat og ang inyohang director nga si Bro Jerry Sibayan. Good morning ni Julius Christian Pagong watching from Dao, Tagbilaran City, nagtimbaya sa Simbit family. Inat Moy Vlog, shout out ko sa guwapang beautician sa Tita's Parlor, Benedicta Sarabia, Carmelita Tabigi, Herming Riambonanza og Ami Bermudo, Gregorio Tinaha Senior o Junior diha sa Habitat o diha sa Airpat Capital Valley. Good morning usab ni Bro Brade Tony Boy Itak, no? Good morning og ni Isabel Istumo. Bigado iti nang atong oras manghigala kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag kanatong tanan.

0: oras untop alas 7.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Olingo, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nagpangita bag kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paras ug Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Pao nga mupili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
7: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building, Dan J. A. Clarin, iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
10: Paopiran, dahil ninyo si Junjun, Mari.
11: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon may ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mari. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
10: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
11: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Lisod pugngan ang pag-suits casino sa atong lalawigan sa Bohol tungod kini sa nasunong balaod samtang poker o ang e-games operation. Nagsugod na diha sa lungsod sa Panglao. Alaga Dalin Dordoras, kompleto ni Talia.
1: Gihulagway ni Board Member Benji Arcamo nga dugoon og lisod ang pagpanday sa proposed provincial ordinance nga nagtinguha sa pagdili sa casino operation dinhi sa Bohol. Matod ni Arcamo nga bisan pa man og adunay kusog nga pagsuporta gikan sa pipila ka mga opisyal sa probinsya, batok sa sugal, adunay mga kasamtangang nasudnong balaod nga nagtugot sa operasyon sa mga casino. Ilabi na kon kini adunay permit o prangkisa gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon Pagcor.
2: We are supporting, we have to, what is gusto sa organization sa gambling established in the casino. But as we see it, during the meeting, because of the decision sa Supreme Court, sa magtaas versus price, via properties, in Cagayan de Oro, giingon nga, tungod kay national lawman ang trade sa Pagcor, the agency of the government that issues license or franchises sa mga casinos, our ordinance should not go against. So, in other words, pura o dili tagi bawal yun totally.
1: Una nang gibutyag ni Arcamo nga kung siya lamang apabuton, dili yun siya musugot nga dunay kasino nga makasulod sa Bohol tungod kay nagtuo siya nga ang maong matang sa sugal mamahimong makadaot sa imahe sa mga bulanon isip family-oriented o religyosong probinsya. Usa sa mga kinaiyang nagpalahi sa Bohol, gikan sa ubang mga destinasyon.
2: Regarding how to address this concern nga ang Bohol to continue its uniqueness. Mm-hmm. We are the only UNESCO Global Geopark. Mm-hmm. Ang UNESCO Global, naimotag UNESCO Global Geopark, not only because of our scenery, not because of our mga kanang itong mga caves, mga kuan, mga unique, but also the people na nahi unique po rin mga ulan. Karoon, saan may natabos ato pa kay UNESCO na nagsuod ni Bohol?
1: Sugal na. Samtang ikumpirma sa pipila ka mga sakop sa sangguniang bayan sa Panglao, kadunay nag-operate nga poker o e-games establishment sa maong lungsod. Matod sa mga magbabalaod sa Panglao, ang poker operations gituyo lamang alang sa mga turista o dili sa lokal nga mga residente. Gani lakip sa requirements aron makadula og poker o e-games, mao lamang ang pagpakita o valid visa alang sa mga foreign nationals. Gipasabot usab nga ang tumong sa maong operasyon, maong pagdu dugang og atraksyon sa turismo og income generation sa lungsod. Samtang giingong adunay hugot nga pagdili sa mga Panglawanon sa Bulanos sa pag-apil sa maong sugalan, matod sa mga opisyal, posible ang automatic revocation sa permit kon masakpang dunay taga-Panglao nga makadula sa poker facility. Dugang pa giingon nga adunay permit gikan sa Pagcor ang maong operasyon o giagi usab kini og proseso gikan sa buhatan sa mayor. Ana usab resolution of no objection ang giaprubahan sa sangguniang bayan alang sa poker operation. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, nanawagan ang arsobispo sa Sugbo nga si Alberto Abit Uy sa patas nga hustisya ug way gidapigan nga mga imbestigasyon sa impeachment proceedings batok kang Vice Presidente Sara Duterte o mga aligasyon nga naglambigit sa multibillion pesos nga flood control scandal samtang nagkagrabe ang tensyon sa politika. Sa usa ka pastoral nga panawagan nga gitumong sa mga Pilipino, gipasiugda sa Bulanong Arsobispo ang matag akusado ang ayan nga patas og hustong proseso apan nagpasidaan nga ang pagsalig sa publiko muhuyang kun ang hustisya daw pili-pili o dili patas nga gipatuman batok sa mga kaatbang o kaalyado sa politika. Matud pa niya nga ang uban nangutana kung ano nga ang pipila ka mga personalidad dali nga gigukod samtang ang uban labi na kadtong giingong nalambigit sa mga anomalya sa flood control daw way giimbestigahan. Direktang nanawagan si Arsobispo Uy kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga leader sa gobyerno o mga ahensya nga nag-imbestigar nga ipadayon ang imbestigasyon sa flood control. nga seryoso, sinsero o guay dapig-dapig kung gusto nila nga mabalik ang pagsalig sa publiko.
0: Good morning, Anthony Dario Gawat diha sa lungsod sa Valencia. Chito Bisara Chit, may buntag ni mo diha Chit. Kumusta? Jamil Di Casa, taga Milar, may buntag. O si Julius Madanggit Doy, good morning. Toto Kalinog, ang amigo sa atong lalawigan sa Bohol, sulod lang sa Usakadlaw, kagahapon. Ang maong linog, pulos kini tectonic ang gigikanan, matod kini ni Engineer Nolan Evangelista, ang hepe sa FIVOX.
4: Balik ito, 9:46 AM, ang epicenter niya is katigbihan, most likely related to sa 2013, katong North Bohol Fault. Pero katong the latest one sa that one, kita ka sure sa ang source ani si Ray, kay layo siya sa East Bohol Fault o sa North Bohol Fault. Na siya in between sa Duaca Fault. Okay siya, mag-siya siya gradual stress release na si Ray, kay makuhaan ang iyang kusog dito nga gitigom sa ilawom, kaysa maghilom, kaya ng instant kapag lihok nga dako kayo nga tigom nga kusog for how many years, like 50-100 years, mao ni delikado, so ang epekto na destructive.
0: Pamahayag ni Engineer Nolan Evangelista sa FIVOX, samtang ang ikatutong pagtayog sa yuta aduna kini gikusgon 2.6 magnitude, natala kini alas 6:32 kagabi Miyerkules dito kini sa lungsod sa Sagbayan. Kini adunay gilagmot nga 9 kilometers o natumbok ang epicenter sa 7 kilometer habagatang kasagpang Sagbayan. Sawa pa ang pag-uyog sa yuta dito sa Sagbayan, unang natala ang hinay nga linog sa katigbian ug Batuan. Aduna kini parehong gikusgon magnitude 2.0. Nabati usab intensity 2 diha sa lungsod sa San Isidro. Apan, huwag ikataho nga kadaot sa kabtangan baka naangol tungod sa paglihok sa yuta.
3: Good morning ni Dario Valley Gawa Jr. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Fee Mongkada Malimot, Maria Fe Mayuno, Gesto ni Orgulio, de sa San Isidro Baclayon, o ni Junior, o ni Tita Vida, Mark Palumares, nagtanaw po. Leocadio Suasilio, nagtanaw po ka na ito karon. Tukion sa Committee on Transportation sa Sangguni ang Panglungsod, ang Sugyot, nga bracketing sa plitihan sa tricycle. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
5: Gikatakda nga magtagbo ang Committee on Public Utilities, Franchises and Transportation sa Sangguni ang Panlungsod aron tukion ang bahin sa Sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle sa Dakbayan sa Dagbilaran. Kinihuwa na nga yung update sa plitihan sa tricycle si SP Floor Leader Konsyal Jose Floro Plong Rinca atol sa regular session sa Gunsiho nga gipangluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala ni atong Martes.
6: Mr. Chair, kung na magiging ko, ano, kumusta itong bahin sa BT? Ano, ubos na ba? Tricycle ba? Tricycle?
5: Si Gunsiyal Yunides Ede Borja, chairman sa mong komite, mingon nga tunan una sa iyang komite ba ang sugyot nga bracketing nga sistema sa di pa niya kiniitaho sa plenaryo sa Gunsiho sa sunod nga regular session. Ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle may tumaho taliwa sa saka kanaog nga presyo sa gasolina.
7: Kuwata karong last Friday o sa advisory, so insaka naman po siya o another 2 pesos. So we are proposing, Mr. Chair, probably during our next session, we can come up with a scheme. Nga nga itong plitihan mura o i-bracket na lang, no? So, kondali on this very kaning unusual time na toron nga ang gasolina saka ubos nga i-bracket na to ang atong plitihan, like if from 60 to 70 ang minimum fare is 15 pesos, nya saka ang gasolina ranging from 80 to 90 mo saka siya to 18 pesos nya 90 to 100 katong 20 pesos nang kuan prevailing rate. So, ako parang gaman ang proposal sa akong committee, then I'll submit this to the plenary, Mr. Chair. Ugun sa po ay opinion sa akong mga kauban. Okay, mawag na, di ba ang kataka, mag-fix na ron, balik sa 15, unyong musaka na po ng gasolina, mag-amen na po ta.
5: Una nang mingon ang veteranong magbabalaod, nga gimanduan siya ni Mayor Jeannie Ap kasusihon ang posibilidad nga mabalik ang daang plitihan sa tricycle gumikan sa saka kanaog nga presyo sa gasolina. Yago ni mura nga dagong hagit kini alang kanila mga magbabalaod. Hinungdan nga kinangan kini nga istudyuhan sa andang di pastibol ang supply sa lana tungod usab sa nagpadayon o guwapay kasiguruhan kung kanusa mahuman nga tensyon sa Middle East. Laki mo sab gitunan ang pagbutang sa taripa sa gisugyot nga bracketing sa Britian. Hinoon anda ang mga tricycle drivers ug operators nga og moos-os ang presyo sa gasolina. Mo pa os-os usab sila sa Britian. Gikan sa sanguniang panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Giauhag ang mga bukal sa atong probinsya sa pagtabang usab nga mabalik ang daan nga pritihan sa mga pampublikong transportasyon samtang nagantos sa taas usab nga galastuhan ang mga pasahero. Atong paminawon si Zera Arcayana sa kompletong detalye.
8: Tanawagan ang publiko nga ibalik sa daan ang plitihan sa mga pampublikong transportasyon taliwa sa sakakanaog nga presyo sa lana. Si Philippines Councilors League Bohol Chapter President ug sangguniang panalawigan ex-officio board member Joanna Cabalit Initay nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miingon nga wala musaka ang sweldo apan nagantos ang mga bulanon sa taas nga plitihan ug galastuhan.
9: Ngunit panawagan sa itong mga kaigsunan na bulanon na mabalik in count porque wala maninsaka ang inaang mga sweldo pero ang pritihan nagpadayon ng yapusaka. Dili man ingon niya kami mo ay makapaubos ani nga presyo sa pritihan kundi natural ang ahensya niya paminawon po din ang itong mga kaigsunan.
8: Si Gobernador Aris Omentado mihangyo sa sangguniang panalawigan nga hisgutan ang pagpaubos sa pritihan sa Bohol subay sa pagkunhod sa presyo sa lana. Giklaro ni Bukal Initay nga dili lamang plitihan sa kalsada ang giauhag nga us-usan kundili apil na sa kahanginan o kadagatan. Sumala niya nga wala na mabalik sa kaniadto ang plitihan sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic.
9: Definitely apil na ginagawa sa Serbia ni kay sila mang din nag-regulate, sila mang din nag-issue, nag-regulate sa mga panato. Sa itong mga public conveniences, kanya mga ruta o regulation. No? Ato naman ang i-refer karon sa Committee on Public Utilities and Franchises nato sa itong sanggunian panalawigan. Dili ko makasulti o pilay amount kay kung mahimo i-recall back itong time nga nag-double ang pitihan, pagsugod yun sa pandemic, wala man na usog ang pitihan, wala man na balik from 100% na increase, wala man siya na balik. Mas maayong na-aggregate consultation na agrikasabutan para ang necessary na adjustment sa pitihan mo ay mapatuman. Panginan nga public transport is after na ang kayuta sa tubig sa kahanginan na ito kay increase mo po na.
8: Ugang paniya nga pagtinaw nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang aprobar sa plitihan sa mga pasahero ang sakyanan sa kalsada ug dili ang hunta probinsyal. Ang panawagan bahin sa plitihan gipasa ngadto sa SP Committee on Public Utilities ug gilauman nga makatambong ang LTFRB ug uban pang concerned government agencies aron masulbad ang problema sa publiko. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Anthony Bernadette Matabas diha sa Kanghangdon Loon, Mark Palomares, Patrick Panong Ridulya. Nag-view sila sa DYRD FB page sa itong DYRD Breakfast News at doon kanil sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

Good morning ni Chan Mark Yung Sun. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Maribel Labuan, good morning. Nagtanaw po. Diodoro Cahilog.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa atong alakad sa panahon, atong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Kabataan sa Pag-asa. May buntag ni Modem, Mr. Samar.
2: Mayong buntag. Ania kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor nga dotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa lusod ug ingon man sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila og lakip na usab ang pangbayan sa Luzon. O gingon man sa ang tibuok Kabisayan, o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbihan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati itag mayong panahon o init nga panahon. O gingon man sa gawas laman sa mga adunay mga pupanagsang mga pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. O ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunulupakilat, gumikan sa gitawad o easterlies o hangin ngin sa silangan. Samtang ang Mindanao makasinati lamang usab o pupanagsang pagpanglagom o ngadto na sa usahay doon na meragumon na kalangitan o ginulbanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa habatang silangan nga may mapasalabi itong napita sa may Northern Luzon o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nangadto sa mao'y nagagikan sa silangan nga mao'y mopasalabi usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong napita sa Luzon sa ubang bahin sa Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan ug paingon nangadto sa aming hanan nga mao'y mopasalabi ditong napita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Muna nga padayon, giyapunta na nagapahinumdum sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian o gingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta nga magpasulabi or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahona. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabuntagon ng musalop sab kini sa may alas 5.58 sa kahaponon. Dini na lang ko ito. Kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Yan ang batin, DYRD Breakfast News. Ito ganis may ngatinguha sa Island na City Mall. At ang iandugang balita, din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 14 minuto sa Dipambag, alas 8.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Downey, Downey Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Vinoculapo Condition sa naay ambisyon.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa itong nasod. Si Senator Pia Cayetano mo'y napili isip kini bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Puli ka ni kanhi Senator Rodante Marculeta o Senator Panfilo Ping Lacson. Kining dugang balita niyo mabati, kumaniin eh.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
7: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Abrio Galio Barbaruna nga nagtan-aw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Miss Joel nagtan-aw pod. Sabi na ni Sinilia Budlayan nagtan-aw. John Felbesas nagtan-aw pod ka nato karon. Lito Umbay. Usab, good morning usab si Miss Joel. O usab, si Cecilio Paredes nagminaw ka nato karon. Darwin Patalando, si Paul Galan, Geraldine Silmaro, Camilo Lumaktod o Christopher Lumaktod. Good morning. Jofi Dolido, nagminaw po na ito, no? Ma'am Delia Chua, si Ate Rose Mamacos, Arsenio Mamacos, Vivon Bunag, Rima Bunag, Gigi Langkamon, Kapitan Jeffrey Langkamon, masab si Miles Mascarinas Orcolio, o si Kapitan Ruel Obregas Orcolio dia sa Talokto, nga naminaw sa DYRD. Lucila Sanchez, good morning. Michael Manasilio, Jody Daro, si Irene Likot, good morning. Usab, good morning ni nang Mary Discaliar, Am Discaliar, si Tata, si Undong, si Muloy, nga naminaw po sa TYRD. Good morning natong

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito kinato sa Bijuwa Enterprises Incorporated, nagabaliga kanis mga baterya, motolight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubus nga presyo. Bijuwa Enterprises, dan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gihatagan na lang sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara og hangtod kini sa Hunyo 1 aron isumite ang iyang tubag sa articles of impeachment nga gipada sa House og sa Senado alang kini sa husay. Gipahibaw kini ni Senate President Alan Peter Cayetano atol kini sa regular nga session sa adlaw Miyerkules nga nag-ingon usab nga ang summons gisumite na sa office of the Vice President. Matod ni Cayetano, gihatagan ang Vice President 10 days gikan sa paghatod sa mga summon. Nagatubang si Vice President Sara og mga akusasyon sa nga iyang giabusuhan ang confidential fund. Naghulga usab kang Presidente Bongbong Marcos Jr. og sa iyang pamilya. Niya nagdigom usab og questionable bahandi og man pang mga alegasyon.
2: Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Senador Bato de la Rosa nga nangayo og TRO o Temporary Restraining Order aron pugngan ang pagpatuman sa arrest warrant gikan sa ICC. Siyam ka mga huwis ang mipabor, lima ang misupak ug usa ang miabstain. Matod pa sa korte nga pakyas sa mga petitioner nga pamatud-an ang ilang katungod para sa dinali ang pagpagawas sa TRO. Gawas ni ini gibasura usab sa Korte Suprema ang pag-issue og status quo ante order batok sa mga respondents lakip na ang DILG, DFA, Department of Justice, PNP, NBI, Bureau of Immigration, Armadong Kusog sa Nasod ug ang CIDG.
1: Dugang balita ang Pilipinas man ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: Kining ang balita Pilipinas at nato sa Tire Queen. Goodyear Serve Tag, your first stop in first class. Tire Service, Dalan Binasio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Pia Cayetano napili isip bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Pulik ini siya sa mga nangaging chairman sa komite. Sila si Kanhi Senator Rodante Marculeta o Senator Panfilo Ping Lacson. Wa panahuman ni Lacson ang investigasyon sa komite sa gingong anomalous flood control project sa dihang nahitabo ang pag-ilis usab sa liderato sa komite. Matod ni Senator Aime Marcos, gitudlo pag-usab isip chairman sa Committee on Foreign Relations nga kaniadto gipanguluhan kini ni Senator Erwin Tulfo. Si Senator Camille Villar magpabilin kini isip chairman sa Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ug maoy chairman usab sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Si Senator Robin mausab ang mangulo sa pag-usab sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code.
1: Wa mutunga sa investigasyon ang kapinsa na po ka mga personahe sa Senado nga gipatawag sa CIDG kabahin sa pagpamusil sa Senado ni atong Mayo 13. Kini ang gikumpirmar ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II. Lakip sa wa mutunga sa ilang investigasyon si Suspended Acting Sergeant at Arms Mao Aplesca o gamisan kinsang opisyal sa USAA. Gitun-an pa usab sa CIDG ang sunod nilang lakang kabahin ni ini o kun angayan ba kini nga pasakaan og kaso.
0: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnan sa kusog manini.
2: D-Y-R-D Balita Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod at kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech lagmit nga hisgutan sa gubat sa Ukraine atol kini sa meeting tali nila ni President Xi Jinping sa China ug kang Vladimir Putin sa Russia. Bisan kung ang China nagapabilin kining neutral sa gubat tali sa Russia ug sa Ukraine na nawagan usab kini alang sa usa sab ka malinawon nga resolusyon sa panagagubat pinaagi usab sa usa ka dialogo. Gawa sa gubat sa Ukraine, lakip sa pipila usab sa mga isyu nga lagmit nilang pagkahisgutan sa duha ka mga leader, mao ang pagpalawom sa ilang relasyon sa pamatigayon sa duha ka nasod ug ang daghang supply usab sa enerhiya sa Russia, lakip na ang lana ug ang gas. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Miabot sa overtime ang duwa tali sa New York Knicks o Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Finals. Gibulsa sa New York Knicks ang kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 115-104 sa Game 1. Mihimo ang Knicks og 32-18 run sa ikaupat nga quarter anong gukdon ang Cavaliers ug masud ang duwa sa overtime. Wa magsilbi ang tandem nila ni Donovan Mitchell o James Harden gumikan sa higpit nga depensa sa New York Knicks. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
4: Sanatat sa basketball gisaad ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander nga buhaton niyang tanan niyang makaya o ipagawas niyang labing maayo niyang duwa sa ilang pagipagbatok og balik sa San Antonio Spurs sa Game 2 sa Western Conference Finals Series sa 2025-2026 NBA Playoffs karong buntag sa double overtime nga kapildihan sa Thunder sa Game 1 na sagmuyo ang back-to-back MVP o wala siya nakuntinto sa iyang ipakita nga